0: xitandara xa Tombstone mala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka njelela edubeni, Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Ijeklemini ta swivumo swo nana ni ri na Venda mani kifikifi mani yo tshama gedeni ya ka makhelwani ni ri namuntlha na yi lava 9 rhandi ya mina otherwise na tshova gedeni. Ije wa mina ni dya swivungu swo nona swi kihlayisi ndichi mara a swi ngheni ni ri la Venda ni yo tshama la xikwaratani ni chayisa na wena ni munhu.
2: Yebo mfana wa goxa i ku twa ku antswa la ndleveni n'wana bawa ende swi n'wi khoma kahle n'wana bawa
3: na mina ni tsaka badi loko ni mi twa la ndleveni la n'wana mukhalabi
2: n'wana bawa swo bebebe ka mapulo mina mfana wa goxa danku
3: ikeze swinene jara kefa
2: a ku tale
3: thank you baba.
4: Ku halani swi fika swini sivelela mabadini ya jolisi gulu ya the king a ni mbalela 3 piece boti ari bombeli boti ni mbalana xidloko xo fanisa xinyenyani xo saseka vakuyena king ey a va tsake ngopfu boti
3: ivita kahle boti
4: ivile ri na mali yo tala
3: mara boderiki mira ndla yini mbudzu lowu mara
4: ari boli boti a straight ati ni mbalela magogoros.
5: Hi, thank you.
3: Thank you.
5: Joni.
3: Mary Jane.
5: Eta shuta ka sekarra.
6: Thaba thaba.
3: Thaba ku thaba sweswi.
6: Minjani?
3: Hi vukile minjani wena?
6: Hi vukile ka para ku.
7: Ije thaba.
3: Emina loyi.
7: Poplaje la smata chisa chisa.
0: Walala wa sala Rico Dico iva winu ba Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane ri vuye mitsengo ya le hansi hansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Kutiko, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
8: Technology, she could send that echo sinahina. This seven coyo chicken. www.gcrfm.co.za.
9: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo u boxa baloni u winela kwalawo kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style swi kumeka eka CTM Lipopo.

0: ne mbone kentlo kwa kwa la nisa mereko ran kesa shina kongomeni kubaka audio streaming ka www.srfm.co.za ne re kongomeni kubaka hlela ya ka shonzo 6.0 ka fm kesa la ne mbone kentlo kongomeni server la ka mkhome ka jim jones ra mbone ka moni sik kumbani mjan ka mdawala ka bir boy mbone jan singa gona da bad e bokona la ndawala ka vubu na kona ra ka bungen la ka shapa ambu mjan mar vela ka magoro ro farma ba me e mbone ka mafanele ka dlana jirom ro des chigalo basar ka pakati ka shikone lo ka nyabar ka pokona ka sibi fara nomo shikundu gona ma gomani sarama matiar bosha oko e bokona la blog hd ka makule ka blog hd na sina bona mbona la ndawala ka kabela ka kizman ka bobo ka shbongo ma kasa ela kama drones green farm ngom ngom gbe vola kama shops e bokona la ndawala ta tele ka magona ka gov ka pen gotse ka gija mandere kama chipisi ka bramrel e kama tsakala la la merve e na sasa lombat minjar mara vela la plan new orleans jilongo e ne bora ka tele kama yesha mbona la ndawala ta tele kama hlaba vele minjar kama rekene se block tuna tare bokona ka thombo bokona ka khakala minjar mara vela ela ka gona ka shabela ka ndinda bokona ka mahlatha we hehle minjar la ka ngombela ela ka mo 14 bina si bokona ka ngokhwar bokona ka mapayen bokona gyan bokona bela view bokona la ka bokona ne kishna ka ngomeni ka kamera la ka mbala ka bongwana ka mbatla ka shibula ka ngodze ku dze ka mphambo e ka sigama na buluini minjar mara vela la ka mala mula la na bora ka mdebora ka mbala ta san dakar bokona vuwan bokona ka mswar bokona ka shosar bokona ka nombelan e ka jim tshikala lo me bokona ka jim jones minjar mara vela ka kurka tom sa demas fasonke e ne ka mapobe ka siyana ka dzinge dzinge minjar vela ne mbore ka hlengomeni ka sirago la mira la ndawu litia e tele mhlahlandlele lo na bloku la e ne mbore ka hlengomeni ka sirago mira la ndawu litia ish bokona ka bothe bokona ka masonga bokona ka basar ka sane bokona ka gendlana ka gongongo ba bango e bokona la kandenga bokona ka pikela ka bala ka majos ka ngoma tatana ka chabani komo a b na c e bokona ndawle tia tele ka kuzana ka bogota shili bokona ka bungen bokona ka njaka njaka e bokona ndawta ka basar ka bjetor bokona ka bango ka wayen ka basan ele ala ka sale bokona na bora bokona ka mashamba bokona la valjis bokona ka mankia na mjar marvela la ili mu wayen e mashau bodre na vadarfal bokona ka mashamba bokona ka masakona bokona ka maila e mjar marla ka bungwana na bora ka sika mahlana bora ka tsusha rotterdam na bora blank vatar na bora ka sika mausa e bokona bokona bagasi barla kama pala la jamela kama ngoma kiana mejan kaskunya na bona bambe shamfana mbebule shawela nereka shimange na bora kasela kama patara na bora kasela ngoba bage mjan marla kan dambi kam pagani e bokona bongon mar kumaka sela ngoma raga ka khashan ka sela ka solo na kama toto sela bakora kama khuba mbaula shawela block 23 e bokona ka shkumba bokona sabana bokona pala ben pala buron komo komo a na b na c e bokona ndau tera kan bokona tsani bokona la letsetele la mjan mara fela la nkuwa ko ile nkuwa tu e bokona mar ben bokona ngoma mitoka jobe kama tsaka zimbala tsangoma nele ka shoko bokona bokona kumaka streaming barla ndau tele mpumananga minjar mara mpumananga ela bushback richla bokona la thumbula mahashe nkhisene nkongomeni kuba kamera la PLK la ebokona Johannesburg bokona Alexander bokona Tembisa bokona PTA bokona la Sishango bokona Centurion khisele na mamkhere le mera kana goro kone ka mchoso mhlaba jail 4 e kuri tlemelo DJ kona ka shiari mo a senka ro kona ka ro kthaba mixer ba nthabe ka number 0608754 tani ntorobelo nengo ko yim seso chiam seso lo ko kuba kume eso singe mo kume na rumbere tmene te bile la our lia na rene en kume ka number 0608754 mzela kuwe e ka mchoso ro mta un kuma uri ku itlelo ra kona bo sungula ila ba tsi mo sungula bo nung thabala
1: ai furuna kuhlangana n'wina
0: amen
1: ah kare ami yingi sela isimu lexi kule kare dia swivungu swonona hi ri kwana ka xikhonya ntukulu wa hose xuma
0: kesa swi na ntukulu wa hose hlayisekan
1: a kuta
0: danku se yi sukile maphepha ntlhaveri mingisa ri ka nambara 0608754 tlhavelela
2: e murev
0: ye baba
2: Zuri yana na.
0: Rizula le kai na.
2: Ina sike ne ki zura dulo bilen ka baga talafil.
0: A gele dawo ze.
2: No, ki to pala zuba ku zonu na ki muskimi, ki le vego Lodwig ki mudana, ki mudulu wa Russia.
0: Ke le bule ka mata Lodwig mudzareng mudulu wa Russia.
2: Arta kala ga mu ga mure.
0: Dagi baba.
2: Tobe.
0: Tobe ga ulo ocha. Tabelela.
2: Ngona ba.
0: Ngona mkhalaza.
2: Ba ombele skimini sengene fana ba sha bona ba.
0: Na menyo ditjola sori muhula ku shuvuka ku mfundisi likhongeleli.
2: Ba swona ivula mfundisi wa mina namhla ku birthday ya mfundisi wa mina July mahori mfundisi wa tivana.
0: Ee.
2: Na mantsongo wa mina mhani mfundisi krikatsala ku mapuvela no wan mativa.
0: Krikatsa.
2: Ya mhani mfundisi krikatsa mantsongo wa mina ta ku ngona ba mfana wa kosha.
0: Kesa swile jara ke fa.
2: Tanku.
0: E tara. Ti, tabelela.
3: Aye DJ Clem.
0: Aye.
3: Mfukini.
0: Mfukini njani wena?
3: Mfukini.
0: Ina.
3: Semla kama kosha la.
0: Elsis Milan la Jewani ni la.
3: E khola senga fika kosha.
0: Mudiwa wa vanwani.
3: Yeses.
0: Ti, tabelela me.
4: DJ Clem.
0: E mina roi.
4: Mfukini.
0: Ehle sekile ngona njani?
4: Amhlanje.
0: Mm. Mawa Block 9.
4: Tabela. Lang kabin ka gongong wala.
0: Nimcha ko nanzi ka na timati bara.
4: Aye, nantil si Tsoklo.
0: So, so nish bera manda, pap.
4: Tanko.
0: Tanko. Tse, tabi lila.
4: Tase, se.
0: Ibe ba de, baba.
4: Jamila.
0: Ibe kere min jarungu na gula.
4: Oke.
0: Hmm.
4: Eh, ita so buk so nomer, pa kam tablo me chel, mas tem zayamu.
0: Kata.
4: Kata.
0: 106, haru. Yebo, ma'am.
5: Kubo, patrao.
0: Ah, ni boku indi sampi mo wana man.
5: Hey. Ano tanya na rituro kono loko ma kusukula rinse ngari mo na kele lam kuku.
0: Ay, ni bo manj.
5: Hey.
0: Hmm.
5: Na kwa mga ngo pumu te kula lwa watu ki amu kutu kutu kimeni kulo wise.
0: Choi.
5: Sanga san chano wati tiu. Hmm. Amu samale.
0: Choi.
5: Ah, lo wase su ungu manye kungu manye mkeku.
0: Oh, shem.
5: Akuna shakaveri la makuta kukuhori nika shana moja.
0: Maranta ranza emane ranzura love mara.
5: Ari ranzura love, kiranda hiri ranzura love. Ani minashirimu. Aena. Kwa titi tukuyo wii.
0: Na mito TikTok ya radio.
5: Ima wabaka akuna tikurumwa loku inga zangi ipia. Ingari vega nukua hawa shakwa laka makosa. Bakwa atikura kona alo koki ngatia ngingari nyenye. Mino zono ya nikuwa laka makosho. Na kukula witi ini la no koki ngatia ngi. Ambi reti hu inga itima.
0: Masuwa na mara?
5: Na kukui kisele nse maiti chelo baku nesha la tikugwa laka makosho. Ani basa ya mpana alo ini kata mwana atilu wa wanko uopi ima. Baheta bakushile fankani. Nenti kyoke ya reti hu. Manchuma ya nangu mwono kutuwa utwaro waze makala na kufa. Imfaralo wakanga sheri chongolo inamunuma. Kwa hanzi wana kuvengu waka minani. Nchumu huu. Au ole mkushati kwa kwa nkavi gavi matalifuna. Kubukula kashia na moya. Inga foma redu ni. Saisaika tulema iti jeli.
0: Ikezi sine tese kani mami.
5: Usha esha.
0: Itara. Tsi. Tabiri mi.
6: Njandu jeli.
0: Ipu kile mjaru kula.
6: I'm going to go to the house.
0: Ay, roko jeni popo.
7: I'm a man.
0: I'm going to go to the house.
8: Absin, Clement DJ, Mr. Party, my fellow Palam Pukinina, in a dismissal of Papa Madame Bukosa box, some of Slamina, Vilna, cuts.
0: I am a man.
9: Why not?
10: I'm not sure if you're a DJ.
0: I'm telling
11: you. Crashville, Mamlo, this is Shango, Mabopan, Chani, Winterfell, Bosman, Ranguam, and Ganakali, and whenever Springs in Ganakali, one. Did that go on? Krescop Krasen Kopan Trollegate Petersburg Sanin Kian Makadim Ganagali Tanko Emaja Majo.
0: Kasasuna Jaram Jondon.
11: Tanko.
0: Tanko. Tabidimi.
7: Yendam Kram.
0: Wana miyanga.
7: Pour
0: voir comme ça, gain.
7: Pour voir, man. N'a pas de loco donc, y'en a way, n'a pas de loco donc, n'a pas de
0: loco donc, n'a pas de
7: loco donc, n'a pas de loco donc, n'a pas de loco
0: donc, n'a pas de loco donc,
7: n'a pas de loco donc,
0: n'a pas de loco
9: donc, n'a pas de loco Man, Nessica Zing Zing, Nick and see.
10: That's who's on her coming to block two. My mother got black with me. Dag.
0: Bakarabanga da bawa dokof kaba talba kumba gulo kufa miri kungwele imananz mamanza alo nanza la malaka nkurika tom ni kishona ni mamanza alo nanza la malaka nkurika tom na bakarabanga da bawa talgu na na bana baku tin tabel ma vla valo nisbuni sala nero kula eh kango yuko la nekensi na ni bakarabanga da baka nisil
12: mjanti je na bukir indesu usana na raga shukwa ne kopa kila musama kwele me ne muda mo na le isiman 36 watu.
13: Isini isini wakhabani jashuk sonona herla gana abshakini inkohlungwane imtruli abshakini tata
14: mavula vala Mr. Party Brian khabani khaba ni jashubungulo sonona nerla chofuzi ja Gauteng athembisa mina nentukulwa ka xithwayimbi ni soli mongwe danko mavula vala
0: ti thabeli me
15: hey bitawo sawa DJ 20 ni shivula
0: ni la gwangwangwa la
15: Lagwana gungura mali kakaro baba na maranga emthindani mini na lo.
0: Kese sine nhlesa kana baba.
15: Danko.
0: Eh danko. Tsi, thabile me.
16: Eh makeni.
0: Yebo mayi thabi.
16: Yazwa le tsora la le rikwala ka mapapila.
0: La ka mapapila la.
16: Eh.
0: En kese ri hlesa kana.
16: Danko.
0: Danko. Tabelela.
17: Kulava.
0: Imina loyi.
17: Ah, la da kulesi igumba gumba ka xhosana.
0: Elias novela hiluila.
17: Sisi tawdan kan tanda la kana dihan.
0: Ish.
17: Namtsana kana dihatet.
0: Ngeze sine hlayisa ka baba.
17: Sabe macho mo sese ku.
0: Kezo na ni mixoro mo ranze ku. Tsi, tabelela.
17: Kulava.
0: Imina loyi. Ah loko ni mitusa leswi landlebeni la ni pfuka ku pfuka ku hindza mpimo. Gamjaji wa thobela ka mphempe yela bisa muthi kona nkhawe. Muchino bomba medzi. And kesa swine nhlayisa kana baba. Atikoki. Batarele bangwa ba go re sireletse lembe ro di gender song sonona ne re kholaka ba pobe mana re basile re sima ra hlolana ke zwina mana basile re sima ra hlolana ne ba mandla re biyela sham ti tabelela
18: tsava
0: tabe go tsava seso
18: a tsava no kwa tengo go papo
0: a me kwa tsela ene ka mamo
18: a pa no tsheka geze go famba
0: au
18: e ba renga vuise zari sha men kana na ko tsensa ba no mo mira mangana vele la birthday wow
0: au she
18: no go shanza e sa ka ke mo shanza ba nranda ba nwa mi
0: ya
18: ke ke tengo po papo
0: pensa mina mamo e mirantsa sweso mamo
18: ne rande ne munga yimi
0: danko
18: danko
19: DJ Clemai, DJ Clemai, wa misholone mwash. Kalkuli silas daily na munga mwash wa mina. Mina ni jasu ngusonona na munga nirlaka nsabularna. Amu gango wa tanaka atlele. Amu tangena shilasa Richard Zamkere. Aye, DJ Clemai. Thank you.
20: Misholone ni Clemai, wa DJ Mavulavala Taba Ntaba. Ya ni ku yingisela ku antswa ni ri tindhawini ta Lagian Section A kusuhi na hotela ya Xilumana Christian Movia swingolo ge ni kha ni ku heyi leyi mi a ni tivi ku namuntlha ni tsake ku fana na yini ni tsake ku fana na nyoxi loko hi kha hi tlalambatlalamba a vulombeni ya namuntlha ku ri siku ra mina ra ku beburiwa kumbe ra ku tswariwa ni ri karhi ni ku heyi swi nge endleki swi nga endleki ni karhi ni ku happy to me a yi hlayiseki tlemi lowa DJ tanko DJ Abza hi mina ku ragiyana Section A kusuhi na hotela Xilumana Christian Movia swingolo ge tanko
21: danke
22: kani ku ri xile ni ku namuntlha ni dye swivongo swo nona namuntlha ni yindla ni teka mhana nhloho ka ni famba ya le Again, Section A. The cover boot DJ apps. Yeah, Jack Heck. Aye, name. Ah, no, I mean. One more good. Ah, look at the while at the A. Violin. Look at the Nan. Mama, I'll be. She's a while at a sing back in goom.
0: Tavila.
23: The king of my dear Jan Perks from women. Wananga beko bias kwama boti loko achava kwala ku mangala ali nyari muri wa nwasati mali ya sasa chiyama boti mpukina
0: ni mpukile benjana
23: hai mpukina ina boti hai ni mingisela kwanta lo badama skipin ni kani kupringa mlenge boti ni lo bia mshavo mbili basi ni boti
0: Bedrick imana kete mshavo wanti mobili na
23: anini bono tala ni kwa duro binmara I didn't take a picture to Tala. Avanga team king, unlock dash calf, Kuan, but hey, but we love the king. I render when go for my
0: Sakum Blaine Boderick.
23: Saku, ja, unlaku, ja. And take a little good picture to Tala to one new newly, to one new Tama, to one to come a ball of booty. I'm just a baboti.
0: Just a snake baboti.
23: Danke.
0: I'm gonna have one of our brahma. We just a millionaire. Ah, what for? Hey, tell me.
24: DJ Klim, one a baboti.
0: Ah, no mean.
24: Ah, na mena kani jaloso na na nirukala ka osungo warncha. No, I'm less of a kamakeki.
0: Taksa sungo ni taka ni dina lo kunim chola nzevenda.
24: Kavete na wange na mkwa wa ingi sinu mwana buti.
0: Kesa shule na wane?
24: Eso.
0: Tanku. Tsi, kabide na?
24: Tsi,
0: mpukili na. Mpukili minjaru wena?
25: Ah, na, mpukili nda katoma na aki ima.
0: Nimi choku na nzika ngovu na katoma shiko nterinda?
25: Ah, na mta hele ku ima niku bezde ya mfundisi shiviti. Mwoshe na mta wa bezde ya leka shiviti liu.
0: How madod?
25: Hey, it's about pie because you eat pizza.
0: Oh, Nimitri.
25: And I'm tired,
0: It's the same bush of Pagati.
25: I'm not trying to eat.
0: Kukono kubanda katomara tsi tabiri me.
26: DJ Tlemi mpukile.
0: Hi mpukile minjani ngwana ka mani?
26: Ale hi rilu kepisi line ya rani ku nga swi voka kahle.
0: Eish.
26: Oh.
0: Ai cha chiru marong.
26: Mari le kunta tlala ke mala zeni hleke tra ku tra xitori polish. Ni xi faela hansi.
0: Sorry ka mani.
26: Na tsala.
0: A ka ngofu.
26: Ai ni ku yingisa ni ri kona mugangeni wa nkani mani.
0: Gangwa di chiscope mara bangu bafa bara di khadi
26: ta khori ya ku sosile swa ku phindela ku na ku fambela ku karhi ha vuyila
0: au shem
26: oh tu no puti fana kriti yongi
0: yo
26: a vhone ro ka ka mani
0: a jikani
26: ku na ku tsaka
0: jikani ndleleni
26: mani ku le tu nga khoma mukegula la ka gaveni a swi tiri ina ku sala bontele ah so inga mani
0: kasi mani wa me ba ku ibo
26: mana wae mina ha ko ntara cheka session ta ku kasi ku ndaka hi
0: kumbe vona hi wona hi line
26: Bona phela lava ka tshipango phela vele handle sweswi.
0: Awu shee.
26: Ajika namuntu loko vana va i network.
0: Nikezi ndzi sika.
26: Loko va heta ku nghena va tlhelela ha na va vona ka khupheke.
0: Aish mati va marana.
26: Bana va. Ke se bo bi ni va tiko school njomu va khupheke. Ke se.
0: Nikezi ka man.
26: Eso
0: sesh. Kokwana Ntsume exoka la ka homo 14A. Ba batho ba ka hlebetra manana ka nyana. Tsi, thabile me.
1: Ije tle me mpuke.
0: Ipuke le me njani ngwena?
1: Ana ene buto me ai mi sala ko atala ko dasu bungu swona na irikwala ka mpuko ta swika ntsapo kwala ka mgejo. Ni mboini Amos inko mo DJ tle me.
0: Thank you baba.
1: Thank you.
0: Tsi, thabile me.
1: Tsawon tsawon mpuke na.
0: Ipuke le me njani ngwena?
1: Ba mpuke.
0: Mm.
1: Ina dia song sono na irwa kana mbela.
0: La kana mbela ni papa hlungwane.
1: Ah ivo makhona tsaze.
0: Kese zwine hlaisa kana baba.
1: Dankie.
0: Dangu. Kaske bokona bokona tsere kunenda la ka WhatsApp mina la ba ku rishile ma xa ni kombela ku zwela ku ndokujeni ka ku swinga ku ndokujeni ka swivungu sono na ende ri kula ka ndambi e mani makhuvela ka ta bother rich la ka ndambela ni kese zwine enga ta bother rich la ka ndambi bokona bokona ba tsari la bokona le swivungu sono na ni ri kula ka ndindana e rodini minyuku kula ka ndindana kese zwine ni ri rodini minyuku la ka ndindana e bokona ba tsari la bokona rishile tle mi nwana tate ni ku yingisele ku antswa ni ri kula ka bothe ku kona ri sima hi mina. Bokona bobongwana ba ku nikwingisele ku antswa no dasungsono na ni ri kwala ka xihosana emugangeni wa wisana man Josephine Hlungwane kese swinene ni ba mandlari vele ba hi tiva tsala ku danki muhaxa wa mina na mina kese swinene vingisero mi wo rhandzeka eka sike ku ri vanhu laya i n'wahulela n'wamuti ya mona kusuka la risinga view va ku xin'wempfu ni ku byeni ka swivungusono na ku kuyingisela ni ri kwala risinga view kwalani kese swinene ni ba mandlani vele ka sike nkarhi wa yina u vekela ka munhu to timela ti yi nga se bawa ra liya ya munhu kuka wa ra mani hlanga nhloko hi la mina na wona mingiseri ka ta va khale cinca magiya kambe sweswi hi dya swivungusono na tsi tlhaveni mi
1: Masebo
0: mina.
1: Ikhulumisa
0: seven. Isayisekile njani wena?
1: Hayi, hosi ayisayisekile.
0: Amen.
1: Ngicela kamlamo le khalanga la.
0: Nemthu kahle ekhalanga la kamlamo la.
1: Eleke sinamulele nani futhi lokho akutitimela la sithi sinda kuma ngakho kumela sibungule nje.
0: Ah, ni sirandisa sese ngona baba na.
1: Eleke sikwamulele masebo.
0: Eh, thank you baba.
1: Thank you.
0: Tsi, khabile mina.
2: Hey botleni.
0: Aye.
2: E da zwungu sona le kwara ka masanga nyikwana.
0: La ka masanga nyira.
2: Man geli mina ta ke sikuna ite ho ya tyanyi.
0: Enda no ngoma karma hanya ni.
2: A mission right.
0: Ke ses ne sai saka.
2: So.
0: Thank you. Man geli mathe bela la ka masanga nyira. Tsi, tlabile me.
1: DJ.
0: E papa.
1: Le funge.
0: E funge minjani la ka thomola.
1: Hayi khayisekile.
0: Nimthoka kahle koko ndela wanga lava.
1: Eh hayi yini ma 20 DJ wa mina.
0: Thank you papa.
1: Thank you.
0: Tsi, tabile la.
3: Aye.
0: Aye.
3: Njani?
0: Ivukile njani magoda?
3: Ah pukile la.
0: Mm.
3: Ah jasung sona na vela kamkhoma ngikandela ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo
0: ngolo ngolo ngolo
3: ngolo
0: ngolo
4: Vashumbasho me DJ Tlemi ena ida swivungu swonona ekare kambe ya tekisi reta ya tlogara banana ya xa swa ku jagiyani mani magoda driver teretere kwala ka mapuvi danku
5: aye DJ Tlemi mi yingisela ku antswa ri kwala ka nguve i mhana khavisa lava kokwa lwandle mi yingisela ku antswa ri kwala ka nguve i mhana khavisa lava kokwa lwandle nkulu
6: aye

0: Nimitwili.
1: Eh?
0: Ano ku nimitwili?
1: Ita shiwa 6 o'clock.
0: Ah, so shone sibela mandle papa hlayisekana ni.
1: Thank you.
0: Thank you. Kubara la kama kwa shambi munu uize atu ambanga atwi. Eish.
2: Sina ushini tlava. Na idazo ungu suno mirikola katla mingi. Kuna mga nguwa kama isi ndira tlava ka pevima. Manu mari ya waka isu suwe mingi.
3: Rishila mese pati. Ambi suritani, shinga ini lish bazan kwa laka ganda kwa. Shinga kandi samani. Andeka mana na mari ya masuangani. Kwala kama swangani kwala mina le askabo tsaka ole noma shangwa mpatso danko
0: tsi tlabile me
4: tawan tsa
0: ntabe ku tlaba sesu
4: ora ka ndindala
0: le mtoka hle sithola ka ndindala
4: danke
0: ai nambe ne cross bridge papa
4: danke
0: ai cross and bridge
4: ntaka panor magoda ka mkhoma puki ntaka mhandi ni mathebula ka masangani na bona wa puki Ay, pela esiri sangala kangoko. Aba kuxe fosa sol kandindala.
0: Kese sune sto no bona ku swinga hle switika ku mthembu ya masibona.
4: Ah, ni kesiri.
0: Thank you baba. Am sertara mixer ba matar bela kan kunungan ngwa kona kwa shashan le kana kwa kamisha skru tsana ngwa mixer ra kamiru kwa handle ka bgenger ko kwa mara bara ka yor ba korobongwa bra ngwa ka hlabara lo miya mitiro lo miya ni kense swi nene ngwa mixer ra kamiru badama na and kense le ka ngwa mixer ra kamiru challenge challenge ba ketana ba shashi ya rongwa na mga dzisi ya ndlwina ni Sosimina no na mixer chichima gese ibe kala ka wara ya mona enhle ka hloko i vere ikungu le shichendla ka mina no na mixer engere ka shiyenge sha mbere shano ngono se chichima gese tuto bana ro kana bara 0608759420 ka whatsapp ya skos kota ku baitu bana ro ro bana ro ngona wena ra ka ndisa kunene la ka whatsapp la ko me ku tsala kunene ka number le fana ka 0608759420 ka scan kona nele ka facebook mixer ro me of course chaza ro gese ro space ka fam e bu se ro ngona ro wena ku tsala kunene tuto bana ro la ya ngarabalo ku react to like page ya ina kuba post live nga kona kona tsi mo sungula kuba dzudza chifumula
5: ya mo nga tsudza vana
0: thank you ba
5: ndi zam kana mo na but first as tole kan dinga aba fupa
0: yeah
5: iposa anke na ke bula lika maswangani let's say queen of popo glove kasi lika uma 14 aba fupa Lava pusha makota kam kum hlai sekan papa.
0: Kesa sunene makota hlai sekan nangwe?
5: Ba daki.
0: Ba daki.
5: Number wa.
0: Eh, chadan. Kesa sunene nani?
5: Eh, sure. Eh, eh, eh. Kesa kote
0: eso. Daki papa. Eh, lo baku yomai number one. Ah, sunene nlaka se. Tsi, tabi nila.
6: Tawa cha.
0: Tabi ku taba minada.
6: Wabu wana mongwa zi. Tama samina kisa kata mbipunga shanga. Nau kata tisa marla drive. Wako wana mongwa. Eh, lo baku dunga lem kwa zani Wako na hila sa zambukiri, leka sa ulani le, awa tuke, awa kusha mkotani, waka tuke, kusha kala, chante papa, o mama.
0: Rokoja.
6: Ay, chachon papa.
0: Thank you, papa. Si, tabiri mi.
7: Mami, my DJ.
0: Yebo, ma'am.
7: Ah, shitori kulo kuon landele risa, nika kufusha, nso tamani sikni, hindi sa 10 pass. Between 4 o'clock or 10 past, I knew I'm again. But I'm sure that I'm going to have Fusha. One again, I lay. I'm shaking in Liniacuma Putuamina in Nico Sunguani. You could take him Savas in Chiva. Then get San Kutala Kashiana Moero, Makashiana Moera Kutata. Fukan. Even in Suka. Monica Gomale, Ropeni Kashiwako, Niacuma Preamina, is his Zeka Richard Ricotto. Go Papa Mushurim, come on, Wava, one thing when I'm good. I'm ringing Feni. Kutwakala ka grand form kunene kunene kubaru le makula nkonzo even ku rewu nuku ni ale aka va rekwina avi hehle ni akuma braya mina emavona edison niku amiringesene kutwakala ke ni tswa engari seni titimele ku hindapim ava fuki mavona edison e braya mina na yona lewa vapfushiwa hi xana tihlungwani ri la ka makosho atikweni la ntshama ku koloko fika la renkeni ya nsamuhoni ya ka makosho ta fika hi ku olova Nikata mwana ati tleni ndo wantho wopi mava heta vakushileva ntanda iya
0: yes
7: eh ni mwana kokotsani tswaro hake makala na kufa tiktok ya redzo vahlaya mina manchuma ile mwana kokotsani tswaro hange makala na kufa ni
0: kesile sham ayi wa dobar loko rush leshi digini daku vandane ai ndazendlwa na shona sham tsi thavirida
8: ya ni komela kufusha xigoto xa mondo miyela.

0: subscribe WhatsApp a minha carreira PTZ and Kiss on it. Tá vendo? Pra muda.
1: Tá
0: vendo?
1: Nkombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka driver ya teretere i mhani va ri i mhani mavala va vulavulaka sweswiwani i mhani magoda a ka mafuve a mbambamikisi mfundhisi maswanganyi mfundhisi wa kereke ya ZTT na vapfuxa na vona kwala ka mafuve na Boki Jonathan Maluleke na vona na vapfuxa e Richard Maboko la ka mapuve dangi
0: Mr. Maboko ri khesa zwine la ka mapuve la
1: eh
0: a mine ndzi ri si kwane
1: thank you
0: bora lebra nga tipinyi ngira swi rhandza xem ndawe mingi zero me hambi kuri ku hawk solo king sero kono kona munthare eka chavi ntavele kana bar 0608875942 ntavele me
2: Locha.
0: Ria Locha.
2: Gutan.
0: Rovor kom sangen.
2: Eh. En nguru organiza. Erurde urnde e uva falane amangena. Nga maji dumpe pu var va plasi.
0: Yo.
2: Da ora moashi.
0: Nduru wanga manda tikona mianga.
2: Da munzi waga waga majiti makadova masia di hopu.
0: Ndoto bwanga manda amasia di hopu.
2: Da era di ndianga.
0: E baba.
2: Da.
0: Ndendo. Tabele me.
3: Aye DJ Clean.
0: Aye.
3: Mfukile na.
0: Mfukile mjeri ngwana.
3: Mfukile ngomba kufisa banaro.
0: Nkaro wa kona mama.
3: Mufisa papa makapule ka xikokwana ka vapfuki kuma na filixiya ikokwana wa mbari lava aka dzingudzinga ha masikana ka vapfuki ntoyo titshela hi malume wa mina ndaheni kwalaha khoneni ka dzingidzingi square na ka vapfuki loyi a va pfuxaka i mana Oscar i mani tiko wa ka xikoka kwala ka xikokwana
0: and vula leswiya swa ku tsi Kesa zwine mana Oscar iti je kwaka xikolo kusuka na xavana block 23 ka mixes vana ku va rilaka xikukwana kesa zwine ne sham burhandza ku tsala kunene ku zeni swi tiva ku vanhu va yi rhandza tsiliya aha it's exactly 29 minutes past the hour 4 o'clock at the door to see saletena mina ta yingwe mixes rome ku va hari kona la xikungwena amsera tra kengwe ro mira ro pfumelela ku bana indian sharp senyara ka tsongwe nyara ibanza ka soso enta biya ku tsatelela bambe ba nharu la tsongwe la ka number 0608875942 pfumelela soso mix ro me ni indana endla sono shavisa la
4: unga durele u tombstone t life group yi ri kona lava i va endle va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka t life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni xisawuli opposite chilidzeni hospital pulukwane na le solomon day kasi unga va fonela loko lava tombstone uri kwina kwi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price unga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
5: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matent hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tent
0: E boitsa sa soma vengele ne mengse rome ke ske sui bekana kama kamena rongwe tebele te sei bila wa randi a ya mone loko kuri ku e kula ba ba ba ba na bela kutetele ro ba mbiri nyana ba narla e ba ntabele kana ba 060 8 7 5 9 4 2 kumbe tutu mo mena ndang tana banga kora banga laka Facebook okay e ba kora ba ba kombela ba tsetele la la ba tsi ntabele no tsetele la la
6: ke se mo tsetele le wa mjani na
0: e bukela menjani wena
6: e puke kuna tsho khupa ku suka le tikwenda ka mswana ba phong papa mi Mangena le ka thomo le ko kwa ndalo wa ngala. Mangena le ka ntshano le. Masilo ndo. Ala pinzi na bona, ala pisha tsina tsikolo tsika tsala ntsa tsaba ntsa ngongongo. Thank you.
0: Ke se le ka ngongongo la.
6: Thank you ntata.
0: Thank you baba. Tara le ko sene mtsatelela tsi, no tsatelela la.
7: Mandare ya blangul aba book block 2. Mana si di shiya aba pupu ta dzingu dzingu. A hetelela hi mani makumele lowo duma. A va pfuxa hi manchaki kwa ka mindzuku ta block 3.
0: Manchaki?
7: Ahee.
0: Khensa swin'wana swa mihlovo lani.
7: Danke.
0: Ene n'we tana ri koseni mi tsetselela va ku yila va ku tsetseleriwa la. Alright, so tsume ka lebanga ka lebanga tirisa xenga xa mburisha Facebook. No nga skota mikiser ku bawo xa xandle ku endla tano. Eku ba fika sechetsa no ku GCR ku space ku fema laka Facebook la utabona post life malanga no ku mishosa ka matha. Kaske enga riba laka WhatsApp la nkona na kona hi full force so hi ntam lo ku swinene. Enku ba ka hleka number 060 8 7 5 9 4 2. The movers bari bump drive. Ndoku ta ka ku tlerisa ndza ku njeyi.

0: right to the kiss and the bamanda bela ka inkwe mi sir mga kota ka shandle ka roka ne ka bisho sir mga kiss and ka ngomi ka kota ka inkwe sir am to ka bamor shandle ka mere busy sungana sungana bonga baruk chaire bonga bela ku endle ka lesia benke I bag shop I bonga bela ku I train la o tira kona a khomo tinqingo ka beke en kiss and ka bamte ka roka mi sir ti chang sir mga jisa rafa ka shonzo 106.0 makes the fam menan tebro the jam of rafa mr pat elo ko fika no pulani pulani pulani pulani pulani pan gena mais ninga gongon zang no no ke morning bed hashtag tabani taba enkaro ye ka yona susmina no no mix sos et mega shengle ya shiranza ka sunan shenga shampanga ni solam ko ko teka ko whatsapp no teka kongwe elo ko teka ka ka facebook enkaro uru ngwen fan si mo sungura ka panga ni sada
1: ai
0: ye
1: abura manan ne ho esa da tiga pala da makena Ganda mana mina kong ang wata ko smartphone. Kaya ko ang masasawani. Hmm. Isa na the big man, big joke. Kaya ko na ang best day na ako ang mga ano yun. Wala ko ang wala. Siguro mas iba kung may isang kamtira wala ka. Kasi wala ko wala ko tres kamtira wala ka. Kasi lang sa tulad ng tema ko sa.
0: Kasi na naman friend. Si, tapi nila.
2: Kona masalah orang mandi, cuma ama awak awak sepika. Kena masalahnya Daniel masalah kes kukuan, najibah sirkuit kambas. Agar nama nuju mau mah, waktu mau fikir kala, engkau sih kita boleh sampai ku. Itu general fashion kelas kes tes kambas. Sosmen tu agun kala kambas, lekun filosof seorang pun ada kau masuk sih kau kukuan kau masih. Hei, tujuan itu mau.
0: Bueno, sí, salud. Ahí. Una mula. Ah, oh, shim. Es que vamos a tener que WhatsApp para correr la bomba.
3: En la cambela, cuba fusha, a cupuque se se cocó en la sección A, cupuca putlin, que engoven a mi eje, cupuca cocó en la de Jimmy a Chilonga. Ana ba nko fusha mama chikuke tini komaleka la kangobe a jamela tsungu mu
4: ai tsava ntshavo kombela ku bapusha vanharu ni pusha squeeze sa ne rivombo aka gym ni pusha baba Phineas stole aka gongongo ni pusha baba tive ka makhasele kami nisi wakaku goodbye yuko she manuwa ori kama puwa sika sports center ukumu ula mambari ya marushanganyi aka marushanganyi hapa puki kula mangili mativula kula kweleka marushanganyi puka na mwini tatela kukwa nwari sima aka pote wapushwa ya manafili shela wila kukwa nwambali laka jini jingila hama skral dangi
0: Tabi lemi.
5: Aye, kombela ku bapusha.
0: Aye bapusha.
5: Nokombela ku pusha kwani Maria maswanga ngule ka maswanga ngwale.
0: Mm.
5: Ku pusha malume Morris maswanga ngule ka maswanga.
0: Yeah.
5: Ne tera ku pusha man gedi mathiwula kule ka maswanga.
0: Mm.
5: A pusha man wa stitcha jese arala kango.
0: Keso sa la kango bela. Eba tsara kuna debongona ka WhatsApp mina ka number 060-8759 to bokshwa no majini kombela ku pusha man gele mathebula la ka na mana maswa Maria maswanganye na ebi maswanganye ka maswanganye ba pushwa kahle man loko nga ri solanga ba basa kusuka la ka board ba dokhla isekar ma iti jen keso na el ba mandar bele man ngana ka tsara kuna na bokri shire tle marati jen kombela ku pusha na mana tsara kombela ku pusha e ba kombela ku pusha man ingolo no ngono no kana ba kun kombela ku pusha dlori malele ka ka khala la masebe virgin love la ka mapuba chamando and tetela mantsongo ikokwane wa kuhlula la gyana section ya pusha kahle ipapa lona ene makesh lagos embetsa wash go bur kesel ba eto danki tsabane tsaba tsi ba tsara kunene bongwana bokuru ko pusha bana ba tsara ka ko pusha lawrence eka josepha na nwana wa mfana xita kula la roti la ya enda itelela hi makabele malulekela ka zz2 abarna challenger mdum mashama kusukala ka josepha la kesa swinene en ba mandlana biyelela la ka josepha la bakona bongwana ba tsara ile na bodola e ba kurishile tle mro tjen fopana ngona ne rila down it ya tele b9 ima face mlam jaba laba ka ske bakona bongwana ri tsungwena okay ba tsumela ri tsungwena ka beke en pumelele ni mesera ni melela banga kona tsi thabile me
6: Aye kawan tawa.
0: Tapi ku tawa sis.
6: Mau iba pusa. Ni pusa man. Ni pun kan pun jutas.
0: Yeah.
6: Nanti ruin ni. ivi ni pfuxa na tata nxibudu hinkwayo ri hayi a va pfuki na vona ivi ni hetelela hi kokwani Dala wa nga lava hi ri pfukani na n'wino papa kokwani wa Dala kokwani Dala wa nga lava wa le ka thomo leyi i woman fish a groundini
0: kesa mina la groundini la
6: danku
0: a danku
7: ri xile mi a xi ri kombela ku va pfuxa mhani mari ya hlekani wa manyu pfukani mhani mari ya magagani kwele gumpani pfukani mhani joe kwala ka nkurha asifasonke pfukani vanhu lava hinkwavo lava a mpfuxiwa hi n'wamakamu n'wa thwala n'wa xilawuli mihaxi a ri mihaxi vona va ri miyingiseli kwala basani ka micitweni kwala i nkomu
0: tlhavile mi
8: ku na papa Elias Ngoveni ya ka makoxo lawani ba magani ni kuta brani na amukelani papa no wa pulambini kwala ku fika kwihi lawani tlhelela hi mhana mina i mijaji ka swa sample eka divizini leyi a va pfuxa hi tiara marezi mawele makikiki komahati
0: Kesa sune jara maringa. Tango. Si, tabi dila.
9: Aku pukul bakal ni asin yang sune ini. Lepas tu mereka kuala kaya ke gongan. Kita jana wala. Suwongo icha wala ala lakan sushi. Itu budjeti wanreka. Itu mas nabileka. Kuala kama vuza. Ndiko baba kusha ene na kufuna kusarara malule ka babangu.
0: Kesa sina na babangu wako ngwani?
9: Wangu mashwani.
0: Atango. It's exactly 23 minutes past the hour. 5 o'clock at the dot. Tsi, no tawalis.
10: Wajwami.
0: Mingi saro mora nzeka.
10: Nga basani katani.
0: Shikoza sha mondo miyila.
10: Ntako... Madu yo tika sa nyanga nyakuta. Nita ngini wa siji kala mapuve pukani. Ninga rivale na nkulukumba nwanyane tikuta na kuyeka.
0: Bitu na kulukumba mani?
10: Ya rake.
0: Okay.
10: Ai na bwaba puku kala mapuve. Bye bye mwaitwa.
0: Kesa sina ndi zgodo sha mondo miyela.
10: Bye.
0: Thank you, Baba. Si, tabiri mi.
11: Aye.
0: Aye.
11: Mpuke.
0: Mpuke na minjati.
11: Mpuke nkomba kuteka suntomba nswa mina.
0: Karu wakona mati bana.
11: Ako tatu no washa kwa laka mwako washa puka. Tatu reetu la shkuka shkuku wanu puka. Ne, tawela tatu mbonu kwa laka mwako washa. Awa pusha ba wabu wana shkumba jzaimba angila asuka wako zandu na mungu. Ninko umu.
0: Tesa shuna na shkumba jzaimba angila kama kwa washa na.
11: Thank you,
0: Baba.
12: Umukazi, Dana, T-Man, Thomas, Mgazi, Mdungwazi, Shivambu, Laka, Mswane, Pukani, Sisiruli, Rulani, Chawalala, Laka, Mpube, Pukani, Mwamshingu, na hey, Shikodo, Shamonzi, Muyila, Laba, Sani, Kashani, Pukani, Mtezo, Ratu, Bagata, Nkumbo, Kuhukuini, Laba, Nkwavu, Averna papa msuru sizeka Richard Rikoto. Nikwala Rubini kashoko ya 7 dilani. Inko mkazi.
13: Reshio na muhashi nikwambela kutaka vanu vanaru. Laka skunyane wako na papa shiluwa na wafana vute te avapuki. Kuna mbandai na ntukuluwa hose avapuki. Wako na manla wadlawala kutaka avapuki. Vanhu lava muhaxi va pfuxa hinkuzana la ka siyandani bayi
6: a ku pfuki bari vombo la mutini a va pfuki mpfuxa mhana Kennedy ka siyandani lava va mhanitsongwandi na braweni ni ya ni ya hetisela hi mhana xikhongelo lava jaha le ka sikhwinyani va pfuxi mhari vombo ka ma voni Garasberg ta
14: Mani mali ya masangani, kama sangani. Kuka nga mani, kukula mtu wa mwe uri wa kushonga. Kukuka makwavo, nga maluleke la. Mama mshuri, ni arubi, nite shuhoko. Isiko nisha mani makuwele. Na waba ku ani. Kukama. Minipusha bede boy. DJ Abda. Papa kurula. kwala section A ku ka ne DJ ya decorator la ka Xilumani
0: se
14: va yindzi rinkweni ya hlangana ka Xilumani namuntlha vanhu hinkwavo ku ya mani machines ku kona wa kusula kusukela jan section A ndzomikati kongomeni le a Xilumani hotel danko
0: khosi swi na hlayiseka si tlhaverime
15: si ni pfuxa mhana mavhela sila B9 pfuxa mfuxi wa mina nkundzitivani na kangove
0: ni
15: pfuxa na vhelevhele kwala kangove i mhana pride kwala kangove
0: khosi swi na mhana pride one oh six hello
16: hello
0: aye
16: ngomeniwa pfuxa
0: i nkarhi wa ko
16: ni pfuxa kholeni cuma bokola ni pfuxa masenza a machele ni pfuxa gumba gumba ka xihosana va pfuxa ntsengo jijukuka kwala ka xikwavava thank you
0: danku
17: rixeli tlevelwa DJ man sofi mbayimbayi ka mapapila tifrijini a vapfuki ni pfuxa mhani mariya va ka hayi sweswo ka hlaniki ni hetelela hi mhani jajani ka muchipisi va pfuxa hi tavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila thank you muhaxi
18: no pfuxa DJ Clean a wa swona ni ta pfuxa wambeni na moya wona musi wa hosi wona va kumeka kwala ka nsawulani la block 25 la muganga wa tana kahle la va pfupfuki va vona ta ndyangu ni ta ni ta pfuxa mhani rose wo byani wona va kumeka le ka nkuzani le ni vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela mhani a niki mihlanga vona va kumeka le ka siyandani le emakhela wa xitichi laha vanhu lava hinkwavo muhaxi va pfuxa xilahla Richard Dzambwini ni ri kwala ka nsawulani la block 25 na muganga wa tana kahle la hayini DJ Claim hi ta va swin'wana till 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
19: ni va pfuxa DJ laha ka makoxa laha ku na boti mani wa ma 2 beers a va pfuki ku na ma cash kenneth betsa wa xigubu laka xikokwana stadium na vona va pfuki ku na papa majoko laka xikokwana na vona va pfuki vanhu lava a va pfuxa hi musa makhoxo ya xikokwana ekhopaka mutamonale danki DJ
17: minjhani Mr. Tlemina hi pfukini ni pfuxa mungu wa mina Tsakani Rose Machines kwala ka mapayeni ni ku tweni ni pfuxa na mhani dlawa la ku tsaka Maluleke le ka Sikhunyani ni mi tweni ni hetisela hi ku pfuxa malume Harara Maluleke kwele Ababangu ni mi tweni lava va pfuxaka lavawani i mhani Burisa va ri kwala ka mapayeni inkomu
0: si mo hetelela ku va tsutsa riqinghweni
15: una mhani mahlangana ku hleka timbilu ti nga hlangana xikarhi ka imarulo ku na mhani ya mahlawuli ka siyandhani ku na ta mphambu lobiri Maluleke u thiwa hi mhani sofi ku suka kwala tifrijini ka mapatina
0: khese swi na hlayiseka na tifrijini la
15: ti ka gedeni
0: danku
20: tlhavantlhava DJ Tlemi a va pfuki vanharhu ntsena ni ku leki ngoveni a vuhihli Leonard Mahoxi laka home 14B ni yetisela kahle Sizeka Richard Rikhotsa Ruben ka xihoko papa Mhlori lava ni ku hinkwavo vanhu lava pfuxiwa kahle hi Kenny Hlungwana kusuka kwala Mugezi Jarudo Maxikanyakanya tlhavantlhava DJ
21: Mahoxi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungula ni ta pfuxa sesi wa mina Erosi Gezi kwala ka gym ni pfuxa Mr. Clean and Self ni pfuxa vamurhandziwa Mansani Rihundu lava pfuxaka n'wamulandzwa mhamundlovu hi mina danku
22: rixeni muhaxi ni kombela ku pfuxa Khanyisa Xiteke ya ka Thomo va magoda ka mukhumi na kokwana Dala wa nga lava aka Thomo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhanipona kwale ka Thomo Pavementen kumi
23: Felicia Ambesario aka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenio Feliz. Ni kopya ni xariza aka vanhu lava landzelaka.
24: Salvation kopya.

0: Let's make sure that your son has run in the dangy.
1: In case there's nothing, it's a guy, Pop.
0: Dangy.
1: Danko.
2: Sorry. Finish and Scorpionus. Kuna Mansara Masalan Akatom Kuna Boti Piko Siviti Akatom Ntalo Baloi Katum Nalava Best Day Agman Maurim Nalaka Mapo Ask a Sport Center Vana Velako Unku
1: Meri Fetish Complainers Kamala
3: Kasara Masalan Katom Tara ngwa sala buti stereka ile ku teni to jacket.
1: E buti stereko.
3: Eh?
1: Ba jore ni ku feliz cumpleaños.
3: Finish scope ya no si sara ngwa sala ni na inkwala bese ya na muja finish scope. Na ru no te ta ru petela.
1: Miriele.
3: Ira ze ru petela chavan chava.
1: Una ru etela le buti stereko.
3: Na inkwala finish scope no si ka bola ba de ma teke ba itso.
1: Ah, ni kasi siri sa isa ka. Ay, what the matter? Ay, mo kaya tayo nung mga natulumo eh.
4: Happy birthday ka po DJ Apps. Lagi ang section A ni happy birthday buto ang mama. Sukarang sa sakil siya na ito ang kumunurang ka ang meron ko alam nga ko na kumunurang ka mga pino. Even ako happy birthday ka. Mansara, Masalan Katomo, Nuku Happy Birthday Nileka Bot Peace Shiviti, Aga Tomo. Nuku Vandala Inkwa Avana Vilelewa, Mama Al, Bewar Kwa Ala Rasim Bek, Nire Happy Birthday Ka Mwe. Inko, Misha Seka.
1: Enebara kase ko gondlamini sipeta ni phephu ni khesa sina nambona kumkona kana ngona ngona bona engeta balo ni boni ndanga setsana mama tho e montana phok bani boni ndanga ni khesa sina ni bwa mosha shanda ni e ku bankaro kona unga joy makondla kuna munda
5: the king of manjar gang Derek Swambu ina happy birthday ka kam fundi sma hori leka mapova na DJ Abdulman Abraham mngana wa mina ntanda ntsa makhekele Nikesiri boti pucho yo chama nisti mele nela bangwa nukwa
1: e boderik e boderik
5: aye boti
1: ba jere ni sutuni to ba jere ni kwe bede sutuni to
5: aninge ba jere ni kwati na kuti kwa mansa ati dani boti
1: aye watu amjolo fana na bolo hey si mwe tena kwa mele la kungwela
6: ni kensa kwa mwe tena lo Wanda wela mkaya wa mii na ma.
1: Yeah.
6: Nyo yanga ndondisa ku ingisela GCRFM.
1: Yeah.
6: Ah, vingwana nga ndondisa ku vani ingisela xitichile xi loko n'wuta nghena inkinki. Ni navela e DJ. Ah, happy birthday mkaya wa me. Ah, sukari saseki. Eh, ndambi ya mkateko. Ay, minele. Leswi va rilaku hi swona xikomba xi va nyiketi swona hinkwaswo happy birthday DJ na Mansara Masalani eka Thomo ku na Bot Phiko Xiviti Thomo ku na Mr. Mashava ka Nkomo va tlhela va kula na Mfundhisi Mahori le ka Makuve na Vutlhari Baloyi ka Nkulu na hinkwavo leyi va kula ku na mukhaya va ri ku na mhani cricketer a na ku ndla xihoxo hambi hi vula swona va ri ku na mhana mina i mhani cricket wa Maluleke hi le ka Makuve hi le kaya hi ka hina hi le kuteni mhana mina na hinkwavo lava kulaka na mukhaya wa mina DJ Abza ivi ni va mani a mani twa
1: muni
6: ya ku dikhoreteni ka
1: xiluvanaeri
6: hinkwetelai ka xiluvana hi ta dya nyama i ka kona wa ku hlula i
1: komuku kona ku hlula
6: danka
1: Tell khensa swinene ba mandlani vyale ka hinkwenu nga kota ku xa xandla ka nga ku ka mixo sara mhlambi na letlebe ro DJ Mavula vana Mr. Party sweswi no famba J alfabetsa no famba hi singa ra pandlo nga ri James Shimange va ku swa hlamarisa ni mirandzila na yini khensa swinene ka hinkwenu nga kota ku va hi kari famba ku ku sukela ka hora ya nharo e ku zwa fika la nga fika kona ngo ba ntsemu tsala tabana tinga se ba awara liya ya ntsemu ka swinene ka ngomu nga biya e mini kuma la xikari la yani khensa le vingisa bya ngwena ngwa mini kuma ka hleka 106.0 FM na ngwa mini kuma ka hleka www.gsrfm.co.za ka ngwa mini ngisa la ka hle e mio badamara na ngwa mini ngisa ra mkaramelo la msera ku ya metiro na ngwa mini ngisa ra ka hle e mire ka sho famba mkaramia metiro sho famba xamana manu nga ba sho famba xangwena lexi e mingo ti chamela ka hle miti gedzeni kwanano khensa swinene loko ri mire ka sho famba xamana manu mi dzwala mchairi kwanano va rhandza swinwana swa mkuwana mhlolo aka ba tlanga siku ri ra ku velekiwa na mthlani ra feliz anniversary feliz cumpleaños loko ri mina ni mrandza rhandza ra love ni mrandza rhandza ra mina na ba xi nkoba gsrfm mara hi ra baby loko si swona zero swi nga swendla ka mixo siku ra mthlani ra vumune ta vona loko mina na wona tlhe tlanga na hi mixo wa ra mthlani a wa naru same time same place and family mina bye bye xikongere xi rhandzela ndzaka leswi
7: Rishile Rishile eka GCRFM The Voice of the Nation Misho wa sikura na munhla nga na mani Mfundisi Hlungwani TS ba kereke ya Cornerstone kwa la Giyani bari a hlangani ka rito ra Xikwembu Geneza 37 loko hi hlaya verse 5 to 7 yiri sikuri nwana Yosefa a lora noro kuta loko a byela va makwavu voya va n'wi venga swinene Yosefa a ku ka vona twanani norho lowu ndzi wu lorheke a hi ri karhi hi boha tinyandza emasin'wini kutani nyandza ya mina yi suka yima hi loko leta ka n'wina ti yi rhendzela ti yi khensamela mixo wa siku ra namuntlha Ha isa emahlweni nhloko mhaka leyinge hlayisa miloro ya wena Bibele ri rinwanda masiku yo sefa a lora noro mara loko a u hlamusela ba makwabu banyanya ku nguvenga uri yo sefa eka bona a ri kari bo ati nyanza emasimweni kutani nyanza ya mina Yisuka yima iloko leta ka nwina ti rendzela ti khinsamela eka misho wa siku ra namuntlha wa hari na noro evutonwini bya wena kula ku endla xa n'wanchumu lexi u vonaka onge rinwani ra masiku xi nga ku humelerisa a nta ku mita marito kumbe noro wolowo wu biheleli Unga tuki u humesela eka ba makwenu labo ungo imashaka ya wena karu nwanyana una vangana utwa ongelo go u bahlamusela banga kupfuna ku hletela noro wa wena a intiso Yosefa a hlamusela ba makwabu noro wa yena mara banyanya ku nguvenga Hiku twisisa ka mina a va ri na moya wa leswaku xa tikurisa eka mixo wa siku ra namuntlha ha ri eka makungu ya kula ku endla swa n'wanchumu nkarhi wun'wanyani u tshamile na vanghana ba wena xikolo mi dyondzile mitirho a yi kona loko wo ringeta ku va u va lemukisa ku a hi sunguleni swibindzwani nkarhi wun'wanyani va nga ku venga Lexi nga kahle wena khongela eka makungu lawa inga na wona byela xikwembu xa wena hi noro lowu inga na wona byela xikwembu xa wena swin'we ni vatswari ba wena lava nga ta ku guide lavu na loko u fika kun'wani onge wa tsandeka ku ya emahlweni va nga swi kotaka ku va va ku pfuna hanya emikarhini ya ku ya kuva maxaka ni vanghana va nga tshembeki eka leswi wena u nga fanelaka ku va xiswona mikarhi yin'wana u le ku dyondzeni ka xikolo n'wananga va ku sondolotile va lava ku vona ku ri u ta helela kwihi loko wo vulavula hi ku loko ni vuya exikolweni ni lava ku va thichara ni lava ku va dokodela ni lava ku va pilot mikarhi yin'wana norho wa wena wu nga helela endlela ni lava ku va pilot mikarhi

0: yane vari xikhongelo xa mpfula, prayer for rain.
1: Yes. Kuri na xirhami ku ti tala
0: vana va tolonga vulavula hi mpfula loko ni hleketa the way leswi mpfula yi nga lisa swo lembe
1: lerikahle
0: eyi vanhu va pfunini mavele a ha ha vulavuli hi mpfula kahle kahle Mr. X ka nkarhi wa
1: sweswiwanimpfula yi hi karhati ngopfu loko mo langusana kwala hi nga kona kwala loko se hi hleketa mpfula kahle kahle na timbilu ta mina ti ri
0: mara a ni tingaku lembe leri ku ta titimela ngopfu to be honest me ni ngaku
1: leswi ku tlula leswi ku nga xiswo swihi
0: hi ku ya hi leswi mpfula kahlekahle yi nga nisa xiswona a ni ku ku na ka mpfula masungulweni swi vula ku nkarhi wa xixika xi tava xi kha xi karhata swinene ngopfu mara ni twi ngaku kahlekahle
1: a xi fikeleli kona le xa xothanyana
0: swo xi yavango xi ba hi July kumbexani kwalaho ko ma ti-10 ku ya
1: ti-15 swa endleka lava nga lalaa ngomeni kha xibaku hi ndala kaya
0: ya cause maxelo mo tala ma sungule ku cincacinca vhele Mr. X loko ku ta va ku sungule ku yima tingoma vhele hi vona nkungwa masiku na siku like maxelo mo ngamo ka ma nga tshamisekanga
1: ya i timhaka ta tingoma vhele ndlela leyo ti fanele swi va taniya mara eyi na vachava va yisa vo yimisa tingoma
0: noti loyi nga nghena hona vikiserisa kahle ka black machine fambisana kahle la Cairo tab ya kona ndzeni ka risimba dyondza leswaku prayer for rain exactly 21 after the hour 6 o'clock Afrika-Dzonga i ra vumune its chillas day Thursday siku leri tivekaka swinene ngopfu hi siku ra swikhongelo swa vamana na van'wana va ku ndi murhambelo ya vafumakazi
1: namusi
0: na vuhlayisi ka ravumbirhi le ka n'hweti ya vukombo lembe na 2020 Afrika-Dzonga hi ku amukerisa sweswo ka nongonoko kuwa the big breakfast on the BBC at 6 to 9 nongonoko lowu taka wena musumbeni ku fika ra vutlhanu hela ka varatsevu ku ya fika le ka varankayi va ka hi lombe tiawara tinharhu ntsena muhumelerisi khensani xa nonoka xa ka tirhelela Miss KSI the queen of airwaves yena muhumelerisi le ka siku ra namuntlha Mr. X Jaraba lamtshwa i ntiko la vakombo ri vumeleli vandla nga mandla kwana khazamulo wa xikoyi xiambalata ni fambi ni ri na xa man kona Mr. X loyi va ka kha hi famba na yena le ka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya 0622 nkarhi wa kona vhele Afrika-Dzonga swo vula tsena leswaku makumembirimbirhi ntsena timinetse va karisiwa kahle ya wara ya tsewi bili tanihi tolovelo vhele BBZ loko hi tlakukisa xisweswo vhele majama mbirhi ma fikile xisweswo vhele hi va kha hi khesa kahle vatirhikulori lava nga va na n'wina kahle kusuka levusikwini leswi hi ta fika kahle eka mixo wa siku ra namuntlha ka hi va kha hi fambisa xisweswo kumbe le ku chayelela magondzweni ivi ri va hi karhi hi chayela loko ni langusela handle laha swi tikombe hi nga ku namuntlha dyambu hayi ri ta va ri ri kona ku ta va ku ri karhi ku hisanyana na maxelo ma kona vhele ma le henhlanyana ka va makumenharhu ku ya kwalaya laha hi nga ta va hi karhi hi ma langutisa kahle loko nkarhi wa kona u ta va karhi wu fika kahle ka hi khomisi sweswo vhele ndzanaka magandlati ya moya laka www.grfm.co.za tshamisa sweswo ni ndi murabelo ya vafumakazi tanihi laha nga pimapima hi
0: kona va ku tsi tlhava ntlhava i khensini 326 laha ka nongonoko wa khwema morning bads hi ku twile kahle mingiselo kha pfuxa kahle vanharhu u kha navelaka the birthday ka mikena wena Afrika-Dzonga leyi u rivelekile siku leri fanaka na ra namuntlha hi nga ku yini handle ka ku hip hip birthday ka wena tiphile siku ra wena ra ku yelekiwa mingiselo FM khensa swinene ngopfu vhele eka claim lowa DJ lungulo ka malefane yi nghenise kahle ka nongonoko wa the big breakfast one mahungu ya ku sungula siku vhele swi tiva kahle mingiselo a hi sungule nongonoko hi nga ku byelanga leswaku Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha loko swi taka timhaka ta mahungu tiko ra hina ri le ka xivumbeko xa njhani khensa swinene na tihlokomhaka ta va ti ri kona futhi na ka afternoons ku pile ka hlava ra ntsevu mingiselo eka nongonoko wa the big breakfast one kambe ki khensa swinene ngopfu ya magondzweni eka hambanahambana mingisela xitixi xa n'we xa gian commuter dobi kona ku nga va ku ri gondzo ra R578 R81 R36 R529 a yi bweni kahle mabandi ya hlayiseki fika lomo kona ma hlayisekile un'wana sweswi le ku hleketeni ka ku nyengela ku ya ngomeni
1: un'wana
0: va ku tshembisa ku loko ku ta ku holiwile se ku holiwile loko ri ku wa vaya a vaye kambeka ka siku ra namuntlha n'wana ntsan'wisi wa huma ka vadyuhari Mr. X ni tshemba ku wesuka kwala dorobeni ne swa tikomba leswaku busy swinene ngopfu vadyuhari ala dorobeni
1: ya loko la ku tisa vhele a ni ka ta yi kona vhele va tshama va full line vhele laha ka shopo liya yo tshuka na xitshopani va tshama va full line vo thulileyi va fika na le xitaratini vhele na mina vini kha ni hlamala se swi vuya mihleketweni ku hoho kambe namuntlha i ti 1 2 3 ku busy vhele hi ndlela leyo ka loko hi kha hi langutisa kahle ko sala tsena 182 wa masiku leswaku lembeleriwa kha ri fika kahle makumu na 17 wa tiawara 43 i timinetse ta kona vhele makume 4 wa tisekend leswi vulaka leswaku ri ko salanyana masiku ma nga ri mangani mani a ma ha talanga ma ha fiki na 200 kahlekahle ku lembeleriwa kha ri fika makumu u nga vuli ku ri ku jumini ni tshama ni karhi ni mi byela masiku hinkwawo ku ku va ku sele masiku mangani va kha hi fambisa swona sweswi hi endlela leyo price ya tipay ya petrol leti kombe hi nga ku yi pfa yi ehlanyana vangwa mathekisi a va ehlisi
0: lava va khandziya xitepisi va ve va va khandziyisa sweswo does it matter ku hala hansi vo swi va swi kha fambisa ku vo loko va ze va gonya le va gonya hi swa minkarhi ya ku tala swinene vanhu va hetelela va swi kombisa va ku a hi na problem na ku gonya ka titekisi loko petrol yi gonyini kambe ke loko se petrol yi va yi kha yi ehla
1: vona va
0: like mali yo khandziya yi va ya ha tshamise sweswiya Mr. X ande nkarhi va loko swi affecta swinene ngopfu hi minkarhi na ku tala ku gonya petrol just because hi vulavula hi xo famba xa mani na mani xa gonya hi vulavula hi nxavo wa swakudya u va kha wu tlakuka ku swakudya leswiwa swi transportiwa hi toho ti diesel leti na ti na ti petrol letiwa ti processing material leti va ti tirhisaka va va kha va hi endlela swin'wana ti tirhisa michini yaleyo yi tirhisa ti-diesel mamamanjo se swi hetelela swi faka nghozini swi tele ngopfu kambe ke hi swona leswi va ka hi kha hi swi langutisa Mr. Extra ka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke first hour the weather updates yi fundzenikulu xa Limpopo top stories making headlines second hour va ri ku na hi mina mani today in history kumbexana leswi ka huvelela kahle malembe ndzhaku awa ra ku hetelela celebrity gossip kumbexana ti-entertainment stores nakonako leswi u nga tshamisa swona mikiserni le ka mixo wa siku ra namuntlha right big ndlovu va ta ka wena va ku ni lombi phone na ku foyinela vakokwana Afrika-Dzonga risimu ra kahle ri heleketa kahle ka nhlokomhaka lungele ri xile

0: hakanene namuhla ra mune ndimrapelo ya bafumakazi suku leri tiveka swinene ngopfu Afrika Dzonga tani xikwangelo swa vamanana ri veka laka commentary wa timinete mikiseri suke kahle ka wara ya ntsevu simuleri twaka ri swa kahle eka Guyana Assemblies of God va fambisana kahle na mama Rose Shabalala ra thonse leswaku nhlamulo i Yeso ka rimixiwa kahle swinene ngopfu khesa swinene ngopfu nhlokomhaka kusuka kahle ka mitirikuloni lungulo ya ka malefanini mangu xitalo ya kole ka wara nkombo first hour the big breakfast zone eka mixiwa siku na namuhla Mr. X hi le ka wara ya ku sungula
1: wa ta wu sungula kahle ngopfu hi ngombo vheta wu tala vese uvheta wu chumayela ku yiwa mahlweni a wu swi tiloseni le moyeni nyana ni ku yingiserina swi twa ku u ta kahle u ta kahle se wu fika wu tsema wa vona vaxe
0: ya it's just okay 46 out of the hour 6 o'clock of Mr. X a swi vula ku ni nghenisa mbuyelo wa xikwembu a ri kona vese namuntlha u nge fambi u nga
1: yi tata
0: a ni sukusela tolo ni chayisini ni tsake ngopfu swi ngetleki swa kahle swi tata
1: ya hi veka fambisa sweswo vhele 0646 eka ra kona vhele Afrika-Dzonga leketa va karhi hi langutisa ku ri maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla wona eka mixo siku ra namuntlha va va yimise ku yini hikhi loko va karhi hi langutisa u fanele u swi tiva ku ri loko u famba u ya hala u fanele u mbala so loko u ya hala u mbala so hi ndlela yona yaleyo ka etsumeni kahle swinene xipidi xin'wana xa nyoka yala edorobeni ra Guyana fika yi kuma kahle 13 to 21 ni le ka malamulele swi fana switano vhele 13 to 21 swi vula ku ri dyambu ri ta va ri ri kona vhele kwale henhla ka makumenharhun'we wa ti-degrees loko va ya karhi hi langutisa kahle u ya kahle laha edorobeni ra Old Days 13 to 27 ni vuya kahle ni ya leyi avilavila 09 to 21 ni vuya kahle la liphalali la 10 to 24 livubu 13 to 27 tsutsuma kahle ni ya leyi Low Stretchard swi vula tsela leswaku 12 to 25 makopane 11 to 23 tsutsuma kahle ni ya leyi adorobeni ra mosina leyi 14 to 28 tsutsuma ni ya leyi phalaburwa 15 to 31 ni vuya kahle ni nghena la apulukwani la 10 to 23 ni vuya kahle la athabazimbi 10 to 22 tsutsuma ni ya leyi athoyandova ri mini venda 14 to 29 tsutsuma kahle ni ya la dorobeni ra mina kahara ku hetelela doroba ra tsanini swi vula tsela leswaku 11 to 25 lawa ku ri maxelo ya ku nyika wona kusuka ka va ka byiro ya ta maxelo
0: rixisa sweswo yi fundzani khulu xali mpompo hi ku ya mahubi ya pfhumba vukorhokeri bya ta maxelo kumbexana va South African Weather Service eka mixo wa siku ra mundla 47 after 6 muhleri wa tipolitiki Livindo u hlamuserile hi ku hlawuriwa ka Dinapule ku va holobye lowuntshwa wa ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki kasi president wa tiko ra Afrika-Dzonga khulukumba Cyril Ramaphosa u yozele ku khomiwa ka nhlengeletano ya Google Cloud Summit ro sungula etikweni nkulu ra Afrika Mr. X lokari la mutisa ka mongola mabaka marange mahlweni ka mixo wa sukura na munhu
1: ya kasi lokai langisa swinga zwingendele fika swiranga kahle mahlweni ka hore letswa ku ri tatana wele malawi vaka kombisa kahle ku khumbeka ku kala ku va atlela ka etikweni ra ka vona ra malawi angari na chumu tatana uri eka lexanga na xona vutomi bya yena ka ra swiswani ku va nwana tsena loko vaka ri la kutisa marito ya tatolo ya khumbeka ka vanhu vataka swinga swa mabulu ka vaka ri la kutisa swi va ngopfu loko va khumbekana ku u tira it's like unga tirha na nwheti hikwayo and we tell that sula wa eta ku tekela fta wena at the last minute so akha swi baba swinene yeah
0: nyukwa mjana kuyela la boye and I get tough stories making it lines ya mahlweni ku nika kahle mthe swiko swa mahungu vikisele swi baka hi mukhomelo swa ba yingisele ba hina eka mixo wa siku na namuntlha kana kono kwa the big breakfast zone ka president wa Zimbabwe Emrinos vha demanda Emerson Mnangagwa u bula leswaku mfumo wakwe u ti yimiserile ku seketela va akatiko lava yelaka ekaya kusuka eAfrika-Dzonga xivutiso i ku vona ku va seketela hi ndlela yini tanihi mfumo kumbe xana tanihi government loko hi khale langutisa tindhawini letiya ta le Zimbabwe va ri va tiyimiserini
1: mi nga rivali ku sunguleni a va ku a va tingheni
0: a va ku no a va na tanihi mfumo
1: a va
0: na budget ya
1: ya kasi loko ya mahlweni kahle ka yi langusa kahle xipano lexiya xa England xivi xikarhi xi hundzela kahle emahlweni ka mitlangu leyi ya FIFA World Cup 2026 endzhaka loko xikolo xi koti ku tlula kahle xipano lexiya xa tiko ra DRC Congo hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi loko a ri ka timhaka ta mitlangu vhele bafana bafana va ta va karhi va vuya eka siku ra namuntlha leswi vula ku ri magidigidi na madzanadzana ya vatiko va ka tiko wa Afrika-Dzonga vhele va yi vi kahle kusuka leyi OR Tambo lava nga ta va karhi va va amukela tanihi tinhenha vhele 222 million va va karhi va vuya na yona vhele loko va kha hi langusa kahle kusuka leyi aka
0: wendi
1: ene veri mali liya vhele vatlangi va fanele va xerelana na management va va kahle
0: right maphorisa ya buluse gas yo tlunya no no fehla ku ringeta ku hangalasa pfumba ro kombisa ku vilela Mr. X mitlawa ya vaaki va matiko mambe enkambeni lowu va nga rhurheriwa eka wo emusina kokwala xifundzeni nkulu xa Limpopo ku va kha ku strikeliwa yini kwala lungile va hlapa vana loko va vona ku strikele endhawini ta le musina ka ndhawu leyi va nga vekiwa yo va strike ku ri ku a va hambe
1: ene ku ri ku hi lava nga hlayisiwa kona swo hlamarisa vhele ku mi hlayisiwile ma ha tshe mi strike
0: swin'wini
1: se vhele ku va strike hi xivona va ri tikweni ra van'wana va lava ku va hlamuriwa hi mani ku yini
0: tandla ka mbirhi Mr X xirho xa le palamende X nga kahle ka vandla ra MK David Skosana sole committee ya nkarhinyana ya palamende Mr X ku va yi ku va yi nga vitananga enhloko ya xiyenge xa vunhlori bya vugevenga exifundzenikulu xa xele Gauteng laha ku nga yimisiwa nyana ku tirha Major General Feroz Khan ku ta nyika vumbhoni eka komiti kasi mutshama xitulu wa komiti ya nkarhinyana ya le palamende leyi a yi lavisisa swihehlo swo ngheneleriwa eka xiyenge xa maphorisa evugevenga tipolitiki na manyala Soviet Lihanyana u vula leswaku vumbhoni bya timbhoni leti nga avaka ti lumbetiwile eka komiti kambe ti nga tanga eku nyika nkarhi wo ti hlamulela byi ta va kombisa timhaka ta ku byi ta katsiwa eka xiviko xo hetelela ku kharhi langutisa xa komiti Mr X swa swi nga ku humeleleni kasi president wa Cyril Ramaphosa u hlambanyise vaholobye vantshwa na swandla swintshwa swa vaholobye e Union Building ePitori.
1: Ya kasi loko vekela ngisa kahle ku ya emahlweni ka kasi magqwetha ya General Khan va byele kahle madlanga commission leswaku Khan u hefemula kahle hi tipipe ndzaka loko ta va hlaseriwa kahle dubulo kahle endle ka rakwe va tlhela va vula leswaku loko va nga tshembi u ta humesa kahle swinene statement swakwe leswaku va ta va kha va swi bona ku ri ku va ku ri karhi ku humelela yini. Khan a fanele a ya kahle eka commission ya madlanga ku ya nyika kahle vumbhoni la ngetela va karhi a baliseliwa a vaviseka swinene la sweswiwani a nga le xibedhlele.
0: Vandla ra African National Congress Mr X kumbe ANC ku komisa lava yingiseri ko kwala xifundzeni nkulu xa Limpopo ri kombela swiyenge swa nawu na tindzawulo ta mfumo ku vona leswaku milawu yo lawula vaaki va matiko mambe laha tikweni va yi kha yi landzeleriwa hi ndlela ya le henhla swinene ngopfu na ku va kha ku papalatiwa madzolonga hi ndlela leyo. So hileswi vandla leri fumaka ra ANC ko kwala xifundzeni nkulu xa Limpopo Mr X va vaka va kha va swi hlamusela eka nkarhi wa sweswi.
1: Kasi loko hi langutisa vhele va ri ku holobye wa maphorisa Professor Feroz Khachalia u va kha vula leswaku statement xa March and March movement xa kumacha ra munele ringa hunda kumbexana ra munele rin'wana na rin'wana lava vulaka leswaku kondza hi ya hlawula swikombiso swa leswaku ku na mapfhumba ya ku gangisela nhlawulo ya ku tirhisa swiyimo swa vahlampfa Khachalia va karhi vula kumbexana ku swi le rivaleni leswaku vanhu lava ku gangisela nhlawulo va yimisa tiko hi milenge lava ehleketaka leswaku kumbexana loko ku ri na mabandla yo karhi ya tipolitiki va ta va karhi va vuyeriwa hi ndlela leyo ka leyi nga ta va yi karhi hi vona ku swi tenisa ku yini.
0: Ningisa sa fami ba kai fam sa sweswo eka misho wa sukura na munhla ba kai kunikata swiko swa mahungu leswi ba kai khomela swona mixeri eka misho wa sukura na munhla kana kona ko wa the big breakfast zone kasi ya mahlweni mixeri eka xihondo xa wono 6.0 megaza fami eka misho wa sukura mke sala ekonomi ya ka nkombo at minutes mixeri ka ngoma ka hle vhele ka awara ya manna awara ya nkombo nga awara ya kwetelela na xipan sha bbc kasi ku ri ku phangwile e supermarket etindawini ta KwaZulu-Natal swiko swikomisa timhanda ku kurumeriwile masocha etindawini ta Quarterback endawini ta Clermont eDurban endzhaku hlaseriwa ka mabindzu ku phangeriwile tisupermarket timbirhi na khemisi yo tshoviwa hi vusiku bya ravumbirhi ku tekiwile swilo swo tala endzeni ka tisupermarket na khemisi. So hi swona swin'wana vhele swi vaka swi kha swi humelela ka nkarhi wa sweswiwani laha masocha ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ma va kha ma rhumeliwa ka ndhawu leliya ku ya endla vulawuri.
1: Ya kasi loko vekela ngisa swin'wanyana vhele malawyer ya Kat Matlala na NPA ku nga state va twanane kahle ku ri Kat a gweviwa kahle nhungu wa malembe ekhotsweni kambe magistrate u vula leswaku Matlala u faneliwa kahle ku gweviwa 12 wa malembe ekhotsweni. Mfumo wa NPA na magqweta ya Matlala ya ri ya kanetana kahle na mhaka leyiwani leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri Matlala u ta hetelela va ri karhi a kuma malembe mangani. Lavo tala vhele vekele ku vulavuleni swinene ku ri hayi mani xepe xi ti khala tshamini kasi wa yanga gwevi ku ri na ta hatla tirhela xigwevo swi hela lavo fika sweswi se va gweviwini ya va karhi vona ku swi endlisa ku yini swona swi nandzihi vhele.
0: Alright gaming sir swona leswi a hi khomela swona eka first hour the big breakfast zone eka mixo wa sukura namuntlha meyina Mr X on the news desk fambisana kahle na lungulo wa ka malepfane eka mixo wa sukura namuntlha kambe ke a hi khomile kahle timhaka leti a ta tiweta updates exifundzeni nkulu xa Limpopo top stories making headlines eka mixo wa sukura namuntlha mixo safambi fambisa sweswo vhele hi khasa swinene ngopfu na n'wemahi o va kahle hi sendleri yahari audio streaming ya www.gistra5.co.za kumbexana makaendlela na 106.0 mega FM ni le ka misho wa sukura na mutla kona vhela simu so kahle ka zola makum zion
1: simu la kahle swi tana ngopfu le tenga kula hi tona hi fabelela xa ingoma kwemzayo
0: hi famba ri xele good morning ka vuya ka second

0: Ελα κοστάκα τη μακά, τα ματρά σα λέει ρίμο. Παφού έσυν είναι εγώ, βουτελέι τη πίτα σουγουάνι. Σουακά τα κατελέι πίτα σουγουάνι. Ντασονό, βαγκουγκό, μα είναι κόκα. Φίγκελε, μα φίγκελε ματά, κουκορο μια καμπότη 17. Α, εικόνο, μαν. Κουτά, κουρ σι σαμπετάνι, μαν. Κουτά, κουρ
1: πίσω. Ο Βαμπανόκο, τλέγκα σε μλυρούαν, ενώ βιτανικού. Ya, ifan pa namka.
0: Emkari yati ngoma, watala ku bathi ngoma Mr. X uku bala ku kuyisa ngomeni ne ekuma uku awula kuya. Ey loko se babuye mfo.
1: Ya babambili.
0: Na itiba phedelele.
1: Hey, leswa kanjela ey lo akhan gutisa ku xana tingoma ta hari na koka na.
0: Eh na itiba. Ah swila nkoka sweswi hikuva hari lo mabafuwethu. Loko se babuyine.
1: Ene before ngoma yi biwa vanhu va nga ti byela ku a va nge yisi vana mara loko se yi biwini a u ta kuma ku tele swinene
0: u nga xisiwi ngoma yi na nkoka hi yini ngomeni hina hi vulavulaka swo ku yi na nkoka yi na nkoka na loko vulavula khorweni mara va ku tekana nhlokweni va ku a wu dyini se loko u ri xivuri u nga dyangu vuxo va ku hayi u yi byela yini xivuri a ri tseme timhaka
1: ya
0: 44 after the hour 8 o'clock jara malandza Mr. X mi yingisele eka mixo wa siku ra namuntlha hi ku nyika kahle life read leyi va ka hi khomele yona eka mixo wa siku ra namuntlha yi fambi ri xinene
1: xana swi tava swi ri njhani ka akhawunti ya wena ya FNB Gold Card yi ku vuyerisa ti kumele kahle 6 rand litara eka e-bucks loko u chela mafurha na ku va u kuma kahle 30% loko u endla mixavo leyi endlaka eka Pick n Pay naswona ku vuyeriwa ka wena a swi ri heli a swi heleli kwalaho tirhisa ntsengo wa wena ka xiyenge xa e-bucks ku endla kahle tihakelo ta wena ku xava take a lot na swin'wana famba na mikarhi na FNB Gold business account hi ntsengo wa le hansi wa 49 rand hi n'hweti FNB yi pfunaka ku tisa ku cinca ku na swipimelo
0: right ge a yi fambi ka nhlokomhaka Mr. X ne ka nhlokomhaka leyin'wani life read ne hi ta huma hi yona na ku ni byela leswaku mhaka siko yi va yi kha yi tshamisekile ka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya kasi mhaka siku vhele eswibedhlele ku ngheniwa kahle hi nkarhi lowu nga pimiwa ku ri hi nkarhi wo karhi munhu wa nghena a ya pfuxela kahle muvabyi xana hi ku vona ka wena mi vona swi ri right kumbe munhu un'wana na un'wana a fanele ku tshikiwa a pfuxela muvabyi hi nkarhi wa yena kumbe hi nkarhi lowu a lavaka wona yena leswiya swa ku ku ngheniwa hi nkarhi lomu aswibedhlele ku pfuxeliwapfuxeliwa vavabyi xana vona swi ri kahle na kumbexana munhu a fanele a nghena nkarhi wun'wana na wun'wana lowu a wu lavaka
0: phela swin'wana Mr. X swo ndlelo ku tshika ku va na odanyana yi kan imagine
1: ma swi twisisa mara nkarhi wun'wana na wun'wana na hi 12 na vusiku
0: loko swi swa nghala a twe swipawani swa yena xivuri ya pfuxela mhani
2: mlandza
0: yo
2: Eh kambe ekhobeni hi wemani ra kule USD.
0: I metsatsa wani.
2: Emunwana a ti veme khaizini ka ndavi tira mina va kume bot khaizini xikolweni.
0: Okay.
2: Emunwana a ti
1: Emigezani.
2: Ah milandza ya ngu favor Peter Hlungwana ni.
0: Eh.
2: Ane I like Edward Mabasa na Peter Hlungwana swa hambana so ntakise okay a ngene ka hlobo
0: ka. Ah va ta ku byela swona swona.
2: Hayi muthike ungeva efanana mina ungeva ko Peter Hlungwana na Edward Mabasa ya okay ane a ngene ka hlobo mhaka ni ya mina swa ku ngena hi nkarhi ni vona swo na nkoka naswona swifana na ngoma inga na nkoka masibona
1: hiko kwala ka yini
2: cause hiku loko a henga ngeli hi nkarhi unwana unwana ta ngena and aswinga ta tsakisa kuna mkarhi le vanika ku ivavabyi a ni n'wini twa ku xilungu va ku ti-patient va va nyika tiphilisi van'wana va va tlhava tinayiti loko ku nghena hi ta kuma un'wana va kha va n'wi tlhava philisi loko ta se loko va veka nkarhi swi va ta vula va nyike va nchansi ku swi va ta vula ku vanhu lava a va ha tlhaveteliwi tinayiti a va ha nyikiwi tiphilisi cause mavabyi ya vanhu ya chavisa loko u vona munhu a kha vabya vo deriki ya chava no nwa mati lama mo tala xigubu xin'wanyana yi vabye ngopfu yi ta fona sweswiwana se loko munhu a kha vabya a nga lava ku vona hina hinkwenu la ku vona hi madoctor ntsena
0: hi ku twile wo hi twa van'wana nga lowu
2: inkomu a hi Peter Hlungwana Edward Mabasa danke
0: xo yina Peter Hlungwana wa lowu nga Peter Hlungwana
1: nsimu leri a hi kha ri tlangisa veri ra Edward Mabasa alright okay
0: amakoms
3: ahe vahaxi va quality mpfukile
0: i pfukile ka mama mpfukile
3: hi pfukile
0: mi vula ku a ku ta va na order mara
3: maxaka yena no cheleriwa mata cheleriwa xena
1: hi ku ngheniwa nkarhi wun'wana
3: swi kahle leswiya swa nkarhi a to ngungumela munhu na vusiku a ya chela poison a huma mi ta pfuka nampundzu mu ku i mani se swa nkarhi swi kahle loko hi ya ku pfuxeleni ta kotlana hinkwenu hi ri maxaka kwalaya se hayi me ni voa swa nkarhi swi ri kahle i mavonelo ya mhani makhwele lavo duma la gian section f laha mugangeni wa ri vonini
0: khesa swinene ngopfu mama hlayisekani va na mixo lowunene ku dya ku engeta
1: Thank you. Thank you. Yeah, I'm going to go to the show. 0848, 12 minutes before 9 o'clock. I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. I'm going to go
0: to the
4: show. I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. I'm
0: going to go to the show.
1: I'm going to go to the show. I'm going to go to the show. I'm going to go a wu stivi ku wo tlela kumbe wo famba na
0: wo famba na swa leka u tlela u vhena u tlerisa swa
1: swi ku vabya le
0: mara munhu wa fa yo tshama
1: eish
0: kumbe u fanele u swi ganamela hi njhani hi xikriste kasi minkarhi ya ku tala ni loko u kha u vabya ni lava swi tiva va ta ku byela ku a wu fanelanga u tlela ngopfu xikosi a ni swi ku va chavela sweswo swa ku u nga dlela se u khombe xilepfu henhla la ni vo minkarhi yotala loko namela u khani twa ku vava twa voku a u nga tleli xikosi matlala nyanga ni mbambu a ni tivi ti nga ku
1: kambeta
0: ni langutise a ni tivi allo
5: olanzela
0: mesekeoistereko
5: a mi ni vona swi ri kahle swo nghena hi nkarhi
0: a se loko munhu mi la ku n'wi vona hi 12 bodystereko munhu wa n'wina laha mi kuma ku a mi n'wi hleketini mi fambi tlanisa
5: a swi ta disturb ku ku na nkarhi wo nwa tiphilisi la
1: ya
5: a swi ta disturb manese loko va kha va nyika tiphilisi a va tlhela ku na nkarhi wo dya a swi ta disturb loko va ri ku dyeni man'wana kwala loko ku na minkarhi wo tlilina lava mi kuma ku se va le ku tlilineni kwala se loko ngheniwa hi nkarhi swi kahle ku va kundziwe swiyenge swin'wanyana kwala swa kwala swa migingirike kwala xibedhlele Hallo,
0: thank you, Mr. Extra Jarabalan. Thank you,
1: Bodhisattva.
5: Shap, shap.
0: Thank you, Samin. I can't sustain and go for that. Bodhisattva, okay. Vice Shaka, second gave him the Kunga Shaka, who can win Karim, Van Babi, Dimbe, Lo, Bachelela Van, Kasakata Makali, Seria Sustain. 060
6: 8754 2.
0: Imam
6: Makari. Orinja Mr. Valanza.
0: Eh pfukile baba mpfukile nwe.
6: Ah eba to.
0: Okay so sna.
6: Ai mina ni vona ngaku swi kahle kuri no ku tirhisiwa nkarhi. Eh ku nkarhi wona va tirha manese lamani va pfa va va busy ti patient ta vona a mi nga ta wu kuma kahle. Loko huma lowu swi lava ta nghena lowu ku huma lowu nghena lowu ma yi vona nya.
1: Ya.
6: Si loko ku ri ku va tirha hi mhaka ya ku ri no hi 12 ka ngheniwa hi 1 ka ngheniwa ka humiwa a ku tirhi swilo sweswiya ku va na order xibedhlele na ku vona vavabyiwani ku heta ku na tiphilisi va swi tiva nkarhi wa swi va fanele va tlele va wisa tiphilisi leri kota ku tirha mirini wa
0: vonaamiri
6: ra mugrama ambu ka
1: xiiigeza swinene
0: kandziyiso mirini n'wini
3: minjhani lambyo na Mr. X hikwalaho hina hi pfukini hayi i mhaka ya kahle ngopfu i mhaka ya kahle swi endla ku ku va hava no wo ta fika a heta n'wi chelela poison se swi endla ku ri u nga swi koti na ku endla swilo swa wena loko u hlekete ku n'wi endlela leswo biha hi n'wi pfuxela hinkwenu wun'wana u ta fika a kha a n'wi hlambisa wun'wana a n'wi tela na tibanana wun'wana a n'wi tela i mhaka ya kahle ngopfu hinkwenu hi hlangana hi swi tiva ku a hi ya pfuxela xaka ra hina i mhaka ya kahle ngo ya nkarhi va yi veki kahle ngopfu hlayisekani valambya na Mr. X inkomu hi le ka muchipisi la
0: ni mi twile ku antswa la ka muchipisi a hi kandzila va mana mikata
1: va
7: Brian
0: mi pfukile
7: epfukile
0: ni ngani mamkerile ka mama
7: mi ni vona u ri kahle mikarhi yaleyo nghena hi yona
0: ani
7: hi ku mikarhi yaleyo hi yona ya kahle hi ku a ni loko hi ya hi ya nghena laha ya nghena xikan'we hinkwenu un'wana khomini un'wana khomini hi wu nyika hi kha hi swi vona hinkwenu ku mani ti na yini mani ti na yini ku ene ku na nkarhi wo nyika tiphilisi phela va fane va va nyika tiphilisi kahle va nga jahangi tinese ku va na nkarhi wa swakudya va va nyika swakudya va nga jahangi hi ku loko hina hi ri kona va nge tirhi kahle se nkarhi lowuya wa hina lowuya wu kahle lowuya hi nghena hi kota ku fikela hi wona
0: Thank you.
8: That's why I'm going to switch to the one now. a ku nga ta control-a eka ni. Loko mola ga admitiwa xibedhlele ku na leswi va lavaka ku tirhana na yena hi swona. Ene ku na minkarhi leyi va fanele va tirhana na yena hi yona. Se that's why va veka nkarhi wa ku n'wina ta na mi ta pfuxela hi 12 o'clock. Minkarhi leyin'wana leyi va minkarhi ya vona ya ku va tirhana na munhu luya. Mina ni vona swi ri kahle ngopfu swi na control swilo swo fana na sweswo. Mi hlayiseka vanhu va hosi mo hi vona vona swin'wana.
1: I khese swinene.
8: Thank
1: you. Yeah, 0854 swi vula tsena swa ku letsema timinetse se veka ri hi ta huma so hi ri yi nyizela kahle Merlin tswalo yin'we a ta kahle kusuka le ka wara ya kaya
0: vele ku hlamuseleni va yingiseri va kombisa timhaka ta ku timhaka ta order swi swin'wana kahle kahle vele besta s swo swo endleriwaku ku va na order ndhawini vele swo endleriwa swona ku va na order ndhawini
1: ene swi kahle vele ku ngheniwa hi nkarhi because a ni un'wana na un'wana u ta endla hi ku rhandza u kuma ku vanhu va ha tlele maybe vanhu va ha ri ku treatiweni n'wimi la ta va pfuxela ma vona hi famba na
0: le ku nandziye ni ka radio
1: hi vaya ne
0: wife ane hi famba mara
1: hi mpfu mara ni nge fambi ni nga vulangi ku ku na birthday la
0: ku na birthday ne
1: ya ku na birthday Charlene n'wa King Tsonga xa birthday vele namuntlha va ku xeta kahle 10 years eka siku ra namuntlha vele xi naveleliwa kahle hi papa xona King Tsonga one na one too soon hayi mani a xi vuna siku ra kahle eka siku ra namuntlha ka mikata ku ya tilo nga ku yi nga xinela kahle hi ndlela yona yaleyo hi na hi karhi hi fambisa sweswo
0: alright ke vula swona Mr. X va hi kha hi fambisa sweswo vele eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast zone eka nongonoko wa matimba swinene ngopfu mixo sa fambe eka xona xa 6 points ra magazine FM akurau mune Mr. X
1: ya akurau mune vela akure yeshi sikulela ra xikhongelo xa vamanana nona ku tsembela swaku ri mutukulo ku hlangana kahle na nwina ku ta ku rubelo ya viki kahle ka hita hlangana kahle ka ku hoza Friday hoza malamulele ka yendla hi kuranda
0: all right gaming source FM hey uma ile nga ngena hi kona ku dya ku engeta kusuka ka mina ngombe dependa sa AKA jara balamja ntikula vakoma ro melela vandla nga mandla ka mavuza ka nwana khazamula xikochi wa mbalati Africa Dzonga hi uma ile nga ngena hi kona na Mr. X till we meet tomorrow same time same place same show a hindzila kahle sibuleri ka nwa Roger no mondo Roger Mr. X vaku hi ximusani
1: yes
0: ka
1: mbe ximusani hi leswi swi kanda timanga
0: yeah vamo ba hi ximusani no mondo Roger famisana kahle vhele na Mr. Post vaku ximusani eka siku na muri ku fana na precious chauka tsuka landa wele tatra ka mabala na yesu kraira
1: no pelikiwa
0: ya makeke makeke makeke we precious chauka kusuka la ka mabala tiphinene bye bye till we meet tomorrow emiranzi mwa

mano en la cana ka sikura na muntla e nwana ba ngisirwa mina ba kurandeka e balekisa sweso ya khensa kahle e lavangile ka sofamba swa mana mani ba ri ku hingiseleni sikura nwana ri saseke ti drivers ta hina ta ku hambana hambana wena taxi driver wena truck driver wena private car driver as long as uri ku drive ni ka sho driver e khensa swinene man e vingiseri bya nwina chelan khwatsi sikura nwana ri saseke ti taxi associations si khensa swinene vukorhokeri lebyi mi nyika ku byona lava tirhaka ti-saloon siku ra n'wina ri saseke ku ya mahlweni otherwise hi nga rivali va nga ximahusa na ku tshemba na ku pfumela swaku siku yi sasekini profita namuntlha hi ndiya tolo va na siku ra kahle lava nga le ku tirheni etindhawini ta ku hambanahambana hi khensa swinene emavhengeleni siku a ri saseke lava nga le mahofisini siku ra n'wina ri saseke ku ya mahlweni ni ba mani la ni vuyelela eka lava tirhaka kahle emarestaurant siku ra n'wina ri saseke hashtag eka lava va vaku va khi va tirha kahle ti-brick yards ta ku hambanahambana xikan'we kan'we na ti-brick layers ta hina siku ra n'wina a ri saseki ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka va lekisa sweswo ya ya ku hashtag eka lavaya va nga le ku gingirikagingirikeni emintirhweni yes siku ra n'wina a ri saseki ku ya emahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka loko kuma ku yi joyina mi endle swona lexi mi ni nga ta ka ni nga lexi ni nga ta ka ni nga mi rebu hi xona ni lexi ni mi tshembisaka xona i ku ni nge mi disi mahlahla vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke mo ni kuma burrito loko a ku ri thando lwethu hi ndlela leyiwa.

We are Kulumo.

Ladies and gentlemen.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Haifa Cocktail Sleep la emashopo manharu manga hlangana ndzawu yinwe la u kuma swilo hinkwaswo le kaya u nga kayakayangi hi ku ya hala na hala shopo leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock nimpundzu amasingita mall kusuhi na game mi swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa ku na mbedwa ti-friji masofa ti-TV swipikara ti-cellphone laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi u nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya vona na ku xava hi wexe heyi swi lori karhi tsutsuma swi hela mundzuku ntsena na ku xava mbedo ya vona leyi yi chipe ku chipa

0: Ngisimro kahle kusuka kahle ka sifiso as mina bentsere mina bakurendeka baku ihlabekiso elelebe ibayikeba lexa sweso yakuma kahle erito kusuka kahle ka mfundisi ka mpondo wa sikura namondla mina bentsere ba mina bakurandeka ayene ni yatiphina erito
1: kensa ku amukeriwa eka nonoko wa mid morning life kwala xitichini xa hina xa xirhandzwa xitichi xa GCR lexi hi ngo lo nyikiwa xona hi hosi leri ni khensa nkarhi lowu mi ni nyikaka wona na pulpit ya n'wina leyi mi nga ni ofara hi yona namuntlha xewetekani muhaxi mi nga rivali mukhomi wa xivono vona n'wini wa xitichi lava hi pfumelelaka siku rin'wana na rin'wana leswaku hi yima kwala Xikwembu a xi mi endli hi tintswalo ku navela ka mbilu ya n'wina ku humelela ni rhandza ku ya xeweta vayingiseri hinkwavo ba GCR ni karhi ni nga rivali ku xeweta na lava hi tirhaka swin'we kwala aka ntirho wa hosi esikweni ra namuntlha ka ha ri wa vumune siko ra vamhani siko ra ku hlangana ni lava ku tisa hungu ra siku ra namuntlha kwala xitichini xa hina leri nga ta ka ri nga yingiseriwi hi vamhani ntsena kambe ri yingiseriwa hi vanhu hinkwavo ni lava ku hi ya dyondza eka buku ya Deuteronoma 28 hi hlaya verse 7 yi ri yoxe lava namuntlha hi hlanganaka la xitichini imfundisini Tileni kusuka aka dzingidzingi amugangeni wa Hamaskral ehansi ka xivono xa Victory to Victory akerekeni ya Spirit of Worship lava leswaku namuntlha hi ya dyondza rito ra Xikwembu kwala ka vesi leyi ni nga yi tshala a hi hlayeni yona yi hlayekisa leswi Hosi Xikwembu xi ta mi hlulela valala lava va nga ta mi pfukela va ta mi tela va xaxamerile kambe va ta tlhela hi ku tsutsuma va hangalaka va ku bamfe a hi khongeleni Xikwembu lexi nga ni matimba hinkwawo tata wa hosi ya hina Yesu Kreste wa Nazareta hi kona namuntlha hosi ku ta hangalasa mahungu ya wena N'wini wa matimba hinkwawo Xikwembu xa mina hi kotiseni malandza man'wina Xikwembu ya tshamile ku ta yingisela vanikeni matimba Xikwembu ya ku ya twa ni ku twisisa evitweni leri hanyaka vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta amen vamakwerhu wa mina eka siku ra namuntlha ni lava leswaku hi ya dyondza ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ku yingisa swi na hakelo laha hi nga hlaya kona namuntlha Xikwembu xi vulavula na vana va Israyele leswaku xi ta va hlongolela valala va vona lava nga ta va pfukela matimba va tata hi ndlela yin'we va xaxamerile kambe xi ta va hangalasa va ku bamfe eka siku ra namuntlha ni lava leswaku hi ya dyondza mhaka leyi na hi nga hlaya kona ni te ku yingisa swi na hakelo rito ra Xikwembu ri lava munhu wa ku tikarhata a swi endleriwi vanhu ntsena swi endleriwa lava tikarhataka ku tikarhata n'wana mhani kumbe ku tikarhatela swa n'wanchumu a swi olovi mara swo lava ku tiyimisela eka leswi u lavaka ku tikarhatela swona eka mindyangu leyi nga tekiwa aka yona ku va ku pfuka ku pfurha ndzilo na mpundzu i ku tikarhata nkarhi wun'wana swi pfa swi nga ri kona swa ku sweka mara hikwalaho ka ku ku na mhani andzeni ka muti loyi a tikarhatelaka swa muti ndyangu wu pfuka wu tuvikisa musi loko rixa ka kukuriwa Karu un'wana ikuma ku na swa kukula a swi kona. Mara manana loyi a ti karhatelaka ndyangu wa swi kota ku ya enhoveni a ya tshova mihlangula. A vuya a basisa ndyangu wa yena. A ni ta ku namuntlha ni vulavula hi ndyangu wa ka Kreste. Ni vulavula hi vanhu lava nga ka muti wa Xikwembu. Ku laveka munhu loyi a nga ta ti karhata. A tlhela a yingisa. A tlhela a rhandza Xikwembu, a tlhela a namarhela. N'wana mhani loko hi tshama evukoneni bya Xikwembu, Xikwembu a xi miyeli. Xikwembu i Xikwembu xa ku vulavula. Xikwembu a xi etleli. Xikwembu i Xikwembu xa ku xalamuka. Loko hi tshame vukoneni bya xona hi namarhelile eka Xikwembu, Xikwembu xa hina xa hi vulavulela. Xa yima ematshan'wini ya mina na n'wina xi vulavula. Xa yima Xikwembu xa hina xi hi endlela. Laha hi nga dyondza kona vaIsrayele va byeriwa timhaka ta ku loko mi ti karhata, mi yingisa rito ra mina, mi hlayisa na milawu ya mina leyi ni mi dyondzisaka yona, xi ri va tata va lala hi ndlela yin'we. I ntiyiso valala a va nge pfumaleki hi ku n'wina makhongela. Valala a va nge pfumaleki hi ku n'wina mina Xikwembu. Valala va tata hi ndlela ka matimba ma xona. A ni ta ku eka siku ra namuntlha n'wana mhani, namarhelani aka Xikwembu. Swi nga khathaleki leswaku mina yini, swi nga khathaleki leswaku a mina yini, mara a ni ta ku tshunelelani Xikwembu. Mi ya namarhela eka xona, hikuva eka Xikwembu ku na vutomi, aka Xikwembu ku na rihanyo, aka Xikwembu ku na ku pfuneka. Hi mhaka Davhida a ku minkarhi hinkwayo leyi ni hanyaka emisaveni ni languta eka hosi Xikwembu xa mina leswaku siku leri ni nga ta phasiwa hi xona lexi nga ta ni phasinula. Ku na swirhiyarhiyani swa ku tala n'wana mhani, ku na tigoda na misiha leyi nga riyiwa. Ha phasiwa loko ri xana loko ri pela. Mara ku na Xikwembu lexi nga hi tshembisa leswaku loko hina hi namarhele eka xona, leswi nga ta hi riya xi ta hi phasinula. A ni ta ku n'wana.

0: tinsimu ra kahle kusuka kahle ka King Tsonga va kweti mhaka ta n'wina hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka heyi ya van'wani va ku timhaka ta va ni ta tsakisa va ku hayi yi tiva therapy u kuma se ti khe ti ku pfuxelela loko se i khe u titwa i ku exi ya swi vula ku mina no va ku nyenyeleni kahle kahle a ni le ku going through a lot hi ndlela yaleyo mara otherwise ke mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nghena kahle ka xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka happy birthday eka munhu un'wana na un'wana a tlangela kahle siku ra yena ku velekiwa eka siku ra namuntlha jesu ra fami mi navela kahle tinjombo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku wehe u tlangela kahle birthday ya wehe eka siku ra namuntlha swi tivi leswaku ri u tlangela kahle birthday u khe u xera kahle birthday ya wena na mhani Doris Vumas le a Caledonia le ka n'wamatatani le va khe va khoma 6 years eka siku ra namuntlha happy birthday mhani Doris Vumas siku ra n'wehe a ri saseki ku navela ka mbilu ya n'wina a ku yi ku ya humelela ku ya mahlweni mi naveleriwa kahle birthday ya n'wina hi Nyiko Jananda Vumas i n'wana wa vona loyiwani a ku happy birthday ka mutswari otherwise ke
1: 0607549425. Nandalo Baloyi laha ka nkuri aka Tomi na mhani Sara Sala n'wasalani kusuka laha Block 7 aka Tomi. Ku na mfundhisi Shenko Xiviti kusuka kona laha Block 7 aka Tomi na hinkwavo lava bedelaka na vona. Xikwembu xi va nyike mikateko xiphinda xi va nyika na mali va ta hi xavela keki ta mama. A va ndzi ngoma mfuma ti-gift xo kuba kusuka laha tikweni ra ka Mswani. Ntambu aka tsala papa niku hi te tonwana baba.
0: Ni khe nse swinene n'wana baba.
1: Xuma xumani n'wana baba.
0: Danke 0608875942. Mina ngwe ba case sweswo mahlweni. Ngwana ba ngiseri ba mina otherwise ke e ba mani ba tlangela kahle ti birthday sta bona ka sikora na montla mire happy birthday eka mani n'wina. Mi ngiseri mile moyeni. Jisela fe malo. Right, ku na swin'wanyana swi fika ku swi nghenelela swi tlhe swi sungula futhi swilo leswiya swa ku hi kavanyeta 0608875942 okay munhu kuma lava wani mi yingiseri mi le moyeni
2: Nereka DJ Akta. Nereka kwala beta vana vana ndo ka khona zwo zwo ngombe kwa vha ye.
0: Kese tshinene queen of the pump homa na sikura kahle.
2: Thank you.
0: Thank you. 0608875942. Mina na nwana e by K ya amahlweni indlela lewa. Mina vha yingiseri va mina va ku randeka. 0608875942. Na swinwani la, okay? Mun kuma la. Yingiseri mi le moye.
3: Merle.
0: Ahe.
3: Bubulele ya buti xitereke.
0: Le kumtweni buti xitereke minjhani?
3: U pfukile minjhani? Happy birthday ka Sarangwasalani ka Thobo. Sarangwasalani ni ku teni ni ta dye khekhe ni ta tala khesi ya tibiya na nhloko ya hontsi.
0: Mi ri mi ta ya na yini?
3: Na khesi ya tibiya.
0: Oh, na case ya tibiya.
3: Na nhloko ya hontsi.
0: Kutani hamba musa.
3: Laha hinkwalo a dyaka makhekhe va hi tsona. A vakulu va ringana ngopfu va landzelela milawu ya yena vatswari va vona. Thank you, Merlin.
0: Khensa swinene buti xitereko.
3: Thank you.
0: 0608875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni. Mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangela kahle ti-birthday ta vona. Eka siku ra namuntlha right munhu kuma ti-audio hi sayiti leri ku na swin'wanyana
4: happy birthday ka vanhu lava landzelaka Bot Pico Shiviti ka Tomo, Mansara N'wasalani ka Tomo, DJ Absa again section A, Kenneth Rikotso kwala vehle vanhu vankwava va navele liki ngobeni vehle banko
5: ni ku happy birthday ka bo DJ Absa ni re happy birthday boto wa mina xikomba ximihlayisi ximineka ku navela ka mbilu ya n'wina ni re happy birthday kulani ka n'wina vana siku ra kahle loyi a mi navelelaku birthday i mama Albi sweswi va ri ku hala ra Sinberg ni ri hlayisekana hinkwavo lava va ku nga siku ra vona namuntlha ni ri happy birthday ka vona inkomu
0: mingisere milemo yena vanhu va le kini 060 mingisere milemo yena
2: ahe maseve Mwaye vana vele la vati chu.
0: Ae vana vele lele.
2: Vanga bebrua mwete ya shirami. kuna DJ Abza. Imkaya wa mina lu. Vini wa mali. La gen section A. Kula ni imkaya. Kuna Mansara Mwasalani. De. Katomo. Kuna kuliki ya mina la. Bot Albert. Mituki. Laka umi la 14C. Awa kuli. Kuna botpiko xiviti le ka thomo kuna mfundisi na hori ka mapuve na manaluleke cricketer le ka mapuve na hinkwavo lava kulaka ku na mukhaya wa mina DJ Abza hi ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va naveleriwa hi kokwana wa ku hlula la ti-a a ni nga ha ri ku twalela ni swi tiva hambi ni twarini hi swona hi masevo
0: ni khensa swinene mutwarini
2: tawa danku
0: 060-875-942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni mina vayingiseri va mina va ku randeka
6: happy birthday ka Mansara N'wasalani kwala ka thomo DJ Apps a section A ku na mfundhisi Pico xiviti kwala ka thomo kulani mfundhisi mfundhisi mahori va le ka mapuvi ni ta heteleli gift nyalungu B9 na hinkwavo kokwagwe vanhu bayi
0: mingiseri milemo yena
7: the general patson prospector xikamba se mina mpfukini na
0: ni pfukile minjhani
7: sweswi mi ni twa ku ni le ka mbatho loko ni tiva sestere ni vona le ka n'wazezi eka vakokwana ka masiya ni nga va navelela musi swa
0: mi nga va navelela swivara
7: ya wa birthday i swivara Pico xiviti laha ka thomo phela ni mukon'wana ka xiviti ku na DJ Abza i bende hi yoxe laha a Gian 16 A and then ku na mhani N'wasalani la ka thomo la a va naveleliwa hi munhu wo duma hi vomu va duma wa fika kwala u nge fiki ta vo hlamba kwini i to general patson force va yi ta xika mbatho sweswi ni twa ku ni kwala ka mbatho loko ni tiva sesere ni vona le ka n'wazezi eka vakokwana hi xitaki ni dume hi vomu sope
0: 060-875-942 mina n'wi vakhe ya hisa sweswo mahlweni munhu kuma
8: ahetlele njhani ku pfuka hina hi pfukeni hi ta swivungu swa ku nona ni ri kwala ka mapopo kokwani wa dyono na ku hlula dango
0: 060-875-942 mingiseri milemo yena
9: merilena
0: ahe
9: ni kombela ku xera mfundhisi mahuri kwala ka mapopo
0: ngambe misuka kusuhana xiyani moya
9: makhosa nsimoni mathewulo kwala ka hasani ka mbalati
0: la ka mbalati la
9: na van'wana hinkwerhu kwalano
0: 060-875-942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni muna vayingiseri va mina va ku randzeka mani ku mingiseri milemo yena
10: ahe ka masala
0: ahe
10: minjhani na
0: ni pfukile minjhani
10: ni pfukile mani va navelela
0: ahe va naveleleni
10: Botisipho xiviti ka mati ka thomo na Mansara N'wasalani ka thomo na mfundhisi mahori ka mapuvi vutlhari baloyi ka kuri ka thomo ni hetisela hi vinyi wa mali ku nga DJ Absa laha a kusuhi na trash ya mamavhiyo ehotele ya xilumana ni ri ka vona siku ra namuntlha a va tiphini va vona man'wani masiku na va lavan'wana hinkwavo ni ri ka vona ni ri hepi makeke makeke makeke makota ka mkhomi dake
0: Tanko 060875942. Mina nwe na ya bike isa so so matlin min sir mina moyen.
11: Hello, I am Janice Merlin.
0: Ni fikini min ja.
11: Okay, na eh shay na mela la ku navela la ngabe ya mina tiki tiki.
0: Mm.
11: Hey, I enjoy siku ra yena. Ri kwala ntirhweni ka magangeni. Vulavula na Gauma Kgosi.
0: Ni khensa swinene mbana siku ra kahle.
11: Nkomo.
0: 060875942. Mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mi va ku rhandza ka miyingiseri mina moya.
12: Ku na va ta mfundhisi Maluleke le ka Mapfuve hetihina.
0: And I'm a twal. Is it 060875942? Minawisa, so much in Moncomacate. Okay, Monte Calaba, me, Seremila Moyen.
13: Says Metal Mammy, no.
0: I am.
13: Minjane.
0: Nipukin Minjane.
13: Nipukile.
0: La Rivala.
13: La riva class la ita ko fa kapitle tola
0: ti magata kona
13: ko bela ku vana velela birthday
0: ai vana veleleni
13: happy birthday ka DJ Absa kuni ba mali man na hinkwavo lava va birthday ya ko na vona namuhla xikomba xi va endle hi titswalo wa vana veleriwa hi maxito gracious mpheko ni ri kwala riva class a ta ku sitaka ku ba thank you so much lino
0: ni khense swinene
13: thank you
0: 060875942. Mina nguna ya ba kaisa sweswa mahlweni nguna ba kurandeka.
14: Happy birthday ka DJ Absa. Legiane ati a. Kene ku happy birthday ka Mansara Ngwasalani le ka Thom. Na Nzalo Baloyi kwela tshama kona. Na mfundisi Julami le ka Mapove. Na Botpaiko. Mfundisi Xivite le ka Thom na Albert le ka Mapove na vanhu hinkwavo lava birthday-aku na vona va naveleriwa hi manjhanjhani laya ka Muchipisi hlayisekani muhaxi nkomu.
15: Happy birthday, happy birthday ntswalo yin'we, happy happy makhekhe makhekhe aka vakulu va ka hina vakulu mahori, happy birthday mfundisi, happy happy happy ngwami no, happy birthday masiku man'we na makahle am kulani ba mina kulani kulani ngungu wa mina mi hi kulela mi ta hi hlayisa na ku hlayisa vana va n'wina vana va n'wina laha va ni da n'wina bakhulu na Jaden Mirex Mirex kula n'wana mhani hi ta kota ku haxiwa swinene ka rediyoni aka GCR leyi hanyaku hi yona ene ta endlela swona kula kula kula kula kula kula ku makeke makeke mangu wa mino happy birthday i mani mahori kwala ka Mapfuve kokwani wa diyona na ku hlula dango
0: 060 hi va khe ya yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri
16: avuxeni avuxeni na ku rholo n'wina wa ka hino ni navelela DJ Absa na Butlhari na Ntalo Baloyi hinkwavo lava tshamaka kona a va hlayiseki va kula va ringa na ndlopfu va naveleriwa hi mani mara ya xivambu kwala ka Nkuzana kwala na siku ra kahle na wena n'wana ka hino DJ wa hina n'wana wa le kaya amen.
0: 060875942 inambura riqingho le mina n'we nga famba kahle yo kasi www.gcfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina hi yisa sweswo mahlweni hi ya ya kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCFM mina n'we ta va khe hamba yisa sweswo n'wina vayingiseri ka siku ra namuntlha va ri swi hela swo hanantsika i nkarhi wa mi wu fikile makuma mi khe mi famba kahle na mina Marilene wa ka Xirindza intombi la ka mahumani yona kusuka kahle tindhawini tiya ta ka bungeni ka xitachi n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala khatsa.

0: All right, in Chicken, when you serve GCRFM, the mom carrying a chicken was so grand chicken, waka, say 22. What a minute, a good be our rea, kumembe, rain, nongonoko, e GCR talk again, chicken, low, and I'm getting down in Guadagashondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. Lesson succession, a good one, mean the shock meaning is Salamiriqui Eka site Leria ra Facebook and Nako. I can't summon the serum quabs, a cutting out a quam, banaban number, umkar, mingisella, a mina, miracle, mingisellemina, a miva mingisellemina, and in a cancer snare in Cateco, a cubamba, carmi, ma, cotagua meaning is sella, Fugana Montamar, corn, and win, a maca cassusnane, a macalay. Yi nga kahle swinene ene ya tsakisa kuna nchumo tsakisa ku fana vanhu loko va va ku yingiserini phela hambi mo rasa kwala n'wi nga ko a ni swi twi mina me no tiva ntsena ku vanhu va ni yingiserile ene ni khensa nakambe eka vanhu kwalava va kota ku va va va karhi va nghena mi kombisa ku hayi khalanga we are with you hi mi yingiserile swinene na ko mavonelo ma hina hi lama na lama na lama xikulu kumbe ku va mi nyika mavonelo man'we kambe tolo swi tikoma nga ku hi tseme hi nge se fika a makumu hi ta sungula hi yoho mhaka liya tolo hi nga vulavula hi yoho ya president wa tiko ra Mozambique laha kombisaka leswaku la ka vanhu hinkwavo lama nga la tikweni ra Afrika-Dzonga va humaka a Mozambique a ku fanela ngwana langa ta dlaiwa kumbe ku vaviseka swi fika a tindleveni ta ye kumbe cabinet ya ba switwa leswa ku dlaiwe vanhu kusuka a Mozambique swi nga tshuka swi vangela mpfilumpfilu va ku gezi ri kuma le ka bona le kuna leswi nga xaxametiwa ku so yini ni swi kuma Mozambique so yini ni swi kuma Mozambique swa ku Tanzania so la ekomse swa ku loko tshika ku be na problem ya ku va ku dlawa munhu la suka ka Mozambique kumbe a xanisiwa switiveka ku ta suka vunthi kumbe ku ta va na problem na ko kontle swa ku a ku mina ku khomana eka matikula mema ka ku matikula ma manidana so a u alela vanhu hinkwavo lava nga la tikweni ra Afrika-Dzonga va suka ka Mozambique leswaku va xanisiwa kumbe va dlayiwa 0608875942 bulani na mina swishi eka nambara ya lei e bula hiyo mhaka lei leswaku n'we mi swi vonisa ku yini eka mavonelo ya timhaka teto kumbe miri yini inga ku tolo hi tseme va Mr. Makomena va hafane va nghena ku ri na ti-voice note leti a ti nga tlangiwangi loko ta ha ri koma ti-forwarda futhi ti vuyelela ra vumbirhi ti kota ku va ni ti tlanga mi nghena kwalaho ka WhatsApp ya n'wina mi scrolla mi fika ka 12 until 3 ebe mcheka ebe mi forward the voice note liya yi vuyela emhaka leyi mi nga heta hi nga heta kha hi vulavula hi yona e nhlekani hi mamukeri
1: khalanga
0: a hi mfundhisi minja
1: i tshama hi pfukile ngo vona khalanga
0: hi ra hi tshama hi pfukile swinene
1: a khensa swinene ya twala mhaka leyi kombetiwaku hi president wa tiko ra Mozambique mo ni kombeta khalanga ku ri loko munhu a yingisela ku vulavula ka yena a ngo sungula ende ku vulavulela a nga vulavula hi laha president ya a kombeta ku sweswi mi yiseke swona swi nga ri nawini a tikweni ra South Africa kumekani mi ri karhi mi vuya kaya sweswi mi nga vuyisa swona hi hava mali ku mi tirhisela yona ku ri ku mi tluli nawu wa endleta a vulavula sweswi na hina tiko ra South Africa a ku ri matiko lama hina mambirhi hi na vuxaka a mhakeni ya switirhisiwa ivi a kombeta leswi tiko ra hina ri benefitaka kusuka a Mozambique na sweswi Mozambique yi benefitaku kusuka a South Africa ivi a nyika xitsundzuxo xa ku a ku tlheleni ka vanhu va tiko ra mina ra Mozambique South Africa mi nga va dlayi mi nga va vavisi a va vuyi kahle ku ri hava ku dlawa na ku vavisiwa loko mo pfumelela vanhu va tiko ra n'wina varhangeri va South Africa va dlaya va vavisa na ku hlukumeza vanhu va tiko ra mina swi ta onha vuxaka aka matiko lamambirhi lebyi nga kona hi waha marito mo biha a nga ma vulavula kwalano mina hi ma na yena 100% wa ha ri ku kombeteni ku ni murhangeri wa vutihlamuleri loko a kombetele le ndhaku a ku ri a ku na mali leyi nga ta tirhisiwa hi mfumo wa Mozambique wu tleketla vanhu lava nga kwele South Africa a va vu hi voxe a soriwa still ku ri a nga kombeteli rhandu a ka vanhu va tiko ra yena why a nga lavi ku tirhisa mali a va pfuneta ku va va tlhelela kaya sweswi wa kombeta ku vanhu va tiko ra mina na va rhandza mara a ni lavi ku va spoila va kumeka va ri karhi va tlula nawu wa tiko ra mina ra Mozambique va tlula nawu ra tiko ra vamakhelwani ivi hi tlhela hi sapota hi timali ku tluriwa ka nawu hi vona a va vuyi kaya a ku na mpfuneto sweswi va yiseke swona a hi va pfunangi a va vuyi wa engeta a vulavula ku kombeta ku na ni na mhaka na vanhu va tiko ra mina South Africa n'wina varhangeri vonisisani ku ri vanhu va tiko ra Mozambique

0: hambeki, ava dyawi, ava vavisiwi, ava onheriwi. Aka nkarhi walowo wa March and March a va vuyikaya mara mi nga va vavisi, mi nga va dlayi, mi nga va onheli. Ku soleka yini kwalani khalanga? Mina loko ni twa ku vulavula ka yena ni ri murhangeri wa mapela hi loyi, ku nga ri lava tiko ra hina va ku vanhu va kha va kombetiwa ku teka ni vutihlamuleri hi tipresidente na varhangeri va matiko ma vona ra hina tiko. Twanani, hi siku rin'we ntsena ra March and March more than 600 millions va nga yi tirhisa for nothing. More than 600 millions aka tiko ra ku hina swiphiqo swo tala ngopfu. Se tipresidente ta matiko man'wana ta kombeta ku hi varhangeri lava nga na vutihlamuleri. Ni n'wi bela mavoko na le ka ku vulavula ka vumbirhi hi laha ni nga ba hi kona mavoko ka ku vulavula ko sungula. Rhangelani president va tiko ra Mozambique, mi le ku kombeteni kumbe murhangeri tlhabyani i mi bela mavoko a ri South Africa hi ri i vurhangeri byebyo. A va dyondzi matoya lama ma kumekaku ma rhangela tiko ra hina va nga ri ku na backbone wonge i ti-jellyfish. Ku hava backbone, ku hava xivindzi xa ku lava ku yima va kombeta vurhangeri. Va za va rhangeriwa hi March and March kusuka KwaZulu-Natal va va rhangela tanihi varhangeri va tiko va nyika ku lerisa va nga ri ka mfumo mara ku ri vanhu njhe va nyika xileriso lexi nga costa mfumo wa tiko ra hina more than 600 millions ku ri ku vulavula ka vanhu mara varhangeri va vi kona va kona va nga endli nchumu hi problem leyi March and March yi nga ku hi adreseni. Hi hava varhangeri kala nga lava yingiseni ni khensile
1: inkomu i khensile mfundhisi.
0: Thank you.
1: Komu. Eh yeah, ba hlamusiri mfundisi ku ya hi mavonele mavo. Leswi bo ba swivonisaka hi swona 060 8875942. Ami swivonisa ku yini n'we himiri yini? Ni kombela ku twa n'we leswi n'we miswivonisaka hi swona. Enhlekani hi mamukerile n'we.
2: Ah eh ni jani?
1: Etsama fikini ngonwe.
2: Hi fukile man.
1: Mm.
2: No, president wa Mozambique wa vula swona kahle ka.
1: Okay.
2: Kango so ke tsaya ya dayane nga banane. Ba ba tsheli ku nene bana loko ba tsheli ba luza sona. Ba tsheli ba taba ku he maka kahle le.
1: Mm.
2: Hayi ku banana ku dayane maka kahle. Ba tsheli hi ku hela sikahle kahle ba ka tsayi sona. Ba tsheli ba taba buya kahle. Ba luza ba phepha ku matiko ngwa ma lava ba tsheli ba rati ba na maphepha ba hele ri se maka kahle le.
1: Mm.
2: Hayi le swa na gonga ra nga vula sona ka. Mina ava tsheli sona ba ka tsheli sona. Mina ndzi vona ndzi mara swo ivi mina ni vona ni ku kulaka vumunhu ya vun'wini vumunhu bya laveka se entiso wa leswi a ni lava swona ku ri enti vumunhu hi ku munhu kumbe vurhangeri ku ndliwa leswiya swa ku n'wana hambo ya dyoha njhani a wu ri xidyoho hi xidyoho ni tanihi bava a wu tlherile xidyoho i n'wana wa wena se ndzegwambo ndzi kahle swo se ku ta rhumela mabazi hayi maritimo mo sungula mavulavulelo he leswi a nga tisa swona a tlherisi swona a nga ri marito ya vurhangeri lowaya se sweswi hi kona kangandya swona ku ri loko ku ri murhangeri.
1: Ahi tatani? Ah, va balekini. 060 8875942 ndomeleni na ti WhatsApp marungu lamanwe eka WhatsApp. Mi ni byele leswaku mi swi vona njhani. Nhlekani na n'we mamukerini.
3: Ahi khalanga minjhani?
1: Hi tshama hi pfukini hi ngon'wini.
3: Hi tshama hi hlayisini.
1: Ina.
3: Hayi papa lava i papa va ku vulavula swilo swa kahle ngopfu.
1: Mm.
3: Va vulavula swilo swa kahle ni swipfa ku ya va vulavula swilo swa kahle ene i milawu ya kahle leyi nga endlaka ku vanhu va kota ku hanya.
1: Mm.
3: Loko va vula ku vanhu va nga dlayani ene va nga vavisani ene va nga xanisani va vulavule swona se ni tlhela ni vona mhaka yin'wana ya ku swi vula ku papa lavo loko a vo twa mitirho ya vanhu va vona leyi va fikaku loko va fike hala va yi tirha a ko va na ti-lesi leti tsaliwaku va ya nyikiwa vanhu va vona leyi ku va kona vanhu va vona va se loko va fika hala na tira vuswi swo ka swi nga ri kahle a va nga ta yima na vona swi tikomboka a va nga ta yima na vona va vulavula swihi swa swa tiyisi i mhana Lucas kwala blakitrika muminini
1: inkomi Kensin
3: loko va titiva timhaka ta vona hi ku na vona vu vona va nga dlayiwi mara swilo swo tala la hi nga ku swi na vona ngopfu hi swo
1: inkomi Alright 0608875942 ya amahlweni twanwe leswi mi swivonisaka xiso la ku twantsa na mavonelo mangwe romelani le ka WhatsApp eka 0608875942 nhlekani ahe
4: njani
1: na tsama hi fikini ngongwe
4: la la foki mina no i bona nyana hi tsunyana rongwanya rako phela munhu loko a ri le a gangeni ra nambu nambu tele i ta vulavula xin'wana na xin'wana a karhi a tiva ku ri no i nge swi koti ku i n'wi fikelela le a nga kona maxa hi ku xo sungula vanhu lavaya va hale ka hina haleni hale se lexi endlaku ku va ku ze kusuka mazolo nga na ku dlayana maxa loko va suka le ha swi twisisa va nga va va suke hi vusweti na ku lava madyele mahlaza se loko wo kuma kumbe imbyana kumbe xiharhi xi karhi xi dya swakudya swa xoho i fika eku wa xi tshikisa swi nga ndleka na xo xi lavaka ku vavisa a ni ti kuma swi twisisa maxa
1: le ku mutweni kahle swinene
4: se lanuwa a ni ri loko ze ku ta va na match and match leyi nga kona a ni ri va ringeta ku va hlamusela kahle hi ku titsongahata ku a va tlheleli endzhaku se va nga tlheleki phela a va tlheli se loko xilo i la ku i xi tlherisela ndhaku xi ala ku tlhela hi la kusuka kunyimpi phela hi ku a ni se i ta xichocholoza kunene ku se i lava ku xi tlherisa hi nkarhi ene na xo xa ala se kwalaha hi laha ku fika ku vanhu va nga ta vavisana kumbe va dlayana a ni ti kuma swi twisisa maxa ne se hi lani loko ni yi langutisa ni yi vona ku va ti vulavulela mara a va yi langutisi kahle na ku hi ku xilondzo lexiya ve le kule na xona lava nga kusuhana xona phela loko hi karhi hi chovhachovhana ku tlhelela kaya un'wana ala layani swo boha hi dina kwalaha kumbe hi vavisana kumbe hi susumetana un'wana wela hansi se a vaviseka se i mhaka leyi va nga yi langusiki evarhangeli lava loko va karhi va vulavula vo ti vulavulela just mara ku vavisana swo boha swi va kona hi ku un'wana a nga ala ku ala ku famba swi swa ku fanisana na sweswo maxi inkomu mo hi twa van'wana ku va yi vonisa ku yini
1: inkomu yi khensa swinene
4: thank you
1: inkomu 0608875942 ai 21 leswi ba swi bonisaka xo hi twa ku va ri yini ba swi bonisa ku yini eka nambara leya 0608875942 a buleni mina nwe right ila ba nhlekani mamkeri
5: takhesa eku amkeriwa sesandzan
1: manetwa
5: ni kubeka kumbe ku sili hansi
1: nebo mitweni
5: na hito esokomaka esokomaka le kuba chikweni yona kutsela kuti reza ka hunza ite naka tani tsikisi yele sisi tangana kana yo ya nda khensa moni bula lesi mabonelo mamina ndinge let's by example this is better too why hi rila namuntlha i mani a nga endla leswaku namuntlha van'wani va yima va ku van'wani a va fambi va kulele hi mani adget ma ku hi masocha lavaya va ringaku a tindzelekanini kumbi leri a ri nga endliwa malembe ya ndzhaku ku nga dyiwa timasa kusalo rikwi mo ni vula sweswi hi vulavurile malembe ya ku hundza na sesi na vula kona an tele ndhaku ni swisukurisi swi le kwetekeni loko mi vona tipresidente va ri va tengisiwa mi vona varhangeri va karhi va tengisiwa lava ku ri vona namuntlha va bela ka mina leswaku ni nga endli ni nga tsemakanya va ndzile mabindzu va vitana mabindzu va endla swilo swa vona hinkwaswo kamba swi nga bihanga hi ku kuze matiko ma 31 ku nga ri na tindlelekani ku na leswi swi nga ri ku kona halaya seendziwe rixaka leswaku tekiwa swin'wani swi ya leni i vixaka leswi swi nga kona byi nga sungula sukusela ku sukuseleni ivi hi cinca hi ku hi tarhie ngopfu hi hundzuluxa hi riga rigging hi yona leyi ku cinciwa the true one swi hundzeriwa swi endliwa the false one i mani hi mina ni nga murhangeri namuta sweswi hi holova xihina ha bangisana u twa mi nga vulavuli hi swivombo hikuva swi banga madzolonga se namuta na swi tiva hi leswi the prophet tiketani ku vulavula hi swivongo ni wa ka mani ku twa sweswi hikuva a ka ha ri na miyuda a ka ha ri na mimanimani hinkwenu hi fana va luya ku endla swa yena a na ha ta mani hikuva prophesi yi vula swona ni ta va vona hi mpirhu varhangeri va kona ta khesa hikuva makwenu wa mina ni vulavula ntiyisi le prese dondon nitoko mhaka leti mi taku na tona owo mbilu ya mina yi pakingi hikuva ndzi vulavurile ni vula mina sweswi a ni vulavula munhu un'wani na tiyisiwele ku ri vanhu va ta dyondza swikolo va tshavela tibuku ta ku talo mara ta ke 1660 from god nothing rhangeri ku hava swi fambele hinkwaswo moni byela mr dondon se swi sukurile makwenu a ndza ha tsamale mina kambe tikela van'wana risiwana hi ku dyondzo ta vona ti helele kwini hi leti nga tihahini so a tivi leswaku ri ni nga ku mani u endle swona mani a ka endle swona loko nyuku ya wena yi lahlekini yi landziwa hi mani i ri leyi nga khota hi kona yi lambixani hi vurhangeri lebyi wa rivala a hi rivaleni ku ri va humise ku yini a hi sukuleni hafi hi va vuyisa loko va yaku kona hi rivala hi ku hile ku dyele ka timali ta ku talo mina se swiwona jonke hambi loko humesa mali muni yi famba va fambisa va vuya hi ku na swi ta vumele ku vuyeni van'wana ni karhi ni vulavula na vona sweswi kwale va kwaleni ene va ni rhandza ngopfu kamba na mhaka na vona hikuva va telanga mina a va tekelanga mina ntirho mina ntirho wa mina loyi ni nga yiniwa xikwembu still continuit a wu sivange wuzaka wu siva hi munhu ni wu le ku fambile wu ya mahlweni a ntirhweni laa tirha kona artisan engineering a maka ti-power station tibuku zela mbilu mara namuta ku njhani koto wekos a va endli swa vona namuta sweswi va switongolana va dayana sweswi mara swi le ku tsariweni wekos u twani swi endliwa ku halani laha laha swi le ku endliweni leswi endliwa ku haleni hi nga rivali swi le ku endliweni halaya hi leswi mi nga vona mi nga vona ni bodona ni le ku haxeni ka mbewu ku na tindhawu tinharhu leti leyi wela ka mitweni amaribyeni a yi rivali ne le ndzeleni kambe leyi wela ka misaveni leyi noneke hi leyi nga ta vulavula yi nga xari nchumu hi ku a yi nyikiwi munhu hi nchumu mina va kona van'wana va nga ndzi byeli swoko va ta hambe va nyika swakudya swa 1000 every month ni ku laha ka mina laha I don't take that one
1: i mina inkomo yi khensile
5: a swi hindzi swa kolomo na khesa mr dondon
1: inkomo all right 0608875942 ya amahlweni i tlangela I mean sender emarungula hey kunde ku vona ka hungu rinwana ra ku tlangela la na ro nhleketa ku hinga tshuka hi vulavule hi ro hi twa ku ha tlangela kumbe hi tlangele hi vunguleri na enhlekani mamukeri
6: aye baba
1: aye mjani
6: hi pfukile hi ngo pfuxela vona
1: hi tshama hi pfukile
6: mina ni na vonelo rin'wana hi mayelana na vaakatiko lava va matlhelwana wa hina va le Mozambique.
1: Okay.
6: Murhanga mahlweni wa vona, murhangeli wa vona a nga va rhandi. Wa hi va u va ave hi le xikarhi. Lava mi va vona ku va ri la emachangani ntsena. Ku na van'wanyani va nga le ndzenindzeni ka Mozambique le. Na xichangani leri va ri vulavulaka kumbe nge rito hi leri ri tirhisiwaka hi murhangeli wa vona. Ene vona va ti haleni hikuva va tshamisekile na gezi va na rona ku haleni va tshama kona le va ngorongoza. Le va nge hi le ngorongoza le loko mi tshama mitoko ku na le vo tlahora basa. Se lava vo cukumetiwa ndzeni ka khwati.
1: Valendeni
6: ka khwati, vala khwatini, kwala khwatini, ku hava na nchumu, ku hava na service, ku hava na nchumu lexi va endleriwaku xona. Lexi hi nga ta ku a va tlheli, va tlhelela le ka vona va ta vuya hi vuntshwa phela. Hi ku ya hi milawu ya matiko, a ri kona tiko leri pfumelelaka tiko rin'wanyana, ku ri muakatiko wa rona a huma a ya ku tirheni ka tiko rin'wanyana. A swi pfumeleriwi sweswo, ku hava papila rero ra muhlovo walowo, unless otherwise ku i ri na special skill lexi lavekaku ka tiko rero hi lava ku va nga ta tshama hansi va vulavula va byelana ku ri no sweswi hi kombela muakatiko lowuwani i na leswi hi nga ri ku na swona haleyo i va se ku va na mpfumelelano va va teka. Leswo ve va ta tlhela va vuya va kuma mpfumelelo wa ku tlhela va vuya hale a swi kona. Lexi nga va kona ntsena i kuma siku yo vhakacha loko i tiyile kwa etikweni ro karhi i pimeriwa masiku na ku ri i ta tlhela rini. Loko ku suke fike masiku yalamo i fanele tlhela na sweswi va nge vi va ngetelela masiku. Swin'wanyana hambi i ri na mali loko i ya tikweni rin'wanyana i ye hi mpfumelelo walowo wa ku vhakacha na mali leyi i nga famba i yi khomile xikhwameni va lava ku tiva ku ri mali i na mali munhu yo ya dya leyi. Loko ku va ku ri a wu na mali yo ringana ku ya dya leyi va ku tlherisa ka man'wana matiko. Ni swi vonile.
1: Ni mi yingiserile.
6: Ni swi vonile mina aka matiko yo fana na va Australia na va Canada na va yini a ni yo ya. A no tshama ka thelevhixinini ta ni swi vona ku loko munhu a karhi hava mpfumelelo a ri hava mpfumelelo wa ku ya endla xo karhi va n'wi tlherisa kwalaha bodareni. Va lava na mapapila loko yi ta i ku i lava ku ya ku tirheni va lava na mapapila leya mpfumelelo ku ri i ya tirha ka khampani yihi na yona khampani yaleyo ya ku tiva na ya swi tiva ku ri wena i le ku tiva. Ni swi vona. Leswo ve va ta suka ematikweni ya vona va ta tikweni rin'wanyana va ta ku tirheni lava tiko rero va ta va ndla yini hi ku na vona va pfumala ntirho va lava ku tirha. Sweswi ni nga vula ku sunguleni ku unless otherwise ku ri na special skills lexi tiko rero ri nga hava mara handle ka swona a swi pfumeleriwi loko va byela fambile ku tlhela va vuya haleno.
1: Ya va balekile. 060-8875-942. Ai, twenty banwanyan. Ba one already ba rumelin na the voice note that wa cancer snene. Ya machinika 060-8875-942. Ay na machinika kari rumele. Lai blabla ka president wa tikura Mozambika komisakle shakulo. Kotska kwa seke wanyan alika tikulet. Ra Afrika dzonga kumbe a hlukumeziwa a vavisiwa a dlayiwa hi timhaka ta ku va vanhu va ri ku hlongoriweni va va hlampfa swi vula ku nge vi na swi yi nge chayi kahle yi nge heli kahle ku ta tshuka ku va na mpfilumpfilu exikarhi ka matiko lama ene nakoho u kondletele kumbexana a vula leswaku ku fanele ku va na ku khomana eka matiko lama mhaka ku ma ni dana ma lavana siku na siku. So 060-8875-942 hi twan'we leswaku mi vona ku ri marito ya kahle mhaka ya kahle himpela va nga vavisiwi sweswa ku ta because swi tele swi leswi humelelaka loko ri na timachi na ku fambisiwa ka vahlampfa la tikweni ra Afrika-Dzonga.

0: Vandla ra African National Congress ANC ku kombisa ka xifundzankulu xa Limpopo vula leswaku va seketela ku kombisa ku vilela loku nga va kona matsalani wa vandla ra ANC eka xifundzankulu xa Limpopo. Robin Madadze vule marito lawa hi nkarhi lowu a burisana vateki va mahungu epolokwani ra vunharhu. Madadze vula leswaku ku hava tiko leri pfumelelaka vanhu va nghena swi nga ri nawini na ku va fambisa mabindzu va nga landzeleri milawu ya tiko. Loko a fika emakumu u kombisile leswaku vandla ri seketela vaaki lava nghenaka laha tikweni swi ri nawini na ku va va endla vuvekisi ku landzelela milawu ya tiko ra Afrika-Dzonga. Rero hungu ri gimetela mahungu ya awara yan'we ku tlhela hi vuyelele ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Muyimeri wa xinawu eka nhloko ya vulavisisi bya le henhla nkulukumba Feroz Khan u vula leswaku Khan wa ha ri eka xiyimo xo ka xi nga tsakisi exibedhlele. Yan'wana ma nga ta va kona le ka awara ya mbirhi na rimemba ka ngoveni hafu ku bela awara yan'we i ta mi tisela kahle tinhloko mhaka nhlikani.
1: Mahungu eka GZFM na lunghile malepfana.
2: Enhlekani Mr. Makomeng.
3: Enkomo hayi. Ani vulavula sweswi ku mavulavulelo ya murhangeri wa tiko a henhla ka murhangeri wa tiko lerin'wana hambileswi a nga kongomise ku dayirekika liya murhangeri wa South Africa. Swi fanele na leswi muhasi mi kuma kwala kaya. Ku na n'wana kwala kaya mi kumaka a swi kota ota kume leti ku i famba laha a mi pfumelelanga na n'wina endlina moti ya ku pfuna yini n'wana wa n'wina nga le ku enhweni lebyi hlaseleni. A mi vulavuli mi ku agasiti ya ku loko ya n'wina va ta va ka masangi loko n'wana yaloye mi kuma ku nisa ku mi n'wi bile kumbe mi n'wi byele kumbe swi nga swi humela ka yena vuxaka bya hina mi ta xava a fanele a rhanga a langute leswi vuxaka lebya byi nga kona a ya hi ku titsongahata lini ka tiko leriya a kombisa ku tisola eka vanhu va yena ku ku ri va ri mbeni a kombisa xiyimo xa kona se loko ku ri n'wana leyi a kha a swi dya swi komba ku i ni ku matimba ku hlasela swinene kwalaho nga kona mina va kwala ka masangu ni ta va khoma hi voko ra xini se already se ni kuma ku i tiva ku bava waku i na matimba ku tlula ndzeni leyi hi va nga le ku onheni se a nga va ku ta ri leswi a yi ta va dyondza ka varhangeri lavan'wana kutoni bana kutoni bya ndhavuko wa van'wana wa tiko rin'wanyana kumbe va ndya byin'wanyana kutoni bya culture ya vona na tradition ya vona hambiloko ku hina vo nga ku hi na matimba layani swin'wana a swi lavi matimba dialogue conversation hi kona swi tsutsaka swi ndla yini amicable solution vuxaka bya makeni se hi ku komisa na ku katsakanya muhasi a ni ta ku ri president ya Mozambique a fanele a tlhela a humesa marito yo chinga sweswi a loko ri ku ri a kote ku tanda a vulavurisa na vurhangeri bya la i vatlanana a ku ni kombela mina ka platform ni vulavula na vanhu va tiko ra mina hi marito yo chinya vubihi bya vona endzhaku ke ta va byela ku ri xiyimo xa tiko ra mina swi vona mina se mina ndaaa hayi a hi lavi ta jini ku mi onha swin'wanyana mi ngetelela xiyimo xa ku ka xi nga tsakile a hi ta vi marito ya kahle ngopfu yaleyo. Tiko ra South Africa muhasi ri pfune ngopfu eMozambique ni ta tsundzuka ku endzhaka tinyiki machete ya tiko ra South Africa i man'wana lama ma nga endla ku herisa tibombo letiya a ku na tibombo leti nga celeriwa ra swin'wana na swin'wana South Africa yi fika yi detonata tibombo letiya ku va ku ri kahle yi dlaye vana vo

0: talango vanwan va vule va vule leswaku va le vhekele hi milenge vanwan hi mavoko hi tibomo tiko leri tirhe ngopfu hi tlhela hi languta ka ndhambi ya 2000 le ka n'wana liya jezina lama WS va sweni i maphorisa sa i masoja South Africa ma nga hi ma pfuna leyi na ku pfuna yini good person ka vanhu lavaya na ku rhurhisa vanhu lava ka va ndhambhikwa endzeni ka ndhambi va va yisa ka tindhawu to oma South Africa yi tlhela yi va yi ri yoho leyi sosikeke matiko man'wana ma yisa swipani swa vutshunguri ka mavabyi lama ma ri kona hikwala ka ndhambi se a fanele a vona ku vuxaka lebyi byi nga onhiwi hi vanhu va vusopfa yena a ha yi tela inkomu hayi
1: inkomu yi khense swinene
0: ahe

0: Hlikani khalanga hlikani awudzeni ka vula kari ya hitwa mhaka leyi ta ku na presidente wa Mozambique pela wa valavula evalavurini wa twakala ko va ku loko o va kusuhani khalanga a ni ta vula ni ku ni na swivutiso ka yena wa karhi wa kombisa ku vanhu va yena i lava va vuya hi kurhula a nga lavi va gudlumbeziwa kumbe a nga lavi va xanisiwa xo sungula xivutiso a ni ta n'wi vutisa lexi hi ku wa swi kota ku vekela matiko yan'wana milawu xana le tikwe ra yena a ni ta n'wi vutisa ku loko vanhu lava ze va ta South Africa va nghene hi kwini va nghenise ku yini hi ku ni twisisa ku tiko rin'wana na rin'wana loko vanhu va karhi va huma va huma va karhi va va vona loko a karhi a vona vaakatiko va yena va karhi va jampa ti-gate kumbexani lomu va taku hi kona va cela va tsema va khokhovela va endla swilo hinkwaswo xana a nga na wona maphorisa ya ku va pfalela ku vanhu lava va nga tikumi va hlupha matikweni ya van'wani na i xivutiso lexi a ni ta mutisa xona xana loko vaakatiko lava va tala tiko ra South Africa yena a karhi a twa ku ve le ku onheni ha hinkwavo ku na lava nga ku onheni i tshama a vula marito ya ku chavelela tiko ra South Africa kumbe ku kombisa ku ri heyi vanhu va mina kwahalani ve le ku onheni hayi na mina ni ta ndla leswi na leswi na kumbe yena ko va leswiya swa ku kota ku vaakatiko va mina a va ndliwi leswi na leswi mo ni vula ku xitatimente lexi a nga xi vula xi kahle mpela munhu un'wana na un'wana ku hava la nga henhla ka nawu na mina a ni pfumeli ku a va dlayiwa na mina a ni pfumeli ku a va hlukumeziwa mara a langusi ku na loko a matiko ya van'wana vaakatiko va yena va ndla swo homboloka wa kota ku vulavula na kumbe yena i tshama langusele swinene swa yena na leswi vanhu va yena va onhelaku va tindhawu tin'wana i ri yini na i tshama a yima emisavoko a ku na swi vona na kumbe namuntlha ku xiyimo xi fikela i vulavula ku swi vona yin'wani point ni twa ku i nga ku a nga koti ku yi vulavula kahle hi loko a kombisa ku hina ku na swin'wana hi benefitaku atikweni ra yena mani mi byela ku na yena swi kona leswi a swi benefitaku atikweni ra yena a ku lavi hi hanya hi ku chavisana kumbe ku chaviselana ku loko mi endlisa leswi atikweni ra n'wina mina ni ta mi tsona leswi loko hinkwenu ho tsemekela mindzelekani hi ku lava va hayi hala mi no pfumela ku tiko ra South Africa maybe ri nga na vana yona pulani ra ku kuma leswi a mizambiko ri swi kumaku loko ku ri yena i na swona swilo swa enough why a nga teki vaakatiko va yena a ya tshama na vona loko va ze vaakatiko va yena va ta tiko ra South Africa swa tikomba ku i le ku xoteni ka swilo swo tala swa tikomba ku swilo swo tala hi leswi a swi kumaku South Africa mara loko namuntlha a ku ku na swilo swo tala leswi tiko ra yena ri swi kumaka swona why a nga teki swilo leswiya a ndla mitirho a ndlela vanhu va yena ku va nga ha swi koti ku tihaleni no twa nge kwalani a nga feli nyana ku vulavula mara leswiya swin'wana na n'wi twa i ntiyiso ku hava munhu loyi a nga na na a nga ta va a henhla ka nawu mpela a nga kona munhu loyi a faneleke dlaya wun'wana mpela a nga kona munhu wa ku hlukumeza van'wana mara ni twa ingaku a fane a swi vulavula masayiti hinkwawo na loko siku rin'wana a twa ku South Africa yi le ku onhakeriweni South Africa yi le ku onhakeriweni hi vanhu va yena a ku so khalanga ni twa ingaku swin'wana ntonge a swi basanga ku fika kwalani loko a vulavula no twange vulavulelo ra yena ingaku ri na ku chuhiseta nyana ingaku ri na ku chaviseta nyana ingaku yena o tikuma a ri na swilo hinkwaswo no pfumela ku loko mina o va na swilo hinkwaswo inge vanhu va Mozambique lava nga ri kona a va ta va va tshamele wa ta loko o sungula a khalima vanhu va yena a siva vanhu va yena ku va nga koti ku fikelela haleni a ta kota ku vulavula hi nawu lowu a wu lavaka kumbe leswi a swi tsakelaka a henhla ka vanhu va yena leswiya swin'wana mpela na n'wi twa a nga kona laha fanele ku dlaya munhu un'wana kumbe ku n'wi hlukumeza mara swin'wana a swi lunghisinyana eyi loko ku ri yena tonge ku na swin'wana swa matimba a vona ku nga ku benefita ka swona why a nga swi khansela a kota ku ndla mitirho yi tala leyi vanhu va yena va kota ku tirha va nga ha koti ku taya le South Africa mutwini mara swin'wana no tonge a fane a lunghisa nomo a ve hehli ku na le ki ngobeni.
1: Kahle budon hayi no a khensa swinene nhlokomhaka kha hitwa hi kha hitwa swinene budon Mina hi mavonelo ya mina na ku twisisa ka mina ni vona ku president ya le Mozambique yi vulavula timhaka ta kahle swinene, yi kombela yi kombisa na leadership ya yona ku yi kahle. Hikulukumba lowuwani loko hi kha hi languta laha yi kombisa vuxaka bya hina na vona kusuka eMozambique, ku hi pfuna na yihi na yihi. Se i va a ri na xikombelo ngopfu kulukumba luya xa ku leswiwani haleni kaya ku nga na mpfunimpfilo wa South Africa ya ku lwisana na timhaka te ta vahlapfa kumbe vaakatiko va le handle lava pfumalaka maphepha leswiveka hi ndlela yaleyo. I va kha swi twisisa ku ku na vanhu va yena va sukaka laha va nga kona laha tikweni ra hina, ende wa swi vona ku hlaselana ku kona kun'wanyana kumbe ku xungeta ku hlaseriwa ku kona. Se swi tsandza hambi ku ri hina vaAfrika-Dzonga kwalaha kha ha xungetiwa ku hlaseriwa kwa. Se i kombisa ku va kombela ku vanhu va yini va vuya va ri kahle va hlayisekile, and then va nga dlayiwi, ku nga na munhu loyi a dlayiwaka. Se ni n'wi vona a vulavule mhaka ya kahle, mina ni yima na yena ka swilo leswi a nga swi vulavula kulukumba loyi, hi mhaka ku ri hayi swa yena swi fambela na xikombelo hala tlhelo na ku kombisa vuxaka bya hina na vona. Se loko munhu a endle xikombelo a hi endleni ku hina maAfrika-Dzonga hi va na ku twisisa xikombelo xa kulukumba loyi le Mozambique, hi endla hi ndlela yaliyani hi nga yimeli ku ta endleka yini endzhaka swona loko hi nga endli xikombelo xa yena. Ku ri mavonelo ya mina erisimu matela kusukela ka Ndhuna Mngoni Butoma.

0: Insegani?
1: Ah, Fugi, let go for now.
0: Ah, in that time, I Fugi.
1: Eh.
0: Hmm.
1: Ah, Kokwan women want to kill a marriage to love a Hitler.
0: Hmm.
1: Eh, Maracucasa cana so. Eco. Vanu lava te pati le tia tinga atrivelan chucheco. Titeku wina tinga avina option yavambiri.
0: Hmm.
1: Ungaku eku hi winile hi fanele hi endlisa yini kumbe hi hanyisa ku yini laha vanhu va nga ta ka va nga hi pfukeli matimba. Se lavaya a va tirhati ofisini na masocha ya mabunu na maphorisa ya mabunu va va tsutsumiseriwa South Africa va ta va ta tumbela hi mhaka ya ku va chava ku va ta dlawa leyi. Se lavan'wanyana lavawani va lo sala va karhi va landzelela va ta haleni. Se nkulukumba luya endla counter attack iloko attackeni ka mfalo wa ka Mondlane loyi a ri na Samora Machel nkarhi lowu va lwelaku ntshunxeko loyi a nga ka opposition party sweswiwani yena a vulavula mavhiki lamawani hinkose i la ta teki ingaku luya a nga vulavuli nchumu yena i vulavula swo antswa na ku vo Zambia na vo manimani hi ku ya liya ngopfungopfu ya leyi va nge i SADC ya liya kusukela loko swi karhi swi sungurile swilo leswiwani SADC yi tshame yi tshama hansi loko va karhi va yimbelela ngoma leyiwani yo a va hambe a va ndlini yinini yi tshama yi tshama hansi SADC yi vulavula hi swona ku e hi ku swilo leswi le ku humelela South Africa a hi tshameni hansi hi vulavula a va le ku vulavuleni swi fana na swini swi fana na leswi ta ku humeleleni xidumbu loko comrade xigevenga ku xidumbu xi ta hlupheka xidumbu xa Edgar Lungu xi hete lembe hinkwaro xi ri South Africa loko South Africa ku ri na nawu kumbe loko SADC a yi ri na nawu South Africa a yi ta ku yini xidumbu xa munhu lexi fitaku xita xi ta tshama laniwana xi heta lembe visiku na nanhlikani xi kha xi yisiwa halaa xi ya va ya khoto va ya va endla hi nini xi endlele ti-high court ta South Africa so swi ri Edgar Lungu a ku nga ri munhu wa Zambia kumbe a nga ri na ndhawu wo fana na valava va nga ta va ta tala kwalanwana ni ku hi ku a va hambe va ta ya kwini hi ku hambi Edgar Lungu loyi a nga president a moya wa ku a tlele ku rhula loyi a nga president wa karhi va swi karhi swa tsandza ku a tlhelela nkarhi kwavo swi ri na lavawa loko vo ala va ku a yi helo hi nga va ndla yini kahlekahle ku vona va trainiwile va swi kota ku khoma xibamu mina sweswiwani futhi ni khalaile na ku xibamu xi khomiwa njhani a ni xi tivi kasi masoja na maphorisa lava a va ri le matikweni ya lamaya va nga ta va ta tala kwala na vanghani va vona va tshamaku na vanghani va vona va karhi va ku ri no n'wina loko va vulavula va ku mihambe hina se manjheni hi ta kuma nkarhi lowu hi nga ta ku hayi hi ta va yisa emakaya all the time a ku miyeleriwini nkarhi lowu hinkwawo a ku miyeleriwini swilo leswiwani swa vava ya lowu wa Mozambique a nga zi na talonte a nga yi hembeli futhi a chavisetele valava ya kwa va ka vona ku ri lo ku ta humelela hi nininininiini ku hi ku nga te hi swi nga te nkarhinge swi ku tlukola chakala va le ku weni hi vanhu va ntima va le ku weni hina hi ku ti SADC ngopfungopfu SADC lava ti-president leti fumaka ehansi ka SADC ti le ku weni hi hina i vadlayi va hina i va toloni va vulavula marito lama ya kahle lama ya changaka yo va na nsele lowun'wanyana wukulukumba ku hina hambi hi karhi hi hlupheka hi va votele ku ri va hi endlela leswinene va heleta va nga ndli leswinene na mphambeni ka hina endle loko hi vulavula va endla counter attack yo hayi mani tshamani hansi hi ta ku e loko a va nga ndlangi masidumasi sweswiya a hi ta swi vona ku ku humelela hi laha misaveni loko ku nga ri na n'wina vateki va mahungu a hi ta swi tiva ku xidumbu xa Edgar Lungu se xi hete lembe hinkwako kusukela hi June se manje xi sungule lembe ra vumbirhi xi ri South Africa xi ya lahliwa kwini mani ndzi nga ku avulavula don
0: ni yingisele n'wini
1: xi ya lahliwa hi mani xi ya lahliwa kwini ku va xi lava le kaya leyi Eh, ilo kuta la wakar wako hampa, ni mi rola zumbu sa ngwembe ane chona kaya. So kwa hae kumbe, inga wuli tani, aho inama purisa wako, nama ina, nama ina. Anda wala wa supeka ngopo la misabeni, e purisa na socha, lo kunyipi, yehela, lo kunyipi yehela. Kufanda ungena mfumulo unso, laba abarikona la kabandle ini. Kwa South Africa la Sunga Africa, laba abatirakale, vanga tolerio. Kwa jo mama sela ntena anga kutengeni kuri yena andla yini la vanwana kulo hwi kwa yebo he maka ku yena anga hatsanga tlharela ateka membership lo uya ukulukuma tshavava wa hemba mkhalabzi yalo wa le Mozambique anga tshisetele vanhu ava fambi va valungisa vabuya va tlula yena hi ku tlharia va vona ku yena imphuntile anga swikoti ku vandlela leswo ku va tlhela va dili ba zaba phohla kunene ba phohla hi maka andlala ba phohla hi maka ntswana ba phohla bana go se kuri ala eta tlela hi deal selo ka bona ba gari ba dzana go loko ba gari ba ndla ene ene e sungula go bona nga ku yena e wa antswanyana go tlula bona ba bana mhleketo go tlula wa yena yena yena anga rongo maka go na xintiri wa anga ba nyigi wa ga endlala ba rna president wa hlupheka va ri na president i ku fana na hina sweswiwana hi le ku hluphekeni hi ri na president laha nga na vanghani va yona la hi na timinister leti nga na vanghani va tona kwalomo so swi ri loko se wa vona swo fana hinkwenu loko swantswa mina loko a ku ri mina lo ni nga na matimba vanhu va ni yingisela a ni ta ka va tsemelele tidrata letiwani hinkwato letiwani va biyele ta masimu usungula vutomi byin'wana lebyintshwa lebyona hayi lebya byona lebyona byi ta hi xanisana vatukulu va hina madona ma to hlupheka na dumbu swa matiko ya handle lanuwani
0: ya ne nkomu

0: ihle ka re ma mukereni.
1: Eish ke xa la mutwana wa tokolo mfukeni na mashume.
0: Ina i tsama ifukeni ngonweni.
1: E fukeni wa tokolo.
0: Mm.
1: Eh ya twala milazi ya ma presidente la.
0: Mm.
1: Mina loko ni languta mavulavulelo ya nkulukumba luya. A nga lerisi hi na rixaka vaakatiko hinkwerhu la. I vulavula na varhangerikulobye va yehe lava va nga voho va nga pfumelela vanhu lava ku ri va nghena la va nga ri na maphepho. Hi ku hi voho va nga pfula ku ri a ti dimiwani va ku hi ku na voho a va ye va ya tumbela ematikweni ya voho.
0: Mm.
1: Se i kombeta voho ku ri leswi va nga swi vanga a va swi yimeleli vanhu va yehe va muka kahle. Hina lava van'wana hi ngo ti pandzisa tinhloko kuve hi le kule na swoho. Hi ku na sweswi ku za va fanele va muka a va mukisi hi vurhangeri lebyiya byi nga va rhamba ku va tala. I mhaka ta ku se vanhu va karhele. Wa swi vona ku ri va vhikavhikini va tsandzekile a ni ri matsundzuko ya ku ri hi ku sungule hi Operation Dudula laha. Loko yi ya ha ri busy va yi kavanyeta yi timeka se ku vhumbunuka match and match. Leyi yi nga yo yi hetela yi kote ku khinula ku un'wana na un'wana a swi vona ku a ka ha ri swa ku huwa. Hi ku na va lava va nga va rhamba se va tsandzeka hi match and match ene sweswi phela vanhu lava vo va ri wa vumune un'wana na un'wana. Loko va nga swi famba va helela vanhu lava laha wa munhu un'wana na un'wana va ta dya voho ku ta machiwa. Se mhaka leyi mi twa ku a humesa marito. Loko a swi nga ri tani a nga ta za a humesa rito hi ku i ntiyiso loko va ri haleni mi tshama mi twa a karhi a vilela ku vanhu va ya a va muki a nga na mhaka na swona ene mikamana leyi nga hundza loko vanhu va vulavula ku a n'wina mi ngo ta mipimi ndhawu letiwani ku a swi ku famba njhani a va ku hi ta aka swivara va vula Mandela hikuva ni ri Mandela ye u lave ku va mukon'wani wa le Mozambique hi mhaka ta ku teka nsati wa munhu wansati lowu a nga feriwa a hi xivuya a nga tekiwi ku va ku hlayisana na yena mara mali yihi se va ku hi ta ka swivara la se a yi vi mhaka ya ku a ayo miyela hi languta hi vona hiku sweswi va karhi va tsutsuma halaha van'wani va kona va ta hale Limpopo va vona ku ingaku ka ha ri kahle koho se mara va lava va nga swi sungula kwani va ta vona ku vandlisa ku yini ku za swi ta fika haleni hi ku a ni tshembi swi to helela kwale ku fambeni ntsene na ku hala va joni ntsene swi ta fika na kwala hi ku leswi va tisaka swo haleni va ta inga ti kaka koho hinkwani.
0: Inkomo ikhenisa swinene.

Kwampiani. Sky Tent yiri ku tsulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambana na ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka swona. Chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga

right, 12-40 minutes ku be awara mbiri awara ku hetelela ka nongonoko GSR Talk. Ni suke ni tiviseni leswaku topic ya hina leyi landzelaka ya timhaka letiya hina laha tikweni hinkwahayo vahlampfa a va fambi kambe president wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa va appointa munhu loyi a nga muhlampfa a nga wa tiko ra le handle va ku u ta va ka Department of Education u ta va minister kwala Afrika-Dzonga. So na ku twa kusuka ka n'wele swa kun'we mi swi vonisa ku yini kumbe mi ri yini vhele hi timhaka teto loko mi tihlela mi ti langutisini.

0: Nhlekani ma amukeri.
1: Nhlekani lowunene mosh.
0: Ahee mi ri njhani?
1: Hina hi pfukile ma wena.
0: Hi tshama hi pfukile.
1: Layani mohaxi presidente vo mi komba kahle ku ri no vanhu lava tirhaka na vona laya ku tala ka vona i vanhu va le handle, se loko va ri vanhu va le handle mohaxi swa boha na voko kwalalo ku ri na switulutulu swi pfulekile swin'wana swi nga ri na vanhu va boheka ku ri no va va faka vanhu lava va le handle. And then loko mo la ku vutisa question yeleyo ku ri njhani hi karhi hina hi hlongola vanhu va le handle va appointa munhu wa le handle, lexi va nga ta mi hlamula xona va ta mi hlamula ku i te kahle munhu luya i na maphepha malaha kumbe se i muakatiko wa kwala ma swi twisisa mahle. Se leswiya swo tikomba kahle ku ri no tiko lera hina na vanhu va le handle hi ku tala ka vona hi vo va ri fambisaka ivi va rhangisa presidente lowa hale ka hina, hina hi langusa presidente ku ri ku vona va tumbele hi presidente. Mi nga kuma swa ku na timali ti vulavuriwaka ti nga humesiwa ta ma 6 billion swo swa kutani muhaxa ne swi nga ndleka ti humese hi vo vanhu va le handle ku ti kota ku ri no ti lawula match and match leyi ma swi twisisa mali. Phela mina na n'wina hi nge swi endli sweswa ku humesa tibiliyoni teto ma swi twisisa. Se loko mi la ku yi langusa kahle hi ko mi nga ta yi vona ku ri no swi vula ku mali liya yi humaka vanhu va lava va le handle va ku hayi mali yi kona yi ta pfuneta ku match and match yi kota ku control-eka hi ndlela ya ku fanisana yaleyo mahaxi. Se swo pfula kahle vanhu matihlu lava nga swi voneki ku tiko lera ka hina a hina hi ri lawulaka, ri lawula hi vanhu va le handle. Inkomo mahaxi mo hi twa van'wana.
0: Inkomo i can see.

0: Nhlekani ma mukerile.
1: Inkomo hayi ndiwele ithande inwana.
0: Hawai ma mukerile.
1: Inkomo ma hayi ko yani ku batata lava byeriwa ku lava tsemeriwa ku va famba eka lava tsutsumala maphepha ya vutitivisi kumbe hi nga vulavula hi proper documentation loko va famba hi swoho kambe mavonelo ya mina ni ri nexe hila president ena matimba ya ku loko a vona kumbe ku ri va sampa lava va nga na swilaveko hinkwaswo leswi swi lavekiwaku la tikweni leri a nga va thola leswi va vulaka ku ri outsource loko mi vona mi kuma ku ri ka swiendli swo karhi u nga ku ha swi fambi kahle mi teka munhu wa le handle a ta kumbexani munhu liya a nga swi kota ku vutisa ku cinca kun'wana va languta expertise a ka munhu yaloye number two va languta munhu yaloye loko a ri yehetela a ri candidate ya streti eku loko mo languta kwala va lahula na voho kwala a hi ku thoriwa va ku holoxa xikandzela hi leswi ivi mi kuma ku afayariwa kumbexani voho va le handle a swi vuloko hi ku vahlasi a va vahlapa a va laveki lava a hi tivi lava va nga na education mi ta tsundzuka muhaxi ku ri vo tala kwala ka government ka tipatipatiti na kona un'wanyana a nga na xitilijomu sweswi a nga hlawuriwa ku he u holodewa leswi mara a nga na leswi swa ri swikila a nga train-iwanga la swi lava mi kuma ku van'wani va nga va train-iwile va ri na ntokoto ku nga alakanaku na swona ku swona hi laha mi kuma ku ko va munhu ndzi vo n'wi teka va n'wi vekela kwalaya a hi tisisisile loko president loko a thola munhu a hi yena as an individual u na ti-advisory ku na advisory board ya yehe va n'wi advisaka ku vona la ka lita na la na la na la na la mara ku hi languta vanhu lava ri handle i na xitona ti-qualification ku na vutivi se mhene ku lexi determinaku ivi hi xi underline ivi hi ku ri vuswikoti bya voho byi nga hi pfuni ku veka cabinete yin'wanyani ka tiholobyeti leti nga swi byelaka mi kuma ku munhu loyi wa swi kota ku fambisa ku na un'wanyana lavaku i Ibrahim Patel i vumbuliwe hi zuma hi tingo yeyivangeleni byana kuta swibindeni mara a fambisa kahle laya ka Department of Industry and Manufacture se a ni ta ku a hi voneni vona va kwalaya a va nge chiki ku ba huwa va tiva titsomi ta vona kama wun'wanyana vona hi voxe instream swo karhi leswi mi kumaku swa ti-syndicate to karhi a va fanele va nyika lavaya nkarhi va kota ku vona kumbexani lava hina lava a va ta dyondza swo karhi ka vona inkomu hansi
0: inkomu yi khensa swinene
2: ngibona siku lerine
0: inkomu na n'wana swivetana
2: inkomu
0: 0608875942 na ti-voice note ta n'we ni rhumeleyi na le ka WhatsApp mo hi ya mahlweni hi teka tinqingho leti Nhlekani mamukerini
3: khalanga na wa xumi
0: ahe mfundhisi minjhani
3: Itsa mai pfukele ngo bona khalanga.
0: Nai nai tsama hi pfukile.
3: A cancer swinene.
0: Mm.
3: Me vandla le rigungu lakho DA.
0: Eh.
3: Oh DA yo igungu lakho.
0: Mm.
3: Vayo rivala kuna vona hi valungu a Afrika va umikona.
0: Mm.
3: Oh phela na vona. Va fana na ma India. Na teti nwani tishaka teto basa.
0: Mm.
3: Loko uza ukumeka uri na khale yo basa. Auma Afrika. Vayo rivala na sevongo kombetela vanwana.
0: Mm.
3: Loko valava kuvitana munhu kuri i foreigner munhu loyi a nga citizen ya tiko ra hina a nga na timfanelo hinkwato vo zama ku va relevant aka nkarhi lowu hi kumekaku hi ri ka wona wa ku kumeka hi ri a ku londeni ku va hlampfa a va kumeki va ri karhi va famba DA a yi nga ta vulavula leswi loko mo cheka a hi muindiya wo sungula ko kumeka a ri karhi a va na position leyikulu aka mfumo wa South Africa ko sukela kwele ka 94 hi nga kumeka hi ri karhi hi sungula kona a ku se tshama ku xota maindiya aka kabinete na ku va timinisitara hi ku hambanahambana loko a ku nga ri vatswatsi a ni ta ku i mijamujamu leyi va kumeka ku va ri a ku hi vuleni vo lava ko zama ku va relevant na leswi kumekaka swi ri ku humeleleni loko mo kumeka mikambili a va zangi va pfula na nomo loko ku pfukeriwa vatima va matiko ya Afrika lava nga kona va ri hava maphepha la ndzeni ka tiko vo zama ko lava ku banga manyala ya ku va va kumeka va nga ri a ku vuleni ka nchumu swi pfuna ku vanhu atikweni hi mhaka ya vahlampfa mi nga vitana njhani munhu loyi a nga munhu loyi a nga muakatiko wa South Africa mi lava ku n'wi vitana ku i muhlampfa ku ri ku na wena u vulaka sweswo a wo tumbuluka kona loko ku kambiwa vakoko wa wena va yota va tlhela va fika va onha ngopfu la South Africa ku tlula maindiya va lava va lava ku ku va kombetela hi le kurilweni na ku rila hi mhaka ya ku misava yi le mavokweni ya valungu va DA leyi tekeriweke va ka ntimeni hi ntlhanu ku dlayiwa vanhu va sindzisiwa ko sukela misava yaleyo ivi vona va hi teka namuntlha va lava ku kombetela maindiya va ku ri i ti-foreigner a va hi nyiki break man hi kumeka hi ri karhi hi vonana na mhaka leyi hi nga ka yona ya Machel March ya ku vona ku ri maAfrika ya ka hina a va tlheleli matikweni ya vona va ya kuma maphepha ivi va kota ku vuya kahle loko va lava ku vuya va ri na maphepha va nga hi dungadungi miehleketo hi swilo leswi nga ri ku na ntiyiso hi nga vutisa hi yena a ri yexe na loyi a kumeka ku a ri kona ka mfumo wa South Africa a ri muindiya xana loko mo cheka va godani va vi timinisitara ta finance na tin'wani tindzawulo i makulu ya na vona i maindiya va Paulo Jordan hi nga kumeka hi ri karhi hi kombeta va xinuna na vaxisati lava va nga maindiya va nga kumeka va ri karhi va va ka tikhabinete ta va Mandela ta va Mbeki ta va Zuma ivi namuntlha a ka Cyril Ramaphosa vo n'wi sukela Cyril hi ku u le xikhwameni xa vona ku n'wi lawula va lava a endla leswi vona va kumeka ku va ri karhi va lava swona swiri a ku ri na loyi a va n'wi lava ende va n'wi byerile Ramaphosa ivi a kumeka a nga landzelelangi ku lava ka vona a hluriwa hi vavandla ra yena va ku a ku vekiwi ya lowa muindiya i comrade kulori ya hina i ta kumeka a ri karhi a endla kahle ntirho vo hi jamukela a hi hambaneni na vona ivi hi kumeka hi vona ku March and March ya kota ku boxeketa yi endla ku tiku leri ri va na vanhu lava nga na maphepha xana ni khensile khalani
0: inkomu yi khensile
3: i mijamujamu ya mabunu khalani
0: exiyane inkomu danki yo ya ne 060-8875-942 a hi tweni ni van'wana lava nga tshukaka va lave ku veka mavonelo a hi tweni ni
4: lava nga za hi topekisiwa hi mhaka leyikulukumba leyi wa yi tsinini so ti-coach to tala ti-coach ku titlaba ta kwala South Africa a hi ta kona la South Africa even hambi ku ri coach ya Bafana Bafana a ya kona South Africa mara va yi qaxini or vanhu va xikwembu na na va ka hina va ka chuni America va ka chuni matiko yo hambanahambana hi ngo a leswiwani se ha ha swi tivi leswi hi swi vulavulaka hi vulavula hinene hi ku valungu na vona a hi le ka vona laha va te hi vo kwale ndhaku ti se hayi a hi ringeteni ku languta ku munhu loyi i na timfanelo hinkwato na ti-qualification ta yena ti right na leswi mhe ni swi vonisaka swona hayi mina hi ku komisa ni na ti-coach a bolweni a hi ta kona la to tala phina ni nga na ka board
5: ahe muhaxi nhlekani van'wana nga don nhlekani mina a ni lava ku hlamula leyi ya DA leyi DA muhaxi a yi fanele yi nga vuli nchumu hi maIndia maIndia va na citizenship ya hina maIndia i vanhu va ka hina muhaxi hi ku ya hi mina sweswi hi le ku hluphekeni ngopfu hi ri vaakatiko hi DA yi hi rhwarini lomu a hi tshama kona ka van'wana nga don hi tigayigayi hi ti-GG hi fika hi hahluleriwa tiyindlu va hahlula van'wana nga don timbuti ti humini na tihomu ti enhoveni hi fambe hi swisiya lomu a hi ri kona hi DA DA ku lava ku ta vula ntiyiso hina ya ha ri ku hi hluphekiseni na sweswi hi ku timali ta tinhundzu ta hina na tihomu ta hina hi tlemini a hi se yi kuma hi DA DA a yi fanele yi miyelanyana hina hi hluphekisiwe ngopfu ha ri ku hlukumeziweni hi DA inkomu van'wana nga don i kokwani Joyce kwala ti-A inkomu

0: Any cigar, any?
1: Bravo.
0: Aye.
1: And the confession got done, the singer, we found another 1 hour in the castle. See, local, even Lavola, even Lavala, well informed. Lavala, everyone, our long one. Well, Lavala, Lavala, I treat them, and I'm going to So re vaso bone la singa wa na ka kona ko ka anere hina a hilandele ntshumu lo wisi. Kulo kumba lo nge president, president. Mina ndi vule khaya no a president ya mina ko ku no ma ka te kwa South Africa ten. A president ya mina, wa president ya South Africa. A fanele a fole line yena senzo mkulu ku fanele masemula a fanele a fole line ni na mfana lo wa ka matlala le wa ka ri vavalavula tinga loko a ya masweni a karha sindisa swilo swo ka swi nga ri ku swona na kwala a xitulweni xexa i le ku sindziseni ku tshama ka xitulweni xa president ende ku hava vanhu lava nge president fanele tshame hansi Hello, va karhi va ri yena khoto i ala ku ya khoto i yalela kwala xitulwini lero se i hunduke ku tlula mugavi un'wanyana kumbe u hunduke Idi Amin un'wanyana wa le tikweni rin'wanyana leri hi nga n'wi langutise ku ri na kahle kahle ivi ha ri munhu lebyi a nga ku byindleni kwala tikweni na hi ku valava a nge va nge a nga ndlangi kahle hi lava nga na yena ka DNU va ri yini va ri yini va ri yini NU yaleyo ya i DNU hi ku yi hlanganise ti-DA na vutetiya tiparti tetiya tin'wanyana ti nga ku fumeli loko u za ku ala vona lava fumaka na yena ku ri leswi a hi swona hina hi nga fumeku na yena hi alela yini hi mhaka ku hi mo va swi tiva ku kahle kahle va ku yena i na yini na i na mali muni i na yini va swi tiva hina hi swi tivi na ku na mapurasi mangani na tihomu tingani mara DA ya swi tiva hi ku hava xilo lexi a nga xi ndlaka vukungundzwani byin'wanyana loko za ku ta ku huma munhu wa makula lama mi twa ku va vulavula hi wona lomu mbala swilo leswiya swa inani hi va Iran na vu Iraq halaya tlhera halaya ka vo Saddam Hussein halaya a va hala tlhelo ra ka hina na loko va ri kona hala tlhelo ra ka hina a va talangi lero himpela loko ku ri ku vanhu lava hinkwavo mali yo va hola eku va timinisitara a ya langa yena yila pfuxa ku hoyihoyi u swo u fana na sweswiwani hinkwaswo ka swona sweswi a nge maphorisa famani ma ba vanhu lava alaka ku ri no lavanhu lavo ta hi le handle na n'wina maphorisa na man'wina masocha yimani mi xilamulela mhangu ku ri vanhu lavawani va ta va ta tshama hi nkanu swi nga vona va lava phela va ka gupta va tise sweswiwani va va fika va tshama leyi namuntlha loko vanhu va vulavula ku tshwana i zuma na va ka zuma lava nga laveki ku ri njhaninjhani xirilo lexi nga tata tiku xo khetha va ka zuma ntsena vanhu va hosi kulukumbana a president i xiboxo kumbe mi tengisiwa ma a ya tengisiwa va n'wi tshamerile vafana kulomi ku va n'wi tengisa ku ri kahle kahle ku humelele yini hala hansi ka masofa ya kona hala i tshika ku vulavula timhaka ta masofa halawani i karhi ya mahlweni no onhetela tiko hambiloko rhwaleteni nga kuma leswaku rhwale mali na yena fambe na yona ya kona na yena xidombo xa ku ta xa hlupheka va ala na xona ku xi vuya hala tikweni hi mhaka u swi ta yi fambe na mali hayi no kulukumba loyi a huminyana la tikweni kumbe hi n'wi susela milon'wini yena hi ya n'wi veka kun'wanyana na hi nga ta vulavula hi yena a ri tlhelo ku hava munhu la nga va ku president a South Africa ma
0: tatana inkomu
1: nhlikana hi wolowo
0: inkomu ikensisne right hi fike makumu ka nongonoko a hi hlanganele ka siku ra mundzuku mina n'we salamuhlayiseka va yingiseri nhlikana

0: Likhensile ku siriwa nkarhi khalanga miyingisele mahungu ya awara ya naruka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri endzenga ku languteka ungungule ka awara leyi. Vaaki etindhawini ta Joni va vula leswaku va hanya hi ku chava endzhaku ka pfhumba ra March and March, kasi leswo va kona endzhaku loko va vekiwa leswaku va hlaseriwile etindhawini ta vona to tshama hikokwalaho ko va va ri Matsonga kumbe Machangana. Un'wana wa vaaki hi loyi a nga va ri karhi a vula leswaku va titwa va nga hlayisekanga hambileswi a ri eka rena, naswona va hanya hi ku chava swinene laha va vikeke leswaku va pfa va ngheneriwe makaya va nga hlayelelanga nchumu.
1: Masiku ba nghena ba fuka ba ku ba gongotsa la ba nghena ba tikiti phone ba ngbing ba ngwalisinda u ba fekini wo kwa ka inwana wa mbini
2: ba ta mutekela phone ba tekela phone ya ntsati
3: ya ntshoveliwini ra tekela na xikaka movha mina la ba teki na mali ri na 7000 ba teki mali ba tekela ti bank ba tekela swakudya ba tlhela ba tsana mavito la tindlu ta mina
2: ba teka vanhu lava ba famba va maxi va ri one ba kha va onhela vanhu ba nga hati ku va ta leader ku va endla swa right.
0: Masipala wa Greta Giane a wu simekile mitlangu eka vadyuhari stadium xa Giane Musumbunuku ku lava ku antswisa vutomi bya rihanyo eka vadyuhari hi ku tirha hi xiendlakalo lexi. Vadyuhari lava va humile hi xitalo ku ya endla vutiolori ka masipala wa Greta Giane stadium. Ntirho lowu wu endle leswaku rihanyo ra vona ri va hi ndlela ya kahle swinene. Masipala wa Greta Giane lava va yiseke emahlweni na vukorhokeri ka vaaki eka tindhawu ta Giane kun'we na matiko hakelano.
4: Kumera vari vamiranza vamiranza ikwala hokaku na wina matiranza miranza ntumjamwina ile kusukonena na ile kudzoneni ri la vantsongo kuloko munhu ana 8 years asitsandzekisi kutsutsuma director. Kumu loko ana 8 years asitsandzekisi kuhoxa. So, Greater Giyani Municipality ya miseketela. Moe mi dhena kune zimtangu shi endeni, miseketo ya wina, yinga wa iri na matimba iri strong kutame ya hina. Imaka ya kuwina, ami zamanka ya muku hoza mena kuluka masangu. Mi luka masangu, mi kami tutsuma, mi woko.
0: President wa tiko ra Zimbabwe Emmerson Mnangagwa u vula leswaku mfumo wa kwa wu tiyimiserile ku va wu ri karhi wu seketela vaaki lava va vuyaka etikweni eka ni nga ku etikweni ra rikwavo kusuka etikweni ra Afrika-Dzonga. Mnangagwa hi loyi a nga va ri karhi a vula leswaku endzhaku ka mapfhumba yo kombisa ku vilela hi loko ma vele kona hi ra vumbirhi mayelana na vaaki va matiko mambe lava va nga laha tikweni swi nga ri ki enawini. Mnangagwa hi nkarhi lowu a burisana na vateki va mahungu u kombisile leswaku vaaki va matiko ya Afrika-Dzonga ba fanerile ku va ri karhi ba khomana ba ba nyandza yin'we. Tlhelo lerin'wana vaaki va tiko ra Zimbabwe va sele va nga ri na ku chavela kona endzhaku va va suka lomu va tshameke kona etindhawini ta Middelburg eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal.
5: In the sacred lands of our forefathers, I appeal to all families and communities to exercise the true African values of compassion, love and caring for one another. More so, as we welcome those returning home from the diaspora. Government has put in

0: Hayi ngeke ngihlamusele indlomfu mina. Eh no no fu i normal. Loko ri hlobora ka yena
1: babona
0: ayona so ba. Itoka inga ku byeli ku. Itoka inga ku byeli. Hambi wo fana na nala ka mana we. Mara nhomfu ni
1: i fane hi teka.
0: Eh na swihlangi swa yena hi languta tinhomfu. Loko vo nhomfu yi haroswa. Eyana. Ku na nkinga. Alright, a hi languti kahle fanekele ti famba ku mahlweni ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga Big 0-5. Ku na mfundhisi mani wa kereke loyi a nga loyi wa kereke Big 0-5 i khomile maphorisa endzhaka loko a kumekile ni mitsumbu ya vavasati va ku ringana mune yi celeriwile ekerekeni ya yena. Mhaka vafundhisi
1: mitsumbu yi
0: celeriwa tikerekeni.
1: Ku celele ma.
0: Kaske ba ka tiko ba eSwatini va sele ba hlamala swinene ngopfu andzaka lwa endzaka ka loko maphorisa va kumile mitsumbu liya ya vavasati vo ringana mune onakile endzeni ka jarata ra kereke ya le matsapa. Mfundhisi luya u rhangelaka kereke inkosi Ngiphile Mphile Zwane i khomiwile hi maphorisa endzaka loko ku ri yena muehleketeleriwa wo sungula eka nandzu lowana. Nakambe ku ya mahlweni va kombisa ku maphorisa ku vekiwa leswaku ri va sungurile ku endla vulavisisi endzhaka loko wansati wa malembe ya mbiri nkaye ku nga 29 wa malembe vukhale Bongiwe Mkhonta nyamalarile hi nkarhi lowu a ri na mfundhisi 15 ntangwet ya June lembe ra 2026. Mfundhisi ku vekiwa leswaku ri a va tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook wa onga kahle tintombi letiwani kumbexani ke vava vanhu vaisati
1: vanhu lava va nghena kereke ya vona
0: ku va va thembisa mintirho ya vuxisi xikan'we kena ku va hambanyisa na maxaka ya vona. Mfundhisi ehliwa hi milandzu yo hambanahambana ku katsa na milandzu ya ku pfinya xikan'we kena milandzu ya ku dlaya. Hi sweswi loko u languta kahle ka swiyenge swa mabulo u nga nghena kahle ndzhawu ta TikTok, u nga nghena kahle ndzhawu ta Facebook, wa kuma ku ri na vafundhisi vo tala ngopfu mani lava va ku va ri live va ku talani ha 1-on-1 endlani this ande loko u languta vanhu va xisati hi vona va lava ngo ku profetiwa
1: hala ka wani wani ai look so len mara
0: mina ni karatwa hiku loko ni yanweti nsuku leswi na leswi na vaku 1-on-1 u tala ku suka u ya le anga kona
1: ka rolo a nwe ti nanza u le a humaka ka yona a wi ti swa chavisa swi
0: hile swa andeni ka kereke vanhu va ku ringana vanharhu mitsumbu ya vavasati vanharhu yi kumekini hambi u la ku tiyisa kereke hambi ku endleka yini a hi xiya xiyeni mani na tikereke leti hi va ku hi ri karhi hi nghena tona ku na tikereke tin'wani Big 0-5 a swa ha fambi hi ndlela swilo eka nkarhi wa sweswo a hi tingani leti swilo swi fambaka hi ndlela
1: hi nga swilo mara swi kahle ku mi tihlayisa vamakwerhu yi kota ku va yi kha yi tihleketela na siku ra mundzuku kambe ka hana ku ti kahle ka swihungwangwani leswi baka mpongo va va kha va hlamusela kahle ku president wa tiko ra Zimbabwe Emerson Mnangagwa u vula leswaku mfumo wakwe wu tiyimiserile ku va kha va seketela vaaki lava va vuyelaka ekaya kusuka eAfrika-Dzonga.
0: Okay. Oh, se njice mihleketo.
1: Yeah, swi tikomba ingaku hi lava va nga vuya hale va nga ta haleni na maphepha ma kahle kumbe lava nga na maphepha va nga na mpfumelelo wa ku va va kha va ri haleni va kha hlamusela ku ri hayi mfumo wu yimeri swona kumbe xana wu tiyimiserile ku va wu kha va seketela mi nga ri va leswaku van'wani va na almost like vo ma 15 years va ri kwala vo ma 20 years se va swa ha fana na ku vhaka le
0: kaya
1: va ha na ndhawu ya ku wisa ka yona se swi ta tika swa ha fana na ku va va kha va sungula ehansi ku ze vo tala a va le ku swi laveni ku tlhela nto wun'wani a ku ka swi tika kwihi ku va munhu a tlhelela kaya ku nga ku ri mhaka ya ikhonomi va khompera South Africa va khompera na tiko ra vona va kuma ku swilo swi le ku tikeni kaya ku ze vo tala loko va kha va ta haleni va ri hi le June haleni kambe ke heta ku yini i xilo lexi xi va ku va kha va langutana na xona ka nkarhi wa sweswiwani nkarhi wa ku va kha va yaka va ta vuya kahle.
0: Ya kuri mahungu Big 0-5 na mafamba kumahlweni eka ntenga wa siku ra namuntlha va munti va herile kumbexanike va munti ku va herile endzhaka loko va xave matandza na xinkwa a xiphazeni xa vahlampfa va ku huma tikweni leri ra Ethiopia va kombisa timagenda ku ri va xave swa ku thyaleswani na madyambu kasike na mpundzu kere wa pfuka va kume leswaku a yi khona u humba yi olele nkuma hinkwavo ku na loyi a nga pona endzhaka loko mi va dyile xinkwa lexiya na matandza lamani va kombisa timagenda ku a yi khona mani tivoneleni eka lava va nga sala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku na van'wani lava se va endleni ka mapfhumba kumbexani ke va endlaka mixikaxika ya ka va va heta vaakatiko wa Afrika-Dzonga hi loko taniku va va nga ri ku lavekeni eka tiko ra hina tsundzuka tindhawu ta maset mo mageva something like that ne mavhiki mambirhi lama nga wundza ku na mugayo lowu nga kumeka wu ri na swin'wana swa muhlovo wun'wana ndzeni ka wona a swa ha tsakisangi hi nga ha vulavula kahle na tindhawini ta le le Phalaborwa nakambe ke nakona mugayo wu kumekini wu ri na muhlovo wun'wana andzeni ka wona leswo ka swi nga tsakiseki a hi ti vonileni eka swilo leswi swi xavaka tixopeni ta vahlampfa lavowa swi witsiwitsi leswi ya mshavela kuvana hamkuri nwina swiziba zimbani swinwi swinwi leswi nga kona hayi a hi ringeteni ku papalata ku va hi xava swakudya swa ka vanhu vo valava

0: eka nkarhi wa sweswiwani. Tikova tixopo leti xavisaka swakudya leswinene.
1: Ene phela hi va hi kha hi rhandza ku xamba leyi mhaka ku hi ta ku swi le kusuhani.
0: No chipa.
1: Swi chipile. A wu fanele u va kha i suka kaya i ya dorobeni swi ta ku ri hambi ko koxotanyana chukele kumbe munyu kumbe xavo swi ta ku ka vo my friend kumbexana lava xavisaka i fika i kota ku va hi kha hi xava hei a hi papaleteni kumbexana a hi koteni ku va hi kha hi tihleketelela loko va hi kha hi languta kahle eka mhaka leyi ya ha ri kona a ri ka swihungongwani mingiseriwa yini kambe va hi kha hi kuma kahle va ri ndzawulo ya dyondzo ya le Gauteng yi humese xitiviso xa leswaku vatswari hinkwavo va vana va vahlampfa lava vana va vona va dyondzaka eka swikolo swa mfumo va fanele ku va va kha va humesa maphepha ya leswaku va na mpfumelelo wa ku va va kha va va kona laha tikweni va tlhela va vulavula leswaku hambileswi xikolo swi nga pfala vatswari va fanele ku va va kha va submit-a maphepha yo komba ku ri va laha tikweni hi nawu eka admin clerk ya xikolo xin'wana na xin'wana leswi va swi ri kona eka swikolo kusuka Monday ku fika Friday loko swi endza kwalaho ku swi vula ku n'wana a nga ha pfumelelangi va kha ya xikolweni
0: leswi vula ku ri i le high school
1: i le primary u le crash va fane va va kha va fika va tisa maphepha yo kombisa ku ri n'wana wa mina mina na vana va mina hi pfumeleriwini ku va hi kha hi ri la South Africa
0: ya ringeteni ku va hi submit-a a hi heleketeni loko nga ri ku heleketa endlani leswi nga fanela swaku vana va kota ku ya mahlweni va ri karhi va dyondza ka tindhawini ta hina mani wa kuma leswaku n'wana i endla grade 11 i fambini hi leswiya na tin'wana ti-grade hikokwalawani
1: loko a fika ka 12 va ku a nga pfumelelangi va kha a tsala maswo swi ka swi vava swa vava swinene. Alright, loko ha langutana kambe ka mahungu lama ha khumbaka varhandziwa va hina va buti na vasesi vatswari lava ha tlhelelaka emakaya va va kha va hlamusela kahle mingisa ra mina ku ku na n'wana wa jaha a tiva kahle ngopfu hi vito ra Bongani Rafiki Zikali lava ku a kumeka tindhawini ta le Durban vona 22 wa malembe la hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri mutswari wa yena lava va xinuna va huma eMalawi kambe mutswari wa yena wasati va huma haleni South Africa kambe i te ku vava swinene khansi ku va a kha vona mutswari wa yena wa xinuna va kha va khandziya bazi ra ku va va kha va tlhelela ekaya andzhaka loko a va kha va ve kona vuton'wini bya yena hinkwabyo ka byona kambe ku va kha leswi nga ku humeleleni se a va khandziye bazi ra ku va kha va kaya tanihiloko ku na mabazi lama ma nga kota ku va kha va pfuna vanhu vo tala ku va va kha va tlhelela makaya swilo leswi swi vavisana lexi ni tsakisaka i ku i teke xivongo xa mhani wa yena
0: okay
1: swi vuse ku loko a lo teka xivongo xa papa yena a ta famba na papa yena na mhana yena i va haleni ivi mutswari wa yena wa xinuna i va le eMalawi hi vona va nga tlhela hi a sala na mutswari wa yena haleni
0: ya hi sweswo leswi vulaka ku ri swi ta teka nkarhi ku va a vona mutswari wa yena wa xinuna because ke ku ya mahlweni holobye wa vululami and then mamuloko kubai u khensile vaakatiko va tiko ra yena ra Afrika-Dzonga va tikhomile kahle mveleke eka siku leriyani ra March and March ka siku leri ka masiku mambirhi lama nga hundza matiko hinkwawo ko kubai u ri vaakatiko va na mfanelo yo kombisa ku vilela kasi hambi swi ri tano kubai u sola vanhu lava va nga thyakisa siku va nga thyakisa siku ra leri nga hundza ra March and March va ri endla siku ra ro endla vukhamba leswi landzela ku khomiwa ka vanhu hinkwavo hikwalaho ku tshova mavhengele ya vahlampfa etindhawini ta KwaZulu-Natal lexin'wana lexi nga ku chaviseni ka nkarhi wa sweswiwani van'wani va mahungu emakombisani ma endlaka ku vahlampfa lava tsutsumaka etindhawini letiya ta le swilungwini ku na tindhawu leti va tsutsumelaka ka tona hi vulavula kahle feleke ndhawu tala vo Giyani na tindhawini tala vo Venda ku na matiko lama nga khumbiwa swinene ngopfu vakombisani ma endlaka ku tindhawu ta le ka magiva RDP nakona hi kun'wani va tsutsumela kona tindhawu ta le ka ndhambi hi kun'wani lava tsutsumela kona hi nga khumba kahle tindhawu va tsutsumela tindhawu leti ti nga na location kahle kahle a hi languteni tindhawu ta ku fana na le ka Mahunisi nakona ke hi kun'wani vakombisani ma endlaka nakona va fikela kona a hi langute tindhawu ta ku fanela ndhengeza RDP nakona va ri hayikhoa hi kun'wani lava nga ku tsutsumini va fikela kona tani ku ndhawu leyi a ni ku na tiyindlu wa kuma ku a yi na munhu va fika va nghena va titshamela na swin'wana swin'wana swin'wana swin'wana na swin'wana se leswi a va ku va ri swi nga humelela kumbexani ke swi kombisa leswaku ri vugevenga ka tindhawu to toleto byi nga ha namba no tlakuka eka nkarhi wowalowo
1: Limpopo hinkwayo ka yona se yi ta yi nga ha hlayisekangi vugevenga byi ta va hinkwabyo byi ri ka xiyimo xa le henhla hikuva na vo va ta va ha ringeta ku va va kha va ti phandaphandela leyi a va ri kona xilungwini a va swi tiva ku ri va tirha kwihi a va swi tiva ku va languta kwini eyi ku ta tika ke
0: ende swin'wana swa kona swi ya tlakusa na leswiya swa zamazama nakambe haleni
1: ene laha ku nga na mazamazama ma swi ta ku njhani swi balesa hinkwaswo
0: mani ku pfinya
1: hinkwaswo ku ta ku nga hlayisekangi kambe loko a langutekela kambe mungisari wa mina ka mahungu hi va hi kha hi kuma ku ri hey tatika ke baba kha ba hlamusela kahle ku president Cyril Ramaphosa baba kha ba veke xitulini ya Yusuf Kazim suka kahle ngove ka vandla ra DA ku ba kha aba a new deputy minister of higher education hey
0: kasi ya sufule ole queen ngari uma queen bo
1: hey sa sna swivuso swa ku hambana na hambana mara suka ka vandla ra DA
0: isuka ka vandla ra DA
1: mara mashito xibong
0: yena iwa kwala tikwenda hina ra Afrika Dzonga
1: astembis
0: ni vone ambaleta ni vanhu vala vo Iraq nyana
1: yes mambalelele
0: mambalelo ma yena na malevu ma yena fwini inga ti mutsa ku njani munhu wa tiko rinwana afika ta ka xitulo a tsama lani wa kahle kahle kuna ndzilo
1: kuna ndzilo
0: kuna musi la
1: ai je ranga panda ku humelela yini ene lava tlhela hlamusela ku tani loko ku ringata ku ri yena ku ri deputy minister of higher education baba kha va hlamusela kahle ngopfu mingisame ku ta kha ku ri yena vakwa kha languta timhaka ta ti higher institution vulavula kahle hi university TVET college leswi khumbaka dyondzo ya le henhla la tikweni ra Afrika-Dzonga lava vakwa kha va tivutisa ku kahle kahle a hi ngo to tikuma hi kha hi dyondza ti language ta le handle na
0: arezi president kundleka yini nwina akati kahle president kuvana masiku ma ku na mune ne varikari vangari ku vulavuleni kahle ka swiyenge swa mabulu mani andakale ku va hlangane na vo phakela mthakathi andakale ku seswa va ta thola munhu un'wana kahle ta no nda ndavulavisa siku wele ku nkulukumba lowu nda n'wi lavalava nda n'wi lavalava
1: okay kombela ku hindzela hi xandla vakusana u na nkungu ta ku kukula bindzu leri u nga laveku ku va ri hundza this does not sound right please all right then khomela va ku hi FNB gold business account u kota ku tirhisa mali leyi tlulaka leyi nga eka akhawunti ya wena credit card na ku lomba mali ya bindzu hi ku endla xikombelo xin'we ntsena eka subject to credit assessment hlayisa nkarhi wa wena u pfumelela leswaku xiyimo xa wena xa timali xi kota ku kula leswi tsakisaka hi FNB gold business account hileswaku u sungula ka hakelo leyi nga ehansi ku nga 49 rand hi n'hweti famba na minkarhi hi ku tirhisa bangi ya FNB leyi pfunaka ku humelerisa bindzu ra wena
0: Eseso heni seeming zero jesus famra simra ko ringa twabito ku tana tatana andaka seso maonge awara mun malandira kahle na rime bangoveni ri peri

0: tora rishaka ka sikeming sirwa GCFM sizuma kahle ka 16 wa timinati ngene kahle vele ke eka awara liya ya mune. All right. Yeah, kati kati nsimu ne.
1: Ya namhla phela iwabu mune ene kuna tsimu leta ta esikhumba kereke.
0: Yeah.
1: Namhla siyathandaza. Mhm. Namhla khongela bayingisela bayina. Wasile sokuba ku tinsimu tembirhanere. Let ka tsimu tembiri loko ehta kuritwa ota kota ku tle ikota ku vula ku hayi khona
0: risimu rero
1: era mani.
0: Na zwo vitira risimu imani. Mhm. Ya ka nambara mingisiri.
1: Yes.
0: 060 887 5942 ila ngata ku hebzela kahle mingisela swa ku risimu era mani ka scam siming sero GCFM kuna risimu ra number 1 ringa makulunga feleke ka matambu ya sikura na mota hi leri ta hebzela ku risimu ra mani zwo vitira risimu imani.

0: yetsutse mo magwada
1: ai xitori a va ta ni twa ku vava xem 060875 teka vanhu va mampela la kazi wa mampela
2: mipukile
1: ipukile mpukile
2: ipula number one Pastor Donation
1: xi
2: va ku jele ni ta huma
1: jele ni ta huma Pastor Donation i mani lava
2: isisiliya khosa ka xikokwana
1: isisiliya mani sisiliya ikhensile mi rhongini ka la rongo e rongo ikhensile mani sisiliya ka xikokwana swa feyila swilo sweswo feyirini mo yi teka mikiseri wo hetelela la khazi wa mampela khazi nge feyili n'wina minjhani
0: e pfukile minjhani
1: emakumbila
3: magigigi
1: magigigi
3: number one
0: arina themba nyati
1: arina themba nyati
0: Kensile
1: magigige ai Kensile
0: va swi hlanganisile
1: va fika va swi va kahle va mpanganyiso mpanganyiso wa kahle swinene ngo
0: mara
1: wrong
0: ai fambeni senkaro we bile
1: matiba number 1 munhu lwa nga vula so mani makhovela lavo duma va ku Pastor Donation vita ra semo ijele
0: okay
1: lava nga so jeren ta huma a nqoleli wrong
0: okay haleni ka mina akuzangi na un'we a huwela ko ku na risimu kusahle ngopfu eka themba nyati ya fambe kahle na Hennessy kuze ni te va swi hlanganisini vapa laha loko va ku masocha risimu leri va kwini na ro tiphineni
1: Pastor Donation jele andaka sweswo ke themba nyati masocha

0: tindawu letiya lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mi ngisa ngota kha humela kahle ngopfu a Madison Square Garden la vanga heta va kha va hlamusela kahle ngopfu ku va tsakela vuyimbeleri zo Taylor eka World Cup loko va kha arangela South Africa lava ku va kha va n'wi rhamba ku ri a performela bona eka mchato wa bona lo nga ta u khauri na vanhu ba swimisele henhla hinkwako leswi mari
1: se ya bangbone nkarhi wa lwa
0: bangbone nkarhi wa lwa ba heta ba lavisisa ba kuma ku oh ishi se sa sele South Africa leswi swi fane ba hit kha hi komba ku rimpela says is international anga hari wa la South Africa
1: says ya ithela America leswi
0: se wa thelela
1: hawa
0: ya
1: as gaming zero hungu rinwana famba ku mahlweni la sokane asile ku mieleni kahle kahle kari ri lebogile mfukeni
0: vako
1: ku sadima kenda ku a ispanya ta lexwani xita ba xiri kari xi nusa e gondolo le Europe le
0: vako
1: ku sadima kenda ku ra ikona man e moholo lwa xingata xika xi hukuma wa 1.7 million ngweti e moholo wa kahle zwine ngo ka skeberi hi viki xi kuma 326,000
0: hey
1: Ya Vic, Monday to
0: Ah, eloko shi popi.
1: Ah, e bana ba mani.
0: Ah. Wa kansimlela loko o popa mnganami, ungandivali mngana.
1: Loko hela ngute kahle, ngari ba kumzeni makenda kuri loko lembe ri hela, mali leyi nga ta va ari na yona, inga ba ri ka ri enda kwalomu eka vuma 26.4.
0: Wow.
1: Million.
0: Wow.
1: Kasi ke a hela ngoti mingiseri. Loko se swi ya ka mali hinkwayo. Ya 4 years contract le anga nikwa yo ya malembe ya mune a hi vulavuleni swa ku ri loko mfana loyi one ofika a endla leswinene etindhawini leti ta le Europe loko swi ya mahlweni anga ha tlhawena loko contract yi hela va extend kumbe a laveka xipano xin'wana leswi a nga ta hola mali yo hundza liya ya 1.7 million per month
0: phela na vona va Orlando Pirates va vuyeri swinene ku famba ka yena va vuyeri a ku fambi ximandla mani va swi vonini ku va luzekeriwini laya se loko ri lebukile a fambile relation mi ta n'wi hleketa swinene swi kahle ku na hambisi a va kha fambile hi va se ha ha lavisisa hi xipano lexiya hi kota ku n'wi sapota na loko va ku veri ya ku tlangeni hi ta vona ku ri u tlangisa ku yini boyboy phela i veke tiko ra hina ehenhla swinene
1: sweswo
0: swi ta suka swi hlohlotela swinene ka vatlangikulori lava va kha va sukeka Orlando Pirates a suka kahle ngopfu eka Sundowns swi kahle ka swipano hinkwaswo ku ri loko va kha yi tlanga ti nyiki hinkwaswo i ku na tlanga and ndlela ku va ni kha ni voniwa va ta ni teka va ni yisa emahlweni
1: and va ta ku teka
0: kambe mi ngisame loko hana ni ku teka kahle ku na mutlangi kumbexana muact ku swahle ngopfu a US a tiva kahle ngopfu Hidden Glover Clover va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku va kha yi tlanga kahle ngopfu xikana na movie leyi vula kahle ngopfu Lethal Weapon va yi maiti ya vo tala va va kha va hlamusela ku tani loko a kha tlange nkarhi wo leha swinene kumbe kha acta nkarhi wo leha swinene va kha hlamusela ku ka minkarhi ya sweswiwani at the age of 78 ina vuvabyi bya Alzheimer lava kha kha hlamusela kahle ngopfu mi ngisela mina ku ri support wa kha wa yi kuma kusuka eka vandyangu wa yena hinkwavo ka vona kambe ke a tlhaka a tsundzuxa vanhu ku ri ku ze a va nga ha n'wi voni eka ti TV ta vona na hinkwakunkwaku i ku i le ka xiyimo xa ku tika ka nkarhi wa sweswiwani a nidaka ngopfu support. Loko a ku ri va haleni South Africa ne a wu tata ku ve ri ku laveka ti-donation i nga ti vutisa swivutiso swa ku hambana na mina kambe na ri ku ri eka vaacti va hina va haleni ku heta ku humelela yini andzhaka loko va hi kha hi n'wi vone nkarhi wo leha swinene eka ti-TV ta hina kumbe mavonakulo ya hina kuma ku ri andzhaka nkarhi wo leha va ku ve ri pfumala na ndhawu yo tshama kasi loko va kha va tirha muholo wa vona wu ka wu nga ri enough kumbexana va va kha va tsakisa hi sweswiya swa swi swa le henhla i nga ti vutisa swi swa ku hambana na hambanana ku ri ku va kha ku humelele yini nkarhi lowu a ha tirha a nga koti ku va kha seva nyana na hi leswi vutisa swo tala vanhu va va ku va kha va ri na swona ka vaacti va hina va la tikweni ra hina ku ra la South Africa ku heta ku va kha ku humelela yini hi vona ke
1: Isiso something sir Roger sir from Serica hle fela ke ntano wa diminete ngina kahle lika awara liya ya ntano ku hlayisa mali swi kahle swinene ngopfu na ku hambanisa man loko mali ya hina ika inga ipfumeleli ku hi hanya vutomi bya ximo xele henhla a hi toloveleni ku huma ka zona vanhu va ku tala ngopfu loko cheka kahle hi fika hi hluleka ku va hi ri na swilo swa kahle hi ku lwisana na ku vanhu va fanekele va hi vona hi ri ka swiyimo swa le henhla ivi loko hi hlangana mavabyi na swin'wana na swin'wana kuma swa ku a yi khoma a ha ri na nchumu hi tsandzeka ku va hi tirhisa mali ya hina kahle hi nkarhi wa walowo Yeah. Isa something serious that kahle namuno adimina tengena kahle vele ka hour le nthano kona Taylor lano a hiluya aya ku chatseni ka vanhu. Ari sembora kona ka twabito vako getting later. Anda ka something serious remember ngobena maunga ku getela hour le nthano kana ngono ko bam bam reloaded ifambile ileso.

0: xifundzeni ntsongo xa Mopani kusukela hi siku ra vutsevu ku ya fikela hi siku ra vukhume ka n'weti leyi. Premier ta va joyiniwile swirho swa huvo va MEC ku hambanahambana, timeyarankulu ta masipala wa xifundzantsongo xa Mopani na meyara wa masipala wa muganga wa Phalaborwa. Vhiki ra mphakelo wa vukorhokeri leri hlanganisiweke ri kongomisiwile ka ku antswisa nhlanganiso wa mphakelo wa vukorhokeri, ku tiyisisa pulani exikarhi ka mimfumo na ku veka mpimanyeto. Leswi endliwa hi ku tirhisana na sekretari ya phurayivhete, vaaki, vatirhi lava hleleke vurhangeri bya ndhavuko, ku nga na vakhoma xiave van'wana exifundzeninkulu. Ku ya emahlweni, riendzo ri lulamisiriwile Premier ku va va ri karhi va lulamisa mitlhontlho ya mphakelo wa vukorhokeri ku ya nyika nseketelo wa maqhinga eka xiyimo xa masipala mayelana na mhaka ya ku tirhisiwa ka swa timali. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya ntlhanu ka GSR FM. Vaaki etindhawini ta Joni lava va vuleke leswaku va hanya hi ku chava endzhaku ni ku endzhaka pfhumba ra March and March, kasi leswi va kona endzhaka loko va ta va va hlaseriwile etindhawini ta vona lava vitaniweke leswaku hi Matsonga kumbe Machanga. Na un'wana wa vaaki hi loyi a nga va ri karhi a hlamusela leswaku u titwa nga hlayisekanga hambi loko a ri eka rena, naswona hi loyi a vikeke leswaku u tshame ka rena hi ku chava swinene. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu, muyimeri wa xinawu xandla xa nhloko ya vulavisisi bya le henhla nkulukumba Firoza Ken na ku nga advocate Ken vula leswaku Ken wa ri ka xiyimo xo ka xi nga tsakisi xibedhlele. Hi tlhelo lerin'wani, murhangeri wa khomixini ya Madlanga Justice Madlanga u lemukisile vuyimeri bya xinawu Firoza Ken tanihileswi a fambelanake kule na ku va ri karhi burisana na vateki va mahungu ku ya hi leswi swi nga hatisaka swisolo eka khomixini ya Madlanga. Kasi leswi landzela ku va Firoza Ken a ta va baleseriwile hi sonto handle ka karhene etindhawini ta Joni, naswona u languteriwile ku va ri karhi a nyika vumbhoni emahlweni ka khomixini ya Madlanga. Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni, va mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo hi ku rhangeriwa hi Dokodela Phophela Mathuba u nga ha sungula vhiki ra mphakelo wa vukorhokeri hi ku fambisiwa na modele wa nhluvukiso wa xifundzankulu kumbe DDM hi ku komisa ku kambela mphakelo wa vukorhokeri eka tindhawu ta bo Phalaborwa. Hi gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu nongonoko wa Bamba Roaded, wu ya emahlweni endzeka.
1: Gualala wasala, Rico Dico, Eva Unibaritas Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Inkwa, Ulama Gamadoroba, Lama Kulu, Kusuba, Epuluguan, UBM Tsangwili Ansi Ansi, Ustega the Tiles, Rhino Boards, Little Pumbu, Little Chavik Mati, The Toilet Mat Bathroom Sets, Natuvon, Telenruini, Yishasa Munzo Ganjwa CE Step, Leshubulaga, Fikilala European Quality Standard, Mishavakawe, Mishavela Tomi Inkwa to Jangwina, Lamin Tsangwina Chichuagunza, 50%, Yikumega Kamalamlele, Eka Aray Dua, Rico Dico, stylish ideas, innovative.

0: Arisimba kahle mingisa registera fa yami ringisa ka kahle swinene ka awara ya ku hetsela makumembiri wa timinetes ku beka kahle awara leyi hantlhani hambi amukena kambe eka ringana ku bamba reloaded famba kahle na vakhandzi wa game loko ri ku waha ku hi kuma ha ku amukela ka xihundzu xa 16.0 megahertz FM or a streaming ya www.gcrfm.co.za eka n'wina ma ha ku sungula ku yingisela ro ku sungulasungula hambi amukela mingisela wa mina swi tivi leswaku minongonoko yi kona hi ku hambana na hambana na xikan'we na vahansi kulori kambe ke swi tivi leswaku tani gcr fm a vula nakambi kha hi ku we are the voice of the nation nhlokomhaka yi kona ku va hi kha hi kota ku va hi kha hi chukachuka kahle
1: ya nhlokomhaka yi kona nhlokomhaka mingiseriwa gcr fm yimi kahle feleke hi ndlela leyi eka ku ri na vuya eswilahlweni ku ri nkarhi wo dya va ta na vona va ta dya xana mi vona yi ri kahle mhaka leyi ke naswona ke wena loko u swi vona na loko u swi loko na wena loko a wo va na nkateko wa ku u va un'wana a phakelaka swakudya a wu ta n'wi nyika munhu luya swakudya ku ve a nkosini a nga ri kona na
0: emakhelwani a wuyi nkosini sevhisi yaleya le masungulo kumbexana va ku yi sungula hi sikisi a wuyi kambe loko se va vuya aswilahlweni hi wena tlhaku ya tsutsumela tilayini
1: i kahle kahle hambi u nga ri makhelwani
0: emuakatiko
1: loko ku fika nkarhi lowu wa ku fanekele ku ya ku ya phakiwa miya miya phaka loko ku aswilahlweni a mi aswilahlweni na le handle ka swilahlweni va mi nga ri kona va mo tshama ka kaya loko mi vona vanhu va ku dyeni nan'we mi tsutsumela kahle mi ku mi ya ku dyeni
0: se loko i va n'wi vona loko va kha i ri ka lava va welaka ku va va kha va phakela loko va swi swi vonisa sweswo wa n'wi phakela na swi vona ku loyi a nga yangamakayawa
1: n'wi niki wo n'wi phamela dzolo u humaka swona n'wi faka khavichi na xitulu u humaka swona hi byeli mingiseri ka nambara 060 875 9422 leswaku wena kelo ku xiyimo xa kudani mi khoma njhani ka vaakatiko va n'wena va phamela va nga yangi swilahlweni na 106
0: va kha swaka n'wi leswi
1: 106 hello
2: Eh Matos. Yeah. Eh Matos.
1: Exe.
2: Matamhakale ba bangofu. Mi ya ku tselena ni. Loko mi vuya laha nga na muti loko nga na kosi. Va fika va mineka swa ku dya munhu a fika ka hile a kha makaya.
1: Yeah.
2: A nga ya ku tselena. Makale na a ngisusa la ka hina hi thuma kona.
1: Okay.
0: Mara swa ku nga ya.
1: Why?
2: Hi. Ani na hi vuya ku tenda ku vava ya ayo tshama kaya ani wa swi tiva ku a ni ka celiwa la tikweni wa a tshami kaya ke hi ku xitokofela lexiya xa munhu un'wana na un'wana hi ku loko yo tshama ma swi vona ni a swi tshamisekani hi ku a ni u kwa tikweni swa antswa loko wa kha wu tirha hi ta swi twisisa ku munhu i le ku tirheni se munhu laa ngo wo tshama kaya ma vona
1: hi magoda hi vekeni rivaleni kasi swakudya leswiya swekiwaku loko ri na nkosi veri i swa lava tirhaka kumbexani ke swakudya swo swi

0: va aka tiko tani ku kuna nkosi
1: sala va va tirha ku na va lava ku ku pfuneteka kwa ku celeni
2: va va vulela ngopfu ka siku ro
0: se hi ri yini lava vo ta hi le matikweni laman'wana ke vo ka va nga celangiki vo ka va nga ndlangi nchumu wa yivo va kota ku fika va dya
1: a ko va ku a ni lava hi nge va vuli nandzu mara vanhu va lava tikweni va la tikweni mi tshamaka na vona hi matosi ma swi vona ku swi va va njhani mi twa ku vava n'wi mukha mi huma ku cele munhu a fika a fika a tlhela a fola layini laya
0: mara n'we ma cela magoda kwala ka mukhomi
1: na haya mangwavi ku teleni
0: n'wina
1: mina na haya hambi ma wu tana kokwani mahandzi na haya mina
0: I know ta va vutisa hi kesi ri magoda hlayiseka
1: mhaka yo ka yi nga ri kahle liya loko ku na swilo ha pfunana he
0: oyi kesi magoda
1: hlayisekani matosi ta ngoka mibesi leyi
2: va ni tsakise kwala loko va ku i xitokofela xa xa un'wana na un'wana leswo nkosi wu humelela eka muti wun'wana na un'wana 0608 75940 mi yingiseriwa hina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani
0: i n'wi vonini ku hi loyi a nga yangi u nga n'wi phakela wehe kumbe u n'wi byela ku a wu kumi nchumu laha a wu nga yangi mandlwavini wena a wu kumi nchumu laha a wu nga yangi ku celeni a wu nga yangi ku seleteleni 106 mi le ka radio
3: na khensa ku va eka radio na la xivari na etwa soko mhaka ya ku ri xana lava va ya ku vo ka va nga yangi
0: mutirini
3: a vo doja doja swiswo tanyani va nyikiwa swakudya xa
2: ya
3: a ni ku lava phakelaka swakudya a va swi tivi leswaku ri loko hi huma hi ta hi huma ku lovuyani a hi tsariwanga a yi kotini a nga nga
2: kotini
3: tin'we hikuva loko hi huma a nkosini a vulavula a ri kwaleni a swi lapini sweswi hi tlhela mutirhi ku ta tshamisiwa leswi lavaya va tshamisa leswi vateki va tshamisa leswi se lexi na kona loko a hi mina a ni tiva xikongomelonkulu xa ku loko ku ri na nkosi i ncini xana a hi swakudya a vuyi ku dyeni swakudya ko va swi ko fituriwa un'wana na un'wana ri cerini ta kolomuyani na mfanelo ya kuma swakudya leswi kambe dyondzo i ta va nga ri na dyondzo i ta fambisa sweswo a ze a ya fa ni ze ni yi fambela ni nga ri na dyondzo ku why xikongomelonkulu ku ri na nkosi ya nkosini hi ya ku byaleni hi heleketa ku rhandziwa wa hina hi ndlela leyi swi nga fanela kambe loko mina ndzi ya ankosini leswi swi vulaka ku i ntiyiso phela ende swi ta va kuma record kwani byela ku na vanhu va talo va nkosini va ta va langutisa va langutisa mara a va celanga hi vonaaku va rhanga va dya swakudya so xikongomelonkulu swakudya i ku respecta swilo o tiva sweswo hi ri vanhu hinkwenu a hi nga ta swakudya a hi ta endla leswi faneleke a nga endle swona i ta kuma nkhangu wa kona hikuva wu yimele vona lava fanana
0: valavaku mi vula ku ku na nkhavi lowu baku van'wani ematilweni loko va nga yangi swilahlweni
3: yingiselani ma mitwa
0: na mitwa
3: ku twa va katekile lava ku ankosini kambe va na khombo lava ku ankosweni swileswiwani hinkwaswo swi kona matsalweni swiwaini leri na matimba ya ku vulavula leswaku ri ku na van'wani va na ordeti se va na ordeti voni bya xiundla xin'wana maximanini a mi swiva ku na vanhu van'wana sweswi ordeti a va swi ti na kota byela mani mara n'wina mi nge swi voni
2: ya ntiyiso papa swa twa
3: va rhwele rixangu wecos a va riti ritu ku ritu ri yini ende ritu mbewu ritu i ntumbuluko ende ritu i kambelo leswi vula ku ri if you want to listen that one
0: ya
3: los even you are educated
2: swatwala papa i swatwala
0: no hi mafini mo nyika van'wani nkarhi
3: nakhesa
0: i sweswo ve ri n'we mo ka mi nga yeki le swilahlweni le mo ka mi nga yeku celeni ve ri ku na nkhavi wu nga mi yimela laha
2: fambani mi ya sopota van'wani fambani mi ya seketela van'wana ni ri i swa wun'wana wun'wana swisweswo 0608 75940 amukele
0: hallo
4: ahe minjhani
2: i pfukile minjhani
4: hi pfukile
2: ina
4: ni twile hloko mhaka laniwani
0: okay
4: mina a ni ta ku loko a ni ri ku phakeleni a tafuleni va vuya hi leswi lahlweni vanhu a ku na munhu a ni ta n'wi alela ni va phakela hinkwavo un'wana na un'wana no phakela swakudya swi dyiwa loko swi ri kona swakudya i thyaka ra mena loko i tsona vanhu loko se va hangalakini laha swi sala swi onhaka swibolo leswi lakayaku hisisaku swona
0: ya
4: swa ku da ithaka ra meno va tiyela makaya
0: o se n'wina a mi na mhaka na ku mani i yini a tirha kumbe xani ka nga yangi mo phakela un'wana na un'wana hambi n'wi vonini ku a nga yangi
4: hambi a ni tshembi ku ni nga swi vona ku mani a nga yangi mani u yini mi nge koti ku swi hambanyisa sweswi vanhu va nga ta va va ri kwala ya kosini un'wana na un'wana n'wina mi le tafuleni mi phakela swakudya
0: okay
4: hayi
0: hi mi tweni mani lava
4: Hey, mzawa magoda, wo nifoinisa malume.
0: Oh, mfoinise malume.
2: Ekensi ngamke.
0: Ekensi ngamkhoni.
4: Eso tahle.
2: Thank
0: you. Ba malume ba ngona rando man. Malume magoda.
2: Ekensi le malume magoda. 0608795940 ngwe mga swendisa ku yini.
0: Hello.
4: Aye bo khaze.
2: Aye ba khazi.
4: Me right na bo khazi.
2: Kira mjani.
4: Hayi na hina hi right ngopfu vo khazi
2: ina
4: ha yi twa na nhloko mhaka ya n'wina ya kahle leswiya swo no va ya emasirheni ni ta vulavula hi swa siku ro lahla loko vanhu va ya emasirheni ku va ku sale vakhegulu lava va nga koteki ku ri va fikelela emasirheni se loko va sale laya hi sala hi va phakela swakudya va dya se ku na lava vo tshamelela a swibakitanini ni le ti-tavern loko lava va nga size va huma le masirheni vo va fikile va te ku phakeni ka swakudya lavaya va humaka swilahlweni va fika va xota swakudya hi yo problem yaleyo ene mi nge swi tivi ku ri a va yili kumbe a va nga yangi ma swi vona yi kuma ku lava va ka va tirha leyi va a va swi kumangi swakudya mara munhu loyi a tshame xibakitanini na le tavern yi tsutsumile yi ta ta phaka swakudya swi va swi ri na problem a fanele va endla tithikithi to loko vanhu va ri le mandlavini va vuya va ta phaka hi tona a swi ta antswa
0: vula ku ku ndliwa thikithi ra ku phaka ra ku phakela ra ku phaka nkosini
4: loko lava va nga le masirheni loko va vuya ka hina hi phakela ku hala makaya va hi komba na hambi ku ri xiphephani ntsena va hi komba ku ri va huma kona lava vo suka ti-tavern na le swibakitanini va nge phaki hikuva ni va ta va va ri hava
0: okay
4: swi va fanele va yima lavaya va ka va tirha ntirho va sungula va phaka loko swi va helerile vo va kota ku phaka ndhaku se vona va hatlisela lavaya va humaka ku tirheni a va kumi swakudya ma swi vona
0: mivulavula hi nkarhi wowalowo swithikithani swoswoleswo a va nge vi na ndlela yin'wana yo va swi endla kwale masirheni na vona va va na swona va nga yangi
4: hayi a ni va nge swi tivi ku ri swi tsariwe ku yini nkarhi wun'wani wo hwanthalu ntsena nkarhi wun'wani i ku eme ntsena se va nge swi voni va ta ve ku lava va nga le va vuya na swo tsariwa yini
0: leswi vula ku loko vo teka vundhuna lebyi ku hala ka n'we va byi nyika n'wehe mi ta ndla swithikithani
4: ma ta endla swithikithani mhaka yo vanhu va onhekeriwa mi kuma ku van'wani va va va ka va huma matikweni ya le kule ma swi vona va tlhela va nga dyangi ku dya vanhu va kwala tikweni lava a va nga yangi na le nkosini lava va ri ti-tavern na le swibakitanini swa borha
2: swona swa borha
4: swi borha ngopfu
0: hi mitwi
4: mikhesile vo khazi
2: thank you
0: hey ya twala vanga va na ndlela yo yisona
2: ikuma kha va tsutsuma kuma ku se va fike khale
0: n'wina
2: mahuma le masirheni wa leti vona va va kha va fikile ra n'wi vona hi ri tshamise ku yini Sara FM
4: ahe khazi na khazo
2: ahe vo khazi
4: matanxe ku mhaka leyi ya hi dyondzisa yi kahle
2: ngopfu
4: i swilo leswi humelelaka everyday
2: ntiyiso
4: mata swi khomisa tingana mani swi tivi vona lava beburiwaku masiku lama vo beburisiwa ku yini phela swihi leswi swi na ma 2000 a ku va vona lavakulu
0: ma 2000
4: a hi swona swi faendla leswi ndhaku hansahansa
0: a mo va venga
4: a hi va vengi va na vakulu hi mudende va na mukhwa
0: kasi mudende wu sungulerile
4: na vona valavaa va nga sungula ku denda hi vo 97 valava 98 a swiswi
0: sweswo
4: na swo tswaliwa hi munhu wun'we na le ka hina ni tshame ni khomiwa hi tingana siku rin'wana ku ri na nkosi luwa wo tiphamela hi wexe
0: okay
4: mato ya genge yaleyo va na swiphoma va na timovha movha sweswi nga kuma siku lana va xava timovha vana va masiku lawa loko va vona ku tina se va heta moveni mati a va fika va fola va tiphakela vini wa muti a ve se fika ni mi byele leswi ni nga swi vona no byeriwa
0: okay
4: vini va muti lava nga feriwa a ve se fika la catering yi nga ku swekeni ni va ni nga tivi ku a va va byerini ku swa fika swi nghena swi tshama loko swi ti phamela tshama tafuleni swi dya swa tika mani ni swinga swo dyiwa njhani mara van'wani lava nga na swivona hale ka hina va sungule ku lava mabansara ni nga wu kumbe va ta swi kota ni swi vonini kambirhi ka nharhu mhaka leyo
0: n'we mi nga tsandzeka ku tlilapare 2k loko ri endla swo huma ndleleni nkosini
4: xi na mahanyo lamathoi njhani va tiva kahle vana lava bebu va masiku
0: lomami xi dyondzisa ku hikokwala ka yini ku mbyana yi tlela handle xi ta kota ku twisa hikokwala ka yini mbyana yi tlela handle
4: a mi swi tivi hlamule swi nga bebu ra masiku a swi twi a swi fana na n'wina mi nga wa khale nyana
0: hayi nyana hina ma-70s kwala
2: ma-72
0: swo swo mampela
2: ma-72
0: hi vulavula hi timhaka ta ma-70s hi mhani a hi mhaka sweswi
4: n'wina mi nga mi ri early 90
0: hi vulavula a swa ha ri kule ngopfu ku hi tikumela mali ya mudende na hina kensin
2: ya 0608 875 942 mingisela hina a famba swin'we hi la ku twiwa hi n'wina ku loko ma va mi kha mi phakela ma va phakela vanhu valavo na ni vo riqingho ri nghena ka la
0: 0608 875 942 mingisela famba ka nika ndrinko wa siku ra ravotla enhlikani khasi
5: xivarana n'wa wun'wana mpfukile
0: hi pfukile minjhani bale
5: hi pfukile ma
2: ina
5: mani ka mani pepu hi wako bexas entilweni leyi a hi endle switikitano swi ri nga 200 na mpundzu ku ba a wa ha kumi kumi
0: se ku ya dya vanhu va 200
5: swara 200 yi tele ngo nkosini nkosi yi sayitela hi ri 10 ku a swi kumini wan'wani ni lava yini mi nga ta ku jenisani
0: hi swivara mara
2: va ta ku makhola n'wina masiva va ta mi hlongola kwala tikweni
5: swivaro
0: swivara
5: hi pima nkarhi 6 to 8 loko swi ba 8 tikita a ku nyika a ni matele
0: Sivara swi wrong.
2: Sivara.
0: Ku fe ku ta vanhu vangani nkosini.
2: Sivara va amukeriwangi
0: nkosini. Swi na swihlawuhlawu swi
2: swa
0: bali.
2: Sivara
0: mara. Sivara wa mina.
2: 0608 875 942 kambe hi nge se za hi famba ka ha na nhlokomhaka leyi va ku yi kha yi taka xana loko ma mi kha mi phakela ma phakela na hambani lava mi swi vona ku munhu loyi
0: a dya
2: loyi a nga yi zangi a ya
0: nkandziyiso rito kona laha ku riveliwa kahle mingiseri ka nambara 0608 kahle mingiseri ka WhatsApp swa ku vona va ta va yi khomele
6: ri perile thosithosi na sesikwalani mathonsi me ni ta vulavula hi tiko ra ka sikhunyani ntsena hayi kun'wana loko kun'wana a ni ku tivi la ka sikhunyani loko ku ri na nkosi aniri ya ku a ku celeni aniri swakudya swi tale a swi rhapeni le hi celaku kona loko se hi suka le swirhapeni le ku ri siku ro cela ne hi dyile un'wana na un'wana i tiyela a kaya mara na loko ku va Saturday se ku dyiwa swakudya swa timhisi timhisi ti tshama hi timhisi ta tona mara va tivana lava a va aku celeni va ti tiva vona futhi va vhela va vula ku ri boti loko ku ve na u nga ri na hina leyi a xitokofeleni lexiya xa ku cela leyi a swi rhapeni u nga zi ti tshineta laha hi nga kona hi leswi ndliwaku laha ka sikhunyana lama i mavonelo ya mina papa xiluwana afana leswi hi swi ndlisaka swona laha mugangeni wa ndhuna erika na muchava sikhunyana hlayisi
0: a swi vetana le ka n'wina papa hlayisekana
2: mama yi tiva president ya timhisi
0: leswi swi tshamisekini kambe president ya timhisi ya le ka magoro very money
2: a ni ti na vitira vo mara swi tikomba hi nga ku na bala loko vo va vona
0: president
2: wa ka sikhunyana wa timhisi a swi ngo famba
0: kahleswi
7: ende vanhu ko sava wu cha loko vanhu vo ze va vo timovha ti khe ti vuya u kuma ku munhu wo hlamba a nga hlambangi na vana a nga va hlambisangi bibule na vana thyakini na yena xikan'we aya kwalaya a fola layini a nga yangi ni swilahlweni mhenta swi nga ri kahle maxi wa mina swi tele ngopfu ene swa nyumisa ene ni twi hi nga ku lava swi endlaku a se va fexi munhwana swi tele ngopfu ti loko ri hala ka hina hala hi se swi ngopfu vaxivambirhi swi tele ngopfu ende swa borha mara mi ni tsakisa yini na i ku loko ku ri na nkosi ka valava vanhu va rhambana va ndla leswiya wena swi endlaka
0: okay
2: dankuhayi
0: kensini mativa swa ku a swi va swi nga tsakisi ndlela leyi kasi ka mingiseri wa gsrfa kha yi famba kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha xihondo 106.0 i xihondo 106.0 kensini a ku bomandla vuyela kahle feleke u nga yi landza kahle ni le ka audio streaming ya www.gsrfm.co.za yale hi mtwini mi kha mi hlelahlela se si mi nga n'wi phamela
2: ni tshabeni phamela mara loko va phamela le vakanga kulabi ku va ta ku zonda ku vanhu ku
0: se
2: ho va nyika swa ku

0: sọ kan hun na
1: ẹni pẹla ilẹ ni ale yi ni
0: wo imagine ibu tsọ no nko sọ kan hun na
1: se iya ma kan hun de mo sọ ra e ta se mina ni mega shukuna man to kuma mina ri kwala ngani pamela shebo
0: am ngeli shebe
1: so tsa kunyi ka buswa kumbe swa tsara tsara mara wuko nyomu ayika kombela ku
0: ningalwina vanhu iseswo mingiseriwa gsr fm kasika xikomba nkarhi i makumenharunhungu wa timinete ngheni ka xikahuri na ntlhanu 38 minute after the hour 5 o'clock exa makhombo risumara ku ringa thiwa vitwa ku ni nge lungi ri heta kahle ka birthday wishes ta yibyela kahle mingiseri swaku i ma tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka madyambu ya siku ra namuntlha ehleni ka nongonoko bumper loaded bakhasi wa game ka grand form ka wirelense ka xiondo 106.0 eka rito ra rixaka.

swibe ka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka majambu ya sukura na mutlhano ngonoko e wa ta miganga ba ya karima mukela tindza wonkwato la mpfuleleke xani moya xa GSR FM ka majambu ya sukura na mutlhavito ni remember ngobeni la nga ta ba ya karima fambisana ku suka kahle la ka awara ya ntsebe ka fika kahle le ka awara ya nkombo siku e siku leriya ra vumbirhi ka n'hweti ya mahori kumbe n'hweti ya vunkombo eka lembe ra 2022 loko hi va hi karhi hi langutisa kahle eka swiviko leswi hi nga ta va hi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va hi karhi hi khumba kahle le ka president wa tiko ra Zimbabwe Mnangagwa hi loyi a nga va ri karhi a vula leswaku mfumo wakwe a wu tiyimiseli ku va wu ri karhi wu seketela vaaki lava vuyaka etikweni ni nga ku lava vuyaka etikweni ra varikwerhu kusuka etikweni ra Afrika-Dzonga nakambe nga ha tlhela hi khumba kahle le ka vandla ra African National Congress kumbe ANC ku komisa va vula leswaku ku seketela ku kombisa ku vilela hi loko nga kona kwalomu ka ku tlula dzana nhungu wa vanhu va khomiwile etikweni hinkwaro hi milandzu ya ku hambanahambana vandla ra Democratic Alliance kumbe DA hi ku kombisa risola swinene ku hlambanyiwa ka holobye wuntshwa eka ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo hi ku rhangeriwa hi Premier Dr. Bophi Ramathobela va langutiweke ku va va ri karhi va sungula vhiki ra mphakelo wa vukorhokeri eka tindhawu ta masipala wa Bophalaburwa vaaki etindhawini ta Joni va vula leswaku hi lava hanyeke ku chava endzhaku ka pfhumba ra March and March muyimeri wa xinawu wa xandla

0: bya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rixaka
1: swi veka kahle le ka khume ra timinete ku bile awara ya ntsevu eka madyambu. Ya siku ra namuntlha va ri karhi hi langutisa kahle eka swiviko leswi swi va karhi swi karhi swi kombisa kahle leswaku masipala wa Greater Giyani a wu simekile kahle mitlangu ya vadyuhari stadiyamu xa Giyani Musumbunuku ku va va ri karhi va antswisa vukorhokeri bya rihanyo eka vadyuhari ku tirhisa pfhumba ra muxaka lowu. Kasi vadyuhari lava a va ri humile hi xitalo ku va va ri karhi va endla vutiolori eka masipala wa Greater Giyani. Kasi ntirho lowu hi lowu endleke leswaku rihanyo ra vona ri va lerinene swinene. Masipala wa Greater Giyani hi lowu yiseke vukorhokeri ka vaaki va tindhawu ta Giyani kun'we na matiko akelano.
2: Ni xeweta vatlangi va hina, vakokwani wa hina xinuna xisati. Ni xeweta director Chavalala, ni xeweta vachaviseki lava nga kona haleni, kansela Xivambu, kansela Xirindza, kansela Matosi. Ni xeweta ti-officials ta hina, ni xeweta na va Boti Mzamani, varhangeri hinkwavo va swiyenge swo hambanahambana na mixeweta. Halala hinkwerhu halala. Va vurini already ku ni kona haleni hi ku yimela hofisi ya meyara. Mo ni mi byela ku meyara va ri va mi rhandza. Va mi rhandza hikwalaho ka ku na n'wina ma ti rhandza. Mi rhandza vutomi bya n'wina. Hi le ku swi voneni na hina hi le ku dyondzeni hi ri lavatsongo. Kuloko munhu a ri na 8 years a swi tsandzekisi ku tsutsuma director. Kumunhu loko a ri na 8 years a swi tsandzekisi ku

Ukususa soso mingisirwa mina unamina ntombi yozenya ntombi yelo sikundisa amaleza wazinjeme nsezelwa kahlokwana neri intukulo mamjaji ngwa smart nasera mamjaji ngwa mathole kama vuza akaya mbuya vapfukile vanhu vana ntshembo na kupfumela swaku vapfukeni xeweta vanhu hinkwaku hinkwaku hinkwaku lo miningisela ka miri kona minjani naka nongonoko wa sportville kuravu munera kahle mingisirwa mina na cancer remember kusirwa nkarhi mari lo nkarhi hi wa hina na vayingiseri va sportville le ka World Cup ti team ta Africa swi ti kominga ku kahle kahleni ha ati skoti ku khomelela yin'wani tolo team haw nkarhi loyi hi twa ku nga ku say you winning team leyi ha yi niketa game yi famba nje miyingiseriwa mina ni ta va ni kha ni vulavula hi mitlangu leya ya FIFA World Cup ta vulavula hi mimbuyelo ya kona ni vulavula na ti-team leti nga ta va ti kha ti tlanga ka majaha masiku ra namuntlha mara nhlokomhaka ya hina hi teka laha miyingiseriwa mina hi teka laha a hi teki laha ku na switrikara swa ku hisa swinharhu laha Afrika-Dzonga swi nga ti-free agent ni lava ku tiva kusuka ka wena miyingiseri u nga humi mhakeni u nga humi mhakeni miyingiseriwa mina nghena mhakeni leyi ni ku byelaka yoho mina ku na switirekara swinharhu laha Afrika-Dzonga leswi swi nga ti-free agent loko we wo va xipano xa yona Kaizer Chiefs u nga sayina mani aka switirekara leswi u nga humi ka nhlokomhaka ya hina ku na switirekara swinharhu leswi ni nga ta ku byela mavito ma swona sweswi loko wo va xipano xa Kaizer Chiefs aka switirekara leswinharhu u nga sayina mani switirekara xo sungula i Tshekgo Fatso wa ka Mabasa a free agent xipano xa Orlando Pirates xi n'wi releasini swi kombisa leswaku hayi bona na yena hayi vuxaka bya vona byi gimeta kala hi ti 30 ta June hi vone contract va kha yi hela a hi yena ntsena ku na munhu wo fana na Peter wa ka Xalulile i free agent xipano xa Mamelodi Sundowns ka siku ra namuntlha va va tiyisisa leswaku hayi under ka 6 years va va karhi va hambana na jaha leri un'wana i jaha leri Zajmovic Zenan hi un'wana na yena a nga free agent laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina so ni lava ku tiva ku ka ti strikers letinharhu letiwani hi ku vona ka wena loko a va xipano xa khazi swi swa u ta sayina mani ka vanhu lava vanharhu miyingiseri wa mina Zenan Peter Xalulile na Tshekgo Fatso wa ka Mabasa loko a va xipano xa khazi Chiefs va ku sayina xitirekara a wu ta sayina mani ka switirekara leswinharhu miyingiseri wa mina ta Tshekgo Fatso Peter Zenan hi swihi switirekara leswi wehe hi ku vona ka wehe a wu ta xi sayina sumela ka Facebook page ya hina ya GCRFM kumbe aka nambara ya hina xiranda 060-887-5942 kwalaho ni siyela nkandziyiso leswaku a wu ta sayina mani naswona hikokwalaho ka yini hi ku a wu ta sayina loyi wa u tlanga kahle kumbe a nga kota ku pfuna xipano xa Kaizer Chiefs a swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela torha byela lavaya va nga majoni loko va vutisela ku ntombi hi wu n'wi vona ka Facebook ntsena a damaketiwini leswaku u le ka Sportville a hi swi tivi leswaku hi nga n'wi yingisela kwini n'wi byeli munhu yoloyo leswaku u yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kwalaya u ta va u karhi u yingisela miyingiseri wa hina so nhlokomhaka ya hina i ya switirekara swinharhu Zenan Peter Xalulile Tshekgo Fatso lavanharhu lava loko we a wu va mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs a wu ta sayina mani okay a hi suki kwalano ka majaha masiku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi xipano xa Cape Town City hi vatlangi lava xi vulaka leswaku xi va fambisini hi ta vulavula hi Peter wa ka Xalulile a ndzhaku ka ntsevu wa malembe kumbe a ndzhaku ka nkarhi wo leha ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns hi ta ku hlayela leswaku profile yi tshamise ku yini u kore tibolo tingani ka xipano xa Mamelodi Sundowns swi tele leswi a nga swi achieve ka xipano xa Mamelodi Sundowns ta va yi karhi hi nghena ndrendreni loko swi ta ka jaha leri Peter wa ka Xalulile miyingiseri wa mina so hi ta vulavula hi yena a hi yena ntsena hi nga ta va yi karhi vulavula hi yena.

0: njabulo ka Bloom hiti one u bona ke are aka shampoo ka shot smela a Stellenbosch hiti two a bona ka aka rakwetlembetana na va Stellenbosch leswa ku ange sign contract ta ku byela totala ye ku waya ku ange sign ku ri ku medical u passini. So ita ba ikari na ngutisa kusuka ka xipanisha yona amaZulu ku va ri yini hi Jaleria rivitaniwa ka Kicken Phipps ta ku byela leswaku va ri yini amaZulu kasi xipanisha khazi xi va tisisa leswaku Khanyiso wa ka Mayo va n'wi sayine on a permanent basis ta ku byela leswaku ku endleka yini hi yena ka xipanisha khazi Chiefs ni vulavula hi yena Khanyiso kasi rile Mfukeni ta ku byela leswaku u ri yini rilevuhile wa ka Mfukeni a ndzhaku loko a sayine xipanisha xa na Royal Union nomo wakwe mingiseri wa mina leswaku u ri yini kasi xipanisha khazi Chiefs va tivisa mudzaberi wuntshwa Jaleria va ri vitanaka Kavelo wa ka Ndlamini ri va ri ala ku ya ka xipanisha Stellenbosch a ndzhaku loko Orlando Pirates va kombisa leswaku va nga teka majaha mambirhi kusuka ka xipanisha Stellenbosch va va nyika Jaleria ra ka Ndlamini hambiswiritano Ndlamini ri ayi leswiwani mi to swi endla mi ri n'wexe mina a ni yi ngheni yaleyo ta va ni kha ni ku byela kahle leswaku ku va kha ku endleka yini hikuva laya loko swi ta ka Jaleriwani ra ka Ndlamini miyingiseri wa mina kasi van'wani va va karhi va kombisa leswaku Oswin Apollos Leila Foster hi van'wani lava kahlekahleni ku nga na ti-deal leti ti tsutsumatsutsumaku lamoyeni va ri ta ku byela kahle leswaku ku va kha ku endleka yini hi majita lamawani Oswin Apollos waya nga vonakanga ka xipanisi xa rixaka ta ku byela ku waya nga vonakanga loko xipanisi xa rixaka xi fika laha Afrika-Dzonga ta ku byela leswaku why a nga vonakanga miyingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona aka majaha masiku la namuntlha ta va ni kha ni vulavula hi vatlangi va xipanisi xa Senegal na mudzaberi wa vona swi tikomba nga ku Senegal leswaku lan'walan'wa swa ku va na hoyihoyi a swi la Afrika ntsena le matikweni ma le handle vona hi voxe tanihi xipano a va organized miyingiseri wa mina ta ku byela to tala leswaku va ri yini vatlangi van'wani va ri va nge hi tlangile xipano lexiya as long as ka ha ri na mudzaberi loyi a nga kona ta ku byela leswaku va ri yini mara mhaka leyi nga ta va karhi hi sungula hi yona ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina a hi sunguli hi World Cup ya hina hi langutisa leswaku tshame njhani nkarhi wa hina wu vekelaka kora past 7 loko yi kota 2 ni ta va ni kha ni huma laha tindlwini ta hina ta vuhaxi miyingiseri wa mina xisaka xa nghondo xi ta va xi kha xi landzela a hi ndlela yaleyo no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta tshamiseka swa mina wena ka majaha masiku ra namuntlha a hi mahlweni na mahungu ma hina ma mitlangu ya FIFA World Cup kahlekahle game ya Senegal it was one of the best games and ku ku endleke yini leswaku va hisela ve le Senegal na ku va u va sayina tanihi xipano va sayine at your own risk because they don't have discipline they don't have discipline timhaka ta ku va vulavula na media vo vulavula njhe a va hleketeleli leswaku swi nga ha na ntlhantlha xipano miyingiseri wa mina mara a hi tika mimbuyelo leyi nga va kona ka siku lera tolo a hi sunguli hi xipano xa yona USA na Bosnia hi vone USA va hlula hi tibolo timbirhi eka tandza kasi Belgium i game leyi yi nga ni siya nhlamele leyiwa miyingiseri wa mina game ya Belgium na xipano xa Senegal xipano xa Senegal ku ku endleke yini a ni swi tivi swin'wana u nga tivutisisa ku why swi swa kahle swi ri so dokodela Thomas ku why swi swa kahle swi jika swi va so i ri ni ku byela leswaku xipano lexiwa xi rhange hi 2-0 yo oma up until 86 minutes a na black magic ya tirha ni le ka World Cup I feel like ya tirha miyingiseri wa mina 86 minutes xipano xa yona Senegal a xa ha leader a ndzhaku loko ka xipano xa Senegal ku ku ri Jaleria va ri vitanaka Diarra hi minete ya vu 24 sa a va kora hi minete ya vu 51 kasi Ramu Lukaku hi minete ya vu 86 a va kora bola ya ku sungula ya vumbirhi ku ri jale ra vitanaka Tillsman, ya vunharhu hi ku ri hi yena nakambekambe Tillsman a tiyisisa hi penalty. Penalty leyi ni nga yi voni ngaku yi dubious ngopfu. It was a ni swi tivi ti VAR letiwani ti languta swona swo swa ti-penalty. A ni swi tivi yi tirha loko ku tlanga va Afrika, loko ku tlanga vanhu va hala England ni nga ku a yi tirhi ngopfu na va USA means ramin. So xipani xa yona Belgium xi kote ku va xi hlula Senegal xi ya aka last 16. Senegal loko langutisini mi yingiseri wa mina ni ri swi fane xi regroup-a va ya hi moya wa bolo, ha hi moya wa ku tshama vona va hleketa ku va tekeriwa hansi loko mi lead-e hi ndlela leyiwani mi va mi koreliwa hi timinetse titsongo. So I mean like it's questionable. Loko nangutisa starting 11 xa xipano xa yona Senegal u nanguta le mahlweni le jersey number 10 noka ni nga tivi swi ni komba kahle leswaku na Sadio Mane va n'wi yingiseli va hisa lava va nga kona la ka xipano xa yona Senegal loko a vulavula, because loko a va n'wi yingisela mi yingiseri wa mina swo tala leswi swi va ku swi kha swi va endleka nkela tanihi xipano a swi ta va swi nga va endlekeli. Loko u langutisa Sadio Mane a ri kona ka starting 11, sa jaleri ri nga kora bola ri ri kona, Ndiya a ri kona, jaleri a va ritanaka Gweye a ri ri kona, jara ku tlanga kahle swinene jersey number 26 mingiseri wa mina, kasi jersey number 5 Gweye nakambe a ri kona, jaleri a va ritanaka Diara nakambekambe a ri ri kona, jaleri a va ritanaka Jacobs a ri kona, Chis a ri kona, Diata a ri kona na yena. Loko u langutisa jaleri a va ri vitanaka Niakete a ri kona na yena mi yingiseri wa mina. So no ka ni nga tivi leswaku ku va kha ku endleka yini aka xipano xa yona Senegal, because va khome swikhonkhara hinkwaswo, va khome vatlangi lava va fitaka ku va va va ri kona aka xipano xa yona Senegal, mara mhaka koho i timhaka ta ku swilo swa kona total a swi fambi, a ku na nchumu xi tiyaka hala ka xipano xa yona Senegal mi yingiseri wa mina. No ka ni nga tivi leswaku i communication yi nga ri ki kahle na kumbe njhani mi yingiseri wa mina. Loko u langutisa ka xipano xa yona Belgium, Ramo Lukaku i kona, jale ra vatanaka Witsel a ri kona, Winter a ri kona, Goy a ri kona, Fernandez a ri kona. Wa swi vona leswaku a hi xipano xa ku tiya lexi xi nga ba Senegal hi tibolo tinharhu aka timbirhi mi yingiseri wa mina. A ni swi tivi leswaku ku va kha ku xota yini ka xipano xa Senegal, mara vona hi voxa va fanele va discipline swi taka ku vulavula loko swi taka ku tlanga va tiyimisela. A hi ta vona xipano lexiwani loko langutisa xipano xa Senegal i xipano lexi xi koraka nkarhi na nkarhi mi yingiseri wa mina. Loko ku ri ku u wine 4 swi vula ku xo xi kuri 3, loko ku ri ku mi xi be 5 swi vula ku xo xi kuri 4. So swi vula ku a xi leki tibolo, xi leka discipline, mentality ya vatlangi. No ka ni nga tivi leswaku ku hava father figure ka xipano xa rixaka xa Senegal. Loko a ku ri Afrika-Dzonga, hale Afrika-Dzonga swo tala nga swi fambi kahle loko xipano lexiwa xi ri xa haleni mi yingiseri wa mina. So a hi swi tivi leswaku ku va kha ku endleka yini ka xipano xa Senegal, mara mhaka koho i timhaka ta ku swi humini xipano xa Senegal aka timhaka ta World Cup mi yingiseri wa mina. Leswi vulaka leswaku hayi va ya hlantswa jesi va tlhelela kaya kwale a Senegal mi yingiseri wa mina. Va ta va karhi va vona bolo ku fana na hina, nkarhi wa hina wu hi veka kwalaka 21:07. A hi langutisi yin'wani mitlangu leyi nga va yi tlanga. Xipano xa Nghilandhi na xipano xa DR Congo swi tlangini. Lowu hi wun'wani wa mitlangu lowu leyi nga ni siya ni karhele mi yingiseri wa mina. Andzhaku loko xipano xa yona DR va khome bolo kumbexana va khomele tibolo leyi nga kora hi jale ra vitanaka Chipenga up until 75 minutes. Hi minute ya 75 hi rikela kora, 86 ya kora nakambe. Swi nga ha va swi hi komba leswaku mentality ya vatlangi va la Afrika ka ha ri na ntirho swinene wa leswaku va dyondzisiwa leswaku timhaka ta bolo a ti heli loko n'we mikorini, ti hela loko n'wa timpempe a va be xitswiri lexaku a ku ntlangu wu fika amakumi hi ndlela yaleyo mi yingiseri wa mina. So ta va karhi hi langutisa ti-team leti va kha ti sala aka loko swita ka timhaka ta mitlangu ya bola ya minenge a hi langutisi leswaku ka majaha masiku ra namuntlha ku ta va kha ku tlanga yini loko swita ka timhaka ta FIFA World Cup 2026 leyi nga kona le a USA, Canada na Mexico i ri ni ku byela leswaku ka 9 o'clock hi 9 o'clock hi ta va hi languteleyi ntlangu exikarhi ka Spain na Australia Portugal game leyiwani I think loko Portugal yo kota ku ba Croatia mingisiri wa mina ya ka last 16 ni vula ni nga tipfinyingi leswaku hi nga na yi vona ka ti-semifinal xipani xa Portugal swi nga ya ka ti-semifinal depth lexi nga leyo leswaku swi na ntikelo ngopfu xipani xa yona Portugal in terms of those player a mhaka Cristiano Ronaldo u ni twa kahle mingiseri wa mina vafana lava nga koka xipani xa Portugal va na ndlala I vafana lava va tlangaka kahle swinene loko vo n'wati ni ta ku mudzaberi wa xipani xa yona Portugal o kota ku va beka hi ndlela leyi nga fanela hi nga na vona xipani xa Portugal leswi swi yaka ka ti-semifinal i ri ni vula ni nga tipfinyingi loko xipani xa yona Portugal xo kota ku ba Croatia aka matakuxa ma namuntlha xipani xa Portugal xi nga na ya aka ti-semifinal kumbe xana a hi swi tivi kasi ntlangu wun'wana lowu nga ta va karhi wo tlanga hi ta vona Switzerland va kha va tlanga na Algeria mingiseri wa mina i mitlangu ya FIFA World Cup leyi nga ta va yi karhi yi tlanga mingiseri wa mina a hi suki kwalano vuya ka mahungu malatikweni ra Afrika-Dzonga hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ka mahungu ma laha tikweni ra Afrika-Dzonga mingiseri wa mina a hi sungula hi wahi mingiseri wa mina a hi sunguli hi ma xipani xa Orlando Pirates ri lebukile ka Mfukeni a ndhaka loko xipani xa Orlando Pirates xi va xi paluxile leswaku jaha leriwa ri sukeni ka xipani xa yona Orlando Pirates ku tsutsumela le a Belgium twa ri lebuhile wa ka Mfukeni a va kombisa leswaku kahlekahleni a swi languteriwini leswaku i ta va karhi a famba naswona i tsakini ku va a karhi a tlangela xipano xa le Europe a kombisa leswaku u ta tirha hi matimba ku va a endla leswaku xipano xi tsaka twana u ri yini hi marito makwe i ri I'm very happy to be here it's a dream to play in Europe and begin our Champions League qualifying campaign soon the past years has been very special with the league title my first FIFA World Cup with South Africa and now this is important step in my career I hope to continue developing as a player here together with the team we'll do everything we can to compete for trophies i ri lebukile ka Mfukeni sweswo a va karhi a kombisa leswaku lembe leri nga hundza i tivone kahle kahleni a va karhi a teka league na xipano xa Orlando Pirates a tlhela a ya ka World Cup va kha kombisa leswaku aka nkarhi wa sweswiwani u ve a tsaka swinene tanihi mitlangi a kombisa leswaku ta ya mahlweni ni kula tanihi mitlangi i na ntshembo na ku pfumela leswaku tanihi xipano hinkwavo va ta endla va ta meka sure leswaku va khompitela ti-trophy a kombisa leswaku journey ya vona ya ku la ku qualifyela ku ya aka UEFA Champions League yi ta va yi sungula ku nga ri khale so ri lebuhile ka Mfukeni xipano lexi a tlangelaka xo hi nga ha na n'wi vona siku rin'wana a karhi a tlanga kwale ka UEFA Champions League loko xipani xa ko xo qualifya mingiseri wa mina so rihalala rile wa ka Mfukeni i ambala jesi number 38 rile ubuhile wa ka Mfukeni mingiseri wa mina jesi ra yena se ri humini rile ubuhile wa ka Mfukeni so vana tshemba na ku pfumela leswaku u ta va successful kwale a nga kona yena rile wa ka Mfukeni mingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville u va na ntshembo na ku pfumela leswaku jaleri ri ta endla leswaku hayi rona loko ri languta ndhaku ri ti ba xifuva ku hayi ni tirhe ngopfu tanihi mutlangi xipani xa Kaizer Chiefs va va tiyisisa leswaku khanyisiwa ka mayo loyi a nga ta tanihi ku lombisiwa kusuka ka xipani lexi xa na CR Bildod va va kombisa leswaku va n'wi side for permanent deal se hi ta va karhi hi n'wi langutisa leswaku xipani xa Kaizer Chiefs va va karhi va humesa malembe mangani aka contract leyi va nga ta va karhi va n'wi nyiketa yona mingiseri wa mina loko u langutisa xipani xa Kaizer Chiefs va va n'wi teka va n'wi tisa laha Afrika-Dzonga leswaku a va karhi a pfuna xipani xa Kaizer Chiefs ku va teketelanyana emikutlunyana na ti-cup so jaleriwani ri va ri kombisa leswaku ri tsakini ku va ri ri ka xipani xa Kaizer Chiefs i nkarhi i ndhawu leyi va nga ri amukela kahle tanihi mutlangi mingiseri wa mina so ri va ri karhi kombisa leswaku hinkwaswo leswi nga ta va swi kha swi endleka aka xipano xa Kaizer Chiefs hi leswi roho ri nga swi pfumelela in terms of contract leyi va nga va a yi sayina aka xipano xa Kaizer Chiefs muyingiseri wa mina. So ta va karhi hi twa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena jaleriwa rhaka mayo muyingiseri wa mina ku ya mahlweni. Kasi swin'wana nga khomela swoho loko ha langutisa ka timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga loko ha langutisa mahungu ya ta mitlangu muyingiseri wa mina, a hi langutisi laha leswaku xipano xa Cape Town City va va kombisa leswaku 5 wa vatlangi va va sukini laha ka xipano xa Cape Town City, swi katsa Kick and Dolly, Zenan, swi katsa Sifiso Ngobeni, Njabulo Ngobo, Siphamandla Dondolo, lava va nga va karhi va suka ka xipano xa yona Cape Town City. So ta va karhi hi langutisa leswaku hi va hi lava nga ta va karhi va tsutsumela ka swipano swihi loko va tlangi lava va karhi va fambini muyingiseri wa mina. Kasi swin'wana nga khomela swona i timhaka ta Peter Salulile, jaha leriwa hi rin'wana ra majaha laha Afrika-Dzonga loko u vulavula hi ti deadly strikers hi vulavula hi vanhu vo fana va Peter ka Shalulile. Hambileswi a nga humeke laha Afrika-Dzonga mara u tlangele leaki leyiwani hi ze hi n'wi tiva leswaku loko u n'wi tshika u nga n'wi maki u n'wi tshika defense ya kona yi tlelatlela, Peter ka Shalulile a nga tikuma ku ri na tinharhu loko defense ya kona yi nga n'wi langutisisi kahle. A hi langutisi tijaleriwa, jaleri mi vulavulaka hi roho ri beburiwe hi ti 23 ta October 1993. Peter ka Shalulile ri beburiwe a Namibia. A swi tiva leswaku ri beburiwe a Windhoek jaleriwa hi ku ri ku a nga swi tivi muyingiseri wa mina, swi tivi sweswiwani leswaku Peter ka Shalulile u huma le a Windhoek a Namibia muyingiseri wa mina. Ya a hi sungule hi timhaka ta matlangelo ya yena bolo leswaku u sungurise ku yini. Jaleriwani hi ri vonini hi 2011 ku ya fika 2015 ri kha ri tlangela xipano lexi va xi vitanaka Tura Magic. Kasi hi 2015 ku ya fika 2020 hi ri vonini ri tlangela Highlands Park. Ka Highlands Park ni ri langutise nkarhi wo leha ri tlange mitlangu ya 120 ri kora 49 wa tibolo jaleriwa, ri tirheni ngopfu ka xipano xa Highlands Park muyingiseri wa mina. Kasi hi 2020 ri vone ri endla record breaking ri va ri ya ka xipano xa Mamelodi Sundowns laha ri nga fika ri tlanga mitlangu ya 134 ri kora 68 wa tibolo. Kasi ka xipano xa rixaka xa Namibia hi n'wi vone a tlanga 66 wa mitlangu a kora 20 wa tibolo. Ni vulavula hi yena Peter wa ka Shalulile. Kasi ka nhlikani masiku ra namuntlha xipano xa Mamelodi Sundowns va va karhi va ku farewell aka yena, va kombisa leswaku hayi va tsakini ku va a hete malembe lama ma ringanaka ntsevu aka xipano lexi xa yena Mamelodi Sundowns, a kombisa leswaku ku na swo tala va nga swi wina na yena Peter wa ka Shalulile. Loko a langutisa muyingiseri wa mina i languta Peter wa ka Shalulile hi wun'wani wa vatlangi lava va nga decoratiwa swinene. I kote ku wina league na xipano xa Mamelodi Sundowns ka 5, a wina MTN 8 kan'we, Nedbank Cup kan'we, African Football League kan'we, CAF Champions League a wina kan'we na xipano xa Mamelodi Sundowns. Ni vulavula hi yena Peter wa ka Shalulile muyingiseri wa mina. So loko u langutisa ta kota ku swi vona leswaku i tirhe swinene nkulukumba leyiwani ka mitlangu hinkwayo overall Shalulile. Tlange mitlangu leyi ringanaka 228 a kora 107 wa tibolo ka all competition. Vulavula hi all competition muyingiseri wa mina, the assist ta yena kumbe 27. Vulavula hi yena Peter wa ka Shalulile. So ka nkarhi wa sweswiwani i free ana hi ta n'wi vona ka xipano xini a hi swi tivi, mara mhaka ya koho i timhaka ta ku ha swi tiva leswaku tinqingho ti le ku hahaheni la moyeni ku lava ku va va kuma signature ya yena Peter wa ka Shalulile muyingiseri wa mina. Hinkwaswo leswi swi kumaka nongonoko wa Sportville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni eka nongonoko wa Sportville. Hi nge za hi ya ka ku teka tinqingho ta hina ka majaha masiku ra namuntlha a hi rhangi hi hetisa mhaka leyiwa. Loko hi suka ka xipano xa Mamelodi Sundowns timhaka ta Peter wa ka Shalulile a hi tsutsumela ka xipano xa Orlando Pirates ya langutisa leswaku Kabelo Dlamini u ri yini. Kabelo Dlamini ku vuriwa leswaku xipano xa Orlando Pirates a va kombisa xipano xa Stellenbosch leswaku hayi loko jaleriya va ri vitanaka Fais Abrahams na jaleriya va ri vitanaka Dublin Boone va va karhi va ta ka xipano xa Orlando Pirates, Dlamini u ta va karhi a ya ka xipano xa Stellenbosch. Kasi ka madyaha masiku ra namuntlha leswi hi swi kumaka i ku Dlamini u ri a hi yena nga ta swapiwa ya ka xipano xa Stellenbosch, a nga xi tsakeli xipano xa Stellenbosch muyingiseri wa mina. No ka ni nga tivi a nga xi tsakeli timhaka ta ku leswi va swi vekaka tafuleni a swi tshamisekanga kumbe a nga xi tsakeli timhaka ta ku yini a ni swi tivi muyingiseri wa mina, mara mhaka ya koho i timhaka ta ku ve ri i ri hayi a hi yena a nga ta va karhi a swapa swapiwa. Swi vula ku bata lava van'wana vatlangi va ku va swapa hayi yena ta va karhi hi twa leswaku u ta va karhi a helela kwini mihisa loyiwani yena kabelo wa ka ndlamini mingiseri wa mina kasi xipani xa Kaizer Chiefs ka nhlikani wa siku ra namuntlha va va amukela mudzaberi wuntshwa kulukumba Fernando de Grais aka xipani xa Kaizer Chiefs le naturena leyi namuntlha a ku ri ti-smiles a ku a va leswaku xin'wana na xin'wana a xi tsakisa le naturena hikokwalaho ka ku mudzaberi lowuntshwa i fikini twana u ri yini nomo wakwe u ri I'm very happy to be here. The club has always had special place in my heart and I've kept a close eyes on its journey over the past 2 years. Kaizer Chiefs is a massive institution with passionate support and proud history. My focus now is on building a strong connection with the players, instilling a winning mentality and working together to achieve the success of the fans and fans of our fans. So loko nangutisini wa swibona leswaku timhaka ta ku va a endla leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xi vuyela aka ti glory days aka ti cup winning games mingiseri wa mina u va kombisa leswaku wa swi tiva leswaku xipano xikulukumba lexi kahlekahleni xi nga fuwa loko swi ta ka timhaka ta history ya xona ya bolo a kombisa leswaku focus ya yena i ku lava ku va a endla vuxaka na vatlangi vuxaka bya kona lebyi nga ta tiya leswaku xipano xi kota ku va xi achiever leswi nga ta achiever swona swa ku va xi wina ti-cup a kombisa leswaku timhaka tikulukumba i ku tsakisa valandzeri vaseketeri va xipano xa Kaizer Chiefs a kombisa leswaku i khale a xi tlhome tihlu xipano xa Kaizer Chiefs ku sukelisa kwale ndhaku naswona u kombisa leswaku embilwini ya yena xipano xa Kaizer Chiefs khale kahlekahleni xi ri na ndhawu so a nkarhi wa sweswiwani ndhawu liya yi va yi kha yi ndlandlamuka hikokwalaho ka ku i khale a khavara xitlhome tihlu xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka iku mitlangu ya bolo yi vangela tora mingiseri wa mina a hi suki ka xipano xa Kaizer Chiefs hi vuyaka switrekara leswiya swinharhu mingiseri wa mina leswi a ni nga ku paluxela swona hi ku vona ka wena u vona ingaku hi xihi xitrekara lexi xi nga ta fita aka xipano xa Kaizer Chiefs loko wena u va mudzaberi aka leswinharhu va ku i sayina xitrekara xin'we Tsheko Fatso ka Mabasa Peter wa ka Xaluleli Zenan ja leri Zenan ri humaka Cape Town City i ja ra nghozi swinene na rona mingiseri wa mina loko u langutisa tivhidiyo ta rona kumbe u langutisa matlangelo ma rona aka mitlangu leyi ya NFD swi ta ku byela kahle leswaku ja leriwani a ro va ja njhe ra swi kota na ku va ri koretela tibolo ta ku tala ni bele riqingho ka nomboro ya yena ya xirhandi 060-887-5942 ku byela leswaku u nga sayina mani wena Jisara FM hello.
1: Eh mpuki ntombi.
0: Hi pfukile minjani na?
1: Hi pfukile.
0: Mm.
1: Namuntlha ni nga la pfuki.
0: Hello.
1: Bubu mtawu. Okay.
0: Yeah.
1: Anta hi tisanya na matimu ya xa Lulini.
0: Yana ni mahlweni.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya.
1: Loko ko va me Bubu mtawu kumbe Jisika.
0: Mm.
1: Eh anta va ni teka xa Lulini nyana. A hetisa swilo swa yena a swi hetisela kwalaya ka Chiefs nya
0: hikuva
1: wa hama tigol to tala na n'wi vona mihleketweni tigol ta hatele laa a ni ta n'wi yisa kwalaya ku a pfuneta kwalaya ka Kaizer Chiefs swi swa ve a nga swi vulavula ku vala ku teka tikhati Xaluleli wun'wanyana a ta va tekisa tikhati titiya
0: okay
1: hi swona ntombi a hi tirhi
0: thanks swinene okay va kombisa leswaku Peter wa ka Xaluleli a nga va good acquisition ka xipano xa Kaizer Chiefs loko vo a vo va munhu loyi a faneleka ku va va sayina vatlangi la ka xipano xa yona Kaizer Chiefs ni vutisini ni ri ka wena loko a ku ri wena mudzaberi kumbe wena u sayinaka vatlangi a wu ta sayina mani laya hi ri yingisela laha ka mikandziyiso leyi nga laha hi twa leswaku va ri yini laha leswin'wana laha swi tshamisekanga mingiseri wa mina na swi rhandza ku va board link va twala kahle hi ndlela leyi nga fanele ni teka riqingho ni ta na ha lunghisa audio ya vona Jisara FM lowu
1: mpukile
0: hi pfukile minjhani na
1: pfukile tati wa mina
0: switrekara hi leswi i swinharhu loko ku n'wi a ku ri n'wina mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs a mi sayina mani
1: loko a ku va mina mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs
0: yes
1: Yoko bene kana sta u sta sa ke gazu sina tora ba kuna ti caps ndali sina tola bela yo.
0: Mhm.
1: Mina ta teka mundu na yena anga sta ka shanti so anga speed. And then anga na tora ro kore i pita sa lulile. Yena lo a fita ko ka Kaizer Chiefs.
0: Anga fita la ka batlangela vanga kona ka Spanish Kaizer Chiefs.
1: Yena ta wa fita ka na bona ba ko ka masuke tsiko ba ta ba ko ka skiba ko kungena ka yena bona bona ba fana ba tbona ka risa ko anga lo mahleni ngo ka bona.
0: Okay. Ndangisila neri.
1: Mbona amosi mina ka mbokota machine KC.
0: Ndakile ka mbokota. A tsimeli ka botlink na ngutisa leswaku odia botlink ya pfumela sweswa na ku va itwa la hindlela leyi nga tshamiseka.
2: Hloko makaya twa kala pela mangu na munhla ya tele swinene. Havato batlangela va nga ti free agent. Mara lowun'wani la yena hi kwani mutivi kahle. Mavasana mutiva. Ntlangu un'wana wa kahle ka xipano xa Orlando Pirates mbonini ka Stellenbosch mbonini Xalulile i mutlangu wa kahle na vona hi va vonini hi vambirhi vatlangi lava ni lavaku vulavula ko Xalulile na Mabasa askis i vatlangi va kahle swi yo kuma ku lomu va sukaku kona ka swipano swa vona competition yi kulukumba ngopfu i kuma ku na vatlangi vo antswa ku tlula vona se loko a ko va mina mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs munhu vula ku swi tirheka leswimbirhi malembe ya swona se ma fambile swinene mara munhu wo fana na Xalulile ma ni ta n'wi nyika 1 year contract plus rin'we ro ngetelela loko a ta va a tlange ku ni tsakisa why ni vula leswi na Xalulile i munhu wa mugingiriko Xalulile loko a ri kona phakati ka rivala ku hava bekla leyi nga ta relaxa no twa ingaku le ka xipano xa hina xa Kaizer Chiefs loko ha ha ri ku tikeriwe na hi kora tibolo ku nga munhu wo koranyana nga ku disilva no twa onge ingaku a nga fika a ndla swin'wana nkarhi wun'wani xitrekara xa ku fika xi nga khomisi backline vurhongo xi kha xi gingirika xi endla ku na vanhu lava va taku hi le masayitini kumbe van'wana va kota ku kora hikuva va va handleni va ha concentrate ka xona xitrekara xexo se ku ya hi mina no twa onge Xalulile ha 1 year plus 1 option mo twisisa ku a ni ta n'wi nyika hi leswi ni n'wi vonisaka swona matlangelo ya swona mara ko va ku heyi na tona ti reject le ka xipano xa makhosi nkarhi wun'wani taya mara nkarhi wun'wani ti fika tin'wani ti ndla swo antswa mara tin'wani ti hluleka mara point ya mina i ku Xalulile a ni ta n'wi teka ni n'wi nyiketa 1 year contract Esh, tombi ya zenya. Ya bole tatolo. Tini tuse kubawa ya ti timta la Afrika. Anola kubala wala ya tona. Mara tini tuse kubawa. Abiesi kuna liki ngobeni.
0: Kesi ni sunene boti liki ngobeni. Ma wala wala mangwe na ma baikitala la mangwe na di maka. Ma tamsikiri ma basi ni matwili kase. Veri pita waka Xalulile le batangu nika chance ya kubawa. Ati prova. Bangu nika contract ya lemba ringwe. Plus ringwe rongetelela loko aba a imprison la ka Spain ba tlhava kombisa leswaku the reject tinwana loko ti tala ka Spain xa khazi just tipa ti impress tinwana tinga impress so a swi tivile leswaku loko ko tshuka a sign win yena pita ka xa loka Spain xa khazi just ana u ta fika impressana especially vanhu lava ta ku va huma hi le ka Spain xa Mamelodi Sundowns va ta ka Spain xa khazi just hey ai kuna nkinga kwalano kuna nkinga kwalano ai hingisele unwana mingiserla itwa ku iri
3: rperi ntombozeni mina ikubona ka mina lo ni ngibona ku ngara ta lunga ka Spanish Kaizer Chiefs emavasa yena ni bona ku ku loka ko mina bobe mtawo nga ta 20 sanela mina ti jeni mhlongola ka kamahlathi nirla Alexander Ntiro Ripperi ni ntombo zenyani Kensini ngomo
0: ya va karo kombisa leswaku mavasa ya ataba kahle ngopfu ka xipanja yona khazi chi mixer wa mina swi ti mara swi tivaka iku mavonele ma mixer mavonele ma mixer mixer wa mina ri hitwa loyi leswaku
4: ri Ripperi ntombo zenyani Ripperi ntombo zenyani mina ni ku mavasa anta sign na yena loko munhu wa Kaizer Chiefs antasaina yena loko a ndi coacha story ya Kaizer Chiefs antasaina yena mina Mabasi. Mabasi wa kora, Mabasi endla swilo hinkwaswo. Xawulina mina ni nge n'wi xavi, Xawulina a ka ha ri na nchumu Ntombezeni. Ku sala vito yena wa kora mara a yi kori mukama, ku sala Mabasi wa hisa. Mabasi i nkomu Ntombezeni i boti makarhi kwala ka nkomu.
0: Ya va va karhi va kombisa leswaku a va ta sayina Mabasa loko ku ri ku sayina va ri Xaluli laha ka ha ri na nchumu va ri ahe Muhaxi Peter i papakoti Avandesia okay ka va big change okay all right a mi ta sayina Peter swi tikomba ingaku Peter na Xaluli Peter na Mabasa ingaku va phikizana laha un'wana u rini u ri minjhani Ntombi yo Zenya mina a ni ta sayina Xalulile na Mabasa eka Kaizer Chiefs hikuva a swi ta hi pfuna eka Kaizer Chiefs hi matlangelo ya vona ya tsakisa swinene. Oh va ri va ri vambirhi a va ta va sayina miyingiseri wa mina hi ri hi languta loyi leswaku ri yini mitlangu u ri perilesesi Ntombi yo Zenya mina a ni ta sayina Peter Xalulile i leni n'wana man Mabasa kwala PLK minjhani n'wana man la PLK va yingisele audio streaming lavawani miyingiseri wa mina ri ni langutisa laha leswaku ku endleka yini ri perile Ntombi yo Zenya mina ni nga langa Peter Xalulile hi ku wa swi kota ku kora no phasa na ku tlanga na ku tlanga mavonelo ya mana masungulo na ahlulo ka nkomo minjhani la ka nkomo la mavonelo ma kahle loko munhu wa xisati a tsala swi swa ku khomeka swa mongo na taka mani especially loko swi ta ka timhaka ta bola ya mineke a a yingiseli loyi
5: ri perile Ntombi yo Zenya perile seswa mina ya hayi mina loko wa mi xipani xa Kaizer Chiefs hayi vanhu lavawani va ri vanharhu na wun'we ni nga ta sayina vanhu lava se va karhele va karhele loko va za va releasiwa hi ti-team leta vona leti hayi a ka ha ri nchumu vona Peter Xalulile a ku ri stratara before mara sweswi hayi i karhele loko a za a releasiwa se va vona na ka ha ri nchumu leswi a nga ta sayina mina a ni nga ta sayina na wun'we vanhu lavanharhu lawa mavonela munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna erika na muchana a bulton ka sikhinyani ku na papa ya swivona fa hlayiseka Ntombi yo Zenya
0: ndakise swinene mavonelo ma vona hi mavonelo ma mina miyingiseri wa mina a hi teki loyi miyingiseri hi twa yena leswaku u ri yini loko swi ta ka timhaka ta vatlangi lavanharhu Jesus RFM hello
6: ahe Ntombi yo Zenya
0: ahe mi pfukile
6: mipfukile ho vono
0: mi pfukile n'wi a mi ta sayina mani ka mani kwala
6: na ni ku ta hina ta Afrika mina na mina a mi ta fana papa xivona nga ta teka munhu
0: a mi nga ta teka munhu va karhele
6: wa ti rejected tiswa kwala ka ka chips
0: a mi nga ta teka nchumu
6: kasi vona va makhosi vo ka va nga swi voni swi fanyetani like vo rile
0: a va swi voni va tirha hi ti-old croco
6: loko ni kani languta hi Ntombi u swi vonisa swona a nga volovo karhanya swikhala bya leswi swiyisiwa kwala ka vanhu va khosi
0: a hi langutiseni kumbexani va ta helela kun'wana ku nga ri ka makhosi this time a hi langutiseni
6: vo hi kun'wanyana hayi ko va makhosi sweswi lava va fana na vatsongo
0: okay all right
6: hi lava ku phekizana na vona sweswi ya sungula nike va nga tikhala byani
0: ni dankisile leri ve ri hayi kahlekahle ni va la ku xifani xa Kaizer Chiefs xi sayina swifanyetani va ta kota ku phikizana na yo kahle wa swi twa leswaku va voyamela hala ka Bakaniya ri ni tsutsumela ka Facebook page ni langutisa leswaku ku endleka yini laha Elsie Milani ku vonini kokwani Makapula ni voni na Khensa swinene Gawula Ngoveni Simba ni khensini Baloyi Bidela Nyiko ni khense swinene Elsie Milani Kwenadi ni khense swinene with San Richard ri pele ni yena Zenya mina ni vona Peter wa ka Xalulile loko vo kota ku n'wi sayina va Kaizer Chiefs u kahle swinene ka ku huwisa tigozi swin'we ni kwala 14C okay all right andrani u ri swin'we ni ri kwala Thuthuka ni khese swinene i mani la General Thomas Chabalala u ri swin'we ni ri kwala ka Ntshuxi minjhani la ka Ntshuxi generali khensini ku va mi yingiseli ka nongonoko wa Sportville Dennis Hlongwani esifasonga ni khese swinene Roli Majosi ni khese swinene u ri hubva Harambani manjani na Master Munyai Nkhesini Bishop Reni riperini na n'wina Flora Mabunda Nkhesi swinene i mani un'wana la Godfrey in cases nene man bumba in case in wisron in cases nene mana basil in case in king kalanga in case in botwiro in case in sia inos in case in awena mchanga ni fisa in cases nene neskuna in case in basani wana man posa in cases nene christina manyig in case in aksani sambun in cases nene manu tabela in cases nene komsani Maluleke in cases nena wena Clifford Dramatuba nkesin Pardon Mabunda kesini Senzi Sambu nkeses nene kwa Noba nkeses nene Masindi Madzibandila kesini Engeta Baloi na wena kesini Manu Nwan la ngangusia Mabunda David kesini kwa nwa Favor nkeses nene la Mala Mutizi nkeses nene Warasta Makumela nkeses nene Manjulia kama geza nkese sine lukurumina ntobe zenye ntombe ili skundi usama leza wazinjiva sasa luka tlungwara neri ntukula mamjaji ngwa smart na sera mamjaji ngwa matole kama fuza kaya mbuwe wapukiliba noba nantema na kufumele shaku wapuki hai tumega saka shangondo shinge seisi ya mingi seru wabina kama jama sikura ngarivali ranzo wa rukwe rukota lukutaranda nimiranda yungwe ni makai.

0: karayini se leba isaka shangondo hiwe na kambe kutaminyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kuni kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mitiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
1: ya matiphina mhani xinyeketi se mina matimba yo hlongola vanhu
2: a swa ni boha sweswo loko munhu a nga endli swo leswi lavekaka laha swo boha ni n'wi hlongola mi le kusuhi no famba mhani
1: n'wina la
2: mahla la ni le ku fambeni la a mi le ku tlineni a ku bazi la
1: hambanyana
2: a ku le ku baseni la
3: vaxume
2: ahe xihundla
3: ni xumaxuma njhani
2: a hi le kuxumeni kwa
1: le kuxumeni
3: a ni tela n'wi vulavula swo leha ni ni mi tele na munhu a ni ma va vona hi lavawa
2: a va vona
3: munhu lavawa ni nga mi tela na vona ni hayi ntirho na va tshemba va perfect se hi vona va nga ta va kha va mi leader ka ku mi tirhisa ku yini hi ku ya hi ku hlantswahlantswa tithoyilete na ku tlina la tirhumini mi hlantswa malakana ni ma swi ta ku ho tirhiwa n'wini mani egi n'wi a mi ri le ofisini aswo
2: hi mina vhele
3: se sweswo a ni kona ku na van'wani va nga ni fonela va ni byela ku since va rhumela email na sweswi a yi se hlamuliwa se mi nga vileli hi swona sweswo a ni kona n'wina mi ta tshala mi tirhana na ntirho lowu a mi tirhana wo khale wo tlina tithoyilete na ku hlantswa malakana
2: hi email ya kona vo lo yi hoxa kunene kumbehayi
3: switshikani swa email a ni mina sweswo a ni kona mi vuyela ka ntirho wa n'wina wa khale mina sweswo a ni ta ni ya vona le ofisini
1: se ka xihundla leswi i ngo hetisela munhu wuntshwa i ta fika hi leda tikhona ta ndhawu leyi wa yi tiva munhu wa kona
3: na malembe a kha tiva ndhawu leyi ku tlula
2: n'wini
3: swo salani
4: vamhani leswo tlina nga ku ni lo bebuleriwa swona a ni tluriwi ni endla swilo swi saseka laha ni khoma vutisani mhani Joyce
1: kasi munhu wuntshwa va vula n'wina ka mhani wa gijo
4: hi swo sweswo
1: sure
4: that's why ni nga tluriwi
1: se a ma ha tirile ndlwini ka mhani Joyce n'wi
4: a ni sweswi vana va kona la
1: no
4: ta ku kuneteni na ta ti twisa ku mi leader ku heta kwala
2: se mi suka ofisini
4: mi ta mi ta leader mina hi
1: kwini hi vurini kwale ku hlambanyana tikwayikwayi na mitlhami ya tlini hi tona n'wana
4: mhanimi
1: nga ta mi nga mbalanga mateki n'wini mi kumi ya ofisini tlotlumelani ya tlina le
2: hayi va ta sungula minduku ku tirha
4: mirhwala malakani lamaya mi masusa ya ku hlambeni mi nghena laha mi tlakula mibedo ya yima na khumbi ku tliniwa ivi hi teka i mimopo futhi hi mikhisa makunene hi ku thayila hi lava mimopo.

0: Mwananga.
1: Baba.
0: Mkuzelenja.
1: Ai, uwese katle ngoko wana baba.
0: Ai. Hai, andrile game ni ya Brazil. Hai, hai, bafana la baya. Hai, hai, hai. Ala baba la guluzi wala baba. Ala baba kwa wana waze bafika makumu. Atanga bafana la baya
1: wana. Yesu, shuta kumunga la kumuka baba.
0: Hii, hai, kwa wana Brazilian. Hai, hai, hai, hai.
1: Se baba, nina nini unda unda ya kwa na mkongo wana wana pera sena na ye.
0: Ati small.
1: Sebayini bafane batashwa mapela.
0: Dzangere fane mhlongola straight.
1: Ah,
0: wa wena mwana.
1: Ah, yena. Hayi, anga serious that's why mina nibeta niko hayi kona. Titsika ti jam one. Oh, niwe titsika phela ikale.
0: Titsika.
1: Eh, ntambe ngata ku pfala gede baba ninga ikupeka na ti manzi masimu ku kunga botli mbuti. Sesi no pfula baba.
0: Hiso.
1: Ni kwa swinge makwembe hinkwaso makhala va ta swi jiweni.
0: O ti fayetela.
1: Swala ku fayetela baba. Se hai kona baba, eta bona na mon ya ngucheka.
0: Okay, okay, okay.
1: Baba. Se chimo yin sharil.
2: Yein,
1: uhlekani.
2: Chingubzana sho lomba, asina bombo.
1: Akuna ku bomba wena.
2: Hey bana, emuye na vanhu lavo.
1: Mere akuna ku bomba wena hi xingubyana xa kona na.
2: Ala aku ta bomba mina a nto jina sweswi. Kasi sweswiwani amile ofisini.
1: A ni wa ku heta ku vula ku xingubyana xo lomba xi na bomba. A ntirhweni wa mina a ni n'wi ku byeri ku a ni lo khomela.
2: I ku nuna sweswi a nga famba misiye.
1: A ngo lo famba misiye hi twananile i lo vhaka laha nga kona.
2: Ewe va mi lombana xitulu.
1: Ofisi a ku ri ya mina vhela ni tirhile nkarhi wa lowu ni nga tirha hi wona.
2: Va ku yini vunyawa ndhawu sweswi?
1: Ni swi amukerile hi mhaka ku a ni lo lombiwa ndhawu leyiwa.
2: Sweswi na ku fika ni mahlaya hinkwawo.
1: Hi lama ma le kwihi ma lama se.
2: Movha ya mina sweswiwani ni vhilo a ri nlito. Ni ze mi ndla matshalatshala.
1: Swa movha.
2: Movha wa mina a wu yima ku tsala.
3: A ni siku leri ya n'wina mi fike mi hi kuma hi kha hi vulavula ni tsaka. A kha a ku la ku report mathaya.
1: A ni sweswi va vuyile vinyi va office.
2: Mara hi rini kambe
1: sambani i vuyile xihundla i vuyile i te hi ya nga ta khoma office sweswi byelani yena hinkwaswo. Mina ntirho wa mina ni se ni wu tirha wa lowu a vete ni sa ni wu tirha ni wu tirhi ni
3: tirhi ku n'wamusala na mendzhako he la ku thakeni la a hi yeni ku ya basa ka ha thakeni na sweswi le
1: ha manhlawu ku tlina n'wi wa mi nga basisi
3: a hi yeni mi ya basisa mi kha mi ni komba
1: a ku tlilina ni
3: me ho tshama ku va basisa swona
1: manhlawu
2: kove varhangeri nkarhi wun'wanyana ni
1: wena wa movha ni wo movha wu nga onhaka a hi mina a wu report ka mina ni se u vuyile munyu wa ntirho
2: ni vula swoho sweswo ni fanele ni report ka n'wina hi ku
3: kasi ku humelela yini ko
1: vanhu lava a va na ti-minus
3: iku i yini ti-minus
1: a va na ti-minus vanhu lava hi mhaka ku a va swi tivi na leswi va vulavulaka swona
3: ni vula huwa ni twa vanhu ni ri le
1: loko ni ku a va na ti-minus a va na mahanyelo
2: hi na mahanyelo mara a va vulavula
3: ntiyisoni dasi wa ku thata a ma wu kumi
2: mikumalo vulavula lavuwa mani a ni tirhi ku tlina mihi ma ni khome moko
3: se mi vanharhu hinkwenu se mi tirha xilo xin'we
2: mini driver mvuni
3: se mi lava ku driveni laha
2: hayi mana a lava ku va byela ku leswi ni a lava ku report-a vhilo va ni pfala nomo sweswo hi ku xi hundli vuyini
3: chaisa vhilweni.

0: Yeah, e xa ba siyo kwala. Ma bona mhlolo a ku tirhiwa nchomo mosla. Loko ni vula ku tirha ku tshama. Vula ni timela ti hlamuluwangi. A ku ndlaka yini kwala? Ma bona mhlolo. Ah. Luzela ti guest to tala mosindawu le. Vula na khampana yin'wana yi la ku ta hi ta ndla mithini do. Ndlaka yini ndhawu leyi? Hi loko a yi wini kahlekahle leriyaro a ku ri ka pulanipulani un'wana wa un'wana wo tindlela ji ku ze ni vula mina a ni vanhu va ha twa vutsokotso leveri va ha vona vafana vafana a va vuyi i cini sweswi swi loko a ni nga ri kona ka va la ku ndlisa ku yini e ma yi vona mhlolo
1: ma Joyce
2: mantsongo
1: hahe
2: minjhani
1: yi pfukeni hingon'wini
2: vele na sweswi amula ku muka
1: kasi bava va hlamule va ku yini ka majoyce
2: bava va ri mamuka
1: va n'wi vo chava ku n'wi byela
2: a va chavi bava
1: bava va chava a ni na va tivana loko ni ri na vona
2: leyi va tlhela tshama va chava bava
1: va ri n'wi byela ma joyce
2: va ku
1: va ku va chava ku n'wi byela ku hina a hi muki
2: vo chava kunene
1: a va voni ku ni va vutisa lanwa a va hlamulini ba va hlamulani vo hi ba va hlamulani vo hi loko ni ri na vona va
2: kuva va hi veke kahle ko va ku vona ni byela ku va swi lava ku muka mara va lava ku korisela nyana va vona leyi u ya huma mundzuku kumbe a yi humi i ku mi nga ta muka se ni va byela ku phela mina loko se na ha ri lani a na ha ri free loko va ri kona ma yi twisisa nyana
1: se ma Joyce hi ta mukisa hi mhaka ya ku mina a mi free loko bava va ri leka
2: swona mi fanele va free
1: hi khoni ni mi byerile ku hi ta suka hi kun'wanyana
2: mi ya suka mi ya kwihi
1: hi ndhawu ti tele to hotela ma Joyce
2: mara hi ku hi ta va hi ri ndhawu yin'we la bolweni ke
1: a bolweni tswa ngandle ku nga vonana na swi boho kufonela
2: hi nga vonani
1: hayi khona ma Joyce
2: mina ni vona ni tshamele ka ti-VIP
1: hayi khona ma Joyce hi to ka hi nga ha tshami kona ka ti-VIP ta ha tshama ka lomu ya ku
2: swi nge endleki sweswo phela bava i ba xikulu na vona va fanele va tshama ka ti-VIP
1: se ma Joyce se hina hi famba n'wi misala vhele ni tlhama ku e
2: hi ku laha ku se ni ku yeni mi nga famba
1: hi mani bolo yi tlanga sweswi vona ku ku ndleka yini
2: hayi mara mi leswi ku ni hanyiseka ku tika n'wana bava
1: kasi n'wana ku humelela yini n'wana mi hanyisa ku tika a mi le ku ndleni ka leswi n'wana mi ndlaku swona
2: hayi

0: kasaka man egi ampira yini ngona kwala ofisini
1: ivona ku ri na ku ncica kwala ka xihuna
0: a ni voni ku ncica ku ze ni vutisa ku ampira yini
1: a wu swi voni ku a ku tirhiwa yini la
0: a ni voni nchumu xa n'wina ku ri ku hlamula kholo swi hela swo mi ta mi ta ndla yini laniwa hi ku ni tiva ku siwe xinyeketi i ku xinyeketi
1: xinyeketi u loo ni santa ni ta sala ni n'wi rindela
0: leri yaro a ku ri yena boss a nga ripoti no ripota ku ni siye swimanimani a ni kona
1: a swi mi vula ku a swi ri kahle ku vanhu va suka laha ofisini ku va ku nga ri na munhu hi ku xinyeketi u lave mina ku minisa na ofisi
0: a ku ri na n'wina ntsena laha niwa lavan'wana va nga ri kona
1: i vule mina ni va ni ku ni fanele ni
0: taa ku ni xinyeketi hikuva ni tiva ripote ku yena a nga kona
1: a nga mi ripotelangi
0: a nga ripotanga
1: u ta va ripoteki laha a ripoteku kona a ni ripote ka mhani Joyce
0: se laha maphepheni a swi kona phela
1: se mina sweswi ni fanele ni hlamulela xinyeketi
0: a mi fanele mi hlamulela xinyeketi kwa ni mi pfumele ku siyiwa laha niwa
1: mu xinyeketi u humela ni wana hi movha loko a humela hi movha a landza i xitoko le
0: se leswi mi ngo swa xinyeketi a mi swi tivi na ti-email letiwa a mi nga ti voni wa yi ti nga pfuriwangi tona
1: hi mhani ni ta tshika ku tlanga ti-game
0: ti-game kwala
1: tlangiwa gamelatlangela ti-game
0: a ni vulavuli hi nkarhi wa lanji ni vulavuli hi nkarhi wa ntirho ku ti-email leti a mi yo yini ku pfula ma yi vona khampani leyiwa
1: i khampaniangi a ni vonangi
0: leyiwa a yi lata yi ta khoma mithinlaniwa yi ngisiye mali
1: ni vona ni ri ti-game xo tlanga ti-game lexiwa mani ku xo tlanga ti-game lexi
0: mi tlanga ti-game kwala mi tshama mi vona mani a kha tlanga ti-game laniwa wayi loko a mi siya mi nga alangi mi ku ni nge swi koti ta ku a ku na nchumu mi nga ta xi kota laniwa
2: hi nga vulanga
1: mina a no yimela foni loko yi nghena ni
0: foni ntsena va ri ku tirhiwa foni ntsena laniwa
1: swa ti-emails
3: fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganele ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.
4: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rixaka.
5: Jean Care Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment i 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 GCare Private Clinic, the heart of good healthy care.
6: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hozahoza

Erisim rakahle swinene ra Dr. Thomas Chauke ha ku nghena xikolo nkhego irando o te endlela ndzhaka ya kahle nga tshembele bukateni nwanuna nge swikoti hinkwaswo va ku haike wanuna na yena ange swikoti ari yeshe u fane a pfunetiwa ende ku pfunetiwa a hi ku ya lava makeheleni a hi vulavuli swona u pfunetiwa hi ku va na wena u va u karhi u endla swinwana leswi nga ta nghenisa mali site lera ra ti dyondzo na mingiselo ya Jesara FM hi va ka ri nghena kona eka nokonoko wa youth talk la mi nga ta va mi karhi mi fambisana na mina yena xiluva xa ka mabunda n'wamhlavi ka awara leti mbirhi kambe ke loko hi langutile nkarhi 11 wa timinetse se kumbile awara leyi ya nhungu liya hi nghena kona kwala hi fikile manje hi khensa swinene eka munyiketi wa ta mitlangu nhonyani wo zenya hi tlhela hi khensa eka vatlangi hinkwavo va xisaka xa nghohe ku va namuntlha va hi tiserile drama eka radio ya hina leyo rhandzeka muyingiseri wa Jesar FM ni pfumeleni ku amukela eka nokonoko wa youth talk laha hi taka va ka hi karhi hi burisana kahle hi timhaka ta xikolo hi khoma hi letiya hi va hi karhi hi vula hi masiku hinkwayo ku ri hayi vutomi bya siku na siku i ku dyondza hi va hi karhi hi dyondza swin'wana ka munhu un'wana na un'wanyana ku nga ri hi ku ya xikolweni ntsena vutomi ha byi dyondza kwala handle ka vanhu lava va nga byi hanya va ha ri ki ku byi hanyeni va nga na ti-experience leti va nga hlangana na tona vuton'wini na hina hi va hi karhi hi teka swin'wana na swin'wanyana kwala hi khomanisa one na one swi endla two hi ndlela yaleyo se hi va hi karhi hi dyondza na le tikerekeni mindyangwini swikolweni hinkwako laha hi fambaka kona ku va ku ri dyondzo hinkwako ko va hi ku wena dyondzo ya kona u teka yihi leyi nga ta ku vuyerisa yini eka mundzuku muyingiseri wa mina ha hi languti leswaku nongonoko wa hina u ta va u tshamisekise ku yini eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke loko hi languta hina tiawara timbirhi kusuka kwala ka awara ya nhungu ku ya fika kona hi awara liya ya khume hi nga ta va hi karhi hi teka tintambu hi ti hundzisela emahlweni ti yisa ka Mrexa the DJ kambe ke hambi swi ta va swi ri tano ka tiawara leti wa hi ta va hi karhi hi hluta hi ta dyondzo eka madyambu ya namuntlha a hi na muendzi kambe ke mi khome mina tanihi mudyondzisi wa n'wina loyi nga ta va hi karhi hi bula na n'wina mi ta va mi karhi mi ni dyondzisa swin'wana ku na nkarhi ni nga ta va ni karhi ni tisa tinqingho eka wena muyingiseri wa mina kambe ke na ku tsundzuxa nakambe leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM kona ku halo nga va karhi u tsutsumela kona u yo ya ni byela ku ri hayi ke loko ri tidyondzo letiwa u ta va u karhi u titwa u ri kwihi kumbe u share xitori xa wena u ri kwihi sayiti lera ra Facebook kona ku halo u ta swi vona va ni postile mina u ta ni vona ku hala eka youth talk wena muyingiseri wa mina kambe ke u ta fika u ni khomentela kunene u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwihi eka madyambu ya namuntlha kambe ke nakambe u nga ni yingisela ku antswa eka audio streaming oni ingisela shi technology shi digital shi education eka www.gsrfm.co.za I audio streaming yale oni twa u badame kahle vhe mfamelini dzwa wena eka madyambu lamawa www.gsrfm

0: www.facebook.co.za kambe ke nthlela ni ku dzwela leswaku na WhatsApp ni kona aniri ongo va ku ri ndzwela kuri ni yingisela uri ku eka majambu lama hi WhatsApp eka nomboro ya ku olova swinene ya stage ya 060-887-5942 na kona kwala no one kuma un sendela voice note kumbe u rhumela marungu la wena lama hingata va hi kari hi bula hi wona eka majambu ya namuntlha hi laha ni nga ta va ni karhi ni khoma ni ri kona na ha ri nqingho ra le nyongeni nomboro leyi fanaka one kuma 060-887-5942 kambe ke ku nga seza ku ya hela timinetse tingari tingani na miyingiseri wa mina ni ta va ni karhi ni ya vuya na mana kona ni va ni karhi ni ku byela nhlokomhaka leyi nga ta va hi karhi hi hluta hi sayiti leriya ra swa tidyondzo tsundzuka kahle wena miyingiseri wa mina leswaku wa fambisana na yena xiluva xa ka mabunda n'wamhlave hambiswiritani mo hi teka letiya na letiya loko se hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya na nhlokomhaka ya siku ra namuntlha inkomu
1: Technology, she could send that echo soon. I love seven coyotes. You can lay a www.gcrfm.co.za.
2: Kazankulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza

0: makumenkombo wa 10 minutes wena mingi sorwa jisa rafem kubile awara liya ya nungu kambike eka majambi ya na mwenta ndavan karni mijuela kuri taba ikari ya borsana hii kuri mina na wena mchoro wa mina la inga taba ikari borsana kase iba na vahina eka spiko lesu yenli kaka si ikumba kai inkweni kambike nikela nikurperi leka vahingi siri nkweni kambike eka majambi ya na mwenta itaba ikari vula vula ima kaya nkoka le ikumba kavancha vutala na mganga ya hina kunga vuyimani jalebu mcheni vuyimani jalavancha teenage pregnancy leita maka ikari vulavula iyo na hii tata kura haike vanabaina ava afuka singopu shikolweni sevele kati makata majaa wana wamina nga itlili na likaya wana wamina this and that na mwila itaba ikari ya yabula iyo na ilamula na shiko weto le shinga kona kambeke kutaba kuri maka kupa mina na wena mingi seru wamina iba ikari bora sana hile mkisana kushana ke kungaba kuri yii nile she intaka kakuri buyima ni jalaba msa jiti komba jiba jikari jitaku kapancha vahina kumbebana vahina seba kuma ba khome vutihlamuleri bya kuva mutswari eka malembe yele hansi swinene lava abafane va na bona ba halangutele eka batswari ba bona kuva ba karhi ba ba hlayisa a irangeni hilangutaka kahle kuri loko hi vulavula hi teenage pregnancy kumbe vuyimani bya lavantshwa lava vantsongo va ku a va se fikisa age ya 18 kumbe 20 a hi ngo vulavula hi 20 loko se ku 18 wa ri ka teenager so hi ta vulavula hi malembe ya 20 makumembirhi wa malembe hi ndlela yo yale se hi ta ya hi yalanguta kahle kahle loko hi vulavula hi teenage pregnancy kumbe vuyimani bya lavantshwa hi va hi karhi hi vulavula yini ka hi xitalo eka vuyimani bya lavantshwa kumbe bya le vuntshweni hi loko nhwanyana a tikuma a tikile kumbe va n'wi tshovenenge a nga se fika eka malembe ya 20 leswi swi nga vangelaka vuyelo lebyikulu eka rihanyo ra yena eka dyondzo na vumundzuku bya yena van'wanyana va hetelela va give up va lahla mathawula hikwalaho ka ku va se va swi vona ku ri hayike ku ya mahlweni a swa ha koteki kumbe ku hava lexi ni nga xi endlaka mi kuma kun'wana na yena loko a tihumela a famba majaheni o hleketa ku wo tiphandela kumbe wo tihungasela kumbe ku va ku ri peer pressure a vone vanghana va nghene ka xiteji xexiya xa ku va va ri ma ri na majaha se a tikuma yena a hetelela a ve xikombiso ka lavan'wani ku ri hayike wa swi vona leswi u fambisaka swona u ta fana na swimanimani a nga kuma n'wana ka malembe ya le hansi swinene se hi ta hi ya hi ya languta ku ri kahlekahle swivangelo ku nga va ku ri yini ku hetelela ku va vana va hina va tikuma va tshoviwe milenge va ri vantsongo kumbe va tikuma va tikile eka malembe ya le hansi swinene number one hi ta ya hi ya vulavula hi ku pfumaleka ka dyondzo ya swa masango a hi normalizeni ku va hi karhi hi bula na vana va hina ku nga vi na leswi mi swi pfalaka mi ku no wa ha ri ntsongo e-e a swa handle loko mi swi vona nyana hi nga ku ku na xiteji lexi a xi khandziyaka n'wana a nga xi khandziyi kahle swi lulamerile leswaku mi pfula hinkwaswo mi n'wi byela swona leswi a faneleke a swi tiva a mi vi mi karhi mi n'wi hoxa kumbe ku n'wi viya miehleketo no mi n'wi nyika dyondzo leswaku a ta swi tiva ku ri leswi a swi endlaka u va a karhi a sungula yini ku na loko se a swi endla mi tibyela ku ri hayike ku va madzingandleve ku n'wi byela mi n'wi byerile se xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona i peer pressure leswi vangelaka leswaku vana va hina va hetelela va tikuma va tikile peer pressure loko hi vulavula hi peer pressure hi vulavula hi ntshikelelo kusuka ka vanghana swa vangela leswaku n'wana a hetelela na yena a tikuma a ri xitejini hi mhaka vanghana lava a tshamaka na vona so a ni ri hlawulelani vana vanghana kambe ke a hi languteni ku ri vana va hina va hungasa na vana va njhani lava na vona va humaka mitini ya njhani hikuva n'wanyana mi kuma ku hayi ko va hanyelo ra kwale mutini wa wa se na bona loko va kula hi line ya liya vatswari va nga va vona va karhi va famba hi yona se a hi languteni vumundzuku bya vana va hina ku ri byi shape ka njhani va ri hi songa ri goga ra ha tsakama se leswi vulaka swona ku ri loko a ha ri ntsongo hi laha a byelekanga a tlhela a kota ku tiva swi tshama tindleveni ta yena kumbe emiehleketweni ya yena hi ndlela yo yaleyo se swin'wanyana leswi endlekaka ku ri vana va hetelela va tikuma va tshoviwe milenge kumbe va tika va ha ri vantsongo i vusiwana vusweti na byona bya chela n'wana eka swiphiqo xa ku va a kuma se a hlangane na majaha hi ndlela ya ku va a ku u lava ku nyikiwa mali u lava ku diziwa a tikuma a karhi a rhandzana na vanhu lavakulu ka yena ende vanhu lavakulu ka yena va ta tshama va n'wi hlurile hi miehleketo ku hava lexi a nga ta va na vutihlamuleri ehenhleni ka xona kumbe a nga kotaka yena ku va a karhi a ti alela hi ndlela leyi hi ku vhele ka malembe lama ya 20 munhu loyi i nga ta ku i nga rhandzana na yena a ku nyika mali ku hava wa ntanga ya wena u boheka ku ya u ya kuma lava vakulu lava se va nge le ku tirheni kumbe lava nge le ku phandeni ene nkarhi walowo na 50 rand kumbe 25 yi vona yi tale ngopfu loko va ku nyike yona tani hi n'wana la nge le xikolweni hi ku a ni u va wa hakhera swipondhwani na swi-5 randani se loko a ku 50 rand kumbe a ta na kota na cold drink ya i swi swin'wana swikulu ngopfu se swiwana na byona bya vangela ku va n'wana wa vana va hina va hetelela va tinghenise ka timhaka ta majaha se va hetelela va tikuma va tikile eka malembe ya le hansi swinene. Xin'wana lexi hi nga ta xi languta I substance abuse. Loko hi vulavula hi substance abuse, hi va hi karhi hi vulavula hi ku tirhisa swidzidziharisi kumbe mabyala hi ndlela yo ka yi nga tshamisekanga. Mi kuma ku ri n'wana weekend in weekend out u humile u le ku nweni u le ku dzaheni u endla hinkwaswo leswiya, se loko va heta ku tirhisa swidzidziharisi leswiwa swi va endla leswaku hi xitalo va ti luza vona vini, a nga havi na full control over yena n'wini. Mi kuma ku a ku heteleleni loko se mi n'wi vona a tikile mi n'wi vutisa ku ri i mani loyi a nga na vutihlamuleri ka mbyalo lowu, mi kuma ku u hava nhlamulo ka sweswo hi ku a nga swi tivi swi endleke a dakwini a ri hansi ka ntshikelelo wa swidzidziharisi a tswotswiwile hi ndlela yo yaleyo. Se xin'wana lexi xi endlekaka ku ri vana va hina va tikuma va hetelela va tikile va ha ri vatsongo I gender based violence. La ka gender based violence hi va hi karhi hi vulavula hi madzolonga ya rimbewu, laha ka ku mi kuma kun'wana u le ku abusiweni kumbe u le ku xanisiweni kaya, ku nga va ku ri hi buti loyi a ngo lotana papa kwalaha kaya, ku nga va ku ri malume, ku nga va mara hi ku n'wina a mi n'wi pfulekeli n'wana a mi n'wi niki katla ra ku va a rilela ka rona a nga kumi chance ya ku va a mi byela ku ri ku endleka yini hi yena, u na problem ya yini loko a tshamini kumbe loko n'wina mi entirhweni loko a vuya xikolweni ku vuya ku endleka yini laha kaya. Hi ku n'wina lexi mi xi endlaka loko mi vuya ntirhweni first thing I ku languta ku ri mapoto ya basini na nakona ya basini andzhaku ka loko ku ta va ku swekiwile la mi sungula ku chinga a wu swekanga a wu ndlangi yini yini mi tshama mi ri ku n'wi chingeleni n'wana se u na richavo henhleni ka mutswari wa yena wa ngati loyi a fane a tshama hansi na yena a n'wi byela tiprobleme ku ri loko mi entirhweni a ni sali ni hlayisekile laha malume va ni xanisa kumbe papa va ni xanisa stepfather xa mina sweswo sweswo se a hi nyikeni vana va hina hi va pfulekela hi va nyika makatla ya ku va va rilela ka wona va hi byela na tiproblem leti va hlanganaka na tona hi ndlela yo yaleyo. Se ke xin'wana xo hetelela lexi ni nga ta ni ya kombisa xona ku nga ri xo hetelela kambe ke hi ku ya hi mpimo ya leswi ni nga khoma swona hi ta ya vulavula hi lack of parental guidance and communication hi leswi naswona ni nga swi katsa ka mhaka leyi ya gender based violence ku pfumaleka ka nkongomiso wa vatswari ku va mutswari a tshama hansi na n'wana wa yena a n'wi byela a n'wi dyondzisa ku ri vutomi i yini ehandleni ka ku va hina hi ku phamela kumbe hi ku nyika a golden spoon hi ku dyisa swakudya ku fana na xivondlwani hi fanele hi va hi karhi hi va dyondzisa vana va hina ina a hi va wongeni hi ndlela ya rirhandzu na hinkwaswo hi va hi karhi hi respecta ririmi ra hina loko hi vulavula na vona kambe ke ku na dyondzo ehandleni ka sweswo ya vutomi lebyi nga kona hala handle hi fanele hi va hi karhi hi va lemukisa hi ku loko se va swi vona vanghanini va ta twa ngaku I fashion kumbe va salele ndzhaku ngopfu se va lava ku hatla va cover mi kuma ku loko se a ku wa cover u cover a tlhela a hundzisa ka vutomi lebyi vona va hanyaka byona hi ku lava van'wana se va toloverile mi ta kuma ku na ti-family planning va yisiwini swibedhlele va va preventa ka madokodela wa n'wina a nga tivi nchumu a nga byeriwi nchumu n'wina mi tiva ku wa ha ri ntsongo hayi wa ha ri ntsongo ka ha ri vusiku a nga tivi nchumu he raxa loko n'wana a hume gede se hi ya hi ya languta ku ri endzhaku ka loko n'wana a va a hetelela a tshoviwe nenge a ha ri ntsongo tshoviwa nenge ni vula ku va mi kuma ku wa tika ehansi ka malembe ya 20 malembe ya 20 a hetelela a va a tikini hi swihi switandzhaku leswi a nga ta sala a fa a hlangana na swona hi ndlela yo yaleyo. Number one hi ta hi ya langutana na ku tshika xikolo school drop out u ta tshika xikolo hi ku se u ta va ha ri na tingana tintangha ta yena ta ha ri xikolweni van'wani va voho a va se tiva nchumu mara yena se already u tiyimiserile ku va mhani u le ku hlayeleni ka tin'hweti ta ku va a karhi a ya kona leti dibaka kona tin'wanyana hi ndlela leyi se i hetelela a tshika xikolo hikuva a nyuma kumbexani mi kuma ku vadyondzisi na vona kwale xikolweni a va vi na kheka yena lera ra ku va n'wi kandziyela loko va vulavula ku ri loko mi nga ndlini yini mi ta fana na luya ma swi vona hi vurile ku leswi xiteji a xi lava ku weriwa xi hendla hi luya un'wana se loko va va karhi va kombisa hi yena swi va swi karhi swi n'wi vangela ku a va na ntshikelelo leswi endlaka a hetelela ndlini a ke xikolo hi ndlela yaleyo. Se xin'wana lexi taka endzhaku ka teenage pregnancy kumbe vuyimani bya vuntshwa hi lembe lera ra ku va wena u va wa ha ri n'wana eka mutswari wa wena u va u langutele ka yena mutswari I ku va se u hetelela u va na ku tikeriwa hi sayiti ra timali u ya yi kuma ku hi mali ya ku sapota n'wana ka age of 20 laha u fanelaka u va wa ha ri xikolweni hi ndlela yaleyo u nge yi kumi swo boha swa timali swi va swi tikanyana swi deda u nga swi tivi ku ri u fanele u khoma kwihi u tshika kwihi u lavaka na vatswari va wena va le ku tikeriweni hikuva va sapota wena kumbe hikuva va ku yisa mahlweni u yisa tidyondzo ta wena a wu le ku swikoteni se hi ndlela yaleyo u fanele u ndla yini utshika xikolo tibyela ku la ku phandela nwana and nwana ehandleni ka dyondzo kumbe ntirho lowu nga permanent u ta ngu phandela ku fikela rini a hi veneni karhi hi swi languta na swo sweswo swin'wana swa swikoweto so that's why ku ku pfulekela nwana mi n'wi dyondzisa a mi n'wi dyondzisi vudlakuta kumbe vutomi bya le handle loko mi va mi karhi mi n'wi tivisa hi vutomi ku ri a vuton'wini ku endleka yini mi va mi karhi mi n'wi lemukisa ku ri a nga tshuka a hlangane na yini loko a va a karhi a hanya evuton'wini bya siku na siku hi va dyondzisa vutomi hi ndlela yaleyo se a hi pfulekeleni vana va hina hi va hi karhi hi va lemukisa hi vutomi xin'wana xa koho lexi taka endzhaku ka loko n'wana a hetelela a tikuma a kume n'wana na yena a ha ri ntsongo I emotional stress hi vula hileswa swa ku se swa n'wi draina na yena mihleketweni a nga ha swi tivi ku fanele a khoma kwini a tshika kwini u tshamela ro rila u tshama ri hansi a nga ha ri active ku fana na vana va tintangha ta yena yena se I le ka age ya vutswari hi age ya vuntshwa bya yena se u tikuma miehleketo yi va yi xalamuke hi ndlela yin'wanyani se a va na ndzhutinyana lowu a hi wona lowu a hi wu vulaka ku n'wana u fanele a va na ndzhuti I ndzhuti luwa ku I tiphoqini like a hi vutomi byona lebyi a ti byeleku u lava ku hanya byona I ndzhuti luwa ku va se a ti vuyetela ku lava ku vona ku a ka ha ri na lexi ni nga xi endlaka swantswa ni hanya byona lebyi wa vutomi se u tshama a ri na stress a tshikelelekini hi ndlela yaleyo se xin'wanyana lexi vekaka vana va hina ka swona endzhaku ka teenage pregnancy I ti-health risk as a mother loko u ri mhani ka age ya 20 eta I va byeriwa yin'wana u khoma ku tshika kwihi a u tivi nchumu kwalano u langutele vatswari kuma ku mutswari wa wena nkarhi wun'wana hi loyi a nga ku byela ku ri mina ni nge swi koti ku tshika ntirho wa mina ni tshamela wena na n'wana wa wena n'wana wa khohlola wena u fanele u ya xikolweni u ya tsala exam u ya tsala yini u karhi u hleketa ku u siye n'wana a karhi a khohlola n'wana a hisa miri n'wana a nga tlelangi tolo a wu nge koti ku focusa na mathichara u nge matwi hambi vo yini minete yin'we u ta va u ri tlilasini mara 20 wa timinete u ta va u ri kaya u karhi u cheka n'wana hi miehleketo ku ri ku famba yini hi n'wana wa mina hambi yi tshale a sala njhani n'wana hi ndlela yaleyo se naswona swi va swi karhi swi ku affect eka rihanyo ra wena u kuma na wena se u tikuma u karhi u lose weight ku nga ri mhaka weight ya ku va u ri kuma miseni kumbe swin'wanyana u va u karhi u lose leswa swa ku u na ti-probleme n'wana u siye pampers yin'we leyi a nga yi mbala a wu swi tivi ku ri leyi yin'wana pampers u fanele u ya yi kuma kwihi mudende wa ha ri kule ene loko hi cheka ehe ikhonomi na yona yi wile ti-pampers ti durha ku tlula mali ya grant leyi mi yi kumaka se u kuma ku naswona u le ku swihleketeni ku loko ni kuma mali ya grant n'wana ni fanele ni n'wi siya na masi kaya ni fanele ni siya na ti-pampers xin'wana xa kona se ma swi vona ku ri rihanyo a ku na ku hambi wo yini hambi u va u nyuhile kanjhani u boheka ku vula ku vuya ka sayizi leya 11 to 12 hikwalaho ka ku hleketa hi ndlela yaleyo xin'wana lexi taka endzhaku ka teenage pregnancy i ti-limited career opportunities a ni se u ta tshika xikolo u va drop out se kwalani wa tipima ku ri mina na hala ku fika le ni ta helela ka mitirho leyi ya vongo va la grade 9 ntsena ende hi xitalo yaleyo mitirho ya kala na loko wo va yi ri kona yi humini post va ku va teka lava nga na grade 9 10 11 12 loko ko apply-a munhu loyi a nga na grade 12 kumbe loyi already se a nga kuma degree or diploma high certificate sweswo sweswo loko o apply-a post ya loyi a nga na lava ngete va lava lava nga na grade 9 ku ya henhla swo boha va rhanga va teka loyi a nge henhla se swi vula ku wena se u tipimile a ka ha ri na laha u nga ta ya kona u to rhendzele ka ndhawu yin'we hi ndlela yo yaleyo kambe ke a hi jikeni nyana hi FM laha hi yi gayela na mina se ya ni stressa nyana nhlokomhaka leyi endzhaku ka sweswo hi ta va hi karhi hi vuya hi ta languta swin'wana swa swikoweto swa kona wena miyingiseri wa mina kambe ke loko hi langutile nkarhi half ku bile awara liya ya nhungu hi va hi karhi hi kongoma hi mahlweni na xiluva xa ka mabunda eka youth talk hi bula kahle tanihi vantshwa hi va hi karhi hi nyikana ti-advice kambe ke ta va ni karhi ni lava na ti-advice kusuka ka n'wina mi ni byela ku ri xana ke xivangelo xa ku va vana va hina va hetelela va tikuma va tshopiwe milenge kumbe va tikile va ha ri vatsongo ku nga va ku ri yini nakona hikwalaho ka yini swi ya swi andza eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga
1: kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20000 rand e hakela 400 va ku nyika 30000 rand kasi malembe ya 65 ka gina eka 84 e hakela 220 va ku nyika 10000 rand 270 15000 rand kasi 370 va ku nyika 20000 rand 420 va ku nyika 30000 rand la ai lahle ka ngomu nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refresh ngozi ya mob 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mina xitendara lexi la kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa wa hina a mu judges loof va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shebansa Financial Services where peace of mind starts with you choose your perfect plan
2: Bafana Bafana Hardware la hiku komele special swili hansi hansi unga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlobo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
3: kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 Rantena lama emazingu yo tiyo
2: 12 BTU Econ i 5700 unga tlhela u tikumela Bega Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi kome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051 Bafana Bafana
1: Hi for Cocktail Sleep La ema shopu manaru manga hlangana ndzawu yinwe La ukuma swilo hinkwaswo le kaya unga kaya kayangi hiku ya hal na hala Shopu leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock nimpundzu Amasingita Mall kusuhi na game Mi swi tivaka leswaku shopu loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa Ku na mbedwa, ti-friji, masofa, ti-TV, swipikara, ti-cellphone, laptop na swo endla ti-ayisi Eka nwina mishabisa ku ti-ayisi Unga vuyi u twa mahungu ndlela Fuka mundzuku iya vona na ku xava hi wexe Hey, swo lori karhi tsutsuma swi hela mundzuku Ntsena loko xava mbedwa ya vona Leyi yi chipe ku chipa
4: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona Stretch frame na canvas Va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona Chini wo endla ti-popcorn Muchini wa ti-ice na wa ti-chips Ti-mobile freezer Ti-mobile toilet Na ti-VIP toilet Na ti-jumping castles Va ti xavisa Leyi bayi ya pfumeleriwa Va kumeke Bafana Bafana Complex Ku langutana na Tupperware U nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent E company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tent
5: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless Shishika xa kufumela eka CTM The price ta hina ti sukela eka 50% Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho u boxa baloni u winela kwalaho kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona CTM Big Saving More Style swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena
6: Electro Pump Giyani. Vukhomele swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi hansi.

0: Yingiseriwa Jisara FM le moyeni, hello.
1: Kurula akuveni mi.
0: Akutale papa me.
1: Mpukini mhani waka.
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
1: Matimba Xikwembu.
0: Khensa vutomi.
1: I DJ Maronza ma vula swilo swi endleka.
0: Na mi twa DJ Maronza.
1: That's right. Eri mali mali na vusweti xikarhi swi tele ma swi vona a ka ha tshamisekangi kahle na switsotswi xikarhi swi nyikifanini
0: i ntiyiso
1: vutomi lebyi bya tika a va vurisini a bukwini va ku ri ku na nkarhi lowu n'wana a nga ta tswala n'wana va karhi va dyondzisa rito a ku ri kerekeni ni nga ri na xo mara ni karhi ni titsongahata mahlweni ka Xikwembu leswi na vadyisi na swi vona ku ri i ntiyiso Xikwembu i mavula swilo swi endleka i muvumbi wa misava na matilo a xihlule hi nchumu bya swa ni kondzelela na nyamisa na sweswi ni karhi ni titsongahata mahlweni ka hosi hi ku navela ka mina mindzingo tinghozi mapatini swirhalangani swa ku homboloka na lovo navela swihi swa ku homboloka swingaro swa vona a swi hundzi ku tshiro ra misava hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste wa Nazareti ma vula swilo swi endleka i jara ka nhlanika a kaya a tikweni ra ntsombo na vulombe mahinya hinyi mantiti vana mantavasi King of the Kings antatisi a ni hunguti ra Jesu kurula
0: a ku tali
1: na khenso mani va ka hlayisekana u sayivi na n'wana
0: i nkomo papa ni khensile
1: thank
0: you hayi ke va kombise mhaka ya nkoka swinene va ku ri vusweti hi xitalo na switswotswiwa leswi vana va hina va va karhi va swi nwa swa endla leswaku va na ku khupuka hi sayiti leriya ra ku va vana va hina va hetelela va tikuma va tikile va ha ri vantsongo ende mati va swi le ku khupukeni ku va fexhini ka masiku lamawa kambe ke munhu tsutsumela ku hala ka WhatsApp ni vona ku ri comedy voice note leta njhani leti nga ni khomela yini ka madyambu lamawa ta va ni karhi ni titlanga na wena muyingiseri wa mina ngo photosa kwala no ni sendela voice note eka nomboro ya kahle swinene ya 0608875942 kumbe u ni kuma hi riqingho hi ta va hi karhi hi bula kwala u ni byela ku xana ke hi ku vona ka wena i yini leswi endlaka ku ri ku va na ku tlaku ka ehleni ka ku va vantshwa kumbe vana lavantsongo va le hansi ka malembe ya 20 va tikuma va ri na vuyimani va karhi va nga tirhi ka helo kumbe va nga ri na leswi va nga sapotaka vana hi swona 0608875942
2: riperile muhaxi mina ku vuya ka nhlokomhaka muhaxa ni no perisa vayingiseri va Jisara FM mina ka nhlokomhaka ni yi vonisa leswi muhaxa ni mavoti teenage pregnancy ti tala ku va kona hi minkarhi ya ti-pens down vana va tlangela van'wani va nwa mabyala va tirivala van'wani lava tshama kona a va yingisi vatswari va vona vo tindlela hi ku rhandza va suka va mabyaleni va famba va vuya vusiku ku ri a va control-iwi hi munhu kahle kahle vona vo tihanyela njhe ma swi tisisa maxi ku fika kwalani i vana lava va nga na vatswari vo pfumala vutihlamuleri maxi hi ku vona ka mina se vana va nghesanghesa ka swilo leswi swo ka swi nga tshamisekangi hi ku hambanahambana na ka swona ivi va nwa mabyala va dakwa va rivala swo tala va tikuma va tlele na lava a fanele va nga tlelangi kona ma swi twisisa muhaxi no yengiwa hi vanghana swi teletele leswi swa kona ma ni ta ku a hi ti humeseni ka swona vatshwa va Afrika-Dzonga mina ni hi vonisa sweswo i mavona ni mapitus mathonsela n'wana John Mathonsi ka thumwa xi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hina hi wichaileni a hlayiseka na magondzweni i nkomo maxi wa mina
0: dankoni khenso swinene tatana pitus va kombisa ku ri hayi ke hi minkarhi liya mikitsikitsi liya hi vonaka vana va hina va karhi va pfula ti-new outfit hi karhi lowa ti-pens down va ku hayi ke hi ya celebrate ku va hi karhi hi veka switsalo na maphepha ahansi eka nkarhi lowa ku tinyiketela hi va hi karhi hi hlaya tibuku kambe ke se hi lava ku wisisa miehleketo i minkarhi liya vana va hina mi kuma ku se va hetelela va ti lahlekela ku hala mabyaleni va hetelela va nwile loko va nwile vavanuna hi laha se va vonaka nkarhi lowu va nga ta wu tirhisa ehenhleni eka vana va hina va hetelela va tikuma se va va na vana and then na nkarhi wolowo na papa n'wana u va a nga ha tiveki a ni se munhu uba a ha ri na mhaka liya ya switsotsiwa i va nga ri na ku tilawula emiehleketweni ya yena kambe ke va hi karhi kongoma emahlweni na miyingiselo wa mina 060-8875-942 i va hi karhi hi bula u nga ni sendela voice note eka WhatsApp kumbe u rhumela marungulo ya kunene kumbe u ni khoma hi riqingho lera ra le nyongeni ka 060-8875-942 a hi fambe
3: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka loko mi za mi swi vonisa leswi i timhaka ta vusweti emindyangwini ya ku hambanahambana eka vanhu lava vo tala lavo ka va nga tirheku na vanhu lavo rhandza swilo swinene a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbenyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi
0: ahe ni khensa swinene tatana Billy Oceans va ku vona va vona ingaku i mhaka liya ya ku rhandza swilo hayi ke na yona hi yin'wani ya tipoint yaleyo ma vona loko n'wana a rhandza swilo mu n'wi vona ku ri ingaku vutomi bya yena byi le henhla i up there i la ku tikuma a ri hinkwako u hangalakile n'wana swi vonini mi ta kuma xitukulwani ka malembe yalamo i nga ri hayi wena u rhandza swilo kumbe mulungu wa mina mulungu wa n'wina ta mbuyela na xilungwetani kasi havene ni karhi hi cheka vutomi bya vana va hina hi languta na vanhu lava ti-socializaku kumbe vanhu vanghana lava tshamatshamaka na vona loko swi vona ku ri loyi n'wana hi ku a nga ku hloniphi hikuva n'wana wa yena loko u huma khoneni u yime na jaha u ya hala u kona u ya hala a va kona u hetelela u ya n'wi vona se a ri mutini wa wena a karhi a tshama na n'wana wa wena u hleketa nga ku a nga va karhi a n'wi dyondzisa yini hi ndlela yaleyo ku hava xin'wana va nga ta xi bula i timhaka ta majaha hi ndlela yaleyo se a hi veneni hi karhi hi tekela vana va hina enhlokweni hi va hlayisa hi tlhela hi va hi va pfulekela va vule na mhaka ya ku leswi swa ku va n'wana u nga n'wi dyondzisi loko u tshamekaya u twa nga ku leswi i swikulu for n'wana wa mina e-e ha swi tiva hina tanihi vatswari ku ri loko n'wana a ze a fika ka xiteji lexi u kona ka xitoji lexa xa adolescent lexa xa ku u fanele se a sungula ku basabasa a tisulasula loko u n'wi rhuma ku a yaya ku xavela supu ya ku chela xixeveni u rhanga a jika hi ndla tsakamisa xithawula na sula milenge swi tivi ku ri ku na xijahani xi nga n'wi tsipela tihlo xi n'wi byela ku saseka se a hi veneni hi va hi karhi hi va pfulekela vana va hina hi bula na vona hi ndlela yaleyo ku hava lexi nga xikulu ka n'wana wa hina loko n'wi vona ku ri n'wana se u kurile u tlharihile a hi va pfulekeleni hi bula na vona vana lava
4: swiluvoho n'wamavundza n'wamuhlave njhani ka sesi hina hi pfuki no pfuxela n'wina hayi vana va sweswiwani n'wana nga vo famba va kuma swihlanginyana na vuyimani va lango swilo na vafana na mabyala yena a nga pfumeli no rhumiwa yena a nga pfumeli no sweka a nga tirhi nchumu ntirho wa yena ku famba nghena laha huma kha ni navela va navela ku dya makipikipi ya lomu vanhu va cheleriwaka ka wona ya makulu va lava sweswo vana va hina vana va hina vatukulu va hina se va rhandza ngo swilo i mhani ma huri kwala ka mapuko kwa diyono na ku hlula dango
0: hayi ke ni khensa swinene kokwani mhani mahori kokwani wa Dion na ku hlula va ku hayi ke va ku vona la ku rhandza ngopfu swilo na vafana na byala hi kona probleme yi va ku kona ingaku hi xona xivangelokulu hi ku loko hi langutaka kahle ku va ku karhi ku tshikeleriwa yona ngopfu mhaka leya byala na ku rhandza swilo hi swona swi rhangaka mahlweni eka vana va hina va masiku lama lava ti hetelelaka va tikuma va tinghenelerise ka mhaka leyi nga fiteki vona kumbe leyi nga zaku yi fikelela ku va nga tikuma va ri kona va hetelela va ve vatswari mikarhi mitsundzuka kahle ku ri nhlokomhaka ya hina eka madyambu ya namuntlha i teenage pregnancy kumbe vuyimani bya vana lavatsongo lava nge le hansi ka malembe ya 20 ku nga 20 years muyingiseri wa Jisara FM xivutiso xi ta kahle swinene na ya mahlweni na xona ni ku xana ke hi ku vona ka wena i yini leswi endlaka leswaku ku va ku ri na ku tlakuka ka teenage pregnancy kumbe ku tika ka vana lavatsongo ke etikweni ra hina kumbe emugangeni lowu wena u tshamaka ka wona u nga nyika vonelo ra wena u swi tiva leswaku ri na nkoka eka xiyanimoya na muyingiseri wa mina 060-8875-942 I'm one call away u nga ni kuma hi riqingho kumbe u ni landza kwahala ka WhatsApp hi ku ni rhumela marungula kumbe nkandziyiso ni ta va ni karhi ni wu tlanga kona kwala 060-8875-942 ni ta va ni karhi ni rindzele riqingho ra wena muyingiseri wa mina a hi buli swin'we.

0: Mwingi sarwa jisara family mo yen. Hello.
1: Ahe.
0: Ahe.
1: Yeah, I'm cooking.
0: If you kill ngoko mbela kutwangwena papa.
1: Yeah, cooking.
0: Danko.
1: Mata nantsaze kanjana ni. Mawona na yona education yi involve ka kamagale.
0: Indeed.
1: Mata ku mhaka yena ni. Ani yaba pumelela vana va nhwanyana va ya exikolweni va ri vayimana. Loko va va tshumbisa hi midayi va swi vona ku swilo swa ha fambani kahle va tshumbisa ku ta exikolweni. Nkarhi wun'wana lavan'wana va ta chava ku loko ho endla leswi. Swi ta endla ku na hina hi nga ha koti ku ya mahlweni exikolo.
0: Okay.
1: Ma swi vona ku 9 months phela yi lehe ngopfu.
0: I lembe hinkwaro.
1: I lembe hinkwaro.
0: Okay. A ku ri mavonelo ya mani lawa?
1: Ya, i Dlamini ka Siyandhani.
0: Dlamini ka Siyandhani. Ni khensa swinene ka mavonelo ya n'wina.
1: Sure.
0: Danko.
1: Sure.
0: Hayi ke va yi khoma hi ndlela yaleyo va ku ri ni vona ingaku mhaka ya ku hi va pfumelela ku va va ya xikolweni na loko va ri vayimani swi endla leswaku va nga yimi se loko a hotisa punishment ya ku loko n'wana a ri muyimani a nga ha ngheni xikolo kumbe a yiminyana ku ta xikolweni ku fikelela laha a tshunxekaka na lavan'wana se a va ta chava hi ku a swi ta va swi karhi swi stopa education ya vona eyi leyi a yi ta hi vavisanyana hi sayiti lera ra nawu hi ku loko hi langutaka timfanelo ta vana ku na mfanelo leyi ya ku they have a right to education leswi vulaka ku va na mfanelo ya ku va va dyondza xikolo se laha a hi to tshikelela hi nawu mara yona a yi ri kahle a ku ri punishment ya kahle eka vana ku ri loko mo kumaku i tikini a tshami kaya a ku kondza a tshunxeka hi kona a ta chava ku tlhela a phindelela nakambe hi ku swi ta va swi karhi swi stopa vutomi bya yena se loko hi languta sayiti leriya ra nawu leriya ka timfanelo ta vana va na mfanelo ya ku va va nghena xikolo yi to hi vavisa kokwalaha mara yona hayi ke a yi teka kahle ni khenso swinene 060-8875-942 vani karhi ni ya mahlweni na tinqingho mingiseriwa Jisar FM hi va hi karhi hi ka vonelo ra wena ni yingisele ku twa wena muyingiseri wa mina ka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke loko hi langutile timinetse i ntsevo wa timinetse ku bile awara liya ya nkaye liya ni kuma rungulo va ku minjhana vaxumi mihaxi mi yingisela hi wisani J Makam la ka ndhambi laha ni khelise swinene mukhaya hi va karhi hi ya mahlweni na nhlokomhaka ya kahle okay minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaku i ku va na vusweti na ku rhandza swilo swo hambanahambana swinene a ku ri Billy Oceans Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyandhani Mapuve block 18 munhu wo rhandza ku basa swinene khenso swinene tatana Billy Oceans va ku hayike mhaka leyo rhandza ngopfu swilo leyi na hi tshikelela hi yona yi ndlaka leswaku vana va hina va hetelela va tikuma va ri vayimani va ha ri vantsongo yi ndla leswaku va tsandzeka ku tikhoma hi ndlela leyi va hi karhi hi kongoma hi mahlweni na xivutiso lexi ha yimaka xitiya xi yimela vatswari va hina lava nga tswala vana va vanhwenyani kumbe vatswari lava nga kona le va va ka va karhi va hlayisa vana va vanhwenyani kwalaha mindyangwini kumbe leswi mi swi vonaka ka community ku ri xana ke leswi endlelaka ku leswaku ku va na mhaka ya ku andza hi side lera ra teenage pregnancy ku nga va ku ri yini ke Mwingiseriwa Jisar FM nangwini emoyeni hello.
2: Hello Mpukeni.
0: Hi pfukile ngoko mbela ku twa n'wina papa.
2: Mpukeni.
0: Danko.
2: Swin'wana leswi vangelaka hi swoswo ku loko hina vapapa hi ku n'wana kuma n'wana u vuya hi nkarhi munhu. Ivi ngo vo mhani mi ku hayi n'wana wa mina n'wi tshika na jikajika leswi nga tingerengere. Ivi then
0: na mito.
2: Ivi ni ku n'wana n'wi tshika na jikajika swi nga tingerengere. I kuma ku hina vana se va gina va dzonda hina se a ndzhaka nkarhi na yena hi va tshika ku u ta dzonda n'wana hi mhaka ya mhana yena se u vhee ku ho ni n'wi tshiki wu kuma ku swi vuyisa sweswi
0: na mito na mito
2: na vatswari a hi khomaneni hi va munhu wun'we loko ho khomana hi va munhu wun'we ivi hi tshinya n'wana hi va munhu wun'we ka n'wana a ni se mi n'wana nga huma ndleleni mi kuma ku hungu ka ha ri ntsongo
0: i ntiyiso walowo
2: na hina vatswari hi hina hi nga khomaniku a ntiyiso walowo i malungani welelaka mapuve laha a le po tanki
0: Danke and kiss us nene tatana malunga.
2: Thank you.
0: Okay, right. Va ku xinwana xa kona lexi endleka ku ri vana va hina va hetelela va tikumeke. Okay, right. Va ku xinwana xa kona lexi endleka ku ri vana va hina va hetelela va tikuma va tshovo imilenge va ha ri vantsongo kumbe va tikuma

0: Ahe papa.
1: Njani?
0: Ngifukile ngokombela kutwa ngwena papa mina.
1: Evuke.
0: Danko.
1: Sawana lavantongo.
0: Mm.
1: Ndeka kuva government le tsa e the right ta vana.
0: Okay.
1: Akungata tjantu.
0: Mm.
1: Hikuva na se vatoloverile.
0: Mm.
1: Mhaka ikulu. Ava ti sole ka leswi va nga swi endla swa ti right ta vana.
0: Okay.
1: Ava zami ku swi tlherisela ndhawu.
0: Mm, mi vona ingaku timfanelo leti na tona hi tona ti va bambatelaka ku va va huma ndleleni.
1: Ti be ngopfu.
0: Na mito.
1: A ku ri Thompson Mango a ka Mbatlo inkulu.
0: Khese swinene tatana Thompson le ka Mbatlo le. Danko. Hai ke va kombisa mhaka yin'wanyana ya ku ri ni vona ingaku timfanelo ta vana va hina hi side lera ra mfumo ti ngopfu ku na leti va bambatelaka ka ku va va huma endleleni hi side lera ra ku n'wana a nga biwi loko swi fika le xikolweni n'wana a nga ndliwini yini se loko vatswari va ku va vulavulanyana u byi va byeriwa hi timfanelo ya mina ni na a right to a freedom. Ni na mfanelo ya ku va ni tshunxekile ni yalani lavaka kona na freedom of speech and freedom of speech a yi nga vuriswa leswaku u fanele yi phikizana na vatswari kaya a yi zanga and yaleyo I think i right ya munhu un'wana na un'wanyana a yi livane ntsena se hayi ke loko hi va hi karhi hi tirhisa timfanelo hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi ta va va Thomas Makholwa hi ku vona eka vantshwa va mina ma vatwa vatswari va karhi va raisa ti-consents mayelana na mahanyelo ya hina va ri no rhumiwa mi rhumiwa n'wina le makaya kasi mi swi endlisaku yini 060-887-5942 hi va hi karhi hi ya mahlweni na nhlokomhaka ya hina ya ku xana ke mi vona ingaku i yini lexi endlekaka leswaku ku va ku ri va ku ri na ku tlakuka eka ku tika ka vantshwa va hina eka masiku ya lawa kumbe ku ya emahlweni kokwani Maluleke hi n'wina ni mi twaka emoyeni
2: ahe a ni ngo lava ku nghena ngopfu hikwani i tihlokomhaka leti khumbaka se mara no ri lava ku ringeta ku kombisanyana kwalaya
0: kombisani SGBI
2: loko hi langutise nhlokomhaka leyi yi mani hi kongomisa straight ku timhaka ti onhake kwihi muhaxi loko n'wina mi tswale n'wana ivi ka n'wana lowu wa n'wina mina ku nga ri ku n'wana wa mina ni byeletela n'wana wa n'wina ku u nga pfuki u n'wi yingiserile mana wa wena na tata wa wena yingisa leswa ka mina swo swi nga kahle ngopfu leswiya swa mana wa wena na tata wa wena a swi kahle zumba kha kumbetela suka kusuhana yena dzina laha leni kusuhana mina mina ni yimelela ta ku protector ni ta ku nyika hinkwaswo a karhi a hemba why ni yi veka hi ndlela leyi nhlokomhaka leyi vo tala sade va boxaboxile nyana ku na munhu wun'we a nga nghenisa moya wo biha eka vana lava
0: okay
2: munhu lowun'we loyi hi yena loyi a nga hlangana na vana va hina endleleni a va dyondzisa moya wo biha leswaku humani ka vatswari va n'wina tshinelani kusuhani na hina hina hi ta mi nyika hinkwaswo point number one vana a va ha dyondzi xikolo number two va kumetela swihlangi ivi va va xisetela hi ti-grand number three va va byela leswaku vatswari va n'wina mi nga pfuki mi va yingiserile hikwalaho ka ku va n'wina mi na ti-rights ta n'wina sweswi hi teka matimba hi tlhandleka henhla ka n'wina vatswari mi nga ha va yingiseli na siku na rin'we hi leswi vana nyamuntlha va onhekeriwile hi vutomi bya vona va tlhela va va pimela na malembe ya 35 years leswaku loko u ze hindza 35 years na xikolo wa ha dyondzi na ntirho wa ha wu kumi se ti-rights ta kona leti mfumo wu nga teka wu nyika vana lava ti va pfune yini kona n'wina vana hikwalaho ka yini mi nga koti ku ti langutisela swa ku ti-rights leti mi nga nyikiwa tona a hi tona leti nga mi hlayisaka a ku na la ti mi yisaka kona helo

0: Ningisela Jisara FM le moyet. Hello.
1: Ni njani?
0: Hi pfukile ngo komela ku tjongwena papa.
1: Hi pfukile ni mongo mfaka.
0: Thank you.
1: Bona le waso sibona ngo mali.
0: Ehhe.
1: Ko moyelo ngendene. Bona bola khamiwe ba rathi ni. Ima kale ngo kona.
0: Okay. Namit.
1: Eh. Bona ku ndiya sweso.
0: Akuri mavonele mani.
1: Dr. Shivambu Kamshwane.
0: Dr. Shivambu Kamshwane, in case usine.
1: Thank you.
0: Thank you. Vakuri rhandzu ra mali hi rona ri onhelaka vana va hina va hetelela va tikuma va yi va kuma ti-blessa kumbe lava va ku va nyika mali yitsongo va twanga ku yi tele hikwalaho ka malembe ya vona va tikuma se va va va tikile se u heta vutihlamuleri byi vuya ka vona byi nga ha yi kona le va nga ha va xengiwa kona vana va hina i rirhandzu ra mali va ku hayi ke himpela a hi sungeni ri gogo ra ha tsakama hi vulavuleni na vana va hina va ha ri na tindleve ku ta yingisa hi va pfulekeleni hi ndlela yaleyo
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM-rito rixaka.
3: Hi for Coptec Sleep la emashopo manharhu ma nga hlangana ndhawu yin'we la u kuma swilo hinkwaswo le kaya u nga kayakayangi hi ku ya hala na hala shopo leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock nimpundzu a Masingita Mall kusuhi na game mi swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa ku na mbedwa ti-friji masofa ti-TV swipikara ti-cellphone laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi u nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya na loko xaba hi wexe hei swo lori ka ro tsutsuma swi hela mundzuku ntsena loko xaba mbedo ya vona leyi yi chipe ku chipa
4: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelela

0: permita socket double redson i 40 rand la hiku chipa va famba emahlweni unga wa whatsapp kumbe kuma quotation eka 0614906917 tutumele xitolo xa bona e golden quick complex opposite na post office stand number BA70 kwala Giyani kusuhi na Chachulani Hall electro pump Giyani
1: Kuncaca technology siku tsineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rishlam
2: makumembirhi nhungu wa timinetse ku bile awara leya nkaye va hikarhi ya kongoma mahlweni na muyingiseri wa GCRFM na xivutiso hi xa hina lexi a xi yimile leswaku ke i yini lexi endlaka ku ri ku va na ku tlakuka eka teenage pregnancy kumbe ku tika ka vantshwa va hina muyingiseri wa GCRFM mani karhi ni bula na n'wana emoyeni hello
3: ahee mahaxi
2: ahee papa man
3: ame swa mpfukile
2: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
3: hi pfukile ha swi twa swi ri kwalano ma ta ku humelela hina ne n'wina vaxisati n'wi vatswari wa koho vaxisati ne hi n'wi ti problem ka vana lava nyakanyaka leyi yi va n'wina timali leti va fambaka vanwa mabyala laha ma ti kumaka n'wina
2: a va tikumi ka vaxinuna
3: va ni kun'we vamhana koho
2: okay
3: mimoya leyo biha leyi ne va yi kumaka vamhana ko that's why hina hi hava seyi loko no vulavula na hi leswi va nga ta ni hlamula swona nhlambo o ni hlambalata kahlekahle lava hi hlambalataku na hi n'wina
2: na mito
3: se hi leswi ni endlaku vana lava onhaka va va so uma languta langutana swihlangi leswi hi ku talaka swo hinkwaswo se hinkwaswo va yimana swibebula swihlangi swa ha ti ta
2: exi ko vheta ku va crash
3: se ma swi vona ku a ku na vumundzuku
2: ni swi vona kahle ngopfu
3: a redi lwanani naswona n'wi vaxisati mikhuza ya vana van'wana i xikalavito
2: ke se swinene xikalavito danko va ku hayi ke swi na vamhani vamhani ku na ku bambatela ngopfu ka vana va vona vaxisati a va va byeli ntiyiso na timali leti va fambaka va karhi va ya lomuya na lomuya va va karhi va tikuma ka vatswari va vona vaxisati hayi ke hi ta ku yini hi ta teka blame hi lo bebula muyingiseri wa GCRFM le moyeni hello
4: hi perisile sesi ya n'wa mihlazi
2: hi perisa vona papa mi
4: mi ri njhani
2: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
4: hawa hi kona mhaka leya teenage pregnancy yi ni ku hlupheni swinene ende yi onhelela vana va hina na vumundzuku
2: ntiyiso lo
4: na loko va tshika va lava ku humelela mindzuku va humelela already va ri na mindzwalo yo tika ya ku va tsandzekisa ku va tiphina hi vuntshwa bya vona swivangelo swi tele ngopfu kambe ku na xin'wanyani kumbe ku na swin'wana lava ku ta swi paluxa lani
2: okay
4: a hi sunguleni ekaya laha n'wana loyi a nga velekiwa kona mani ku blame loko ni vulavula hi le kaya ni vulavula hi vatswari loko a vo blame a yi veka a ni ta nyika a ni ta yi veka mavokweni ya vatswari blame leyi
2: okay
4: ya ku hina vatswari va maAfrika hi rhandza ku vulavula na n'wana wa hina loko se hi vona a onhile mara kambe loko a nga swi onha a hi vulavuli na yena vana va fana na buku leyi kalaka yi nga tsariwangiki nchumu loko u tsala swilo ka yona buku yeleyo swa tshama loko u nga tsali nchumu van'wani va ta va ya tsala ende loko va swi tsala a hi swi tiku va tsala swa muxaka muni ka buku yeleyo a hi vulavuleni hi n'wana vanhunyana kumbe loko a hi vulavuleni hi vana hinkwavo ka vona
2: okay
4: loko hina vatswari yo vulavula ririmi rin'we ka vana va hina hi nge luzi game leyi hi ta swi kota ku wina loko hina as vatswari loko n'wana a velekweni hi famba na yena ti-stages hinkwato leti a fambaka tona muntshwa hi n'wi byela loko a sungula ku vona mavele ma endla swilo swo karhi loko a twa voice endla swilo swo karhi a sungula ku huma malevu mavona leswi n'wana lowuntsongo a fambaka ka swona loko a karhi a kula loko hina tanihi vatswari ho famba na hina karhi hi n'wi dyondzisa hi n'wi dyondzisa hi n'wi dyondzisa hi n'wi dyondzisa n'wana wa hina na loko a lava ku bayizisiwa a nga bayizisiwa easy wa swi kota ku yima a ti yimela hi mhaka ku ri before misava yi vulavula na yena vatswari va n'wana loyi already va vulavurile na yena va n'wi dyondzisa ta vutomi loko misava ya fika yi ringeta ku n'wi influence hi ndlela ya ka yi nga ri kahle n'wana loyi wa swi kota ku tirhisa vutlhari lebyi vatswari va nga n'wi dyondzisa byona ku ri a kota ku va a hlula mimpingu leyi a hlanganaka na yena halandle xikombiso xa ku hlula mpingu hi lexi i ku va loko a lava ku bayisiwa hala handle a nge pfumeli ku kokela na nkumbe na mfana a nga zanga tisirheletela i ta lava ku tisirheletela because mutswari wa yena i ta va n'wi byerile wa xisati ku ri n'wananga loko u ya u fika ka xiyimo xa so u ta vona swo karhi la mirini wa wena ku na kusikarhi lowu nga ta tshika u endla yini u ya en'wetini loko u ya n'wetini after swona swi vula yini loko wo ka nga endli leswi swi vula ku u ta wela ka khombo leri ivi u tlhela ku n'wananga wa va vona lava ya va nga leyi ku nga ri hi ku va khovelela ku ri hi ku lava ku tirhisa vona as an example ka n'wana wa wena ku ri a kota ku twisisa leswi wena mutswari u vulavulaku u n'wi byelaku swona hi mhaka yena swi na nkoka ku ri loko u vulavula na n'wana u tlhela u n'wi nyika ti-example ta practical
2: okay
4: so ni twe ni yingisi rin'wana a vulavula hi ku vanhu va xisati hi vona va contributaka ngopfu eka vana va vona it's true mara mhoni yi veka hi ndlela leyi futhi ku ngetela ka leswi bava lava nga swi vula
2: all right
4: vatswari va fake va swi tiva ku ndlopfu leyi i ya hina hinkwerhu a hi ya mutswari wun'we loko mutswari wa xisati a tshinya n'wana na papa na yena a khomeririya a tshinya n'wana loko mutswari wa xinuna a tshinya n'wana mhani a nga yimile a caca papa a ringeti ku seketela leswi bava a swi vulavulaka ivi n'wana loko a twa vatswari va yena va vulavula xilo xin'we a swi tali ku a huma endleleni hi mhaka yini na vatswari va yena va va n'wi ikhipile evutivi lebyi byi fanekele byi n'wi pfuna ku kwala ku hanyeni ka yena i swa nkoka sweswo swa ku vatswari a hi vulavuleni na vana va hina va karhi va kula hi famba na vona ka ti-stages hinkwati ka tona hi nga va siyi empfhukeni hi mhaka yina loko hi ya vulavula na vona already se va fikeleri ka ku va tiva vafana va tiva vanhwenyani va tiva vanhwenyani a va koti ku va va hi twa hi yona mhaka loko wena eze mutswari wa xinuna u vulavula na n'wana wa wena ku ve a wu vulavulanga na yena ka ha ri karhi u vulavula na yena already n'wana loyi a tiva mihi va hi vana hala handle i ta ku hlamula hi ndlela leyi nga ri ki yona ndlela yin'wanyana kumbe hlamulo yin'wana leyi vana va tala ku nyika vatswari hileswaku ri leswi mi va ni nyikaka swona hala ke bava u ta nyika laha kaya na hi mukhwalo i ta va a ku endleni a ku hlamberile ivi u kwata eze mutswari mara u rivala ku hi wena u kala ku nga tlangeki role ya wena n'wana a ha ri ntsongo a hi languteni society ya vanhu lavo basa teenage pregnancy is very very low loko hi languta research mara loko hi langutaka hina maAfrika yi very very high ene swi endla leswaku na ma-HIV ma tala ngopfu eka vana va hina lavatsongo leswi vulaka leswaku hina va ka ntimini hi salele ngopfu ndzhaku ngopfu nkarhi wun'wanyana hi ri i vito ra ku culture swa yila a swi byeri wun'wana kasi hambi hi tiva ku ri swa yila swi kahle ku n'wana hi n'wi tsipulela ku ri a va na vutlhari a kota ku tiva ku misava leyi hanyaka yona u fa ku hanya hi vutlhari u nga hanyi ongeti mundzuku a nga ha ri kona xo sungula xi nga vulela xo ni ku ri vatswari a hi vulele na vana nkarhi wa ha pfumela teenage pregnancy yi ta rejiseka xa vumbirhi i ku va vana va hina va accessa thekinoloji va ha ri vatsongo hi nga vulavula hi ku tirhisa tifoni hi nga vulavula ku tirhisa tikhompyuta hi nga vulavula swilo swa ku hambanahambana leswi fambisanaka na yini na thekinoloji
2: okay
4: lahaya vana va hina loko ho va xavela tifoni hi tlhela hi nga va monitori hi tisisteme leti tirhisiwaka ku monitora tifoni ta vana va hina vana va hina va kota ku wela ekhonjeni so simple emhaka yina na va swi kota ku nghena ka inthanete va swi vona swilo leswi a va fanekele va nga swi voni hikuva va ha ri vana hikuva psychology yi vula leswaku ri leswi munhu a swi vonaka ngopfungopfu swi swiya swa timhaka ta kokela na nkumba n'wana i lava ku ta swi experimenta Mara kambe hina loko tani hi vatswari ho tlhela hi dyondzisa vana va hina hi limita access ya ku tirhisa thekinoloji kumbe loko vana va hina va karhi va tirhisa tifoni hi va monitara. Sweswo swi ta endla leswaku vana va hina va nga tali mihleketweni hi swilo swo ka swi nga tshamisekangiki. A hi vulavula mifudi xa vunharhu ku nga social media. Social media and monitoring ni vulavula hi ti-platform ta ku hambanahambana leti ti nga kona eka social media.
2: Okay.
4: Mo ni vulavula futhi ni katsa na timhaka ta TV na radio. Ku na ti-program tin'wana ti nghenisiwaka eka swilo swa muxaka wolowo sweswimbirhi. Leswi ni swi vonaka ku vana va hina a va nga swi fanelanga ku swi vona. A hi ngo sweswi mi pfumelela n'wana wa wena a va na TV ya yena ekamurini, n'wina mi tlela ka kamuri yin'wanyana. Obviously n'wana i ta va exposed ka swilo leswi swi nga ta n'wi endla leswaku ri a onhakeriwa hi vuntshwa byakwe na vumundzuku byakwe. Mama ni khoma nyana ku fika kokwalano.
2: Ni mi khoma kahle ngopfu.
4: Yes. Hi swin'wana leswi swi vonaka swi na problem ngopfu. Se a hi ri ni futhi ka ti-platform ta ku fana swa ku chatachata hi swona swi nge swi vuli hi mavito ka ro because a swi hakeleriwanga ku swi nga xavisiwa kokwala ka radio leyi.
2: Okay.
4: Kona kwalaha vana va hina va ku tikuma va hlangana ti-friend ta ku hambanahambana. Ti-friend tin'wanyana ti va initiate vana va hina. Vana va hina va tikuma va nghene ekhombyeni va tikuma va endla yini va kokelana nkumba va ha ri vatsongo ivi va tika. A ti laha vatswari loko hi tlanga role ya ku ri vana va hina again ha va monitara hi ti-system leti hi nga ti chelaka tifonini ta vona hi kota ku monitara leswi va swi endlaka tifonini vana va hina va nga pepa ene va nga swi kota ku kula kahle va tlhela va va na vumundzuku bya kahle sorry va va na vumundzuku bya kahle va nga zanga va kanganyisiwa hi nchumu. Se swi ya hetelela a ni tikuxa vo fona hi lexi hi hina vavanuna mo kuma munhu loyi a nga kula swa ku nyawula ku ri a faka va stable na ndyangu wakwe i tsutsumela vana lava lavatsongo a lava ku ya kokelana nkumba na vona hikuva a va koka rinoko hi timali hi swakudya hi mpahla na swilo swa ku hambanahambana. N'wana luya tanihileswi nga vula leswaku buku yi va yi nga si tsariwa nchumu loko mutswari a nga vulavulanga na yena n'wana. Loko mutswari va vulavula na yena ivi munhu wo karhi wa ximelanga timali a fika ringeta ku ta n'wi humesa endleleni n'wana ni wa swi kota ku yimela ti-right ta yena a tlhela pfulela munhu yaleyo case ku ri a ni sindzisa ku endla timhaka to karhi leti ni nga fanele ku endla because na ha ri n'wana. So hina vanhu va ximina hi lavakulukumba especially lava va tivaka vana swa le mandleni na vona va kona ku oxeni laha.
2: Okay.
4: Va kona ku vambeni na vona laha hi mhaka yini na loko n'wana a fika n'wi nyika 500 sweswi ku a nga tshama yi vona ku suka ka bawa yena obvious i ta wela hi nhloko.
2: Yi tele ngopfu mali yaleyo.
4: Yes, i ta wela hi nhloko. Ni kombela ku ngetela xo hetelela.
2: Okay.
4: I mhaka ya ku vatswari hi ti-distance ka vana va hina loko vana va hina vana va ku fikelela ku hi va pfuna ku va fikelela ti-needs to karhi. For an example, a hi n'wana i ri na ku ya tripping. Ivi mutswari se ni caca n'wana ni ma tshamela ku va ni maka na ti-ways ta ku ri ni kuma mali ni hakelela n'wana a ya etripping. Loko n'wana loyi a tike ku kuma ku pfuneka ka mutswari wakwe ivi munhu un'wana wana handla swa ku mi ni nga ku zama le ka social media kumbe na ni nga ku zama hi swo karhi na swo karhi n'wana loyi i tikuma endla yini a wela khombyeni futhi emakumu a tikuma se a tika a ha ri ntsongo ivi a luza game na future yena yi onhaka.
2: Exh na mito
4: swi tele ngopfu leswi nga swi vulavulaka xitsongo lexi nga na ka ku nga swipalo swa sweswi
2: ni mitwini
4: ni khensile emakhelwana xitichi bakile
2: ni khensile swinene emakhelwana xitichi.
4: Thank you.
2: Hayi ke va ta va ta ipfana hikuva va karhi va edda value enhleni ka leswi a hi karhi hi vulavula hi swona hinkwaswo i swikoweto hinkwaswo leswi a hi va hi karhi hi bula hi swona va tlhela va edda laha na laya a hi xotise kona. Muyingiseri wa Jesa FM mi swi twile ku ri a va vulavula swi ku yini swi ya ku ni nge edi ni nga ta onha ni nge hunguti ni nga ta tlhela ni onha naswona kambe ke hi tlhela hi ya ya khumba leyo ya social media masiku lamawa i ndhawu leyi ni nga ta ku se hi hanya ka tiko ra yona yi le ku hi powereni kumbe yi le ku hi tekeleni hlenhleni ka vundhawu yi tinyike matimba hlenhleni ka hina hinkweni vanhu ngopfungopfu ka vana va hina va hanya xi digital va hanya xi technology hi yo mhaka loko se mi vona vatswari vo tala va reacta ka leswi swi endlekaka makaya i vutomi bya masiku lama i hanyelo ra vana va hina va masiku va va va karhi va swi kopele ka social media ni hi hlangana na vanhu va ku hambanahambana matikelo ya handle ku na leswi voniwaka kwalaha tifonini swi hetelelaka swi hetelela swi vhinye na vana va hina miehleketo hi ndlela yaleyo kambe ke mo ni teka riqingho rin'wanyana ni twa ku ri ni khomile ni mingiseri wa Jisara FM le moyeni hello hello okay va balekile hi ndlela yaleyo se social media na yona loko yi ta vuton'wini bya munhu yi nga va yi tela ku ta ku aka hi sayiti ra dyondzo kumbe yi ku onha mihleketo yi onha na future ya wena hi leswi yi nge le ku swi endleni ka vana va hina va masiku ya lamawa social media kun'we yi le ku va akeni kun'we yi le ku va onheni kambe ku tale leswo onha ka social media na ku bula mi le moyeni hello okay va hi balekerile swi tikomba nga ku va tseme e time nakona ku tlhela ku tswala echo nyana loko mi ni fowunela mi to ni hungutelanyana radio kumbe mi nga ni yisi eka loudspeaker hi ta kota ku va hi karhi hi communicate kahle mina na n'wina eka madyambu lamawa kambe ke loko hi languta nkarhi wu le ku hi tsutsumeni swinene ku va hi karhi hi tsutsumela le ka awara liya ya khume hi lo salana makumenhungu wa timinetse ku nga se ba awara liya ya khume laha hi fanelaka hi va hi karhi hi gimeta kona wena mingiseri wa mina kambe ke a hi fambeni hi va hi karhi hi ya hi ya yi songasonga va vulavurile ni swi twile hi swona hinkwaswo leswi ya a ku na leswi lavaka ku va ni karhi ni swi eda ehenhleni ka leswi va nga swi vula makhelwani ya switichi na leswi na n'wina mi yingiseriwa mina mi karhi mi nghena mi swi vulavula laha hi swona ngopfu sweswo ende i mhaka leyi vavaka swinene yi tlhela yi vavisa vatswari va hina lava nga hi tswale ka vantshwa loko hi ri kona hi ri ku swi tweni swo fana na leswi a hi veneni hi karhi hi hunguta hi va hungutela njhalo mani swi tikile ku va va karhi va hi kurisa hi fika kwalaho hi nga kona se hi nga tlheli hi va tikisela na xikhekudyani xa hina xi ta ku hi tikisele loko mi langute kahle ka vantshwa va hina lava nga kona sweswi mi vona ingaku vatswari va hina va ta mavokweni ya kahle loko se va ta dyuhala va ta hlayiseka mavokweni lama mi ma vonaka sweswiwa lama yi nge le ku kuleni kumbe lama rhayizaka eka nkarhi wa sweswiwa mo ni twa voice note leyi
5: ripere nsise ripere n'wananku hi hakarhi ha yi twa mhaku heyi vana lavawani va xikwembu lava va nikwe matimba va ha ri makhwiri ni vamana wa vona hikuva bibulu va karhi va swi tiva ku vona va biwi a va byeriwi nchumu loko i ku one ku ri 100 hi mhaka yo hambi ku ri xikolweni vana a va biwi ni le makaya a va biwi a nga byeriwi munhu wa kona loko i n'wi byela a nga yi ku yingisi i to i ta ku ta ku khomisa a khomisa mutswari wa yena munhu loko hi we i n'wi lulamisa mina ni ku ri nga ku mfumo lowuwani wu va ku endla mali hi vana va hina hi ku loko a ni hi tlhela hi vulavula na vona hi va ba va tlhela va hi khoma loko va hi khoma va lava mali leyi kumbe vo va khoma vona hi ku hina hi ya va kutsula leyi hi mhaka ya ku va lava mali va le ku ndleni ka mali hi mhaka hi vana va hina hi ku a va lava ku va layiwa va kombiwa tindlela i ntiyiso papa ma mali leke va vula swona ku hi mpelampelampela vana va hina voto kurisa sweswi va nga ri na xichava va nga ri na nchumu na vo va kuma vana na vana va vona va nga ri na xichava va nga ri na nchumu tiko ra hina ri love ku lova a ku ri mavonelo ya mhani mari ya xivambu kwala ka nkuzana mirhangeni ku longe amen
2: ntango hi khensa swinene le ka vonelo ra n'wina makhambe ke a hi veneni hi ya hi ya languta ku xana ke hi nga hi hunguta njhani teenage pregnancy ku ya emahlweni a hi languta switshunxo swa kona ku ri xana ke hi nga endla yini ku va hi karhi hi hunguta mhaka leyi ya vana va hina lava va hetelelaka va tika va ha ri vantsongo tanihiloko va hi karhi hi koxometa swinene leswaku mbulavurisano xikarhi ka vatswari na n'wana kumbe tidyondzo ta ku va hi karhi hi va pfulekela hi va byela ku ri vutomi i yini henhleni ka leswi hina se hi nga swi vona swi nga va swi karhi swo va pfuna number one ta va hi ya langutana ku vulavurisana kahle exikarhi ka vatswari na vana leswi hi vulaka ku ri hi fanele hi va hi karhi hi va pfulekela hi va dyondzisa leswi hina hi nga dyondza swona i kwalaho ku hanyeni hi nga swi vona a hini ni ya swi hoxa ni le ndzeni ka vana va hina hi va byela ni rhandze xikombiso xin'wanyani xi nga te kusuka eka makhelwani wa xitichi va vule mhaka ya ku n'wana u fana na buku leyi nga tsariwangiki nchumu wena u taka na xitsalo u fika u tsala swile ka wena kuri u tsala yini henhla ka buku ya le leswi nga ta tsala la swi ta tshama swigandleni swi ta tshama swi ri kona i vuxokoxoko lebyi nga ta tshama byi ri la se ku va hina hi va hi karhi hi vulavula na vana va hina hi va hi karhi hi tsala swin'wana evuton'wini bya vona kumbe hi va hi karhi hi va programa ku ri hi va lavisa ku yini kumbe hi yi ndlela leyi hi lavaka va teka yona kwalaku ku ri xin'wanyana lexi nga ta hunguta teenage pregnancy kumbe vuyimani bya vana lavantshwa i dyondzo leyi hetisekeke ya masangu kumbe ya swa masangu hi fanele hi va dyondzisa a ku na ndlela yin'wanyana ku va hi karhi hi vulavula na vana va hina hi va byela ku avuton'wini yini ku ndleka yini ku humelela yini hi ku swi pastrate eka vana va ta va karhi va dyondza swin'wanyana u ta kula karhi a swi tiva a wu n'wi byeli nhlamba kambe ke u n'wi byela leswi nga ta n'wi hanyisa swi nga ta n'wi kurisa hi ndlela ya kahle xin'wana lexi hi fanelaka hi ku xi endla i ku builda self esteem na confidence leswi hi swi vulaka ku ri ku i ku aka ku titshemba eka vantshwa va hina a hi va akeleni leswaku va kula va ri na ku titshemba hi va ti swi tiva ku ri leswi a swi endlaku hi lava va ti blessa na vona va nga swi kota ntsena ku va va karhi va dyondza xikolo va landzelela na milawu va endla hinkwaswo leswi vana van'wani va endlaka swona leswinene a va tekile swinene va hanya na swona ku nga ri hi ku teka swin'wana na swin'wana ku ri vamanimani va hanya kahle va le ku diziweni ku ndleka leswi na leswi na leswi na leswi se a keni ku titshemba kusuka eka vona ku ri va nga swi kota va nga humelela vuton'wini milorho ya vona yi valid ande va nga swi kota ku yi fikelela hi ndlela yo yaleyo xin'wanyana hi fanele hi va nyika kumbe hi fanele hi va komba ku va na access to health care services ku kuma vukorhokeri bya rihanyo hi ndlela yona yaleyo ku ri hayike wa swi vona ku se u sungurile timhaka ta wena ku na leswi endlekaka le xibedhlele le hambi wo famba u ya le na leyi u ta kota ku kuma vuhlayiseki hikuva hi karhi hi borisana na vona hi ndlela yaleyo xin'wana xo hetelela i ku va va hlohloteriwa vadyondzi lavawa eka ku kongomisa eka dyondzo na swikongomelo swa vona hi sayiti ra ti-goals ta vona hi ndlela yaleyo hi fanele hi va encourage vana lava ku va va focusa ka tidyondzo va tlhela va langutana na ku achieve ti-goals ta vona se ya hi ya languta ku ri i yini lexi vatswari va hina va nga xi endlaka ku va va karhi va pfuna vana lava hi xitalo loko mi va mi karhi mi swi twa laniwa va tatana a va tshikelela ngopfu hala ka vatswari va xisati va ku hi vona va lemaka vana lavawa ku va hetelela va nga twi kumbexana va hetelela va ve ti-spoiled bread leti va hanyaka va ri tona ku ri vana lavawa ku va phamphariwe ngopfu se a va ha xi tivi xa wrong na xa right ku hanyiwa swin'wana na swin'wanyana hi swona vuton'wini bya vona a yini ni ya languta ku ri xana ke hi nga endla yini kumbe vatswari va fanele va endla yini vatswari va mina va xisati a hi vheteni hi pfula tindleve mi swi twile ku ri va papa va vula swona ku ri hayi ke lava xisati hi vona va endlaka swona ngopfu hi vona va endlaka leswaku vana lava va va va lemeka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi ndlela yaleyo se hi ta hi ya languta ku ri xana vatswari va hina va fanele va endla yini ku va va karhi va hunguta number one mutswari i fane a sungula ku vulavula na vana va vona hi vunghana xichavo na milawu ya vuxaka kusukela va ha ri lavantsongo hi fanele hi borisana na vona ku ri ku na leswi na leswi u fanelaka ku tilemukela hi swona mi vulavula kahle sungulani u va munghana wa wena wa sungula u va munghana wa n'wana wa wena wa xisati kumbe wa xinuna loko ku ri wa xinuna a hi ka papa yena va va vanghana a kota ku n'wi dyondzisa vutomi wa xisati a vi munghana na mhana yena kaya ku a kota ku n'wi byela vutomi a hi akeni vana va hina hi bula na vona xin'wana na xin'wanyani ku va va kota ku twisisa ku ri vuxaka i yini hi ntumbuluko ku nga vi ku ri mhaka leyaku ku fanele ku ri na loyi a benefitaku mali kumbe ku fanele ku va na loyi a ku nyikaku mali ntsena hikuva hi karhi hi vulavula na vona xa vumbirhi a hi veneni vanhu lava va tshunelekaku eka vana va hina a hi oloveni a hi va pfulekeleni ku ri na vona loko va tshuka va nga na swiphiqo kumbe va ri na ti-problem va kota ku hi tshinelela ku nga ri hi ku va avanyisa a hi endleni mhaka ku hi kota ku yingisela switori swa vona ku nga ri hi ku va jaja sweswo swi nga hunguta eka ku va va tikuma va teke ti-decision to ka ti nga ri kahle evuton'wini bya vona a hi tshikeni vana va vula swilo leswi va swi filaka hi nkarhi wolowo hi ku tshunxeka hi vona na ku hi nga kota ku va pfuna njhani ku nga ri hi ku va sola hi ku va tisa swiphiqo leswi va nga na swona already se a hi va pfulekeleni va kota ku vulavula ku nga ri hi ku avanyisa nyisa xin'wanyana lexi hi nga ta xi endlaka ku va hi antswisa eka tiko ra hina ku va ku ri na teenage pregnancy i ku va hi va yingisela ngopfu than ku va hi vulavula hina hi vulavula hi leswi hina hi nga tshama hi hlangana na swona a hi n'wi yingiseleni n'wana ku i vulavula a ya kwini nakona endzhaku ka ku vulavula ka yena hi ku nga ri ku n'wi avanyisa hi nga ta na xitshunxo xa ku yini hi ndlela yo yaleyo se a hi yingiseleni ngopfu than ku hlamula a hi rhangeni hi va lomba tindleve hi yingisela ku va vulavulava ku yini swi ya kwini hi nga se za hi ya hi ya hlamula leswi hi lavaka ku hlamula swona kumbe leswi nga le mihleketweni ya hina a hi rhangeni hi va yingisela xin'wanyana a hi ngo a hi tirhiseni swilo swa siku na siku swo fana na TV na social media ku dyondzisa hi vuxaka. Se swi vula ku ku fanele ku va na parental guidance loko swi ta ka ti-program ta le ka TV. Loko ku ri mi tirhisa ti-smart TV kumbe ti tata ximanguva lawa, vanani ku ri na ti-channel leti mi nga tilokanyana password ya ko yi tivaka hi n'wina, leti mi ti tivaka ti ta hombolokisa vana. Na le fonini va ri masiku lama ka tifoni ku na hi xa xa ku ma xi installa xi fana na tracker loko ku ri mi nga va mi tiva tracker. Mara xona ma mi karhi mi monitora foni ya n'wana wa n'wina ku ri a nga va karhi a hi tirhisani, mi cheka na tilinki leti a ti sechaka. Vatswari va mina loko va nghena ka Google mi ya le ka search, swa huma ku n'wana wa n'wina hi siku u va karhi a secha yina secha. Yi chekani tilinki leti a ti pfulapfulaka ku ri a ti humangi ndleleni na ta ha fambisana na malembe ya yena na. Na xin'wanyana a hi ndleleni yini, a hi va dyondziseni ku hlonipha na ku va na vona va tlhela va ti hlonipha, va swi tiva ku ri va na nkoka swinene. Dyondzisani vana nkoka wa xichavo na ku titshemba eka vuxaka lebyi hanyeke kahle. Swi sungula kaya leswiwa, swi va swi ka swi akeleta swi ya mahlweni. Xin'wana xa kona a hi va dyondziseni na ku va na ntiyiso eka malembe ya le hansi. A hi nyikeni vana va hina mahungu lama faneleke hi ku ya hi malembe ya vona hi ndlela yo olova. Hi nga va tikiseli. Loko u va u karhi u adiresa n'wana wa wena u nga n'wi byeli ingaku i khale a ri ku hanyeni kumbe i swilo leswi a swi tiveka. A hi veneni karhi hi swi tiva ku hi chela vuxokoxoko byintshwa eka n'wana loyi a nga ha riki na miehleketo leyintshwa, ende hi le ku byaleni ka masungulo kumbe foundation leyi fanele ka yi n'wi nyika ndlela kumbe yi n'wi xiyipa ku ya emahlweni. Xin'wana lexi hi faneleka hi xi endla i ku tivisa vana leswaku va nga vutisa xin'wana na xin'wanyana hi ndlela yo kala xichavo, kambe ke ku va ku ri na nhlonipho xikarhi ku ri question yin'wana na yin'wana leyi nga na yona n'wana wa mina vulavula na mina hi mina mutswari wa wena, hi mina ni nga ta ku tisela xitshunxo, ku hava munhu un'wana a nga ta ku pfuna le handle le. Kambe ke loko wo tshuka u hlangana xiphiqo vulavula na mina. A hi va pfulekeleni, a hi pfuleni rivanti ri tshama ri pfulekile for vona va hina ku va va kota ku vulavula na hina hi ndlela yo yaleyo. Kambe ke wena muyingiseri wa Jesus FM loko ni languta nkarhi wu tsutsumile swinene ku lo sala nkombo wa timinetse u nga se ba awara leya khume leya mo ni teka riqingho ro hetelela ni vheta ni hi pfala. Muyingiseri wa Jesus FM le moyeni, hello. Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa. You can see.
6: I'm going to go to the school.
2: Ntiyiso
6: ku va na problem leyo kuma ku ri na ka ti-different families ku na tifamily to kota ku fikelela ku vana tifamily to kota ku fikelela
2: ku
6: vulavula va vitiwa kona va ku va tihlela ka vona leswiya swi lava hi na vatswari va vana hi va na ku
2: mi twalela hansi ngopfu a na ha mitwi
6: leswiya swinga va yimisa kuthepregnant swi teka nkarhi nyana.
2: Okayloko
6: u sala ndhawu kaleswi swinene mara yi nga va ndlanga hiyimbile kahle ndi ta hina yi sekete vana va hina va rhanti va kama a tshika ndi na ku hola ndi na ku ndi na ku kelelo swa problem ku kwa ya anya
2: Danko, waki mingisero wa Jesus FM hi daba ikari hi pfala hi ndlela yona yaleyo. Kambe ke loko hi languta hi leswola na ntlhanu wa timinetse ku nga se ba awara ya khume hi daba ikari hi gimeta kona kwala no yi pfala hi ndlela leyi. Wena mingisero wa Jesus FM ni khenso swinene ka ku va mi kote ku ni joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni na ku tshemba leswaku hi ta tlhela hi va swin'we nakambe eka sonta wa vhiki reriwa hi daba ikari hi haxa swin'we ka nongonoko wa kereka na hina. Ni rhandza ku khensa eka munhu un'wana na un'wana loko a ni yingisela ka xo famba xa mani mani van'wani vo tala va va karhi va kongoma hi makaya kusuka emintirhweni. Kambe ke van'wani tindlela ti va ti karhi ti komba tindhawini ta ku hambanahambana tanihiloko hi va hi karhi hi tsutsumela kona ku ya eka weekend. Wena muyingiseri wa Jesus FM ni khenso swinene ku va u ve na mina namuntlha eka nongonoko wa Youth Talk ku fambisana kahle na xiluva xa ka Mabunda n'wamihlave. Rhandza khensa ka hinkwenu n'wina mi va mi karhi mi ni yingisela ka swiyanimoya swa n'wina mi karhi mi tigedle emakaya. Van'wanyani va le ka swo famba swa vona lava ti kongomelaka tindlela ta vona ni nga ku eka n'wina chayelani vukheta heta mi hlayisa lava mi chayelaka na vona emapatwini mi hlayisa na timbilu ta lava mi va rhandzaka hikuva ku hlayiseka ka n'wina entsako eka vona lava tivaka ku ri mi le tindleleni kambe ke ni ri shout out eka munhu un'wana na un'wanyana loyi a karhi a ni yingisela mi swi tiva ku ri mi rhandzekile mi yingisela xitichi xa n'wina lexi rhandzeka xa GCR FM 6.0 megahertz FM a ni vona ingaku na ta swi kota ku va ni karhi ni tsutsumela ti-shout out kusuka kwahala ka Facebook page ya hina kambe ke loko ni languta nkarhi ku va wu karhi wu ni vondzokela swinene kambe ke hambi switetani eka nkarhi lowu taka ni ta va ni karhi ni tsutsuma ni ti landza ti-comment ta n'wina ka hinkwenu n'wina mi ni yingiserile ni mi rhandzile swinene ni khensa swinene ku va mi kote ku tune in eka madyambu ya namuntlha na miyingiselo wa mina eka nongonoko wa Youth Talk laha hi karhi hi bula kahle hi teenage pregnancy leyi ku nga rising concern eka muganga wa hina kumbe ka community ya hina na tiko as whole ri xanisa hi swona sweswo onge ku nga va na leswi swi nga ta endleka ku va hi karhi hi antswisa hi ndlela leyi ni ta va ni karhi ni hi gimeta va mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri nongonoko wu fana na lowu hina wona wa mune wun'wana na wun'wanyana kusukerisa hi awara ya nhungu ku ya ku ku ba awara ya khume laha ni va ka ni karhi ni teka tintambu ni ti hisa kona eka Rexa the DJ a karhi a mi nghena hi tale mbilwini kambe loko a ri mina ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela wena miyingiseri wa GCR FM u tsundzuka kahle leswaku u nga tlhela u n'wi yingisela ku antswa eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za kambe ke hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM kambe loko a ri mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala ni kumi va na madyambu ya ku saseka kambe ke xiyanimoya a yi timi hikuva xa ha ya emahlweni hi na n'wina 24/7 kambe loko a ri mina ni gimeta kona kwala va na madyambu ya ku saseka ra ha perile.

0: Alright, ke kaza sunene mixura mina kana kana ko talem bilwini mixura mina kaza sunene shluba kuba kahle nje umsele kahle nkara swa kuna meta fukandre ma mindi mala kasile nangana ko ndri ma yebuto mindlela yeleyo kaske lokar mina icon ta bandana wena kusela sweshke fikela le kawarle malonga ra warle kuma mbiri ero muna na mutla nerse kura kahle nje sikro kusiga mashile kona ka refu mela vele ndlela yeleyo nkara ko kon kombala kama kuma mbiri ntse what minutes ku bile hore re akume nngo go tla mbeleng mme tsore mina taba re swing e mena go e mme tsore mina e ba kolwa bana ba ntle ba go ronseka ba nngo go lo e ba xa se ka ka re di ale ya go ronseka jindle le ya jisa re FM 106.0 mega hes la gore mina iko e mina mbrox the DJ chale re vela ner rak bom la nya na rak fan wa ka tlenti maro go ngare wona lo go mna ngare o tlo kne na ner ngwana shi thabana go tsela le ba tla mina la mantu ba ka ner e jale ria ragunti mai bo maner. Alright, hi tava ka famsa sho sho mena ngwena ita vha ko hloko maka le inga tava ka reply yo ka sikura ran le rana mutla last laba ka me e na ngwena ba ntiro mena so kuno ba ka ri pfuna hela inga tava ka ri pfuna ko ho ndlela yo leyo mge ne kutani nga zin denga ri me ni na ba ne kutani na bu ya swes na hloko maka mge ne kutani
1: Bafana Bafana Hardware. Hi ku kumela special swili hansi hansi. U nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile double Roman all colors hi 850.
2: Kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219. Rantena lama emazing yo tiyo
1: false video econ e 5700 unga tlela utukumela bigger master ya 20 liter e 650 100 by 100 welded mesh 395 e commerce tirizwa hinkwaswa gezi swo plumber mabanti ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va whatsapp eka 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware.

0: ikume kaay timnasta kona felate tikolatel elede tikolata ka kuya ka waraliya malungar waraliya ya kume ngwe kala gano gano ko talen bilin mix romina ay matuni kare bola la mena wena e bola e makale inga kola si si manga ini kayola e la manga na malembela mane makume na runa rinjela leyo e la banga e le bala ka se ba tsare ba bona hinkwap ka bo hoje barbo bo ba bo she ka matoro bo abana makwinu ndlela leyo var mashaka vako kambeke mashaka la mungana wana ai ban laba ba ba pfuna ka chumu kumbixana ku lava ku tizama ku va siza ku vana va pfuna ku halavela xikoropo kumbixana swin'wanyana endlela leyi va ri va kale va tshika xikolo ka grade 11 hikwalaho ka ku ringeta la vukati ku va ta kota ku tihlayisa hi ku swilo swi le ku tikeni hi ndlela leyi kambeke a va swa vukati swi vuye swi tsandza hi ndlela yoleyo lexi va nga vuya na xona va vuye na n'wana ntsena loyi xo swi va kayakaya ku na yihi hikwalaha kaya laha va ngo a ku na lexi va hanyaka xona handle ka mudendelo wa 370 hi ndlela leyi na ku va vanhu va khulelakhulela va basta lomu majaratini ya vanhu ku hlantswahlantswa mukumba hi ndlela yoyaleyo kambe ke va ri timfanelo ta n'wana ti le ku va tsandzeni laha kaya laha tanihi mutswari va ri a va swi tivise sweswi va fanele va endlisa ku yini va karhi ku ringetela kambe ke ku va ntsena va kota ku kuma xigavana va ta ti dyela na n'wana va tlela hi ndlela ndlela yaleyo se va ri ndhawu leyi va tshamaka yona a hi ndhawu leyi yi nyawulaka ko va marhumbini hi ndlela yaleyo va zamini ku tsarisa swa ti-RDP kambe ke lava va tsarisaka va ri hayi swi lava hi va na vuxaka hi ta kota ku vulavula hi tiyini hi ndlela yaleyo mi le moyeni alright va ti hasi hi ndlela yaleyo va ri hayi kona loko va lava ku va na RDP va fanele va rhanga va endla vuxaka na vona ku va ta kota ku va yimelela kumbexana ku va vulavulela va tiyini hi ndlela yaleyo ku va kota ku yi kuma hi ndlela yaleyo hey mle moyeni
1: ilosa
0: vona make
1: ri njhani
0: ena hi pfukile hi nga vona
1: hayi kona
0: hayi mabiyani ni yo vona xikosi kulenyana na mina
1: a ni muti kahle
0: hayi a ni ku mabiyani yena loko ni fika a ri kulenyana na mina ni yo vona xikosi
1: ya okay mhaka ya sesi ya twala swinene ya i sorry swinene eka yena ku va a hlangana xiyimo xa so a ri n'wana lontsongo ku ku a ta fika malembe ya sweswi swilo swi nga ri ku fambeni endzeni ka vutomi byakwe ku xa ku pfuna sesi xo sungula i ku n'wi advise ku ri a ringeti ku va a endla ti-CV a endla CV a yi duplicator ivi a yisa tindhawu ta ku hambanahambana lava tholaka hambiloko munhu a nga ri na grade 12 hi nga vulavula hi le maxopeni hi nga vulavula hi le restaurant sweswo swi nga n'wi pfuna ku etlisa kuma xintirho xa ku a tihlayisa na ku va a hlayisa n'wana xin'wana xa vumbirhi ni vona na ku swi nga pfuna sesi ku ri a huma ka mpingo wa ntshikelelo loko a ni nga tivi ku papa loyi a nga n'wi nyika n'wana wa tirhaki
0: ku ri
1: anga twale a swi vekile a swi vekile papileri ku papa n'wana wa tirhi hello
0: hayi a va swi kombisangi la
1: mina a ni ta ku loko ku ri ku papa n'wana wa tirha wa swi tiva ku papa n'wana wa tirha a swi bihi ku va a tlhava papa loyi ya maintenance ku ri a kota ku n'wi hlayisa swimali leswi swi tongo papa la nga ta xi tiyisa ka sesi ku swi ku hlayisa n'wana na sesi na yi ta va karhi a dya kona ivi swi katsana na 350 liya ya a ngo wa yi hola ya unemployment so xin'wanyana ni vonaka ku swilo xa nkoka ku sesi a nga tlhela a xi endla i ku va loko swi ya mhakeni ya RDP a yi etlilinikini ya le kusuhi a kombela masista kumbe manese ma n'wi pfuna ku a hlangana na social worker ivi a kota ku teka xitori xa yena hinkwaxo a xi veka mavokweni ya social worker social worker i ta teka ka vona loyi a tshamaka a ta asasa ndhawu liya loko wo kuma ku mpela xiyimo a xi tshamisekanga va ta swi kota ku va n'wi pfuna ku RDP a yi kuma handle ka ku va a tirhise ndlela liya va ngo ifaka rhanga jika na vona hana ku va kota ku vulavula swi. So ka social worker swi ta n'wi pfuna ku ri at least a nga ku tikume a tirhisiwile mhakeni ya futa ku a kota kuma yindlu kambe i ta yi kuma hi ndlela ya ku basa. Ene swi nga endleka social worker kha n'wi pfuna ku ri a kuma na swakudyanyana swo nkarhinyana wo karhi ku ku yena a va stable ka vutomi bya yena ku ri a kota ku hlayiseka na n'wana wakwe.
0: Kahlekahle hikokwalaho ka yini vanhu va ku
1: tala.
0: Okay, mi nga se a ni lava ku tiva kahlekahle hikokwalaho ka yini loko munhu va vona i nga ri ndzi ta ni nga a ni i nga ri a ni na xitayele vanhu va lava na va va teka advantage ya ku va hikuva loko mi endla ku pfuniwa hi voko swi va nga yini kahlekahle ku vanhu va teka advantage va tekela
1: a
0: ni ku swi va nga yini leswiya swa ku no vanhu va teka advantage ka munhu loko a ri ku tikeriweni va vona i nga ri a nga na maxaka kumbexana swo karhi lava n'wi vutshinelelaku.
1: Okay, xivangelonkulu hi nge xi tivi mara katsongo leswi ni nga swi vulaka mayelana na sweswo i ku ri va n'wi vona a ri vulnerable. Loko a ri vulnerable hi mukhwalo swi vula ku ri va ti byela ku ri xin'wana na xin'wana lexi va nga xi demandaka ka yena mhaka ku yena ye a nge le ku laveni ka ku pfuniwa swinene i ta wela hi nhloko. Se va n'wi tekela advantage mukhwalo because va lemuke ku ri she's vulnerable and she's disparate i lava ku pfuniwa. So va ti byela ku loko va tirhisa tindlela teto va nga kota ku va va endla yini va n'wi abuse a tlhela tlhanga kumbe leswi a swi lavaka kusuka eka vona. So that is why ni suggesta ku social worker loko o ya ka yena hi ku tirhisa masisi le titliniki kumbe swibedhlele swa le kusuhi va nga kota ku n'wi pfuna na ku tlhela va protected against vanhu vo fana lava va n'wi ringetaka ku ta pfukela na nkumbana hi ku a kota ku kuma RDP. So hi tisele leswi ni nga xi vulaka ku n'wi pfuna a ni ta ku sweswi a xiximi miri wakwe a rhandza miri wakwe a nga pfumeli ku vanhu va tirhisa miri wakwe hikuva va vona ku i na vusiwana i va ti byela ku va ta n'wi tirhisa hi lavo va lavaka ko because va ta hetela va n'wi vangela na ti-depression na mavabyi ya masiku lava tshika va n'wi chela ivi mi kuma vutomi bya yena a bya ha tsakisi ene n'wana loyi a nga na i twalanga ku wa ha ri ntsoko because na yena se wa ha ri ntsoko loko a ri na 33 years.
0: So
1: sese a tlharini a endla swilo swa right xikwembu xi kota ku n'wi pfuna ku ri a kota ku va a humelela.
0: Alright, Kesin Maki.
1: Kesin.
0: Dango. Alright, ke va ibeka tano makhelona stage ndlela yeleyo va ibeka tano hi mavonelo ya vo na vona mixer wa mina ku nga endla tano barking nomboro 060-8875-942. Xana ke mhaka leyiwani loko yi te tani we mixer u yi vona njhani va fanele va endlisa ku yini sisi leswi va fanekele ku va endla swoho kumbexani swi nga pfuna loko humesa mavonelo ma wena rivaleni le moyina ahe manito
2: erisan'wena mpfukile hoxi
0: epfukile
2: erisa n'wini
0: a hina hi pfukile minjhani n'wina
2: hi pfukile loko ri murhangeri emugangeni xo sungula loko va ku chaviti va ku i wa ti-committee or emukhanselara or municipal manager i langutisa vaakatiko ku i mani loyi a nga na problem i mani loyi ni nga sungula ku yena i mani a fanele a rhanga pambula xiphanga na hambi va pambula hinkwavo mara swi nga ndleka muti wa ka muchava u nga pambulangi xiphephana ku ri ku wona u na vusweti byikulu. So loko hi sungurisa se swi vula ku swi hi kombisa kale ku hi nga vula ku lowu wa muti na hambi u nga pambulangi xiphephana hi fanele u tekela nhlokweni. Se loko i ri murhangeri i lava ku mina ni ri murhangeri ni fanele ni rhanga ni vulavula na wona hi swin'wana swa ku hi fanele hi pfulela hi swona swi vula ku yale hi vitana intimidation swi vula ku wena kahle a wo ni pfuna i lava ku benefita ka mina
0: ene swa ndleka mpfuno wa koho lowu a wu lavaka a tlhela gina nga wu kumanga
2: kumbe a wu kuma ku ri ku yena se i nghena mavabyini. Se vanhu vo fana na wala a hi varhangeri ximeleji a ni ta vula xona ka sesi malembe ma vona na ma vona ma tele ene va zamini fele ku ziva na 30 something swi vula ku i zame ngopfu u hundzise ka 22 si 22 to 30 something swi vula ku i zame ngopfu
0: 33
2: lexi mileji a ni ta va advise hi xona a va ringete ku hi kombisa vana va tshama emugangeni ya vona xo sungula emugangeni loko ku ri ku hi nga va hwele ku xihi ta ku i ward committee ward committee ntirho wa yona i ku report-a timhaka ta muganga wa yona ku amuti wa ka karhi hambi loko ku ri ku va nga pambulangi swiphephana hi fanele hi va hisela ti-food parcel kumbe a ri swin'we
0: i swin'we ngopfu
2: se loko ni nga koti ku ni va yisela ti-food parcel swi vula ku yisa ti-food parcel ni fanele ni byela mukhanselara ene mukhanselara i fanele a report-a ka SASSA i fanele a swi tiva ku muti lowuya wone hoxa a ku na benefit leyi va yi kumaka handle ka 350 plus na mudeni wa wun'wana na swin'wana na swin'wana mara mhaka ya ku va lava hi fanele va deploy something kumbe va nyika ntirho hi sesi va ta kota ku tirha va tirha kwini ka APWP hi me murhangeri valona se ni ya ni ya langutisela timhaka ta ku vona hi voxe va le ku dameni swinene vanhu lava va fikaka ka vona va ku loko ku ri ku hi lava ku akeriwa xiyindlwana listing says na lava
0: na n'wina
2: la ni tshama kona a ku languteki a hi mhaka ya inani i mhaka ya ward committee va ya khansela va ya vanhu lavaa se a ku na lexi ni fanele ni humesa xona ni ta tikombisa ku wena loko u lava ku ta ni akela RDP hi fanele ni rhanga ni ta ni ta tikumbisa ka wena hi endla swin'wana swi nyumisa ngopfu ka vurhangeri byo fana byeswo ku va ku no hlangana so loko ho lava ku ta swi tiva ku hi muganga wini kumbe tiko rini a hi ta landzelerisi lava ku ta swi tiva sweswo mara swi na mhaka hi ku n'wina mi tiva hi ta fanele hi bula hi to mundzuku na mpfuno
0: no problem.
2: A ku na munhu wun'wana loyi a fanele a hlupheka nkarhi wa sweswi that's why mfumo wu nyike foster care mata foster care wu ri n'wana loyi a nga sala a ri yexe na vamakwayele i fanele a kuma mali ya ku a kota ku hlayisa vamakwayele mara loko a tsandza ku hlayisa swi vula ku hi ta nyika n'wana individual so swa ni hlamarisa loko vaakatiko kumbe ku ri government leyi byelaka n'wini ku a hi rhangi ya jika laha ndzhaku ka yini swi nyumisa ngopfu
0: so vafane va swi va yi huma njhani vo se swi swona ku va tala ku hlangana na swoho leswi
2: a ni mi teka mi ri
0: a ni ku sweswi va fanele va teka goza rini voho sesi
2: sweswi goza leri va fanele va ri teka i timhaka ta ku a va hi va va report-a aka ward committee va aka mukhanselara va famba hi tichanetete ivi hi ta swi tiva ku IGP yi ndlisiwa ku yini swi ta vula ku mfumo wu fanele wu langutisa wu ta tiva ku va michavi laha gari section f a muganga wa rixi i muti wa ka mani lowu sweswi vusiku lebyi wa ka wu nga dyangi i muti wa ka mani lowu lavaka yindlu yo tlela a ni mhende ka xidumba xa mi xo tlela
0: ya
2: se swi ta vula ku mfumo wu fanele wu swi tiva va ya varhangeri hi nge vuli hi ku hi ya aka tiyindlu timbirhi emugangeni wa 13 wa 13 B2 B9 section F ivi hi ya aka RDP lembe rin'wana rin'wana hi fanele hi pfuna vana va pfumalaka nchumu na ndhawu leyi va pfumalaka tlela hi nge swi koti ku ya byela munhu ku wena rhange ti ta nghena laha ndzhaka endlela no hi ta vavula swin'wana hi ndlela yaleyo a va hi tivisi vona hi voxe ku a va vulaka ku va tshama muganga wa kwini ivini hi ta vutisa vana va ku n'wina mi nga va rhangela ka muganga lowu ku humelela endla hambi ho famba ti-call se hi ta kota ku ni ta follow up hi ta tiva ku masipala wa ku mani se hi ta vutisa masala elo hi n'wi vutisa ku we masipala we mukhanselara laha muganga lowu a ka hosi manimani i vona yini se hi ta va na tinhlamulo to khomeka a va hi byeli sweswe ivi hi ta kota ku fambana swona hi ta landzeleti mara va nga yi byeli ka public hambi hi byela xihundleni
0: a ku na kinga
2: a hi lava ku vanhu va hlupheka sweswi a hi lava ku munhu a xavisa miri hi mhaka ku na ku benefit i muganga ya hina leyi na me ni ta ni huma dingama sweswiwani no nghena lana ni ta ni ta twa nhloko mhaka ya n'wina mara munhu a nga ni byeli ku lana ni fanele ni nga tele kona loko ni na ku tela ko ni fanele ni hakela mali a hi hakeleriwi RDP a wu hakeleriwi muti the food passet nikiwa
0: oh alright no yi va khatini hi ndlela yeleyo kambe ke hayi khona loko va ri chajini va ta tlhela va vuya hi ndlela leyo 060-875-942 dya mavonelo ma n'wina mikiso ra mina va karhi va veketela mavonelo ma voho na n'wina tani mikiseri mi yi vona njhani mhaka leyiwani sesi va na malembe lama makumenharhunharhu vhele hi ndlela yeleyo va nga lovela kahle vatswari va voho mani na papa va ndli misebenzi va ha ri ntsongo lava nga hela va boheka ku tshika xikolo ka grade 11 va tiyela vukatini hi ku lava kuma vuhlayiseki hi ndlela leyi kambe ke le vukatini nakona swi fika swi tika hikuva ni vanhu loko munhu a ri hava vatswari a ri hava n'wi yimela kona ku teka ti-advantage hi ndlela yeleyo lava nga yela va vuya kaya na n'wana va ta titshamela kwalaha madumbeni malama ma voho hi ndlela yeleyo laha va nga siyiwa kona hi vatswari kambe ke va ri va zama ku apply kumbexana ku zama ku tsarisa swi swa ti-RDP kambe ke vanhu va koho lava fanele va tsarisaka vo va kombisa timhaka ta ku ri no va fanele va rhanga va endla va na vuxaka na vona hi ndlela yaleyo va ta kota ku vulavula va tiyini hi ndlela yo yaleyo kambe ke va ri hayiko vona sweswi lexi va hanyaka xixo i timhaka ta 370 na ku vanhu va famba va hlantswela mikumba ku basabasa lomu majaratini hi ndlela leyi se va ri hayikona ximalana lebyiyani a tsowa enough for vona hi ndlela yeleyo na n'wana ku va va kota ku va va hanya se va ri heyi vutomi byi le ku tikeni swinene va boheke ku dampa xikolo hi ndlela yeleyo hikwalaho ka xiyimo lexi va nga hlangana xona maxaka ya koho kambe ke a va na mhaka na vona ku hava loyi a zamaku va tshinelela na ku lava ku twa ku ku ndleka yini hi vutomi bya vona n'wana hi ndlela yeleyo 060-875-942 awara liya ya 11 hi loko se yi bini hi ndlela yo yaleyo kwala ka ningo na ku tala mbilwini mikiso ra mina nga ba riqingho na wehe eka nomboro 060-875-942.

0: വീടും റേഖ സർപ്പിച്ചീൻ ende ana tlhelo sesi va swi kota ku kumakuma switirhwatirhwani va tirha ma swi vona ku ri sesi va le ku teni kahle laniwani makungu lama nga na wona ma kahle ngopfu leswo va swi kota ku ti hanyisa hi ndlela yaleyo se loko hi ya ka ndhawu yo tshama sesi a va na vutshamo bya kahle na vana va vona a va tleli kahle na mikumba ya vona hi ndlela yin'wana va le ku hluphekeni bottom rights na swin'wana loko va ya lehi na leyi a va ku mpfuno va byela hi swa vugangugangu va lava ya ka vona mo twisa va lavakulu atikweni se mhani ta ka ku pfuna sesi bottom rex ani sesi a va va byela hosi a va va byela hosi sesi va fika va byela hosi xiyimo xa vona loko hosi a va vutisa ku ri wy va nga yika vanhu va so va va byela ntiyiso nga helela ka vanhu va so i Carlan Kenia vanhu va so ve ri yini yi ta kota ku va pfuna hosi ku ya mahlweni bottom rex a hi nchumu na nchumu sweswo mina ni yi vonisa sweswo i mavonelo ma Pietus Mathonsi na n'wana John Mathonsi ka thoma maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hi na yangu chayileni a hlayisekeni emagondzweni inkomo bottom rex
1: khesa mina alright khesa ni Pietus Mathonsi la ka thomalani khesa swinene 060-875-942 na wena u nga endla tano u rhumela kahle mukandziyiso wa wemixi ra mina kumbexana barking ka nomboro 060-875-942 mlimo yini la ai
2: DJ Mrek
1: ai kokwana
2: ni pfukile
1: pfukile mnjani wena
2: hi pfukile na nhlokomhaka ya kahle ya n'wina ha yi twa mara i nhlokomhaka leyi vavisaka swinene yi na vuxumba byisa exikarhi
1: na tlova mvanga swi hlangananini la xikarhi
2: a hi nhlokomhaka leyi fanekelaka yi twisiseka kumbe yi twisisiwa hi vanhu ya muxaka lowu etikweni DJ Mrex loko mfumo lowu u byele ku wu va kona ivi wu ku wona laha ku nga na vuhosi ku nga na tindhuna ku nga na ti-ward commis ni hinkwaswo leswi vulaka leswaku loko hi vulavula hi ti-ward commis hi vulavula hi vanhu lava hi nge hi va hlawurile va tikhanselara tikhanselara va hlawuleriwa timhaka ta ku va kota ku hlometela exikarhi ka tiko ku vanhu va tshamise ku yini vanhu leswi va nga tshamisa swona swi kahle kumbe va tshame ku va vake
1: i mani a dingaka mpfuno wa masipala
2: i mani loyi a dingaka mpfuno wa masipala kumbe wa government eke hi vulavula hi mhaka ya ku loko masipala a te ku fanekele ku va na ti-ward committee masipala u tshame ofisini the ward committee hi yena a langusaku leswiya swi nga le handle ka rivala leyi a ta kota ku teka mahungu la a ma yisa ka masipala leswi vulaka swa ku ti-councelara hi vona lava va pfulaka business yin'wana ya vusopa ma yi twa ku yi njhani DJ Mrex leswi swa marito lama humelelaka laha
1: ex swa vava hi swa ku munhu i fanele ku fana ku rhanga ku va nsati hi ndlela yeleyo
2: marito ya vusopa marito ya vuyata marito ya futa. Yemane ni mzela ku loko ivalavula hi vuhosi. Vuhosi byi tekeriwe matimba hikokwalano loko kuva ku za ku hlawuriwa ti ward committee. Vuhosi byi ri kona. Va endlele ku vuhosi byi nga hoxi xandla. Byi nga vi na matimba etikweni ra byona. Loyi a va ku na matimba hi vona lava ti ward committee. Mara twanani viyaga bya ti ward committee leti lebyi ti byi endlaka eka vanhu va tiko ra vuhosi. Loko n'wana loyi a nga tshama etikweni a ri ni vusweti bya mixaka lowu a karhi a ya ka lava va ti ward committee leswaku a ya ringeta ku humesa marito ya ku lava ku pfuniwa, mara swi fika switandza. Matandza ya kona hi lawa, viyada bya kona byi kun'wani na kun'wani na kun'wani na kun'wani ka wona mfumo lowu hi nga ka wona. Langutisani loko a lava mpfuno n'wana loyi ni vana va yena. Mara va ri rhanga u endla vuxaka na hina hi jika hi laha ku sungula hi ya tirha hi ko hi nga ta ku langutisa. A ni se tshama ni wu vona mfumo lowu wu tshama wu pfuna munhu handle ka viyata bya muxaka lowu byi endliwa. A ni se tshama ni n'wi vona, ni tshama ka rona tiko reri ni nga ka rona mina. A ni se tshama ni vona.
1: Hei namuntlha timhaka ta ti-network hambi network hambi ti-airtime hambi kundleka yini a ni koti ku tiva ku tikhata tirha yini tifoni ta vayingiseri wa mina, kambe ke loko ku ri ku a hi airtime mi nga ha tlhela va vuyetela hi ndlela leyi kutani ke hi va hi karhi hi bula mina na voho hi ta twa ku mavonelo ma voho ku xana ke va yi vona njhani mhaka leyi bulaka hi yona ku nga ku tikeriweni ka sisi laha sisi va nga na timhaka ta vona ti va ngo ti le ku va karhatini va xaniseka na vana hi ndlela yona na n'wana hi ndlela yeleyo. Se va ngo 060 0875 942 va kombela ku pfuniwa ka n'wina mixer wa mina.

bacina ko angai bona na ye ebarbo agna malli bay kuma ga ku suka gonyani andlin ka malli 370 ga sasa endlala yo ale ba kom set magta kuno ba hanya yo na swi malan swi swa ku ba fata fika wan khulelela khulelela ban ku khulelela ban wayelela ban hlatswala swi kom jwana endlala ele i swi malan leswi ba hanya hanya ka hi swona endlala ba ngo swa swi vutom jwa bona swi le ku ba tikeleni ba zamini ku ya tsarisa swi swa RDP hi ku laha va tshama kona a ku languteka kahle kambe ke lava va nga na malunghelo ya ku ya va tsarisa hi ndlela yeleyo va ri va kombisa timanga ta ku ri no va ri vo a va rhangi va va na vuxaka na vona va ta kota ku vulavula va tiyini na loko va va tsarisile hi ndlela yeleyo va ta kota ku swi lwela va tiyini va swi tiva ku va swi lwela munhu loyi a nga wa vona hi ndlela yeleyo 060 8875 942 ku xana ka n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani va yi nga na n'wana indlela yoleyo.

0: Alright, so come back. Kuna sisi la banga na malamba la mani ama kume na ro na ro vele ndela le yu la banga lo belo eva chari e bavona kwa kabona mana papa la banga lo baba arintongo ndela le la banga hela eva boy kaku tika shkolo ka grade 11 ndela le yu la banga hela bati boy kaku haiko kubata kota kuhanya bati hela bukatini. Batakumela ja bati ya la bukatini ndlela leyi laha xivanga fika kwele bukatini ku vhele ma swi tiva ku vanhu loko munhu a nga ri wu n'wi pfuna kumbexana xaka ra yena la n'wi tshinelelaka hayiko va teka advantage kutani ke loko se swa vukati swi tsandza va vuya kaya va vuya na n'wana hi ndlela yeleyo va fika va ti tshamela kwele madumbeni va lama nga va siyaka vona vatswari va vona hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku no swilo swi le ku tikini a swi le ku oloveni va ri voho va hanya 370 xikan'we na swimala sweswo swa ku loko mi va lava va ta va ta mi kukulela va mi tlilinela va mi swekela nyana kumbexana va mi hlantswela nyana swinchalani hi ndlela yeleyo se va kombisa timhaka ta ku no kahle kahle leswi vona va swi lavisaka xiswona ku for n'wana wa voho a hi leswi swi nga enela hi ndlela yoleyo va ri ka tika vutomi lebyiwani a byi olovi na ndhawu leyi va tshamaka yona a yi languteki va zamini ku tsarisatsarisa swa ti-RDP kambe ke lava nga na malunghelo va vulavula timhaka ta ku ri no voho loko va fanele va va lwela swa mampelampela swi tiyisisa swi tiyisiseka ku no va ta yi kuma va fanele va rhanga va va na vuxaka na vona hi ndlela yeleyo i timhaka ta koho va ri hayi kona xana ke vona va fanele va tisa ku yini sweswiwani va fanele va ti hlahlaleta ka tiko hinkwaro ku va ta kota ku pfunekaki kumbexani va fanele va swi endlisa ku yini ka tika vuton'wini. E 060-8875942 mine kahle na risimi kusaka vambiyangwani Peter Mnengwani kusukala tikweni ra ka midyavulo hala ya machelele va kombisa timhaka ta ku ri no hayi a va dyondzanga va ri loko a vo yo dyondza na vona va ta vo tshama ofisini va blona tikhompyuta va tirha hi xitsalo na pepa wa tiva na simu ra kahle swinene montela vona nwani milimoyini ahi minjhana
1: Ya
0: So, Magankul, let me go by and I don't see. Magankul, all right, no, Nikesos, ne.
1: So,
0: all right. Okay, in the network, I come and straight. Ndlela makumbi ri kombo timile zivele kongoma kahlele ka orliya ya malunga ra orliya khume mbiri ndlela leyo 060 875 942 jogu ngwina mi bona jari mi tsoro mina mle moyela ai
2: fukilo amrex
0: fukilem jana
2: fukil na ito nchoko mwaka na bata sisi mara misesu mwe nitoa wabula mwa kwa hola na 350
0: ba hola 350
2: wafamba wakukule na vana
0: avukukule masiku nkwao
2: na vana wakukulaku avakukule masiku nkwao wakona vana wakukulaku ene na wanga hava na ID sisi wana nkate mkutu hola 350 na mali ya n'wana va hola se mirini hi laha fambaka va kukula ku vula idea leyi va hava phela swin'wanyana loko ho tshama na swona la mihleketeni la u ni fanele ni kuma RDP mi tshamelela ku mina ni hluphekini ni loko ni lava RDP ene ni nge yimi na swona leswiya swa ku lava fanelaka va nyika ti RDP a va ni niki hi mhaka ya ku va lava ni rhanga ni tlavuxaka na vona a ve te loko va tsarisa va ta hi kuma
0: loko va ya va ya tsarisa va vula sweswo va lavaya ni ta so va vula va swi khumbini hi leswi voho va byeliwaka swona
2: o swa va humika swona sweswo va famba va kha va kukulela vanhu va tindlela xipilatani phela risiwana byin'wana hi tala ngopfu byi veka emihleketweni loko byi veka mihleketweni byi fika na byi milaku ku mina
0: ni lexi ndlaku loko mi ri na xin'wanani kumbexana ntsuvanani mi ri na byona swi nangu loko ri xa ri huma dyambu swi heta ku huwa swi vuyaka n'wi swi ta languta n'wini
2: mara ni va hola na mali ya n'wana na a ni vona n'wana wun'wana swo
0: a va paluxangi timhaka ta mudende wa n'wana va kombisa 350 ntsena
2: ka sweswo n'wina nkarhi wun'wanyana hi nge vulavuli hi 350 tasani ni kombisa ni ku va kona vanhu lava va nga hava na ID a nga holeli n'wana munhu yaloye a nga holi 350 munhu yaloye mantwisisi mara mi nge va twi va rila kumbe va ta kwala ka radio va ta ku rileni yimela timhaka ta yena tanihi hi mhana swi twa ku ni la ku loko rixa loko no kukula mitimbiri mukuma nkarhi wun'wana i kuma 800 ya mitimbiri kuma ku 400 mara hikuva a tiva a tiyimiselile na ku amihleketeni ya yena a nga swi veki leswiya swa ku mi ni hluphekile loko mo tshama amihleketeni mi veke swiwana mo ni mi byela ku mi nge lunghi mantwisisi sweswiya se swi va kuma ku mali ya n'wana hambi ku ri ni nga swi tiku vana vana vangani vana ya luya wun'we mali yaleyo ya n'wana na mali ya vona va kukula hambi vo kukula muti wun'we loko ku ri vo tiyima va wansati va nga hanya hi mali yaleyo RDP phela swa ndleka mi kuma ku a lembeni a ku na ku tsarisa ti RDP mantwisisi lava vo tivulela lava vo tsarisa ti RDP ta kona loko va ku ha njhani njhani njhani a vo huma ka swona mi ni yi vonisa sweswo a va humi ka swona
0: okay a ni khesa swinene la ka humula
2: leswo
0: esekana swinene ku kona ntsumi hi ndlela leyo la ka homu 14 la va yi vona tano ka mana anakanya khesa swinene mavonelo ya n'wina hikwahala ka homu ni mi va kahle ni tshemba mikhutshwana na wo se u fambile hi ndlela yaleyo hayiko khisile mlemoyela ai
1: kurula a ku veni
0: a ku tale
1: munjhani
0: yi sasekini hi nga vona
1: hi matimba xikwembu i mavula swilo swi endleka loyi i DJ Maronza
0: ni mi twa kahle DJ Maronza
1: ya nhlokomhaka na yi twa hi ku pfuna sister mani mani a va na vutshomi bya kahle
0: loyi
1: va mhani ku loma va papa a ku na swakudya hi eneto laha kaya ku na n'wana va kuma 350 emutini ka tika swilo swa ndyangu swa tika
0: a swi olovi
1: hi ku pfuna mhana mina sister kwala tikweni lava tshamaka kona hi ku titsongahata ku na tindzuna ku na hosi yana ni aka tindzuna ni titsongahata ni fika mi kombela hi ndlela ya kahle ni twa i nga ri nhlamulo a yi enetiki ni ya aka hosi ya tiko rero ni veka xiviko xa n'wina hi ndlela leyinene ni titsongahata xikwembu xi ta endla ndlela sister na loko mi karhi mi titsongate hi ndlela yaleyo n'wana mhani mi khisama mi khongela ni n'wana wa xikwembu a mo dyoha sisi ku na switandzhaku hosi yi ta mpfuna yi ta mpfulela tindlela na ntirho mi ta wu kuma na RDP yaleyo mi vulavulaka hi yona sister ku va mi karhi mi titsongahata papalatani leswiya swa mindzingu yo biha mi chavaka ku ti hoxa ka swona a mi swi tivi ku ra mindzuku ku ya va na yini ine ka nkarhi wa sweswi ku bihini tanihi mukhuhlwana luwa wa HIV wu tele ngodis na wa this a mi swi tivi munhu i ta a rhwele yini a lava ku ta mi chela swona a nga mi tisela e 1000 a mi nge hanyi vutomi hinkwabyo mi ta dya masiku yambirhi ya nharhu na yindlu leyi mi yi navelaka ku ri mi nga va na swa kahle loko mo vona swo mi nge fikeleli kwalano ka ha laveka mpahla ya n'wana ka ha laveka yo mali yo yi kurisa n'wana mi ya yi kuma kwini ehenhleni ka swiviko leswi mi swi lavaka ni tsongati sister ni kombela ku ri mi khisama mi khongela xikwembu hikuva mi before mi ya atindhuneni kumbe a hosini khisama ni mi vulavula na xikwembu hosi yi ta mi pfuna yi mi katekisa a ni nge tati nkarhi sesi wa mina hi ku pfuna n'wina va kona lava nga ta foyina va mi nyika ti-advice hi nga tikiseli sesi va papa va mhani va sister a hi akeni sesi wa mina tanihi n'wina tanihi n'wana wa n'wina loko a karhi a vaviseka a tikeriwa a vutsongwini i lava ku pfuniwa a nga ta nghena la ka GCR a kombela ku pfuniwa tanihi mana mina la a hi va pfunini Xikwembu xi kota ku va pfuna va katekisa ku navela ka vona ku endleka a ni tatisi a ni hunguti i jara ka nhlaniki a tikweni ra Ntsomba na Vulombe mahinyahinya matetu vana va ta va King of the King ndzavisisa chief hosi nhlaniki hi ra Jesu amen
0: Khristo swinene
1: Alright,
0: DJ Maronza kusukela ka hlaniki la mavula swilo swi endleka hi ndlela yaleyo kesi swinene la ka hlaniki hlayisekana leri 060-8875-942 na wona mixer wa mina ngo endla tano parking yi vula mina wena teka mixer la mi le moyini ahi
3: nkomo haxa
0: ahi
3: Mpukile.
0: Mpukile mjani ngwini?
3: Uwa oh, ntolo wela kawura.
0: Hmm.
3: Pusheri so. Hmm. Kuna kukuna sisi la. Hmm. Mtaranga ali wana yula yuwa wa sinu nangu. Mbuku wana kukuna yuwa kusuna kubata bata kuma yinu. Mbuku RGP wa ili.
0: Hmm.
3: Wafuna baranga wanda kishaka na uwa.
0: Hmm.
3: Sawa ni tuu seleke.
0: Baku yini? Ku seletela mani sesi kumbe ku seletela lava va lavaka sesi?
3: Vulavula sesi sweswi. A nga na problems.
0: Mm.
3: Va lava ku pfuna sesi.
0: Mm-hmm.
3: Sabe ni 2 hours a seletele va ku ase. Yo xiximile ya xi ni hundze.
0: Mm.
3: Hi ku swa fana na va lava nikaku mitirho kun'wanyana. Baranga va lava ku ndla vuxaka na vona.
0: Mm.
3: Munhu a ku nyiketa ntirho wa permanent, a ku nyika na mavabyi ya permanent.
0: Mm.
3: Ku nga ri mhaka ya sweswo timhaka ta ntsako wa moya. I ku va ti nghenisa ka swoho hikuva u swi rhandza, ku nga ri hi mhaka ya mali kumbe hi ku lava mpfuno wo karhi. Ku ri hi ku lava ku ti tsakisa. Swi suka swi ri emakorhweni ya mbilu swi rhekelela mifamba na miseketo na mikova ya misiya ngati. Leswiyela swi ri ku tiphina sweleswo. Mara loko munhu a ku ni bebuleni ku tlhela a ta ku phemela xinkwa, swi boheka ku ri i ta kota ku endla leswi nga swi laveki hi mhaka ya ndlala leswi nga riki swona. Swi ri vekha yi xisa mbilu leswi a fanele xi endla xin'wana sweswi ni hindza kwalano. A ri ndzi ku ti amukela.
0: Xiyimo xa yena.
3: Amukela xiyimo xa nga ka xona. Risimu rin'wana ri vulavulaka hi ku khutaza mon rikhota ri ku ntshava leyi hi mukutsuri wa nga wa swona hi gone njhani na nambulo wa swona hi tsala na wu pela njhani. Loko u vulavula risimu leri kumbe ku yimbela risimu leri va tsandzeka va kota ku swi amukela xiyimo xi va nga hlangana na xona. A xi nga ri xa wun'wanyana ri xihi xa vona van'wana va na swiyimbi xo hindla xa vona tolweni wa masiku mi nga tivi ku hi kona ka radio kumbe yin'wana ni xirha ti radio vo tala wun'wana a kha a ri la hi timhaka ta pasi tlangele ku ri kumeni u nga hule ka phephahungu rin'wana nga ri hlaya kumbe ku lava social media a nga ri koti ku kuma phephahungu ku kuma xibuka xa nghohe mhaka ya leswi na leswi swa ndzi vona xibuka xa nghohe va na xona mali ya 350 va yi kuma yintsongo leyi nga kona yo tlhela va kota ku khojisa ku Telkoma va swi kota ku yi va nga yi xava loko n'hweti yi hela na tincondzo na pixoyili na swin'wana na swin'wanyana swikenene hala va Xikwembu xi va katekisi va na milenge mimbirhi na matihlo mambirhi na mavoko mambirhi va kha va koropakoropa kwala va koropaku kona ntsena leswi va nga na xona a va ringeti ku khongela ku khongela ku ri Xikwembu xi kota ku va pfulela tindlela swo va swi kota ku va fambela ndlela ku khongela ku tivi mali ni ka rihanyo va kota ku va kahla mirini va vona mihleketo leyinene va amukela xitimu va ringeta ku gwalava va ri ku pfuxoleki tixaa va kha va ringeta ku gwalava va kombela mitirho ku nga ri wo tlhele wo ku kula ntsena hambi ri wo hlantswa no ayina kun'wanyana xiyimo xi pfumela ni nga tivi ku leri va tshamaka ku njhani sweswi ena ni tiva na vana vangani na ye mabunu ni nga yiwa a jiwajiweni mara sweswi nga leswi swa va tikisela mara ntsena swi va kha va kota ku vatli na miti leyi va nga na yona yi nga ni yi nga ni mbirhi yinharhu a va kombela no wo hlantswa no wo ayina mara xixikulukuma lexi va fanele va xi endla ni ta van'wana va ta ku dyondza ka van'wanyana a va kili xiyimo lexi va nga ka xona va nga ti va ti hoxa aka timhaka to va leswi mbilu na mihleketo ya vona yi nga ri ka swona kumbe ku nga va nga endli swilo hi ku boheka ku nga ri hi ku swi rhandza nkomo ha ximindzeni
0: khesa swinene mingiseri Kesera mingiseri hi mavonelo ma n'wina ndlela leyi na wena mingiseri wa mina ngo endla tano barking mingiseri tanike hi va hi karhi hi burisana ra yito n'wina mi nga tsundzuxa yini ka CC kumbe ku hlohlotela mi ku yini hi ndlela yeleyo mi le moyina kokwana hayi a ni pfukanga kokwana
4: a no ku pfulela ni pfuka bodareli ya Mpumalanga sweswi hala va Mpumalanga wa swi tiva ku na famba kumbe no ku yingisela nyana a wu nga khumi hala ni ri kona
0: mi jeti mhangele kokwana
4: mundokuta nxeko mresi wa swami ku vuyeni
0: sesi va le ku rileni va na 33 years ti sesi va lovele hi vatswari va ha ri ndzinini ivi ke va boheka ku tshika xikolo va ri ka level ka grade 11 ivi ke va tsutsumela ku hala vukatini hi ku lava kota ku hlayiseka ivi ke swi fika swi tika hi ku a ni ngo vhele ma swi tiva ku vanhu va teka advantage loko munhu a nga ri no n'wi yimelela kumbe ku loyi a n'wi sinelelaka ivi va vuya kaya na n'wana loko va vuye kaya na n'wana va fika va ti tshamela kwele madumbeni ma lama va nga siyiwa ka woho va va voxa vana makwenu va maxaka a ma va tshineleli va zamile ku tsarisa swa ti-RDP swa tsana va ri va rhanga vana vuxaka na vona hala tlhelo loko va mhala lexi va hanyaka xona hi lexa 370 na ku va va ta ka n'wina va ta mi kukulelanyana for siku rera namuntlha va kota ku ya xava xiko va dya na n'wana va tlela ntsena sweswo va la
4: loko vona va ri voxa ni loko vavasati vo hleketa ku loko aukatini ya ku hlayisekile kuma i le matachi ka nkarhi wa leswi rat loko a vukatini i nga ri lexi i nga ta ndla xona i nga ri na xa vumbirhi xo khomeka ya vuhluphekeni vanhu masiku lama va languta ku loko i ri vukatini i dana yini i ya rhuketela hi munhu loyi na yena swi nga n'wi fambelo kahle evukatini bya yena wa kwala ya mutini
0: i
4: nga onha nchumu
0: sivona
4: van'wana va le ku xaviseni hambi va xavisa makipikipi hambi tibanana hambi yini se swi loko vo mi ta kuma mali ka vanhu lava ku ta hlupheka ku za ku va leti i vuleni dj umrex ana a vulavula le ka hlaniki leswaku a mi byela swi swa right ka nkarhi wa leswiwana mi nge kumi swilo swa kale mi ku mi ya famba mi tshika ku tirha mi ku mi ya kuma ka vanhu vavanuna ta mi bolela ngopfu mi to ta siku rin'we makuhari ra mimbela nga hata kuti loko o ta mi n'wi byela hi xixevo se mi n'wi hlongorile phela a swi vona na vamakuna vaxaka va n'wi loko mi nga ri na nchumu emaka ta mi tshirhelela vileri mi lava yini ka xibuta lexiya masiku lama mi nga ra nchumu sesi n'wena swantswa va ha ri na wun'wana wun'we musi na buraka va mi byela ku famba mi lava mitirhiko mitindlwini ka oli wa phela tindlwini mi kuma kun'wana van'wana va swi tiyisa ku loko mi ya ku tirheli mi tirhela vana masiwana loko mo kuma 2001 yi tele ngopfu mali sesi vavanuna va nge mi ndleli nchumu sesi ene sweswiwa mi nga vona ku nyuhela ka hela tiphilisi leti nyuhelisaka masiku lama a ka ha na munhu wa street
0: i mhanga ti mi famba na macalbot
4: tiphilisi nyuhelisa loko ma complex ntima wolowo i tiphilisi fanele ya se byi na ku mi va tlhela mi famba mi ya halalahala na va ya ku mi tlhela mi nga yi kumi ku na helo mi ya kuka i hava
0: mi ni vuyela na swilo swo tshukisa ku halana
4: na ku vuyela na pfungula wa tiva pfungula
0: ya na u tiva mpfungulo
4: ku tele ngomi swi ya kota ku lavela mpfungulo ni ku nyika
0: ya na lowu ya
4: na va ku loko u tirhisa va swikwiza va pfuka va tiyimbela tinghovo ta xinyuri
0: ha kasi swi tirha yini
4: ta ku komba loko u tirhisa va swikwiza va ta pfuka va yimbela tinghovo ta xinyuri na mpfuti i kuma kha va kukula leyi
0: gezini
4: sesi va nga fambi mi landzelela vamakuhari mi ku mi ta kuma nchumu to tinyanyisela vusiwana vavanuna lava nga koxi swisiwana ntsena nuna wun'wana entirho sweswi mi ta hlayisa n'wana wa n'wina si lava mi tixavisela ku ku ri mi tixavisa loko mi ta mi tirhatela ku etindlwini ya lava nga ta mi nyika yona sweswi mi nga ti mi nga yi loko mi tirhatela tindlwini xiyimo xa le hansi mali ni xikwembu xi hindzele kahle ngopfu a ku na mali ya le palamende a ku na mali ya le swirexini loko mi khoma 100 rand n'wana wa khome u fana yin'wana yale khome hi la maphosa se xi hindzele kahle ngopfu xikwembu ana va ta ku wexa swi vana sala na ndzhaku le se mali ya fana ti hlayiseli swin'wana ti mi ti lavela ntirho vavanuna va nge mi ndleli nchumu ku na va hava nchumu mi ta kuma na huma ka machulu swa nete malini loko mi ku 20 rand mi nga 100 rand loko mi nga yi vuyisi ku loko mi nge hi koti mi tlhelela loko mi tiela ka machulisi mara n'wana u tyasi nge na mali yo tala ngo ma kwala ra vanchumu lava ntirho mi titirha mi hlayisa n'wana si hlayisekasi
0: kuna
4: nga saseka a nga dyiwi n'wana a nga saseka ma dyiwi loko ma wena hi mbale kahle mi nga zeri ku leswi nga laya loko hi tshama yana vhiki se swi lava hasi se a ni kombela ku ni nga vavisi mbilu mara ni lava ku dyiya ti-preset ni lava ku nuya ti-preset wa se nhloko yi ta ku tirhi mi sita a leswi munhu a ni na yena ti-preset ta yinte ni byela ku ta dyi
0: tanso
4: famba ku hlophekisa mahari ntsongo futhi mahari na n'wana wun'wana hambini mari munhu i fanese ya mi tingele ya n'wana ya mi tena na ya n'wina kumbe va mi chelela ya 3 something se yaka va 8 something se ma yi kota mali yo famba mi lavalava ntirho yo khandziya transport ku ma yi kuma yitsongonyana ma swivona vavanuna va nge mi tleli nchumu hi swona swivana swo hetisela swi ta mi hlophekisa kun'weta mo rhambi ka swiku mahlweni loko mi ta hlomahala loko se munhu a tlhele vhiki rao mi nga mukeku loko ma u fika exavaa xibrepe ka lexa xitsongonyana xigayana mi dyayela mi hleketa ku swinene loko swi hela a ka swi munhu nga yi ku kami a ta ka kha mi lwa nga mpahla mi hala na n'wana mi famba mi hlupiseriwa n'wana ana va ka sweswi va kola va hlarihile loko mo ya kambirhi ka hala va ta mi vutisa ka ka swi hele ka makwala ka mhani se mi hleketa ku xo mi hlolela xihlangu swi kula swi hlarihile masiku lama hlayiseka lomu le swi khesenini
0: khesini kokwana Danko. Alright, mina vi na mfunguro endlela leyo. Ningwa tshimina tsevele ku ngoma ka hlele ka hore le ya malunga ra hore le ya ya khume mbiri endlela yo ya leyo. Nongo noko talembili ni mixer ra mina. Kona mixer la. Mle moyini.
2: Ahe.
0: Ahe mfukile ka nhlaniki.
2: E pukile ngovo na la ka nhlaniki. Na utswa se siya loyi a ri la ku ho i lava RDP ende mali lava RDP va n'wi thembisa ku ri na va ta n'wi nyika hiloko va ndla swiaka na yena a nga pfumeli a va tshutele le kule swandleka na loko u ndla sweswo na yena ivi ndzhaka nkama va a n'wi hleka tlhanga yi kuma mpo u ndla vuxaka bizo va tlhela va n'wi hleka va tlhela va kombisa n'wi dlaya risiwana va n'wi hleka
0: vona a ngo lava RDP ntsena yi lava na ntirho
2: hinkwaswo ka swona a va n'wi loko va lava ku n'wi nyika a va n'wi nyiki kunene va nga vuli ku andli vuxaka andli vuxaka vaxakaxaka va ta n'wi tlherisela ndzhaku ngopfu
0: a ni loko ni ri ha n'wini mi teka advantage n'wina ku loko ni ta ni ta mi byela swo karhi mi ri ha a hi nge ni ta ku siya na mali munhu nyana i ta kota ku fikisa mugayo
2: na mina ni nga kumeka ni ku ni hava u n'wi hlayisa na yena ende kuma ku va loko ni va siya na timali muni a ni pfumeli loko ni va ndlela sweswo u to tlhava ni hleka va ku hi xipopo hi xibepopo na yena swi tani
0: inkomu khese swinele kahle neke
2: inkomu
0: danko alright khese ne kahle neke va dawu hi ndlela leyo va yi veka tano haikona khume ntsevu wa ta timinetsa ni ri leti ti kolotaka ku ya ka hore liya malunga ra hore liya ya khume mbirhi ni ngona ku tale mbilwini mixer wa mina eka ri fambisa xixo swi mina wena ha hambana sweswi ku nga ri khale me na we mixer wa mina ni la ku teka mixer la ni twa ku va ri yini lava mi le moyini
5: ahe mjhani
0: i pfukile mjhani wena
5: i pfukile
0: ni
5: la ta tiva ku ndhavezita i ri yini loko se a twa mhaka leyi
0: a va hi paluxelangi timhaka ta ndhavezita
5: Ei, mativa sweswo swa khomisa ngopfu vanhu lava va vulaka sweswo swi ze swi humelela kwahala tiko ra Nyamata le ku ri na mhani wun'wana a vafana va ku nyika RDP va tlulatlula va leni na leni va hela va swi tini u kuma ku leni ti sukaka kona ta RDP a ni matarisa hallo
0: mameto
5: va tsarisa va tsarisa va ba ku khompyuta va ku manimani va akerile tiko ra soka se a nga akeriwani va ta lavo kambela lava famba va lavisisa tiilani va kuma ku laha ka munhu lwa ha akiwana loko ku nga akiwani va ndla yini va ya ka ndhavizita va ku ndhavizita wayi ku humelela 1, 2, 3 ndhavizita hi mina u fana lava nga jikisajikisa maphepha se ku ndlaka yini ku na malembe mon'wanyana kuma ku ti nga hla tihumo futhi ta RPP veve va swi tata hi kona va sungula hi kona va sungula hi kona va va ti nga akiwi letin'wana nga sunguriwani hi tona va fana lava endlaka sweswo va ku heyi va fana va ndla vuxaka na sesi a nga pfumile RPP loko va n'wi byerisa sweswo va swi kota ku ya ka makora a ya report-a mhaka leyi a mavona.
0: Alright.
5: Ngungu swi fambisana na leswo swi xexeliweke na makansara hala mavo.
0: Alright. Ni mitwini ni khensa swinene.
5: Ya magezi na Nyamatsi.
0: Khensini magezi la Nyamatsi la. Thank you. Alright. Ya ne magezi la karikotsela Nyamatsi la ndlela leyo va yi veka tano ntirho wa mina suka hala Nyamatsi khensa swinene mavonelo ma n'wina ndlela yoyaleyo. Alright.

Chocola, menina, chocola. Chocola, menina, chocola.